0: Oh, dami naman dyan. Diba? May pera naman siguro si Sir. Pwede namang kumuha nga. Yun nga, sa Capitol. 150 lang. 150. Pero tiisin mo lang, pangatlo ka na, libre sakit. Muhaymin Iskandal Asma. Turbo chair. Nako. Turbo chair? Mahirap din yun. Is Belen Venturillo. Sliding chair. O pwede rin, ano, sliding chair, no? Pa-slide. O sige. Kung ano mang upuan yan, ang kaso, sextortion pa rin. Okay? Magbabalik si Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye! Kuyan ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Bullseye! Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye! Bullseye!
2: XFM.
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
12: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthone Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
18: Mapibili sa mga butika.
19: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
21: XFM.
22: XFM.
21: Sister Pain.
23: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
21: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: Symptoms persist. Consult your doctor.
21: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
25: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
26: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
27: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
27: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
21: Supple Plus Gold.
31: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa mga butika.
30: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
32: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit? Clear Skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin User.
0: XFM.
1: XFM.
3: 8:10 ng umaga.
4: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool ang bawat Bullseye.

0: kaibigan ng palatuntunang Bullseye. Atid doon sa atin yan na mga produkto ng Yes to Health, mga kaibigan. Katulad ng binabanggit ko kanina, ha? Eh, habang tumatanda tayo, hindi lang yung katawan natin na nagbabago. Pati yung mata natin, Axel. Diba? Pati mata natin, lalo kung bugbog yan sa scatter. Bugbog yan sa ML. Diba? Itong binabanggit ko kanina, Vision X Plus Soft Gel. May lutein at zeaxanthin. Tumutulong protektahan yung mata natin. Yung important part ng mata natin. Ah, para sa ating malinaw na paningin. Plus, may antioxidant yan, ha. Plus sa vitamin E, beta-carotene. Parang maintenance ng mata mo yan. Yung Vision. Vision X Plus Soft Gel. Malagang may gabay ka doon sa pagtanda mo, eh, mga kaibigan. Hindi lang ito yung about sa malinaw na paningin, kundi doon sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin, makukuha yan sa pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel. Tumutulong sa contrast at clarity ng mata natin. Parang mas define yung nakikita mo. Kasi baka akala mo, bahay mo, eh. Yung pala, pintuan na ng kapitbahay mo. Ay, dinasapo ka pa ng misis mo. Kaya kailangan malinaw ang mata mo. Ha? Ay, kala mo, misis mo na yung nayakap mo. Yung pala, kabit mo na. Aba, ay, kailangan malinaw ang mata mo. Diba? Para hindi ka nadidisgrasya. Diretsyong tulong para sa paningin mo, hindi komplikado, ha? Vision X Plus Soft Gel, mabibili niyo yan doon sa mga partner nating pharmacy sa buong lalawigan ng Palawan. Ang dami na nag-text dito, Axel, ha? Pumutok yung upuan, ha? Ha? Rona Lakasa. Ang sabi niya ay kasi upuan kanina, pinagtatalunan natin kung anong klaseng upuan ito, eh. Ah, mga kaibigan, Rene, bakit ayaw gumana ng mouse ko? Baka gusto rin niya rin maupo-upo dito siguro. Ha? Yung mouse dito. Ang sabi ni Roma Lakasa, S position chair at tropang kaluwi. Ninita, ba't ayaw? Ninita Chica, Christopher Pucci, position chair talaga ang tawag dyan. Sliding chair. Tambira mga chair, puro chair. Mohaimin Iskandal, turbo chair. Baka position chair. Jerry Inciso. Basahin ko lang itong mga viewer natin, ha? Pagkarami-rami. Baka position chair. Guided missile. Sabi ni Mon Carlos. Talaga si Mon Carlos. Sunshine Murano. Mon Carlos. Acrobatic chair. Aro. Monty 7 Ryan. Alam mo na yan, Sir Renz. Alam mo na rin yan, Renz. Electric chair. Edmond Casabuena. Gary Inciso. Good morning, katropang bench bed. Ah, bench bed pala. Oh. Jimmy Dalan. Yan, ha? Bakit kasi hindi kayo mag-move on sa mga ex ninyo? Di ba? Mag-move on na, eh. Kayo, ex nyo na yan, eh. Di ba? Huwag na maghanap na lang ng iba. Ding Estrella. Ano na, nahuli pa. Alona Santino, Sherdan, Lydia Coquina, morning, idol. Sherdan. Paki-share na lang po, ha. Ding Estrella, good morning. O, teka muna, ha. Mamaya na yung mga chismisa natin. Dito muna tayo. Wala ba kayong trabaho, yung mga walang trabaho dyan, nakikinig sa atin ngayon, baka gusto nyo magkaroon ng trabaho. Dahil yung Rojas mayroong panalaminan festival, May 13 na nandyan tayo. May 13, yung karera natin. Ha? Mga kaibigan, maraming aktibidad sa Rojas ngayon. Ngayon, kakakibat ito nitong panalaminan festival nila at Kasoy Festival. Merong naimbitahan dyan sila Mayor Pedro Sabando din. Ito trabaho to, ha. Baka wala kayong trabaho dyan. Ngayon, nandito sa... Ren, sana yung papel natin? Ayun. May mga bisita tayo dito na maaring makapagbigay sa inyo ng trabaho. No? Nasa ating himpilan ngayon, si Ma'am Mary Ann Roquilas ng yung kanilang opisina sa Crown Human Resource Incorporated sa Avenue Square Garden, United Nations Ermita, Manila. Isa siya doon sa recruitment staff. No, baka kailangan nyo ng trabaho. No, mga service yung katropa muna tayo dahil ito ang kailangan natin eh. Bakit may poverty na tinatawag? Ano ba yung poverty? Kahirapan. Bakit may mahihirap? Bakit walang maihaing pagkain doon sa kanilang lamesa? Kasi walang trabaho. Di ba? Ma'am Mary Ann, nandito rin si Ma'am Kay Edrada, no, kasama natin. Field officer din siya ng Crown Human Resource Incorporated at yung kaibigan natin. Ma'am Mary Ann, magandang umaga po. Welcome po sa XFM Palawan po.
1: Magandang umaga po din, sir.
0: Nakikita niyo ba kayo dyan sa monitor niyo? Nakikita niyo ba yung monitor niya? Yun pala, ma'am, yung monitor natin. Crown Human Resources, May 11, doon sila, kasama sila sa panalaminan festival na to, no? Yes. Sa Rojas. So, kasi dadayuhin ng mga tao yung Rojas eh, ngayong linggo eh. Sa susunod na linggo. At isa dyan yung bangkarera na lalabas natin. Ano? Ma'am, ano po yung mga trabaho na pwedeng ialok sa mga Palawenyo ng Crown Human Resources? Kayo po bilang recruitment staff. At sige.
1: Magandang araw po sa lahat. Ang 2018 Crown ay may gaganaping SRA or Special Recruitment Assessment. Ito po isang proseso ng aming hahinsya upang makapili kami ng kwalipikadong aplikante na nais maging bahagi ng aming organisasyon. Ito po ay inaalok sa mga kababaihan po natin.
0: Kababaihan?
1: Yes po.
0: Yan, kababaihan. Yan.
1: Na may edad na 24 to 40 years old para po sa first-timer.
0: First-timer, ha?
1: At saka 24 to 45 years old po para sa mga ex-abroad. Tapos po, if ever po na may valid ID na sila, pwede nilang dalhin. Kung wala naman, kami na po ang bahalang mag-provide para sa kanila ang kung pupunta po sila doon sa gaganaping naming SRA ngayong May 11, 9 a.m. to 5 p.m. sa Municipal Dome, People's Park, Barangay 2, Rojas, Palawan. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga interesado na dumalo sa nasabing event po.
0: Ayun. Saan po? Municipal Dome?
1: Yes po, sir.
0: Municipal Dome, Poblasyon Rojas ito, ha?
1: Apa.
0: Municipal Dome, Poblasyon Rojas, alas 8?
1: 9 a.m. po hanggang 5.
0: Hanggang 5, okay. Kababaihan.
1: Yes.
0: Ano pong mga pwede nilang applyan o paano yung gagawing SRA doon? Sige, i-amplify natin para maintindihan.
1: Sir, ang available po namin is domestic worker sa mga bansang Saudi Arabia.
0: Oh, Saudi.
1: Oman.
0: Oman.
1: Qatar. Kuwait at saka Dubai po.
0: Ayun. Middle East, ha?
1: Yes po, sir.
0: Okay. So safe naman, ha? Wala namang ano na, di ba?
1: Opo, safe po talaga, sir.
0: Okay, sige. So mga sa mga bansa, domestic helper.
1: Yes.
0: Anong mga edad po ang ano?
1: 24 to 40 years old para 24. Sa mga first timer at saka 24 to 45 years old para sa ex abroad.
0: Okay. May minimum ano 'yan, 'di ba? Halimbawa nakapumasa ka, may kontrata ka, 2 years at least, 2 years contract
1: yes,
0: 'yan.
1: Yes po, 2 years contract.
0: Okay, 2 years contract. Yung sweldo sigurado pag abroad. Maganda ang sweldo.
1: Yes po sir, maganda. Depende po sa palitan.
0: Oo. Okay. So yung mga ano yung mga dadalhin nila? Ano yung mga requirements needed?
1: Kung pupunta po sila sa nasabing event sa area po namin, ang dadalhin po nila is yung updated resume.
0: Updated resume.
1: Valid ID if available.
0: Okay.
1: PSA birth certificate.
0: PSA.
1: PSA marriage certificate if married.
0: Oo. Kung hindi naman, wag na marriage contract or marriage certificate. Hindi yes, na kailangan yun.
1: Yes po. And 2 valid ID po.
0: 2 valid ID?
1: Yes po.
0: Okay. So, ang mga 2 valid IDs yan, mga government IDs yan, eh, lisensya. Yes. Yung bang barangay ID o national ID pwede?
1: Pwede po ang national ID, sir.
0: National ID, di ba?
1: Yes,
0: okay, national ID, PSA.
1: Po. NBI, ganyan.
0: NBI. Okay, mga clearances, no?
1: Apo.
0: Meron na, yan po yung mga dadalhin ninyo. So, pag dating nila doon, ano po yung magiging proseso doon sa 11? Halimbawa, may dumating, may seminar ba yan, no? Paano po?
1: Pagdating po nila doon, may gagawin po tayong initial screening at saka interview.
0: Ayun.
1: Ang mahalaga po dito, physically and mentally, handa po sila sa gaganaping event po doon, sir.
0: Physically and mentally.
1: Handa.
0: Fit o handa, mga kaibigan. No? Yun lang yung requirements.
1: Yes po.
0: Oh. Physically fit, sabihin, okay naman yun. Wala kayong mga hika, wala kayong sakit sa puso, o mga ganon. Basta physically fit and ano pa yung isa?
1: Mentally po.
0: Mentally. Hindi sira ulo nyo, di ba? Okay mag-apply pag sira na ulo ninyo kasi mental hospital ang bagsak niyan. Eh, hindi ho yun ang nire-recruit ngayon, yung mga sira ang ulo. Ito po ay maayos po at mentally fit, no? Kasi a-abroad ho kayo eh. Kasi yes, may hirap dun sa abroad, ma'am. Minsan, yung hindi ka ready, nalulungkot.
1: Yes po. Atakihin ng homesick, sir.
0: No, katulad nito, mayroon lang katitik sa atin, nalungkot, gusto na umuwi.
1: No.
0: So kailangan prepare ka.
1: Yes.
0: 'Di ba, ma'am, para ito ho mga kaibigan, ha? Ang binabanggit ko sa inyo itong Crown Human Resources. Ito eh konektado sa POEA.
1: Yes po, sir.
0: Tama po?
1: Yes po.
0: Oh, kasi maraming recruitment agency naka-direct sa employer.
1: No po.
0: Pag dumirek kayo, hindi kayo dumaan sa POEA. Pagka nagka-problema kayo, mahirap kayong hanapin. Hindi katulad na pagka POEA accredited ka, POEA ka magreklamo, tatawagan nila yung employee, yung recruitment agency, madali yung proseso.
1: Yes po.
0: So sila Crown Human Resource Incorporated, sigurado kayo dito dahil konektado at accredited sa POEA.
1: Yes po,
0: okay, sir. So wala kayong alalahanin dyan. Huwag na huwag kayong pupunta dun sa mga recruitment agency na hindi po naka-accredit sa POEA. Marami po kaming problemang kinaharap, nilapit sa amin, ang hirap pong hanapin ng mga, kasi wala sila sa listahan. At wala hong mga binipisyo.
1: No.
0: Makukuha nyo sa OWA, kasi nga wala kayo doon sa listahan o eh. Di ba ma'am?
1: Yes,
0: tama ba?
1: Yes sir. Yan po ang different po pag once nag-apply kayo sa license at hindi license.
0: Yan. Oh, ito sila, yung Crown Human Resource Incorporated. License ito ng POEA. So, kailangan ho nila ng maraming aplikante para dun sa mga bansa na binanggit ni Ma'am Mary Ann kanina. So, samantalahin na po natin ito. Requirements. So, ganun lang naman. Ilang araw ba kayo doon? Limbawa, yung ibang magpupunta ron, magpuproduce ng ano ma'am, ng kanilang mga requirements na kailangan?
1: Bali po, isang araw lang kami doon.
0: Isang araw lang?
1: May 11.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung may inquiries po sila, pwede po silang mag-message sa aming official Facebook account or tumawag po sa number na nakalagay po sa aming mga flyers, sir.
0: Ah, okay. Meron ba kayong mga contact numbers? O,
1: yes
0: na,
1: po.
0: Pwede nyo i-share o i-area ngayon? Sige, po.
1: Sige po. Pwede nyo po ang kontakin ang number na 0910-753-0673. Yun po ang direct number ko para personal po ko kayong ma-replyan po sa anumang mga queries ninyo regarding po abroad.
0: Yan. Kami dito, nanghihikayat kami talaga ng mga ano eh. Nag-iimbita kami ng mga employer o mga recruitment agency. Yung talagang accredited sa POAA. Alam niyo kung bakit? Kasi po, napakarami ho nang walang trabaho ho. Hindi rin kayang i-provide ng lahat ng LGUs sa buong probinsya natin na mabigyan ho lahat ng trabaho, lalong-lalo na yung mga babae. Di ba? Kasi ang gandun lang yung kanilang limit sa casual, contractual. Ito talagang kailangan tiis-tiisin mo lang. Trabaho na to. Hindi naman kailangan dito na college graduate ka.
1: Ay, hindi po.
0: Kailangan ba college graduate?
1: Ay, hindi po siya kailangan college graduate, sir. Mm. As long as physically and mentally fit po talaga.
0: Kahit hindi ka nag-aral ng high school. Kahit hindi ka nag-aral ng college, hindi requirement yung college graduate. Kailangan college graduate, computer literate, mga ganun. Hindi ho eh. Kailangan lang mentally fit ka at
1: physically
0: fit. Ganun lang. Kondisyon ng katawan mo, nasa maayos yung kaisipan mo. Kasi makikita naman eh, paano nyo ba inaano yan ma'am, sinasala? Physically fit, ano yan? Kailangan nila ng ano sa doktor?
1: Pag once physically fit po, sinasala namin sila, may gagawin pong full medical po.
0: Full medical?
1: Yes po, which is yung agency na po ang gagastos ng lahat.
0: Ah, ganun?
1: Yes po, sir.
0: Oh, sagot nyo na, ha?
1: Yes po, lahat, sir.
0: Yun, ganun lang, oh. Di ba? Wala kang ibang gagawin, lalo yung mga taga-Rojas na nakikinig sa atin, Rojas. Hindi lang sa Rojas, kasi alam ko, sa 14, manunood kayo ng Ilyas, eh. Na. Kaya yung iba pupunta doon bago mag Ilyas Band, manunood ng Bangkarera sa Atrese. Oh. So 11, saan yung location, ma'am?
1: Sa may Municipal Dome, People's Park, Barangay Dos, Rojas, Palawan. Yeah.
0: Municipal Dome, Rojas, Palawan, Barangay 2.
1: Apa.
0: Okay. Ulitin mo, ma'am, yung number mo o baka may email address o Facebook o ano. Sige po. Para yung ibang mag-i-inquire. Sige po.
1: Pwede niyo po akong tawagan sa cellphone number na 0910-753-0673.
0: Yan.
1: O pwede po kayo mag-email sa 2018crown404l@gmail.com.
0: Yan. Wala ba kayong office dito sa Puerto?
1: Wala po, sir.
0: Maganda siguro maglagay kayo dito.
1: Hopefully.
0: Oo, para makapartner namin kayo in, sa mga susunod na araw. Kasi yan talaga, yan. Kung hindi kaya ng mabigyan ng trabaho, dito abroad talaga.
1: Yes po.
0: Diba, ma'am?
1: Yes po, sir.
0: Meron ba kayo nagaan mga nurse? Mga, ano? Siguro susunod.
1: Sa susunod po, sir.
0: Ito, domestic helper ang kailangan nila, mga kaibigan. Sweldo. May mga napaalis na ba kayo? Na ano?
1: Meron na po, sir. Marami na po.
0: Marami na?
1: Opo.
0: Nasa abroad na sila ngayon?
1: Yes po. Kasi pag once, ang assurance naman namin, sir, pag once nakalipad po, 24 hours po kami nakamonitor sa inyo.
0: Yun, ang maganda.
1: After noon, weekly monitoring para ma-update namin yung pamilya, no?
0: Yun.
1: And then monthly monitoring po na i-re-report po namin sa DMW or POAA po.
0: Yun, ang pinakamaganda doon. Namo-monitor. Kaya kung aalis kayo, minomonitor nila. Yung ibang ano eh, yung ibang employer, yung ibang agency, pag nakaalis, balak sa buhay mo. Di ba, ma'am?
1: Okay.
0: Ito, ano sila, kung kliyente ka nila, sa kanila ka nag-apply, yung pamilya, walang aalalahanin. Kung mag-abroad man, kine-check nila weekly, monthly. So, para, kasi pag nandito ka, limbawa, misis mo, punta ng abroad. Hindi mo na, ano kayo nangyari, kamusta kaya? Tapos may mababalitaan sa ibang mga bansa, may mga ganun,
1: yes,
0: ba? So, si Crown Human Resource Incorporated, talagang monitor ang bawat OFW, qualified OFW na pupunta sa ibang bansa. Galing, no? Mga kaibigan. So, ma'am, sige po, anyayahan natin sila, contact number ulit. Ito naman, pwede naming i-post ito doon sa page, no, para ulit-ulitin nila for inquiries. At 11, no? 11. Ako, kung hindi ako broadcaster, mag-a-abroad na rin ako eh. Kaya naman tayo nagtatrabaho para sa sweldong maganda eh, di ba? Ganun lang yun, simple lang. Di ba? Kaya ka nagtatrabaho para sumeldo ka ng maayos at magkaroon ka ng trabaho. Magtiis ka nga lang. Di ba? Mga kaibigan. Sige. Ma'am, ulitin mo yung event, kailan, yung address, at yung cellphone number.
1: May gaganapin po kaming SRA ngayong parating na May 11, 2026 at 9 a.m. to 5 p.m. dito po sa Municipal Dome, People's Park, Barangay 2, Rojas, Palawan. Kung may katanungan po kayo, pwede niyo po akong tawagan sa numerong 0910-753-0673 po.
0: Okay. Sige, ma'am. Si Ma'am Mary Ann Riquillas ng Crown Human Resource Incorporated recruitment staff, no? Sa UN. UN pala kayo.
1: Apo,
0: Avenue sir. Square Garden, United Nations. Yung opisina nila. At nandito rin si Ma'am Kay Edrada. Siya naman yung field officer ng Crown Human Resource Incorporated. At yung kaibigan natin na nandito. Sige, ma'am. At nice meeting you, ha? At hayaan nyo at kami ay tutulong na maghanap. Marami yung walang trabaho dito.
1: Oo.
0: Katulad ng binabanggit ko, hindi na kailangan college graduate ka o high school graduate. Kahit di ka nag-aral, sige. Basta physically fit ka, tapos mentally fit ka, mayroon kang requirements. Sige. No? At pagdating mo sa abroad, i-monitor ka nila. Yan ang kagandahan ng mga recruitment agency na accredited sa POEA. Legal. Okay? Sige. Salamat, ma'am.
1: Thank you. Po, sir.
0: Salamat. Thank you, sir. Roy, paki ano lang sila muna, sila ma'am doon sa opisina, ha? Para pabigyan mo muna sila ng Chanton Gold copy. Sabihin mo doon kay Bem, pakapin mo muna sila. At ikaw, gusto mo ba magpunta ng abroad? Ha? Oh, may available doon, pero ibang agency to. Oo, taga tiktik ng Kalawang ng barko. Sige. Bueno, balik tayo mga kaibigan.
2: Bullseye.
0: Pakiano mo, tawagan mo si Kagawad. Okay? Ngayong araw na ito, alam nyo, minomonitor natin ito eh. Pagka sabi ko nga eh, pag inumpisa natin eh, tuloy natin. Yung pugad. Pugad dito eh. Oh. Pugad ng alimasag, pugad ng tahong, pugad ng hipon. Oh. Alam niyo ba kung saan 'yan? San Yuginlo, Olginlo, diyan sa Malampaya. Pugad 'yan. Axel, pugad 'yan. Pugad ng hipon, ng tahong, 'di ba? 'Yan. Ngayon, kahapon tinalakay natin 'yan. Nakakahiya mang sabihin na yung Malampaya Sound ay isang protected area. Na ang dapat na humahawak ng proteksyon ng isang protected area ay yung PAMBI kung tawagin. Protected Area Management Board. Kaakibat yan ng mga batas na ginagawa pagka may dineklara ang gobyerno na protected area, may PAMBI. Katulad niyang mga sanctuary, katulad niyang underground river, kasama sa protected area yan, may PAMBI rin dyan. Diba? Oo. Dito sa Malampaya, may PAMBI. Ang Protected Area Management Board, yung huli, kung mapapakinggan ninyo, board. Protected Area Management Board. Board. Ha? Mga kaibigan, nandiyan na. Sige, kausapin muna natin to. Kagawad, maganda umaga po.
3: Sir?
0: Oo. Kagawad, no? Nandiyan ako nung nakaraang araw. Iba yung concern ko, yung hulbot illegal fishing activity sa Malampaya na sakop ng New Guinea. Mayroon lang mga fisher folks na medyo nakita ko na divided sila, no? Nahati yung mga illegal at yung mga
3: naglilegal.
0: Ngayon parang yung usapin dinala sa barangay ninyo. Parang may mangyayaring isang hearing ngayon o public hearing o inquiry or something na yung isang Peter Polk leader diyan ay gustong patalsikin. Nasa ano ho yung magiging proseso, mami? Ano ho patawag ito, kagawad? Para marinig.
2: Opo. Bali kasi nung nakaraan na session namin, so merong dinala doon sa council na isang petition, parang petition letter siya na parang gusto nilang patalsikin sa posisyon yung aming Fisher Fox president na si Ate Emily Nadig. Hmm. So ito kasi bali ang nagpetition, bali kasi sila parang faction na eh, parang yung nandoon sa dulo, narating niyo siguro yun ano yung sa part doon nila Emily.
0: Oo,
2: so andoon yung karamihan, doon talaga yung mga nagliligal. Ibig sabihin meron silang mga baklad, kung ano-ano pong meron. Mm-mm. So yung dito naman sa amin, sa part naman dito sa malapit sa may barangay hall, ito naman po sila yung mga naglalaot ng mga lambat. Mm-mm. Yun ang kanilang ginagamit. Mm-mm. So ngayon nagkaroon po sila ng petition na nakita po namin, tiningnan po namin, na pirmando po ng mga tao na gusto nilang pababain sa pwesto itong aming president.
0: Mm-hmm.
2: So ngayon, okay, napagkasunduan po ng council na ang gawin namin, magkaroon na lang po muna kami ng hearing para kung ano po yung ground nila para patarsikin itong si Emily o magkaroon po ulit ng voting or election.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nga lang po, parang hindi po matutuloy yung aming hearing mamaya kasi po na-extend yung aming Pasingatan Festival.
0: Ah, okay.
2: So para bukas po namin siya gagawin ulit, same time, 2 p.m.
0: Oo.
2: So, bali, magkakaroon po ng update siguro, sir, kapag natapos po yung aming hearing bukas,
0: okay,
2: po.
0: So, kumpirmado, no, nabanggit nyo, itong si Press Emily, ito yung nasa side ng mga nagliligal na mga yung bobo lang ginagamit, nagbabaklad.
2: Uh-huh.
0: At sino-sino itong mga nagpetisyon na ito?
2: Hindi ko na din po maano, pero karamihan naman po talaga dito is nasa Purok Pag-asa. So sila ay nasa Purok Tagumpay at Purok Minara.
0: Minara.
2: So itong ditong Pag-asa, karamihan talaga to sila nandito. Kaya lang, ang naging ano ko nga lang doon is, doon sa mga petitioner po is parang pamilya na. Hindi, sabi kasi sa isang family, isa lang po yung registered member ng Fisher Fox. So tiningnan ko po yung list, sabi ko naman parang hindi naman ata tama na yung lahat sila ipipirma, hindi naman sila lahat registered Fisher Fox.
0: Okay, parang,
2: so, sa isang pamilya, dapat isa lang, hindi yung mag-asawa, pati anak, andoon na. So, syempre, dadami po yung bilang ng mga petitioner.
0: Mm-hmm. Parang pamparami lang.
2: Mm-hmm. Pero so, para na nga lang sa masolusyonan po namin yung problema, yun na lang po yung gagawin namin na ipatawag lahat ng mga pumirma.
0: Mm-hmm. Pero ang maganda doon, kagawad, parang suggestion lang.
2: Mm-hmm.
0: Kasi yung sinasabi, patalsikin doon sa kanilang organisasyon, ano, bilang chairman ng kanilang organisasyon. Sa bawat organisasyon may tinatawag na bylaw, sino ba yung mga member, ano ba yung kapangyarihan ng bawat isang membro, ano ba yung pribilehiyo ng bawat membro. So maganda siguro i-check kung yung pumirma ay talaga mga membro at yung mga hindi membro ay wala kang karapatan na hindi ka kasama diyan kasi hindi ka naman membro. Yung asawa mo membro, yung kaibigan mo membro, pero ikaw na hindi ka naman membro, wala kang karapatan na sumalisali dyan sa usapin na yan.
2: Opo, gano'n na nga po. Opo.
0: Kasi critical ito, kagawad. Itong si Press Emily, ang kanyang sinusulong dito, yung kapakanan. Ng mga legal na mga magbabaklad, legal na maghuhuli ng alimasag, at ang nakita ko doon, kagawad, ang pinoproteksyonan nila, yung malampaya, yung nasa harapan ng sakop ng dagat nila, katulad yan sa New Guinlo, di ba? Kasi nakita ko yung malampaya, kagawad, talagang, kumbaga, gamit na eh.
2: Mm-hmm.
0: Mm. Di ba? Alam din natin ng mga tao dyan. Kung matatandaan mo, dinala ko pa yung sangguni ang panlalawigan dyan to solve that problem. No? Pero anyway, sige po, ang inaano ko lang dito, critical yung asosasyon na yan dahil kung ang mailagay dyan ay kapartner, kakutsaba ng mga illegalista, ay wala ho talagang mangyayari, ay tuloy-tuloy ho ang pagsira ng mga ng karagatan ng malampaya po, kagawad.
2: Sana nga rin yung maiano yung mga may malasakit.
0: Yung may malasakit.
2: Hindi na.
0: So pakiano lang ho, siguro maganda ma-trace talaga kung sino yung mga miyembro at sino may karapatan na magsalita o butuhan kung magkakaroon ng butuhan at yung bang kanilang reklamo, valid ba yan? Ano ba yung nireklamo sa presidente? Dahil nireklamo mo ba? Dahil siya ay ayaw niya ng illegal na proseso ng panghuhuli ng hipon, ng alimasag. Kaya mo ba siya pinipetisyon? Yung mga ganun po kagabad. Siguro okay, maganda masala ninyo.
2: Yun nga po yung ano namin doon, na ipatawag silang lahat, pati yung mga nagpetisyon, ipatawag. Tapos aalamin po namin kung sila ba ay mga registered Fisher Fox. Kasi papadala namin lahat ng mga member ng mga registered Fisher Fox para malaman namin na kayo itong siging kapipetisyon kayo ba, mga registered ba kayo, mga active ba kayo. Kasi karamihan naman sa nakita ko doon is hindi naman sila mga active, mga inactive sila. Kapag may mga meeting, hindi naman nagsisipag-attend. So, bago po namin siguro gawin yung sinasabi nila na kung bigyan po namin na solusyonan po namin, alamin namin kung ano yung mga grounds. Dapat muna namin malaman kung ano po yung grounds nila for petition para doon sa kay Ate Emily. Yun na lang po siguro muna yung magiging ano namin doon. Pagkatapos po, magkakaroon po kami ng hearing, i-update lang po namin kayo kung ano po yung mangyari.
0: Sige kagawad, Janet, no? Kasi magiging critical itong asosasyon na to. Kung ang mamumuno dyan, binabanggit ko kanina, hindi pabor doon sa legal na pamamaraan ng paghuli at pabor doon sa mga illegal, ay problema yan. Sige, update to kami kagawad Janet Loreto at maganda rin yan na-extend yung meeting ninyo o yung hearing dahil hindi natuloy, parang binaha o umuulan dyan, ano?
2: Opo. Maghapon kasi yung ulan.
0: Oo nga. Pagpunta ko nga dyan kailan ba ako pumunta dyan, nung linggo. Grabe yung ulan nung umaga. Mabuti, tumila. Oo.
2: Mm-hmm.
0: Sige. Kagawad Janet Loreto, maraming salamat ha. At siguro follow up kami sa mga susunod na araw po.
2: Opo, sir.
0: Sige. Thank you.
2: Okay. Thank you po.
0: Okay. Si Kagawad Janet Loreto ng Barangay Nyuginlo. Taytay! Salain ninyong mabuti, Kapitan Saldi. Kung sino yung mga nagrereklamo. Yung bang nagrereklamo, part ba yan ng mga nagtotrol? Part ba yan ng mga nag-huhulbot-hulbot? Pang-alimasag? Kasi kung sila yung mga nakapirma dyan, ibig sabihin, gusto nilang tanggalin itong si Pres Emily. Ito, conclusion ko lang, ha? Para sila ay tuloy-tuloy yung kanilang ginagawa. Itong Pres Emily, talagang mainit sila dito sa babae na ito kasi siya ang gusto niya, yung legal lang. May mga miyembro, pakita mo nga Bon, pakita mo nga, pakilang. Yung legal na pamamaraan ng paghuli, ano? Hindi yung illegal na pamamaraan ng paghuli ng alimasag o hipon. Kasi sabi nila, paghulbot o pagtrol, damay pati si Milya. Paano dadami yan? Pahinga mo ng isang taon yung malampaya na yan. Pag hindi, nagdagsaan ng alimasag dyan. Parang yung galunggong. Di ba? May close at off season. Yung suno, may close and off season. Ipahinga yung malampaya, alimbawa, 5 buwan. Tapos sige, after 5 months, area. Pero, baklad o yung bobo pag alimasag. Huwag hulbot, huwag troll. Pare-parehas tayo. Sigurado. Abay sa isang, nung nakaraang mga taon, yung isang tao, yung isang fisher folk, 10 kilos per day, Axel, ng alimasag. 10 to 15 kilos a day. Kaya nila. Banyi-banyera. Pakita mo yung alimasag. Doon sa akin mo kunin. Alimasag, bawal? Bakit? Oh, mga kaibigan. Oh, 8 times mo. 8 times mo. Ang bilihan doon sa Nyuginlo ng alimasag, 250. Sa palengke, 400 hanggang 500. Depende sa size ng ano. Na? Mga kaibigan. Depende sa size ng...

7,500. Isang linggo lang yun. Mas malaki pa yung sweldo nila pag kinikita sa isang araw. Eh kayo rin ang makikinabang dyan eh. Diba? Paramihin ang paramihin. Yan ang concern natin. Itong concern na mga ito, ang gusto nila, madali ang pera. Pag yung bobo, kasi pakita mo yung bobo, kailangan mong bumili pa ng ano, magagastos pa yun eh. Bibili ng, yung yari sa parang buho na ano, pakita mo yung bobo. Hindi yan. Oh. Tapos lalagyan mo pa ng pain yun. Ang pinapain nila doon, tahong. Nalalagyan mo ng pabigat para lumubog doon sa ilalim. Hindi naman, yung alimasyag naman, hindi naman marunong lumangoy pataas yan eh. Gumagapang yan sa buhangin. Kaya kailangan, ilubog mo yung bobo sa dagat, sa ilalim. Lagyan mo ng pain, lagyan mo ng bato. Tapos may tali pa yun, bibili ka pa ng tali. Para pag angat mo, ha? Isa-isa yon. Pag angat mo, eh, pwede rin sisirin. Pero mas maganda, sa bangka ka lang, angat ka lang ng angat. Walang nasisira sa ilalim. Pero yung lambat na yan, 4 ang mata. Ha? Paglatag mo yan, arya. Tapos bangkang maliit na may makina, arya. Hanggang doon sa ilalim, may pabigat yan eh. Hanggang doon sa ilalim, andar ang bangka na may makina. Nako, pag dadaanan niya yung mga bobo na yan, sira lahat yan. Sayang ang ginastos ng mga pisirpok, di ba? Mga kaibigan. Pati si Milya. Pag sumabit yung si Milya dyan sa 4 mata nila na yan, nalambat. Ang ginagawa daw, pinupok-pok na lang. Tapos para pagpagin yung lambat, para mabilis maiarya ulit. Ay di sayang si Milya. Eh nako. Oh. Kayo, Pambi. Naintindihan natin, ano? DENR. Pambi, DENR. Ang head agency. Pero, mga kaibigan, huwag namang ituro ng ituro sa DENR. Kasi, Board Protected Area Management Board. LGU. Barangay. Nasa umbrella kayo ng Pambi. Huwag niyo ituro. O yung Pambi, eh yung DENR, ilan lang sila dyan. O nag-hearing kami dyan eh. Ilan lang yung tinuro nila. Paano? Libo-libong ektarya yung karagatan na yan. Di ba? Yung panahon ni Mayor Salvame, kapatid ni Mayor Norbert Lim, nagreklamo na ito, 2017. Napatigil yan. Oh. Kay Mayor Lim, Norbert, eh, kung napatigil po ng kapatid ninyo, baka kaya nyo rin patigil yan. Simple lang naman ho eh. Oh, bigyan nyo ako isang buwan. Sweldoan nyo ako dyan. Yung sweldo lang, katapat ng sweldo ko rito. Ako magbantay dyan. Naiwan ko kung merong lumaot pa ng ganyan, makapapahinga yung dagat ninyo. Kaya ng Coast Guard yan, kaya ng Maritime yan. Dami-dami ng sundalo natin sa Coast Guard, walang ginagawa eh. Nandyan lang sa opisina. Oh. Ang dami nating mga miyembro ng Maritime. Nandyan lang sa opisina. Oh. Wala sa opisina ninyo ang babantayan ninyo. Nandun sa dagat. Kaya nga Coast Guard eh. Pagdating ko nung linggo, wala akong nakitang Coast Guard o Maritime, miyembro ng Pambi. Ang nakita ko sa laot, 15 mga bangka nag-arya, hulbot-hulbot pang-alimasan. Huwag niyo sabihin hindi totoo. Ako mismo ang nasa laot. Kahit umuulan, para patunayan kung totoo yung sumbong. Kasi mahirap naman, banat ka ng banat, eh, hindi naman pala ano. Di ba? Mga kaibigan. Oh. So, yun ang nangyari dyan. Wala akong nakitang Coast Guard, kahit 2 o 3. Wala akong nakitang Maritime. Walang taga-DNA. Busy daw sila kasi may ano eh. Pero iba naman yung anong ibibisin? Ano ba? Ang security ng taytay, LGU na ano, di ba? Kung duty ka dyan sa dagat, duty ka sa dagat. Kahit Pasko, bagong taon. Huwag mong iiwanan niya kung anong, kasi may binabantayan ka eh. Ang binabantayan mo, deklarado na isang protected area. Dapat siguro, bigyan ko kayo ng Vision X Plus

0: soft gel para luminaw ang mga mata ninyo. Baka yung makula ng mata ninyo, mayroon ng katarata. Kailangang linisin yan. Ha? Kasi yung Vision X Plus Soft Gel, may lutein yan, may zeaxanthin yan, may beta-carotene. Ha? Baka pagod na yung mata ninyo, saka i-scatter ninyo, ka-EML ninyo, kapapanood ninyo ng mga pornographic video sa YouTube, mag-Vision X Plus Soft Gel kayo para luminaw ang mata ninyo. Mahirap ang malabong mata, mga kaibigan. Di ba? Oh. Hindi pa to tapos. Gusto nating, kasi nakakahiya ako. Pag ano yan, deklara, protected area. Wow, grabe sa Palawan, ha? Grabe, ang daming protected area. Binabantayan talaga nila. Sauce! Protected area, Ambot! Oh. Di ba nakakahiya yun? Huwag na tayo mag-protected area. Nagkaburita na lang tayo, eh. Di ba? Mga, baka man wala, ano? Yung, ano?
1: Bullseye! Diba? Bullseye!
0: Nagkaburita na lang tayo, nagkaburitan. Anong protected area ang pinagsasabi ninyo? Ay, ikaw? Oh. Malampaya sound, protected area, Ambot! Sabi pa ni Totoro ni protected area, ha? Bira. Okay, basa tayo. Aster Alarcon, tirahin mo ka, Louie. Tinitira ko na nga sila, eh. Oh. Rodel Yara. Oy, sir. Kamusta? Kagawad? Kuya, dapat ding ituro at malaman nila kung gaano katagal bago lumaki ang alimasan. Said pala ang nangyari. Ang alimasag, ang tagal niyan. Ang tagal. Kaya napapansin niyo alimasag na nabibili niyo sa Old Market tsaka sa New Market? Wala na yung malaki talaga. Ganun, no? Kasi ganun palang hinaharvest na talaga. Ano, eh. Kailangan talaga palakiin siya. Dahil ang mahal ng alimasag. Axel, ang mahal ng alimasag. Buti pang alimasag minamahal. Pala yun. Kalui, talamak pa rin ang hulbot dyan sa troll fishing kaya Said na yung lamang dagat sa malampay. Totoo po yun, Mel Cahiles. Ako po ang buhay na saksi. Ha? Mga kaibigan, malas lang ni Axel. Hanggang bagnet lang siya kasi mahal na ang alimasag. May allergy pa siya. Malas mo, Brad. Dante Diaz, good morning, Mayor Dante. Randy Satisas, good morning. Den Sanderson, good morning. Gemma Naraga, maring Gemma, good morning. Marian Morales, kagawad Neneng Morales ng Irwan. Galapin MJ, oy! Speaking of Irwan, ha, yung pasabong dyan na nila bomba ka, sir, ha? May 7, hakpait sa Irwan, ha? Jerry Enciso, baka position 6 chair yan. Patalag. Hayaan nyo na yung upuan na yan. Merlin Bellones, kape-kape, mga katropa. Shanton Plus Coffee. Mix good to your health. Nagkape ka na. Ginagamot ka po. Rona Lacasa, good morning. Christopher Pucci. Belen Venturillo. Di pa ako tapos. Nag-injection ka na ng alcohol dyan. Parang gusto mo na akong paalisin dito. Ah. Maya pagkatapos ko ba ako mag-spray-spray niyan? Active to si, ano, active. Simon Pedro, sex position chair, Kalui, tamang tawag dyan. Putok na yung upuan mo, dyan konsulta ng Palawan, no? Gerald Galis. Mga kaibigan, kailangan na natin magbaalam at marami pa tayong gawain para sa bayan. Abangan nyo May 13, ha? May 12 pala, yung mga bankero natin, pakisabi po, tourism building, Alas 7 na umaga, meeting po tayo dyan. Tapos karera tayo ng May 13, ha? Hatid sa inyo ni Mayor Pedi Sobando ng Roas, Palawan. Gusto ni Mayor Pedi masaya mga mangingisda sa, hindi lang sa May 13, sa araw-araw. Ito yung isang bagay na nagpapasaya doon sa mga mangingisda. Ibigay nila, ibigay natin ang araw na yan para sa kanila. Mga kaibigan, wala na ho tayong oras. Kailangan natin magpaalam sa ngalan ng buong pwersa na XFM News and Public Affairs. Ako po ang inyong lingkod, Kaluwi La Rosa. Marami pong salamat. Magandang umaga, Pilipinas.
2: Tuwing ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
3: Mga katropa, excited!

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
1: ko. Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
0: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: XFM.
7: XFM.
8: FM.
9: Sister Pain.
10: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagpili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Pabibili sa mga butika.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, manglustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
1: X.
7: XFM.
1: FM.
9: Sister Pain.
25: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang magbisa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
26: If symptoms persist,
9: consult your doctor.
26: Pabili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
9: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
28: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti tinang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
29: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
29: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
17: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
18: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
21: Ha! May pimples na naman ako!
22: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
24: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: XFM.
1: XFM.
31: Mga katropa, EXA!

0: FM. Sister
1: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus, gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
6: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
20: XFM.
13: XFM.
4: FM.
12: Sister Pain.
18: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
21: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
22: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
23: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
24: Vision X Plus Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
25: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
26: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
27: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
28: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
30: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
31: XFM.
13: XFM.
32: Mga katropa, XFM!

0: HFM Time 920 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa. Serbisyong Katropa.
0: Aroy na late.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kaya na mga katropa ha, kasi na late yung pasok natin sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Abang inyong lingkod ka Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Late ng mga ilang minuto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito ho kasi mga kaibigan natin eh, yung pong mga PNP personnel galing po ng munisipyo ng Brooks Point.
1: Serbisyong Katropa.
0: Bisita dito ho sa Himbila ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dami mga bisita dito sa XFM kanina pang umaga hanggang ngayon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Salamat sa mga bumibisita.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ito yung tropa ng PNP Brooks Point. Naalala nyo yung pong na-interview natin, yung pong sangkot doon ho sa pagnanakaw sa isang grocery store doon po sa munisipyo ng Brooks Point, di ba? Doon po sa interview natin, napaamin po natin ano yung pong suspect sa kanilang ginawa. Tatlo kasi sila noon eh. So napaamin natin yung pong suspect na yon, yung pong interview natin ay kinailangan para ho madala magamit doon po sa court hearing. Oh, at dami mga dokumento eh. Ayun oh, tingnan mo bakit nandiyan yung mga dokumento. Pakita natin yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Daming mga dokumento na pinirmahan natin. Dalaho ng tropa ng PNP Brooks Point.
1: Serbisyong Katropa.
0: Dalawa ho kami ni Kalowi kasi noong time na yon tayo po yung nagpo-program. Si Kalowi naman yung nandoon mismo. Exclusive, di ba?
1: Serbisyong Katropa.
0: Sama sa Axel Bon, yung buong team nandoon.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pinuntahan, natuntun, dahil nga naman di makita, hindi mahanap kung nasaan yung tatlo na yun na nakuna ng CCTV. Mayroong report na natanggap yung pong XFM. Salamat sa natiwala sa XFM, ha?
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan, ha? Piniperma natin. Dami ano?
1: Serbisyong Katropa.
0: Pinirmahan natin yung pong mga dokumento. Dalawa kami ni Kalowi. Ni Kalowi, ganun din pumirma rin po yan. Makapal din yung papel na pinirmahan ni Kalowi.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tayo yung nagpo-program at napaamin natin siya nung in-interview natin siya. Si Kalowi naman yung nandoon mismo sa lugar para matuntun at mahanap yung pong suspect hanggang sa pagpapail ng kaso. Talaga, parte ho ng trabaho ng pagiging media at para na rin makatulong sa mga ganito hong mga pangyayari. Nakawan sa, hindi na sa Puerto eh, doon sa munisipyo ng Brooks Point. Pero kahit Brooks Point, dito kami sa Palawan, sa Puerto ni Kalowi, tutulong pa rin po kami dyan sa inyo sa Brooks Point. Tulad ng mga ganito ho, ng mga proseso, yung mga pagsasampa ng mga kaso, yung pong paghahanap sa mga magnanakaw, na sabi nyo nga, nasa Puerto, nung i-interview ko yung may-ari nung ano eh, ng grocery store, sabi sa Puerto, taga Puerto yung mga suspect natalakay natin at merong mga kababayan tayo na nakasubaybay sa XFM Palawan at nagbigay ng impormasyon at itinuro kung nasaan yung lalaki hanggang sa natuntun po ni Kalowi yun. Yun na pinoprosesa nung ngayon kasama si Paring Roy at si Toto.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kahit Brooks Point yan, sabi ko eh, tutulong si Kalowi. Nung north and south tsaka sentro yung tinutulungan ni Kalowi.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:26 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Akala ko by bus lakad nyo kahapon, iba pala.
1: Serbisyong Katropa.
0: Iba para, parang mat, iba, iba.
1: Serbisyong Katropa.
0: At sa Serbisyong Katropa, sama po inyong lingkod ka Gerald Gales. Tutulong Ito hong servisyong katropa para sa ating mga kababayan na gustong manawagan, para sa mga gustong humingi ng tulong, para sa mga mayroong problema at walang malapitan. Dito po pwede ho yan. Pag-usapan ho natin yan.
1: Servisyong katropa.
0: I-bulgar natin, ipaalam natin sa tao, ipaalam natin sa mga opisyal ng pamahalaan kung ano ang meron na nakatago dyan sa inyong mga lugar.
1: Servisyong katropa.
0: Ito yan sa servisyong katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Araw ho ngayon ng Martes, May 5, 2026.
1: Servisyong katropa.
0: Isang araw, ano, May 5 na kaagad. Sa May 13, ha, kita-kita ho tayo dyan sa munisipyo ng Rojas.
1: Servisyong katropa.
0: Nandyan ho ang buong team ng XFM Palawan.
1: Servisyong katropa.
0: Magaganap ang pinaka-bongga, pinaka-aabangan ng ating mga kababayan sa buong isang taon. Ano? Ito na yung bangkarera na aabangan sa lalawigan ng Palawan.
1: Servisyong katropa.
0: Wala nang iba kundi dyan po sa munisipyo ng Rojas.
1: Servisyong katropa.
0: Pangkarera ng XFM Palawan at ng LGU Rojas sa pangunguna po ni Mayor Penny Sabando.
1: Servisyong katropa.
0: At yung kanina pang nangungulit sa video.
1: Servisyong.
0: Paring Edag Garap ng Bantay Dagat Rojas. Paring Ed.
1: Servisyong katropa.
0: Kalma lang ha. Ibaba ang gigil sa mga video na yan, Paring Ed. Wala nga eh. Ikaw talaga, Paring Ed eh.
1: Servisyong katropa.
0: 9:28 ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Okay. Okay, nasa live tayo. Ito muna, syempre yung palatuntunan natin ay hatid sa atin ang ano muna tayo, yung capsule na gamit natin, Santon Plus Herbal Capsule. Kailangan lagi kang kondisyon ha, lagi kang dapat malakas.
1: Servisyong katropa.
0: Babagsak ka man pero agad-agad na makaka-recover dapat. Yan ang kakayanan na meron ang Santon Plus Herbal Capsule. Talaga naman. Oo, di ba? Napatunayan na natin yan eh.
1: Servisyong katropa.
0: Biroin mo isang gabi lang. Isang araw lang sa ospital, labas ka agad. Baka mo ba naman ang Santon Plus Herbal Capsule?
1: Servisyo katropa.
0: Bihira. Alam mo, dapat meron ka niyan. Dahil kalusugan, katawan ang puhunan araw-araw. Kaya piliin mo na mag Santon Plus Herbal Capsule. Meron ho kasi itong mangustin. Tapos meron din pong moringa. Ang maganda pa dito, likas po na merong antioxidant at nutrients. Yan, tumutulong po yan sa pangangalaga ng ating pong katawan.
1: Servisyong katropa.
0: Para may suporta yung pong resistensya sa ating pong katawan. Dagdag pa yan sa sigla at tutulong pa sa mas aktibong pamumuhay.
1: Servisyong katropa.
0: Yan ang Santon Plus Herbal Capsule. Likas na alaga para sa maayos na pakiramdam.
1: Servisyong katropa.
0: Sa mga naghahanap po ng Santon product, pwede ho kayo pumunta, bumili. Sa mga una, sa Puerto Princesa tayo, yung mga pharmacy, meron po ditong PharmaLife. Meron pong, oy, Palawan Drug Store. Meron din ha, Palawan Drug Store. Best Life Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Western Pharmacy, Erica Drugstore, Santa Teresa Drugstore, o Saint Teresa Drugstore, Nature's Medic. Yan po yung mga pharmacy, drugstore na pwede nyo puntahan kung kayo po ay nasa puerto. Yung sa mga munisipyo, mamaya babanggitin ko naman.
1: Servisyong katropa.
0: 9:30 na ho ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Ito naman, yung mga nasa live naman natin. Puntahan natin yan. Mabasa natin na ba nagsisimula pa lang yung ating pong palatuntunan.
1: Servisyong katropa.
0: Ganda naman, nandiyan na kagad si Anthony Madeha. Gandang umaga mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Nikki Yasar, gandang morning boss J.
1: Servisyong katropa.
0: Morning, morning Nikki Yasar. Thank you sa mga share ninyo ha. Trilya. Yeah, thank you sa pag-share. Dapat iboto ng bayan si Sir Louis kasi action agad. Yan dapat sa bayan maglingkod. Hindi po siya kandidato. Wala pa namang eleksyon eh.
1: Servisyong
0: katropa. Ma'am Prissy Umpad. Pero hayaan mo po. Hindi pa naman na... hindi pa iniisip ano po ni Manager Kaluwi. Ang iniisip niya lang ngayon eh, tulong ng tulong sa mga katutubo, sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. Kaya nga kahit na malayo in Taytay, di ba? ay humingi ng tulong yung mga magsasaka, humingi rin ng tulong yung mga mangingisda. So good talaga, biniyahin niya. Kaluwi.
1: Servisyo
0: Katropa. Amor, thank you sa pag-share ha, thank you.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay, unahin ko muna yung operation namin kagabi.
1: Servisyo Katropa.
0: Patulog na ako eh, mga alas 11:30, meron tayong natanggap na tawag.
1: Servisyo Katropa.
0: Kasi nung umaga, nandito tayo. Then sa hapon naman, mga launa, nakaabang na kaagad tayo sa fiscal's office, kasama naman natin doon yung pong NBI.
1: Servisyo Katropa.
0: Tapos nung hapon, mga purok naman yung mga tinulungan natin. Muli muna sa Blasi Brothers.
1: Servisyo Katropa.
0: Kila Gerson Blasi.
1: Servisyo Katropa.
0: Galing din tayo ng Pardeco at syempre, Xelbon, kunting laro ng basketball, di ba?
1: Servisyo Katropa.
0: Dalawang laro, panalo. Talo si Xelbon.
1: Servisyo Katropa.
0: Pagkatapos noon ay... hindi ka pala.
1: Nakaraan pala, nakaraan. Katropa.
0: Babawi, babawi. Magdagdag player kami mamaya. Galing na ang franchise player din yun.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay, kagabi meron ho tayong natanggap na tawag. Galing po ng Police Station 2.
1: Servisyo Katropa.
0: At tayo po ay inimbitahan para ho maging testigo.
1: Servisyo Katropa.
0: Akala ko by bus operation yung lakad namin pero entrapment operation pala ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Kasama dito ang DSWD. Kasama po dito ang barangay representative sa Bausi ng Barangay Tinigiban.
1: Servisyo Katropa.
0: So bumuo ng team, nag-briefing kami, tapos ay ikinasa na ito hong entrapment operation. Dahil meron pong isang babae, ano po, alias Nene.
1: Servisyo Katropa.
0: Yung pong lumapit sa Police Station 2 sa PNP at humihingi ng tulong.
1: Servisyo Katropa.
0: Natatakot ito dahil baka kumalat yung kanilang sex video.
1: Servisyo Katropa.
0: Ng kanyang dating karelasyon, pero sila po ay hiwalay na. Sabi rin po ng lalaki, mahigit isang taon na silang hiwalay.
1: Servisyo Katropa.
0: Yan nga lang dahil meron silang video. Alam pareho nila, ng lalaki at babae, meron silang pagtatalik na nakunan ng video.
1: Servisyo Katropa.
0: Pareho na videohan. Pareho. Talamho ng babae. Kaya natatakot ito na baka ikalat. Kasi kinokontak pa rin siya kahit sila po ay hiwalay na.
1: Servisyo Katropa.
0: Break na. Wala na dapat. Wala na. Di ba ganun pagka break na dapat wala nang pakialamanan. Wala nang mag-hi-hi. Wala nang hello-hello mag-message ng ganun.
1: Servisyo Katropa.
0: Wala na magparamdam. X na nga eh. Pag X na. Talikod na 360.
1: Servisyo Katropa.
0: 360. Bumalik lang din pala.
1: Servisyo Katropa.
0: Ngayon, kinukontak pa rin daw siya nito pong lalaki. Alias Jay.
1: Servisyo Katropa.
0: Jay, makinig ka, Jay, ha? Jay.
1: Servisyo Katropa.
0: Etong si alias Nene ay humingi ng tulong para mabura ano yung pong video at masiguro na hindi nakakalat yung sex video nilang ng ex niya.
1: Servisyo Katropa.
0: Dahil lang sabi, niyayaya pa rin siya na magkita sila ng kanyang ex. At gawin na naman. Gano'n na naman, makipagtalik na naman. Pag hindi ka nakipagkita, pag hindi ka pumunta, ha? Yung video nating dalawa ay kakalat.
1: Servisyo Katropa.
0: Ito ay mapapanood ng ibang tao.
1: Servisyo Katropa.
0: Doon natakot yung pong si alias Nene. Ang ginawa nito, lumapit sa PNP, humingi ng tulong at yun na nga, nagplano at naisakatuparan nito kahapon. Kagabi. Madaling araw na pala ito.
1: Servisyo Katropa.
0: Madaling araw na ho ito. So, muli ho na inaya ng lalaki, ito pong babae, na sila ay magkita. Dahil sa plano, kinakailangan na magkita sila, advice ng PNP, sige ayunan mo. Makipagkita ka. So, yun na nga nangyari. Nagkita silang dalawa at doon sila nagkita sa isang sikat na lodging house dyan sa Barangay San Jose.
1: Servisyong Katropa!
0: Na ang buong akala ko ay San Manuel.
1: Servisyong Katropa!
0: Sensya na ha, doon sa mga unang post ko kasi sa Gerald Gales na account. Tignan nyo, yun po yung ano ko, Facebook account ko, Gerald Gales. Pakifollow naman.
1: Servisyong Katropa!
0: Hindi kasi ako napapadaan sa ano na yun eh, sa daan na yun eh. Sa highway pa pwede, nakakadaan talaga. Pero yung daan na yun, hindi ko kabisado kung anong ano yun eh, anong street yun eh. Oo. Bon, anong street na ngayon, Bon? Lagi mong dinadaanan?
1: Servisyong Katropa!
0: Si James na lang. James, alam mo yung street na yun? Hindi rin kabisado. Ngayon, na-post natin, ikala ko San Manuel, nag-comment sila, San Jose pala. San Jose pala yun. Okay, San Jose. See? Sino?
1: Servisyong Katropa!
0: Ngayon, nalaman na natin na yung lugar na yan, yung pong sikat na lodging house na yan ay nasasakupan pala ng Barangay San Jose.
1: Servisyong Katropa!
0: Doon sila nagkita. Ngayon ang hudyat, ano lang eh, kinakailangan sa pagpasok nila doon sa loob, kailangan 3 minutes lang. Doon na kaagad, susugod na kaagad yung pong tropa.
1: Servisyong Katropa!
0: Kita na sila. Pagkita nila, pasok. At inabutan, doon po yung dalawa. Ito pong mag-ex. Si alias Nene at ito pong si alias Jay.
1: Servisyong Katropa!
0: Si alias Nene ay nakatapis ng tawel.
1: Servisyong Katropa!
0: Si alias Jay naman ay nakapwesto doon sa hindi siya rocking chair.
1: Servisyong Katropa!
0: Yung upuan, pwede mong pwestuhan, pwede yung doon kayo nakasandal, ano bang ano doon, yung pwede kayo mag-acrobatic doon, mag-circus, mga ganun ba?
1: Servisyong Katropa!
0: Pwede na kahit na anong posisyon na po pwede nyong gawin, ganun, di ba? Doon inabutan. At doon na rin po binasahan ng Miranda Rice. Mabilis lang pala pagka ganitong mga operation.
1: Servisyong Katropa!
0: Yung ano lang eh, ganun din, yung kumbaga sa bypass operation din, ganun din na nagpapatagal lang yung kung kailan kakagat yung target. O, ganun din dito. Pero once na nandoon na, mabilis yung proseso. Abisado rin talaga ng ano ng PS2 yung ganitong trabaho.
1: Servisyong Katropa!
0: Panoorin natin yung pong video. Ito yung video ng operation ng PS2 PNP PPCPO kagabi.

0: 老爸，我刚问，还有。
1: Ito na lang, kukunin mo kayo yung sa ano, yung sa express. Yung sa express na ano, kasi nandun na rin yung side beast mo ng suspect.
2: Serbisyong Kaktropa.
1: Pakinggan nyo ha, kanina na-play na itong video.
2: Serbisyong Kaktropa.
1: Na-play na yung video kanina ng actual operation, pero dito sa ipi-play natin ngayon, kasama na ho dito sa dulo yung pong paliwanag. Hindi yun. Punta ka sa Telegram ng Express. Oh, sa Telegram ng Express. So dito, ito na yung buo talaga. Okay? Actual operation din to, pero yung side na mismo, ganoon naman ako lagi. Alam nyo naman, di ba? Lagi tayong patas at lagi natin kinukuha yung panig kung sino man yung mga nahuhuli. So dito, sa video na ito, mapapakinggan ninyo ano po yung pong paliwanag. In fairness naman, ganoon ako lagi kukunin at kukunin ko talaga yung side ng tao. So, pakinggan ninyo yung pong paliwanag ng pong lalaki. Yung babae, talagang iniingatan yon. Yung boses, yung tsura, yung pangalan, nakatago na talaga yon. So, hindi na natin kinuha kasi meron ng complaint sa PNP. Ang kinakailangan na lang is, para hindi maragabyado, ito pong lalaki, pakinggan natin kung ano yung paliwanag niya. Ngayon, depende sa inyo kung paniniwalaan ninyo, kung tama para sa inyo, nasa sa inyo na. Basta sa atin, ilalabas natin ganito po sa XFM Palawan, side by side. Paparinig natin.
2: Serbisyong Kaktropa!
3: Naging diwa-diwa ko siya, sir.
4: Ha?
3: Naging diwa-diwa ko po siya.
4: Diwa-diwa mo siya.
2: Serbisyong Kaktropa!
1: Di ba buo siya, buo? Ha? Tama yun?
2: Serbisyong Kaktropa! Serbisyong Kaktropa!
1: Teka lang, ibigin. Bali, kinat nyo siya. Kinat nyo. Hindi, i-play natin ang buo. Buo? Okay na, sige, play natin ang buo.
2: Serbisyong Kaktropa!
4: Video ninyo, puto ba yun?
3: Puto yun, sir, pero video rin po namin yun, sir. Meron, sir.
4: Anong video yun?
3: Sa amin na nangyayari sa amin, sir.
5: Police! Sinesextort siya nung ating suspect, no? Kapalit nung mga... Niyayaya siyang makipagtali kapalit nung mga videos.
1: Briefing yan, briefing.
5: Nasa anawak ng suspect, ano?
1: Medyo madilim, pero nakasunod tayo sa mobile ng ano, PS2. Pero ang intrepid operation, nagagawin sa isang lodging house dito sa atin sa Puerto Princesa.
6: Kami ay galing sa police station to, ah. Ikaw ay na-arresto namin. Sa sasabihin mo ay pwede kami ping laban sa iyo sa anong hukuman sa Pilipinas.
1: Ano may bike? Ito na yung maliwanag.
3: Jowa ko siya, sir. Ha? Naging jowa ko po siya.
4: Jowa mo siya. Okay, sige. Tapos mayroong reklamo sa'yo kung kumakalat daw yung video ninyo. Totoo ba yun?
3: Totoo yun, sir. Pero video rin po namin yun, sir. Meron, sir.
4: Anong video yun?
3: Sa amin ang nangyari sa amin, sir.
4: Okay. Sex video yun.
3: Opo.
4: Sinong kumuha nun?
3: Kwan, sir. Dalawa din po kami kasi cellphone niya po yung gamit namin.
4: Ilang video meron kayo?
3: Yung sa akin, yung sa na-video namin, sir. Isa lang, sir. Pero marami na po yung nangyari sa amin.
4: Doon lang tayo sa video. Ilang video
3: isa
4: meron
3: lang,
4: kayo?
3: Sir.
4: Isang video na yun. Nasaan yun? Nasa cellphone mo? Nasa cellphone niya?
3: Nasa cellphone niya, sir. Tapos nasa akin,

0: bakit pinagbanda mo siya na ikakalat mo?
1: Wala man po sir akong sinabi. Sir, sabi ko yung video, sabi ko, yung video nga sir, binitin na po.
0: Ilang beses ka nagbanta sa kanya na ikakalat yun?
1: Wala man sir, pang babanta din sir.
0: Ano mo ba siya, muna?
1: Diwa sir.
0: Tapos kailan kayo nag-iwalay?
1: Tagal na rin sir, kung meron kami nag-iwalay dalawa.
0: Ha?
1: Tagal na rin sir, malapit na rin sa taon.
0: Malapit na taon? Opo. Tapos, nung nag-iwalay kayo, ilang beses kayo nakita?
1: Maraming beses sir.
0: Marami na?
1: Opo.
0: Sino giyaya?
1: Minsan sir, ako nag-aaya sa kanya sir, nasundin ko siya. Tapos minsan, siya rin po yung nag-chat sa akin.
0: Ayaw niya na talaga. Tapos gusto niya masiguro na hindi kakalat yung video na yun.
1: Opo sir.
0: Tapos ikaw naman, parang tinatakot mo siya, hindi kakalat yung video.
1: Hindi rin sir.
0: Pero hindi mo talaga ikakalat yung video
1: hindi
0: na yun?
1: Hindi po sir, kasi dalawa rin po ano yun.
0: Ha? Hindi may kakalat yun?
1: Hindi po sir.
0: I-delete mo na?
1: Opo sir, na-delete na sir, wala po sa lahat sa akin po.
0: Sige, ano ang mensahe mo sa kanya? Ano gusto mo sabihin?
1: Sabi niyo na nga sir, kung
0: ha?
1: Na kung ayaw niya na sir, okay lang, sana sir dapat sinabi niyo lang sa akin, tapos hindi na rin siya nag-paramdam na din, nag-chat na sunduin siya ganun. Para kanya-kanya na rin sir ba?
0: Ipangako mo sa kanya yung tungkol sa video.
1: Opo sir, hindi na sir.
0: I-garantiya mo para mapanatag siya.
1: Papatanayan ko rin sir na di-delete ko talaga, yung na-deleted na yung video sir, wala na po.
0: May gusto kong sabihin pa?
1: Na sir, na pasensya lang sir kung mga nagawa mo na sa kanya.
0: At pangako na?
1: Pangako sir, hindi na talaga sir ito.
0: Wala talaga sir. May pangako na?
1: Pangako na, wala talagang video na delete na po talaga.
0: Ay, pangako na, hindi kakalat?
1: Opo, hindi po kakalat sir.
0: Oo, kasi hindi pa, ako hindi ko rin sigurado kung ito yung sinasabi. May ko wala nakakaalam kung meron pa o wala na, di ba?
1: Wala na talaga sir, kahit i-check po yung
0: sarili. Kaya nga sa sarili mo yun, pangako mo na wala na, hindi nakakalat.
1: Pangako talaga na hindi nakakalat.
0: Buburay mo na?
1: Buburay na po sir.
0: Okay, sir.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Yan ho yung naging lakad natin. Yan pala yung girl. Ang galing naman.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Mga nakatagong talent na ilabas na yan.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Para dagdag.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Papuri ba? Trabaho
2: Kaktropa.
3: Yan ho yung operation kahapon ng Police Station 2 diyan po sa Barangay San Jose.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Wag na kasing mag-video.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Ito ha sa mga nakikinig, sa mga nanonood, kung kayo sa ngayon ay sobrang mahal ninyo ang isa't isa. Yung bang pagising ninyo, good morning, my love, I love you, mga ganun ba?
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Pagtulog, good night, mahal, I love you.
2: Serbisyo Kaktropa.
3: Parang araw-araw talaga na masasabi niyong siya na talaga, wala nang iba. Ito na ang pinakahuli. Tapos na ang aking buhay paglalandi. Lalagay na ako sa seryosong relasyon. Pangako, wala nang iba. Yung parang pakiramdam ninyo siyang siya na talaga. Oo. Tapos, kamukat-mukat, biglang mapupunta rin pala kayo sa hiwalayan. Wala rin palang forever.
2: Serbisyo Kaktropa!
3: Ay, nung panahon, mahal ninyo ang isa't isa. Di ba? Tapos, di maiwasan, parang kahit na alam ninyong mali, dahil nga mahal ninyo ang isa't isa, gagawa kayo ng ganito, tapos meron kayong video, paruhoy! Pag kayo naghiwalay, disgrasya.
2: Serbisyo Kaktropa!
3: Diba? Disgrasya talaga. Di natin alam kung sino yung gagawa ng video, tapos di rin natin alam kung sino yung hawak niyan, sino yung... Sabagay, kadalasan, lalaki talaga kasi pag bay, walay-walay talaga. Ayaw na, hindi na talaga magpapakita o hindi na makikipagtalik pa, di ba? Pero mga lalaki, yung iba, di naman lahat.
2: Serbisyo Kaktropa!
3: Katulad nito, di ba, James, di ba? Ikaw ba, ano? Hindi rin, di ba?
2: Serbisyo Kaktropa!
3: Oh, di ba? Paano pag dumating sa sitwasyon na hiwalay na kayo? Gustong-gusto ka pa ng lalaki. Ngayon, ikaw na babae, ayaw mo na. Hiniwalayan mo na kasi nga ng babae. Yung lalaki. Eh, gusto makipagkita. Meron kayong video. Pwede niyang gamitin ito pang blackmail, di ba?
2: Serbisyo Kaktropa!
3: Sige, pag hindi ka nakipagkita, may video tayo, kakalat ito. Marami ang makakapanood. Kita ang mukha mo dito.
2: Serbisyo Kaktropa! Yan.
3: Disgrasya, dyan ang magkakaproblema. Eh ngayon, humingi ng tulong yung pong alias Nene.

0: nagawa yung pong intrepid operation. Yung suspect, ganun din. Oh. Napaamin din natin, di ba, nung una, yung unang interview natin sa kanya, kung meron silang sex video, at tinamin niya naman.
1: Serbisyong katropa!
0: Pero sa dulo, ang sabi niya, pangako. Ha? Pangako, hindi ko ikakalat, buburahin ko na. Ha? Hindi ko ikakalat, buburahin ko na. Talagang pagka nagkaayos na sila, wala na. Hindi na talaga siya kukontak pa doon sa babae. At aayusin niya na yung kanyang buhay dahil ito po ay estudyante. Hindi na natin diniinan yung pong pagiging estudyante ng pong suspect. Binabanggit ko lang ngayon para makumpleto natin yung detalye. Maliban lang doon sa pangalan at kung saan nakatira, ay hindi natin pa pwedeng mailabas pati na rin po yung muka. Okay?
1: Serbisyong katropa!
0: 9:52 ng umaga!
1: Serbisyong katropa!
0: Wag video.
1: Serbisyong katropa!
0: Delikado yan, delikado.
1: Serbisyong katropa!
0: Alona Santino, magandang umaga po, Waji. Magandang umaga, Sherdan.
1: Serbisyong katropa!
0: Arlene Milliones, followers, thank you, Sherdan.
1: Serbisyong katropa!
0: Mapagpalang araw po, Sir Wajerald. Is watching you. Thank you.
1: Serbisyong katropa.
0: Vad, video agad, may remembrance.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung iba, di ba? Pero wag talaga, kahit na okay kayo, kahit na masaya at sobrang mahal ninyo ang isa't isa, wag po kayong papayag na mag-video.
1: Serbisyong katropa.
0: Okay, Salinas Magbanwa, good morning po. Raquel Alcoriza, good morning po, Sir Gerald. Good morning.
1: Serbisyong katropa.
0: Eko Echalar, Serbisyong Katropa, Ka Gerald Gales, babati naman kami dito sa Barangay Port Barton.
1: Serbisyong Katropa.
0: At ikaw, Waje, dapat sa sunod maglingkod ka na rin sa bayan tulad sa inyo. Ang karapat dapat sa bayan talaga naman.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yes, Kalubi. Station manager natin. So, pwede na kasi noon pa yan. Dekada nang tumutulong yan sa tao.
1: Serbisyong
0: katropa. Buwis buhay na trabaho, di ba? Kaliwat kanan yung tulong. Punta ng norte, punta ng sur, dito sa puerto, yung dapat na araw na pahinga, pero sa kanya iikot pa, magbibigay pa ng tulong. Kalawi.
1: Serbisyong katropa.
0: Alas 10 na ng umaga. Kukomersyal muna ako tapos babalik din kaagad dito pong Serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
2: XFM.
1: Sister Pain.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
1: Sample Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasa. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
9: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansang Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansang Vitamin C. Kasi Sansang 25
12: years. Sansang Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Sample Plus Gold.
22: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Coffee Mix.
24: Ako

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. XFM. XFM.
1: Sister Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Diligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang...
16: XFM.
17: Serbisyong Katropa.
18: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
17: Serbisyong Katropa.
18: Oras 10:04 ng umaga.
17: Serbisyong Katropa.
18: Sa DSWD siya ngayon.
17: Serbisyong Katropa.
18: Sama pa rin po ang inyong likod, ka Gerald Canes.
17: Serbisyong Katropa.
18: Sabi ko nga ako naghahanap pa ng Santon product. Pati na rin po ng Turbo, pati na rin itong Premium D3. Mga Santon product na yan, ha? Sa Puerto Princesa, pwede kang pumunta sa Pharma Med Drug Store para bumili. Ganon din po sa Cure Meds Pharmacy, sa Med Zone Pharmacy, sa Gentis Pharmacare, sa La Medica Pharmacy, sa Pharmastaba, sa Elisa Andre Pharmacy, sa Sky Drug Store, sa Ching's Drug Store, sa Nurse Care Pharmacy. Ayan, nabanggit na natin yung mga pharmacy dito po sa Puerto.
17: Serbisyo Katropa.
18: Kung sa Rojas ka naman, punta ka sa Rojas RSM. Diyan, makakabili ka ng mga produkto ng Santon.
17: Serbisyong Katropa.
18: Sa Ulim, Drug House, sa Rocks.com, Ian Pharmacy. Oh, yan po yung mga pharmacy, drugstore, yan po sa munisipi ng Rojas.
17: Serbisyong Katropa.
18: At mamaya naman yung iba para doon sa mga nasa ibang munisipyo.
17: Serbisyong Katropa.
18: Sige, meron Ken na mananawagan.
17: Serbisyong Katropa.
18: Yan na, sa kabilang linya na. Hello ma'am, magandang umaga po.
15: Good morning.
18: Yes ma'am. Ano po pangalan ma'am? Taga saan po?
15: Ako po si Roger Sobia. Naiwahig po ako.
18: Ah, teka lang ha, saglit lang po. Tatawag po kami uli. Medyo putol-putol po yung dating eh. Chappy-chappy.
17: Serbisyong Katropa.
18: Panawagan ito ha. Teka lang, tawagan natin uli para maiayos natin yung signal. Para mapakinggan din po ng maayos yung pong kanyang ipapanawagan. May pasyente ata ito sa ospital.
17: Serbisyong Katropa.
18: Ayun lang natin ito. Tapos meron tayo papa-follow up din. Lumapit din at tumingin ng tulong.
17: Serbisyong Katropa.
18: 10:06 po ng umaga.
17: Serbisyong Katropa.
18: Sabi lang nga pagka okay na at nasa kabilang linya na uli yung pong ating kakausapin.
17: Serbisyong Katropa.
18: Check natin ma'am. Magandang umaga uli.
15: Good morning po.
18: Yun, okay na po. Ma'am, ano pong pangalan ninyo ma'am?
15: Ruth Barsobia po.
18: Okay. Ma'am Ruth, mayroon kang pasyente?
15: Meron po, yung kuya ko po.
18: Taga saan po yung kuya ninyo at ano po ang pangalan?
15: Taga Bukana Iwahig po at Isaac Barsobia po.
18: Isaac Barsobia?
15: Barsobia.
18: Okay, sige po. Ano po ba yung kanyang sakit?
15: Ang nag-diagnose po sa kanya sir is ano po, chronic disease. Chronic kidney disease po.
18: Okay, nasa ospital pa no ngayon?
15: Opo.
18: Ang tulong na kailangan ninyo ay pambayad sa doktor?
15: Opo. Doctor's fee po. Kasi yung ibang hospital bill po, pwede naman pong GL.
18: At nakahanap na rin para doon sa hospital bill. Kailangan na lang itong sa doctor's fee.
15: Opo.
18: Naku, magkano bang kailangan ipambayad?
15: Yung doctor's fee po namin ngayon ay itong
18: 122,000 po. Laki pala, no? 122,000. Pero ang lahat-lahat na babayaran kasama ito, magkano na lahat?
15: 392 po.
18: Okay. Suppose ninyo, 352,000. Pero ngayon, 392 na. Pa 400 na. Diba? Laki na, pa 400 na.
15: Kaya nga po.
18: Sige, so ang hirap nito. Hindi maliit na pera ito, malaking pera ito. Nakakablangko yung ganitong halaga.
15: Sobra po, sir.
18: Yung mga gamot, hindi na rin galing sa loob, sa labas na.
15: Opo, ganun po talaga.
18: Eh pag sa labas na, kayo na ang bibili niyan. Hindi na kumbaga sa ospital, lista mo lang, pero diyan sa labas, kayo na magpo-provide, kayo nang bibili.
15: Kaya nga po.
18: Na bibili pa rin lahat ng mga pangangailangan gamot.
15: Yung ano nga po sir, parang mga 2 linggo na po na hindi namin nabibili lahat ng gamot niya.
18: Aloy. Dalawang...
15: Kahit po sa maliliit na po na butika namin bilhin, talagang may kamahalan po.
18: Marami pa na mga bibilihin?
15: Ang dami po. Halos araw-araw po kasi.
18: Aloy. Ngayon, bili, bukas, bili na naman. Ganun ang nangyayari araw-araw. Tapos babayaran mo pa sa ospital, lumalaki rin yan kada araw.
15: Kaya nga po.
18: Sige lang, laban lang. Yung post mo, mayroon na rin bakit? Paano mga nagsisend?
15: Meron pong 2 nagsend, 100 pesos, 104 pesos, parang ganun po.
18: Maliit man, pero sana marami para lumaki at makatulong ano.
15: Kaya nga po.
18: Ang gawin mo lang, i-update mo lang lagi. Kung merong nagbigay, i-post mo lang din pasalamatan. Tapos kung magkano na, post nyo lang, i-update nyo lang lagi para masundan na rin ng iba, para ma-share din nila. Pwede naman yan kahit na araw-araw, kaya sunod na araw, mga 2 sa isang linggo na makapag-post lang. Kasi yun lang din yung naisip natin na po pwedeng paraan pagdating sa Facebook, yung panawagan. Baka sakali, di ba?
15: Opo.
18: Malamang nalapitan mo na rin yung ibang mga ensya ng gobyerno na nagbibigay ng tulong.
15: Kay Mayor po, nakuha po kami doon ng financial assistance.
18: Okay.
15: Kay Senator Tulfo.
18: Ayun, oo.
15: Pero puro GM po yun sila.
18: Oo, kaya nga.
15: DSWD po.
18: Ayan, DSWD, PCSO.
15: Opo.
18: Ayan yung mga lalapitan at lalapitan eh. Okay, sige. Ruth, manawagan tayo ngayon tapos bangitin mo yung GCash number, ha?
15: Sige po, sir.
18: Sige, may mga nakikinig ngayon. Sige, panawagan mo, Ruth.
15: Good morning po sa inyong lahat. Ako po ay Taos Puso, nananawagan. Sana po ay matulungan niyo po kami para po sa hospital bill ng aking kuya. Siyang lumalaban sa kanyang sakit. Pwede na po siyang lumabas. Ang kaso lang po ay wala pa po talaga kaming pera pang bayad sa doctor's fee. Maraming salamat po sa inyo.
18: Kung may magbibigay, anong GCash number? Saan sila magsisend?
15: Kung may magbibigay man po, ang GCash number ko po ay 09-7508-41243.
18: Okay, sige. Ulitin natin. Ang GCash number po ay
15: 09-7508-41243.
18: Okay, sige. Post tayo yung panibago ha, Ruth. Tapos send mo sa akin yung link na yon para may post din namin sa page ng XFM Palawan.
15: Sige po.
18: Okay, sige. Update lang tayo ulit ha. Tapos mga susunod na siguro mga sunod na linggo, panawagan natin uli. Okay lang yan kahit na paulit-ulit na panawagan sunod na linggo para makahingi tayo. Kasi yung iba baka hindi nakikinig sa ngayon. Tapos sa susunod, makikinig at willing din magbigay ng tulong. Kaya sa public service, ito dito sa servisyong katropa, oras nyo ito, panawagan natin to uli. Kung halimbawa hindi pa makalabas kasi malaki talaga eh, no?
15: Kaya nga po.
18: Sige, pakatatag lang. Ayos din yung problema na yan. Salamat, Ma'am Ruth.
15: Maraming salamat, sir.
18: Okay, sige. Thank you.
15: Sige po.
17: Servisyo Katropa!

0: Ken, nandyan pa, Ken? Nandyan pa yung babae? Pakilala kasi mayroong tumawag sa atin. Sir, magandang umaga po, sir. Oo, napakinggan mo sa rin panawagan, sir?
1: Oo, narinig ko eh. Sabi ko, baka makatulong tayo kahit konti.
0: Oo, salamat sir ha. Napatawag kayo at magbibigay kayo ng tulong. May mga reseta eh. Paano ba? Pwede ba pumunta sa... Saan nga sir yung ano nyo? Pharmacy sir?
1: Oo, pwede siya pumunta dyan doon sa pharmacy, sa Prime Health Pharma.
0: Okay, Prime sa... Health Pharma.
1: Prime Health, oo, dyan sa harap ng Grand Divisa sa Caltech sa Malbar.
0: Ah, okay, sa Malbar. Okay.
1: Para ano, dalhin niyo yung reseta, baka mabigyan natin sa mga ibang gamot na wala siya.
0: Oo.
1: Ma'am Ruth, meron tayo doon.
0: Oo, Ma'am Ruth?
2: Yes po.
0: Napakinggan mo, mayroon pong tumawag eh kung meron ka mga reseta, baka sakali na meron doon sa pharmacy sa Prime Prime Health, no, sir?
2: Prime Health.
0: Oo, try mo pupunta doon ngayon. Pakita mo yung mga reseta, baka meron kahit paano may magbibigay, may tutulong.
2: Sige po, sir.
0: Oo, nasa kabilang linya rin siya. Pasalamatan mo kasi andito, mabuti nakikinig siya at willing siyang tumulong. At ito, lagi itong tumutulong. Ilang beses na rin ito na nakatulong sa mga program natin dati.
2: Sir, thank you so much po. Malaking tulong po talaga yung parang sa amin.
1: Oh, walang anuman. Magdasal lang tayo. Lahat naman talaga tayo.
2: Thank you po.
1: Pagsubok. So, dalhin mo yung mga reseta. So kung anong pwede naming maibigay, maibigay namin sa iyo agad.
2: Sige, maraming salamat po.
0: Alam mo na ma'am? Sige. Alam mo na ma'am kung saan banda? Oh. Sa Malbar?
2: Opo. Opo.
1: Oo.
0: Prime Health Pharmacy.
2: Sige po, sir.
0: Okay, sige. Thank you. Sir.
2: Thank you po.
0: Thank you, ma'am. Sir, thank you rin, sir, ha. Salamat.
1: Thank you sa programa niyo. Napakaganda. Salamat.
0: Sige po, thank you sir. Okay. Yun, Prime Health Pharmacy.
2: Opo.
0: Prime Health Pharmacy. Dati na rin tumulong to, nakailang beses nang tulong to sa mga ganito mga panawagan. Ang laki kasi, pa 400 na yung bayarin, tapos araw-araw, laki ng gastusin, ano, ma'am? Ma'am Ruth?
2: Kaya nga po.
0: Sige, magpo-post pa tayo, ma'am. Kahit kami sa XFM, tutulong din kami sa ganung paraan para makahingi tayo ng tulong sa iba pa, ha?
2: Sige po, sir.
0: Kailan ka pupunta? Ngayon, ha?
2: Ngayon po.
0: Okay, sige, ha. Punta ka doon. Tapos, balitaan mo ko kung anong nangyari.
2: Sige po. Thank you so much po.
0: Thank you, Ma'am Ruth. Salamat po.
2: Thank you po.
3: Okay. Serbisyo katropa!
0: Yun, sabi ko nga, gawin natin itong daan. XFM yung XFM Palawan, Serbisyong Katropa. Nandyan lang ho yan sila, nakikinig. Nandiyan yan sila, may blessing na gusto rin pong i-share ano, sa iba na talagang nangangailangan tulad nito, Ma'am Ruth, dahil mayroong pasyente na nasa ospital pa. Araw-araw ang laki ng gastusin. Di lang siya, alam natin marami sa dami ng ospital sa buong Pilipinas, sa buong Palawan, sa Puerto, di ba? Na mayroong ganitong kahalintulad na sitwasyon. Hindi lahat kaya at gustong humarap sa tao, manawagan. Pero kung sino man ang nasa ganitong sitwasyon, naglalakas loob na po yun. Diba? Kung meron man, hindi yan sila gagawa ng ganitong panawagan. O pag walang wala, bago yan sila hahanap at hihingi ng tulong. So yun, sa panawagan niya, meron pong nakikinig, yun pong Prime Health Pharmacy, na matatagpuan po dyan sa Malbar Street, Puerto Princesa, sa harap ng Grande Vista. Yun, matatagpuan. Punta ho kayo doon.
3: Serbisyong Katropa!
0: May mga gusto kayong bilihin ng mga gamot. Baka nandoon yung hinahanap ninyo mga gamot.
3: Serbisyong Katropa!
0: 10:17 ng umaga.
3: Serbisyong Katropa!
0: WD siya. Teka.

0: Levy, oh. Update ngayon eh. O, teka, hindi makakontakt si Inay Levy. Pero sabi niya, nandun siya sa... Tinutulungan din ba natin yung kahapon, di ba? Yung nakatanggap ng... Nanawagan lang sa XFM bago mabot ng higit 9,000 o 10,000. Yung kung natanggap na tulong. Tinatawagan natin ngayon na sa DSW. Di ba ka magbibigay rin ng tulong yung DSW?
1: Servisyo Katropa!
0: Natin siyang tawagan. Ito yung mahirap yung cellphone number niya. Tayo matawagan kahapon.
1: Servisyo Katropa!
0: Hindi na natin ako sa nai-live ito. Nag-ring din yung cellphone niya.

0: Nay Levi, magandang umaga sa iyo. Nay Levi. Teka, hindi ka makontakt. Nay Levi. Hello. Hello. Pasok na? Yan. Ah, ito. Yan. Hello. Nay Levi. Hello.
1: Hello, sir.
0: Nay Levi. Gandang umaga.
1: Oo.
0: Oo, eh.
1: Gandang umaga, sir.
0: Sige, oh. Nag-update ko sa akin. Ano, nandiyan ka sa DSWD ngayon?
1: Nasa DSWD po ako. Dito po ako ngayon sa my dating airport.
0: Teka, Nay Levi, ikaw ba yung kausap ko na, ano, na nakatanggap ng 9,000, di ba, sa panawagan? Tama?
1: Apo, ako po.
0: Oo, tapos naisend ko na sa'yo yung dagdag na tulong na binigay sa atin ng engineer kasi may pumunta dito. Tapos hindi ko nasend sa'yo kahapon eh. Na-busy ako kahapon kasi marami akong nilakad eh. NBI pati yung mga operation. Kaya nasend ko bago lang. Natanggap mo na?
1: Sige. Apo, dito na po sa akin, sir.
0: Oo. Yung tulong na yan, galing yan sa engineer. Yan yung nagbigay ngayon ko lang nabigay sa'yo.
1: Thank you po.
0: Sige. Thank you sa engineer. Sa engineer, hindi sa akin na. Sa engineer po yun.
1: Thank you po kay engineer sa bigay niya po natulong sa amin ng anak ko.
0: Oo, hindi na siya magpabanggit ng pangalan eh. Basta pumunta lang siya dito sa ano sa XFM. Sabi niya, Ka Gerald, napakinggan ko yung panawagan ni Nay Levi. Ibigay mo ito para makatulong. Bakit? Kala ko okay ka na dyan sa ano. Okay ka na kasi nakabili ka na ng ticket eh, di ba?
1: Nilalakad ko po kasi yung titiska ng kapatid ko.
0: Iba rin yan sa anak mo?
1: Opo.
0: Kasi ang pinag-uusapan natin na tinihingan natin ng tulong ay yung anak mo.
1: Opo.
0: Pero yan, ang lakad mo ngayon sa DSWD ay?
1: Through titiska ng kapatid ko pong na-aksidente nung nakaraang linggo.
0: Aroy, okay, sige. Nakapila ka na? Okay na rin?
1: Nakapila na rin po ako.
0: Oh, sige. Sige, tapusin mo lang muna ha. Basta tinawagan kita. Alala ko kung ano yung sa'yo na biglang napunta ka ng DSWD. Kala ko all sets ka na eh. So, ibang lakad pala yan. Para yan sa ano mo, sa kuya mo.
1: Apo.
0: Tipirin mo yung ano ha. Tipirin mo yung ano mo. Kasi chat mo sa akin, wala nang pambili ng mga ganito ganyan. Baka maubos pera mo. Kailangan mo mag-ipon. Pagpunta doon, kailangan may magamit ka pang pera.
1: Apo, sir. Nakabili na rin. May nagbigay naman din po ng gatas kagabi sa kanya.
0: Ah, meron na. Magkano na lahat-lahat na ano natin, na likom, na pera?
1: Yung dito po kasi sa akin ngayon ay 2,437.39.
0: Mahigit 10,000 na yung kahit papaano yung nakatanggap na tulong? Sobra na?
1: Apo.
0: Yun, okay. Sige, hayaan mo. Meron at meron pa yun kasi matagal ka pa naman bibiyahe sa ano ka pa eh, May 17 eh, di ba?
1: Apo.
0: Ipapanawagan lang natin ito uli. Basta mag-ipon ka lang kung masyadong tipid-tipirin mo lang muna kasi malayo-layo yun. Tsaka hindi natin alam kung ilang araw ka doon. Maghanap ako ng pwede makatulong sa atin ha?
1: Apo sir, thank you po talaga ng marami sir Gerald.
0: Huwag ka mag-alala. Kasi ako naawa rin talaga sa anak mo eh. Kaya tulong talaga tayo sa ganitong paraan. Ingat ka dyan, Nay Levi. Sige, tulungan mo muna yung ano mo, yung kapatid mo, ha?
1: Sige po.
0: Okay.
1: Salamat po.
0: Sige, thank you. Ingat dyan.
2: Servisyong Katropa.
0: Si Nay Levi yung kausap natin. Yan po yung nakikita ninyong video. Pumunta rin ho yan dito sa, ano, sa XFM Palawan. Nawagan din. Yung anak niya ay, teka lang. Up na natin eh. Medyo siyempre, masakit yan sa kanya. Yung anak niya po ay, tinaningan na ho ng doktor. 9 years old, pinakamahabang buhay ng bata. Siya ngayon ay 8 years old. Meron na lang isang taon na magkasama sila ng kanyang anak. Yan ang sabi ho ng doktor sa kanya. Ngayon, siyempre, ang magulang, ayaw na mangyari yun. Second opinion, hanap ng iba, albularyo ang nahanap. Meron mga pagbabago, dinasalan, nakagalaw yung bata sa pamamagitan lang ng video call. Pero sabi ho ng manggagamot, ang albularyo, dalhin mo na lang dito para magamot natin. So, dahil doon sa unang hakbang na ginawa ng albularyo na gumalaw, yung pumbata na nagpursige. ito pong si Nay Levy na umahanap ng paraan para makabiyahe ng Bicol at madala yung pong bata. Wala naman masama kasi magulang eh, gagawa't gagawa ng paraan yan. So ang naisip niyang paraan, yun, albularyo, papagamot niya yung kanyang anak. Kailangan niya nang talaga ng tulong pinansyal para makabiyahe ng Bicol. Bibiyahe na siya. Subaybayan natin ito. Oo, tulungan na tutulungan natin. Minomonitor natin eh. Yung galaw ni Nay Levy. May 17 ang schedule ng kanyang tiket. Yung tiket niya naman, dalawa sila, tig 4,000. Tulong ho yun. May mga nag-send na 1,500, 1,500. Maabot po ng higit 10,000 na raw yung tulong na natanggi. Salamat, salamat ha. Sa mga nandyan, handang tumulong at magbigay rin ho ng blessing na natanggap.
2: Serbisyong Katropa.
0: 10:25 ng umaga.
2: Serbisyong Katropa.
0: Kung naghahanap ka ng mga produkto, saan mabibili, lalo na yung Santon product, yung turbo, aruy, grabe kalakas ng turbo.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sulit, kala mo ayos eh.
2: Serbisyong Katropa.
0: Kung ikaw ay taga-Batara, sa pwedeng sa Twin Zone Pharmacy, pwede kang pumunta rin sa Alena Pharmacy, sa Ken Rest Pharmacy, sa Hyde's Drug Store. Sa Batarasa ho yan ha. Yan yung mga pharmacy na pwede niyong puntahan para makabili ng Santon product.
2: Serbisyong Katropa.
0: Sa Brooks Point naman, sa Riz Med Shop, sa Socrates Pharmacy, sa Bed Care Pharmacy, at sa Brill Pharmacy. Munisipyo po yan ng Brooks Point.
2: Serbisyong Katropa.
0: Pero pang San Vicente, Kuyo Taytay, at nara mamaya babanggitin natin yung mga drugstore pharmacy na pwede niyong puntahan. Kukomersyal muna tayo, babalik po tayo agad-agad.
2: Serbisyong Katropa.
3: XFM.
4: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain.
13: Ako
3: ito si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sense the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sense the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
4: Sense the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sense the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
4: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
15: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santone Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santone Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Santone Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santone Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap.
26: Sister Pace.
27: Diyan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sense the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sense the Pain lang ang mabisa.
16: Sense the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sense the Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
20: Santone Gold Coffee Mix.
28: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng cola at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
20: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Santone Plus Gold.
29: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
20: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
31: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
6: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
7: Premium D3.
9: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM.
12: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
23: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
24: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM.
11: XFM.
26: Balik tayo sa Servisyong Katropa.
32: Servisyong Katropa.
26: Lilingkod ho sa ating mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
32: Servisyong Katropa.
26: Sa Gerald Gales po dito po sa XFM Palawan.
32: Servisyong Katropa.
26: Kaya kausapin natin si Ma'am MJ, Ma'am Janelle Rebusada sa kabilang linya na.
32: Servisyong Katropa.
26: Salita ho ng Palawan Electric Cooperative. Ma'am Janelle, magandang maga po.
33: Sir Gerald, good morning. Mababot sa ating inyong tagapakinig.
26: Ano bang issue yun, ma'am? Sabi na susunog daw yung paleko nung mga nakaraan, ma'am. May nakapag-post yata?
33: Ah, oo. So, nung Saturday, may nagbalita po sa amin na isang local media entity din.
26: Apo.
33: Na meron nga daw pong picture na sinend sa kanila. Ang medyo nakakalungkot po, parang media entity sa Manila yung nag-check kung totoo ba.
26: Opo.
33: So in short, umabot na hanggang Maynila.
26: Hanggang national?
33: So, nahanap naman po.
26: Oh, yung picture na yun, kumalat na sa national.
33: Mm-hmm.
26: Aroy, okay.
33: Para ang, yun ang naibalita sa akin na, yun nga, national media entity na yung nag-contact sa local media entities kung totoo ba.
26: Okay, oo.
33: So naisan din po sa akin, nakita naman natin yung pinagmulan.
26: Mm-hmm.
33: And so clarify naman po namin na hindi po iyon totoo. Most probably AI po yung picture.
26: Uh-oh.
33: And that makikisulyo tayo, no, sa mga MCOs natin na maging vigilant po with regards to misinformation. Uh-oh. So sa mga nag-worry, wala naman po nangyaring sunog sa ating main office. And may nabalitaan kasi tayo, no, na parang nagkukos ng alarma yung mga ganyan. Kasi parang merong one time na may fake news din or fake na picture din na naipost, tinakbo ng DFP.
26: Opo.
33: So yan naman po yung mga worry natin, no, na sana wag nilang gawin kasi maaring marami silang maabala because of this kinds of post.
26: Makaka-istorbo ito sa mga bumbero natin na dapat eh baka mamaya kasabayan pa tapos mayroon palang kasabayan na sunog bago, di ba, yung ganun maaalarma sila.
33: Yung ganyan, tapos, yes po.
26: Kita nila may ganitong post, hindi naman pala totoo. Sayang yung effort ng ano natin mga bumbero.
33: Opo. So, thankfully, hindi naman nangyari sa atin. But we hope po na magsilbing warning po yung ganito, no? Na wag po ulitin. Makaka-istorbo na kayo. Maaari din po kayo mag-cause ng damage sa ating kooperatiba, di ba? At sa iba pang mga apektado. So, yun po. Sana wag ganun.
26: Oh, kung titignan ko yung picture dito, nakikita ko nga. Akala mo, totoo talaga eh.
33: Yes. Pero kung mapapansin nyo po, luma na yan. Luma na yung signage. Mukhang hindi nila nakuha pa yung bagong facade po natin. Bago na kasi yung signage natin. Na-improve na rin po yung opisina natin dito sa harap. No? So, mukhang hindi po nila nakuha. So, lumang picture yung nagamit.
26: Oh, di na-update yun. Ano to? Luma.
33: Mm-hmm, luma na siya. Yun po.
26: Yes, ma'am. Mm-hmm. Pero sino ro, ma'am, ang may gawa nito?
33: Hindi na muna natin, sir, papangalanan, no? Ang sigurado po, nahanap naman namin yung pinakaunang post.
26: Okay.
33: Na-screenshot naman natin yung mga likes, yung mga share. Part po kasi ng documentation natin yun. Naipaabot na rin po natin sa management. So, inaantay lang po natin kung ano yung magiging tugon ng management patungkol dito. Kasi medyo busy yung ating general manager, attorney chairperson, na interim board of director ngayon.
26: Uh-oh.
33: So, hindi pa namin naisingit. But, sa ISD manager naman po natin reported na ito and I think pinag-aaralan na rin po kung ano ang dapat gawin. So alam ko na i-take down na rin po yung post. Actually nanap ko po yung page ng tao. Iba na yung profile picture, wala na rin, hindi ko na rin nakita yung mukha ng tao, pero kumbaga parang na-document naman na po.
26: Okay, so ano bang pwede mangyari sa kanya dito? Pwedeng kasuhan, pwedeng warning lang, pwedeng gumawa ng public apology, yung mga ganun, pwedeng gawin ng paleko dito sa tao na ito?
33: Yan po yung sabi ko nga, antayin po talaga natin yung tugon ng management, no, kanila pong kumbaga prerogative, ano po ang dapat na gawin. Pero again, we hope po na wag gawin.
26: Uh-oh.
33: Kasi una sa lahat, kasama po sa obligasyon ng isang miyembro na i-promote yung cooperativism. At isa po sa reason para ma-terminate ang isang member yung kapag nagpapakalat po tayo ng mga bagay na ikasisira ng ating kooperatiba, hindi ho ba?
26: Ayun.
33: So, kasama po yan, no, sa sana maalala ng mga miyembro. Kung hindi man po siya miyembro, kung consumer man po siya,
26: mm-hmm.
33: kung hindi ko po alam, hindi po kasi natin alam anong intention niya.
26: Oh.
33: Bakit yun? Ito ba ay joke? Ito ba ay para rage bait? Uso naman po yan, rage bait para tumaas ang followers mo. Diba? May mga ganun po tayo. Regardless po ng intention niya, maging ano rin po tayo, kumbaga parang responsible use ng AI, responsible use ng social media, and syempre po yung karapatan natin na mag-express, yung freedom of expression. Although karapatan natin yan, may limitations din po yan kapag makakatapak na rin po tayo ng karapatan ng iba.
26: Hindi kaya nagawa niya ito, ma'am, mga panahon ng brownout, yung mahabang brownout, kasi doon naman yung tao, yung mga consumer, nagagalit pagka panahon ng brownout. Pero pagka ganito naman, malamig ang panahon, mayroong kuryente, okay naman sila.
33: Yes, tama po. Naiintindihan po namin yun, no? Ganun talaga. Actually, ganun naman po talaga yung trend. Kapag blackout, mainit ang ulo ng tao, marami po talaga tayong natatanggap na criticism. Kapag hindi naman po, maganda naman yung kuryente natin, so wala rin po. Pero again, yung mga ganyang bagay po, wala, hindi po yan nasusolve ng pagpo-post sa social media. Kung yung mga members po, madaling kausap kasi naiintindihan po nila yan, no, nag pre-membership education seminar sila, naiintindihan nila bakit anong nagiging cause ng blackout, ganyan. Pero yung kung halimbawa consumer po siya, hindi siya miyembro, iniimbitahan po namin sila na pumunta po sa opisina. Kung gusto po nila mag pre-membership education seminar, maganda po yun. Kung gusto po nila kaming makausap, much better po yun. Basta po sana, kumbaga merong proper communication bago po tayo magpa-skill ng kung ano-ano sa ating social media. Kasi alam niyo naman po, ang kapag nailagay sa internet, hindi po yan nawawala.
26: Apo. Ang tao naman, ma'am, mabilis magalit, mabilis din mawala. Halimbawa lang nga, mayroong kuryente, tapos biglang ma-brownout, maiinis. Ganon din yon sa amin, sa lugar namin, kasi squatter kami, informal settler, doon sa dikit-dikit yung mga bahay namin doon. Walang kuryente. Pagka nagkailaw na, sisigawan yung mga tao. sabay-sabay, ay, may ilaw na. Ganun, papalit ka agad, eh. Magsiswitch eh. Yung bad trip, magiging masaya na, magiging okay na sila.
33: Oo, kaya nga, Sir Gerald, no, sana, ano rin po, no, pansinin po ng ating mga member consumer. Tama po kayo, hindi pa po natin nasusolve yung problema ng blackout. Pero ang masasabi po namin, at may ebidensya po ito, makikita po sa performance na verified naman po ng mga regulating agency natin na paganda naman po yung ating sitwasyon. And nag-i-employ pa po tayo ng mga additional measures na ang goal po is talagang i-eradicate yung blackout. And kung mapapansin nyo po, kaunti lang pakaunti yung total blackout. Although syempre nandyan po talaga yung mga isolated blackouts caused by vegetation, wildlife. Katulad nung nakaraan, medyo umulan.
26: Uh-oh.
33: So sobrang init, tapos biglang umulan. Parang ang daming nagputukan kung ano-ano because of that. May mga natumbang puno, naputol na mga primary lines. So mga technical na problema po.
26: Pero ako
33: na,
26: inherent naman. Pero ako, nakapagpo-post ako, in fairness naman, nakikita ko, pagka, dati kasi, pagka, ano eh, pagka, dati ha, dati pagka bumagyo, kaya malakas ang hangin, wala na kuryente, pero nito, ngayon, kahit yung mga nakaraan, ano na eh, matatag na eh. Minsan nakakapag-post ako eh, yung palay ko, kahit malakas ang hangin, ang ulan, nandiyan pa rin, may supply pa rin tayo at may kuryente pa rin tayo, na-obserbahan natin yun.
33: Oh, Sir Gerald, nakikita ko yung mga post mo na yan, no? Nagpapasalamat kami kasi yun ang aho na nakikita, nauuna. Marami naman po tayong actually member consumer owners na ganyan.
26: Mm-hmm.
33: Pero kumbaga natatakpan ng negativity pa minsan-minsan kasi nga iba ang mundo ng social media. But sana yun po, no? Ang management ng palay ko, 100% ayaw po namin ng blackout. Kasi syempre, una, magagalit ang tao. Pangalawa, pag may blackout, hindi umiikot ang metro, di ba? So, paano po yung mga bayari ng ating kooperatiba? So, 100% ayaw po talaga namin ng blackout. And ang effort natin bilang isang electric cooperative ay nandyan sa pag-make sure na walang blackout. It so happens na po talaga na there are times na hindi na po namin nakokontrol ang sitwasyon, kaya nagkakaroon ng blackout. And again, marami po talagang maaring pagmulan ng rason kung bakit tayo nawawala ng kuryente.
26: Okay, sige. Mambalikan ko lang ito. Ito pong nagpakalat na ito, yung pinagmulan ng picture na ito ay taga Puerto ba? Taga sa atin? Taga Palawan, Puerto? Dito ba sa atin?
33: Sir, siguro yung mga ganyang detalye, hindi muna namin i-divulge, no? Pero mukhang, sige po, yun, mukhang taga Palawan naman siya. Oo, pero
26: hindi naman 'to gagawin ng mga taga Manila. Ay, wala naman silang pakialam sa Palay. Malamang Puerto,
33: yes,
26: Puerto o Palawan, 'di ba?
33: Oo, nandiyan lang po 'yan. Pero 'yun na nga ho, siguro yung mga

0: Simba, Maria, Janelle, Rebusada, Ma'am MJ, dyan po sa Paleco.
1: Servisyo Katropa.
0: Okay na ho nila yung po nagpakalat ng picture na yan, kung sino man yung gumawa ng picture yan. Galing na pagkagawa ninyo, ha? Totoo-totoo talaga yung pong apoy.
1: Servisyo Katropa. Servisyo Katropa.
0: Yan, pinag-aaralan na po nila kung ano po yung hakbang na gagawin. Pwede bang tanggalin ka bilang miyembro ng kooperatiba? Pwede bang ikaw ay pagpaliwanagin? Baka meron nga ang katanggap-tanggap na dahilan kung bakit mo nagawa.
1: Servisyo Katropa.
0: Pwede kang kasuhan. Inihintay pa ho yun kung ano yung magiging hatol. Pero ikaw ay kilala na, tukoy na kung sino man. Yung account mo ay naka-takedown yata eh.
1: Servisyo Katropa.
0: Nang sabi, oo, nagpalit na ng profile picture.
1: Servisyo Katropa.
0: Sige, 10:48 na umaga.
1: Servisyo Katropa.
0: Sige, baka nasa live natin na pala. Uy, nakalimutan na natin mga nasa live natin. Puntahan ko muna yung mga nasa live para mabati naman natin sila. Jesus Amancio, good morning po, Katropang Gerald. Shoutout naman dito po sa Panakan, Uliran, Nara, Amancio family, nakikinig sa XFM Palawan. Thank you mga taga Nara, naka-XFM kayo.
1: Servisyo Katropa.
0: Jessica, Jessica, nako pala ko nakaraan, naga 3,617 lang bill ko ngayon. Aruy, ang laki naman yan, 3,167 na. Ano daw, patak naman kayo. Reading nyo. Mali yan. Grabe kalaki na rin yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Kung ang billing mo ay naglalaro ng 600, 700, 800, yun po pwede. Lapit lang. Pero kung aabuti na ng from 600, tapos pumunta na ng 3,167, ang layo nun.
1: Servisyo Katropa.
0: Pacheck nyo na lang po. Pacheck nyo na lang. Punta ho kayo doon sa Palawan Electric Cooperative para ho masikaso at maitama yung pong tamang bayarin ano ho, ng Paleco ninyo, yung nakonsumo ninyo.
1: Katropa!
0: Yang Sumerano Arquesa, ganda tanghali po.
1: Servisyo Katropa!
0: G-Har Limpiado, pakibanggit naman yung Gcash niya, idol, para makasend kahit konti.
1: Servisyo Katropa!
0: Yung Gcash number yata ni ano ito ni Ma'am Levy, yung nananawagan kanina, o ni Ma'am Ruth. Kung kay Ma'am Levy, ang Gcash number niya ay 09932075863. Okay, 09932075863. Yan ho yung contact number.
1: Servisyo Katropa.
0: Gcash number para doon kay G.R. Limpiado.
1: Servisyo Katropa.
0: Sa humihingi ng Gcash number. Evelyn Alcantara, good morning po sa tropa po ng XFM Kagawa Gerald Gales. Isa po akong nagpapakatotoo. Laging mabait at matulungin po si Kaluwi La Rosa at si Kagawad Mike Scotte. Lahat ng mga mahihirap. Lahat ng mga tulungan. Lahat ng mga mahihirap, tinutulungan po nila kahit anong layong pinupuntahan ni Kaluwi at ni Kagawad Mike. Talaga naman, oh. Ulan, init, sugod. Matulungan lang nila ang taong nangangailangan. Ako po ay nagpapatotoo. Matulungin po sila. Nanay Evelyn Alcantara, God bless.
1: Servisyo Katropa.
0: Ang ano to Choy, si Nanay Evelyn Alcantara, ito ba yung nabigyan ninyo ng tulong doon sa Barangay Siksikan? Nakita kayo ni Kaluwi na magkasama.
1: Servisyo

0: 10:52 ng umaga.
1: Sir Bishop Katropa.
0: At kung kayo po ay naghahanap pa rin ng mga produkto, sabi ko nga, kung kayo po ay nasa San Vicente, nasa Parma Rich, nasa The Generic Pharmacy, at Walperos Pharmacy, yan po yung mga pharmacy na pwede nyo puntahan sa San Vicente. Sa Puyo naman, Grace Charlene Drug Store. Sa Taytay naman, sa Pest Drug Store. Sa Parma Med, dyan po sa Port Barton. At sa munisipyo ng Nara.
1: Servicio Katropa.
0: Ching's Drug Store. Sa The Generic Pharmacy. Sa Española Botica Presya. Sa Botica Med Plus. Sa Brill Pharmacy. Sa Quezon The Generic Pharmacy. Sa Santan Drug Store. Sa Rizal Ragundon Pharmacy. At sa Borlan Parillas Pharmacy.
1: Servisyong Katropa.
0: At wala na tayong oras sa palatuntunang Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: May mga nananawagan na tumingin ng tulog. Sana kung meron mang sobra, alam nyo yung sobra, yung blessing na natatanggap niyo, kung isi-share nyo yan sa iba, may sobrang balik pa yan sa inyo. May balik pa yan.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya kung meron man at gusto nyo tumulong, itulong nyo lang ho. Sigurado pagpapalain pa rin po kayo.
1: Servisyong Katropa.
0: Kaya salamat. Ano ho, abang may mga nananawagan, nandyan po kayo nakikinig. Ayan, humingi ng GCash number, tumatawag. Tulad nung tumawag sa ating kanina, sabi papuntahin lang doon sa Prime Health Pharmacy, dalhin yung reseta para makatulong din. Ano ho, yung pharmacy na yun, biruin mo, nagninegosyo pero magbibigay ho yun para doon sa pasyente na nangangailangan. Ganun lang yung pong gagawin ng Servisyong Katropa ng XFM Palawan. Magbibigay at magiging daan sa ating mga kababayan na nangangailangan po ng tulong.
1: Servisyong Katropa!
0: Maraming salamat si Ken Vincent Dancil, si Axel Bold, si Ren, si Moises, si James. Maraming natin mga kasama sa technical side, ano?
1: Servisyong Katropa!
0: Siyempre, ang inyo po lingkod sa kala ng buong pwersa ng XFM Palawan, ka Gerald Gales, maraming salamat! Magandang umaga, mga katropa!
1: Servisyong Katropa!

0: XFM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Isel Komplikado. Si Palom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
9: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Samsung Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samsung Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
3: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
8: Pabibili sa mga butika.
3: Samsung Plus Gold.
12: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Samsung Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Samsung Plus Gold.
3: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Samsung Plus Coffee Mix. Ako si

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health!
2: Ibaka sa lahat!
0: Santon Plus Coffee Mix! Ibaka sa lahat! Tamang tapang sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
14: Ice yan!
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminorrhea.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: XFM.
20: XFM.
21: Mga katropa, excited!

0: exciting times sa buong Pilipinas. 6 na minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo, mga taga-subaybay? Ah, mga katropa, magandang tanghali po. Welcome sa ating programang Sentro. Ngayon po ay araw po ng Mayo. Araw ng Martes. Buwan ng Mayo. Ika-lima ng Mayo. 5-5-26. Ay, natatayaan sa ano yan, ha? Sa Loto. 5-5-20-26. Sa STL. Di ba? Dalawang number lang yun sa STL. 5-5. Pwede ba yun? Samahan ninyo kami hanggang alas 12 ng tanghali sa ating programang Sentro, kung saan atin pong pag-uusapan ang mga nangyayari sa atin pong mga barangay. Siyempre, ang barangay ang sentro ng atin pong lipunan. Kung walang barangay, walang munisipyo, ha? Walang bansa, walang probinsya. Yan, ha, mga katropa. Yan, napakahalaga po ng barangay. Sa ngalan ni katropang Ken Dancel sa bahaging teknikal, kasama si James Nava mula sa PTCI, ako po ang inyong lingkod, kagawad Mike Escote. Maghihiring ba tayo dito? Pwede rin tayo maghihiring dito on air. Mag-session on air sa programang Sentro. Ang atin pong programa atin po sa inyo na Visionex Plus Capsule. Sa araw-araw po na natutoks natin sa cellphone, computer at television. Nako, talaga naman napiktuhan ng ating mata. Kaya dapat alagaan po natin ang atin pong mga mata. Subukan na po ang Visionex Plus Capsule na may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito po yung mga nutrients na tumutulong sa eye protection para maging malinaw ang paningin at malabanan natin yun pong tinatawag na eye strain. Suporta sa kalusugan ng mata, lalo na po para sa palaging nakababad sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine, Visionex Plus Capsule para sa malinaw na paningin. Yan po yung mabibili sa mga Yes to Health Clinic natin. Yung Yes to Health Clinic natin, dyan po yan sa may Barangay San Manuel, ha? Mga katropa, ha? Dito sa may Nokinox. Ha? Sa taas lamang po yan ng Nokinox. Sa second floor na DCRM building, door 208 National Highway, dyan po sa Barangay San Manuel. At dyan sa bayan ng Rojas, meron din po tayong Yes to Health Clinic sa Veronica Gabriel Building sa Barangay 2, harap lamang po ng ASMES. At sa bayan ng Nara, matatagpuan po ating Yes to Health Clinic dyan po sa Panakan 1 National Highway, tabi lamang po ng Caltex Gasoline Station. Kaya punta na kayo doon para maka-avail kayo ng Visionex Plus Capsule. At siyempre sa mga kapartner natin ng mga butika, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, meron tayong kapartner, yung PharmaMed Drugstore. Available po yung Visionex Plus Capsule dyan. Your Meds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lavinica Pharmacy, Stop-up, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drugstore. Meron din po yan sa Ching's Drugstore, sa Narscare Pharmacy, Redley Pharmacy, meron din po sa Nature's Medic, sa St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, Medici Pharmacy, Best Life Pharmacy, at PharmaLife. Diyan naman sa bayan ng Brooks Point, malakas tayo dyan sa bayan ng Brooks Point. Meron din po ang Visionex Plus Capsule dyan sa Resmed Shop, Socrates Pharmacy, Bitcare Pharmacy, at sa Braille Pharmacy. Mga katropa, oras natin 11:11. Kung talaga kanina ang date natin 5-5-2026. Ngayon ang oras naman natin ay 11:11. Aba, nagpapahiwatig, tayaan nyo na sa loto yan. Baka yan ang hinihingi nyong sinyalis. Ay, pakishare yung ating programa dahil kapag marami ang mag-share, ay tayo ay magpa-rapple para magkaroon kayo ng isang box ng Santon Plus Coffee Mix. Napakahalaga yung kape na yan, ha? Mga katropa, alam nyo ba, ay tayo talaga ano eh madalas magkapit eh mga Pilipino. Ha? Your coffee can be part of your daily wellness routine. Enjoy. Ha? Yung enjoy niyo yung pagkakape ninyo. Masarap magkape ngayon, maano, ma ano ma tawag nito ma makulimlim. Kanina nga may paambon-ambon pa. So, ang Pilipino mas kape sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Pagkape ang pinag-usapan eh Santon Plus Coffee Mix yan. Mamaya, pag marami ang nag-share ng programa natin, mamahagi tayo niyan. Okay, tawagan mo na, engineer, si Kapitan. Oh, dahil pinag-uusapan natin, yung mga itong sentro ay pag-usapan natin ng sa barangay, gusto lang natin mag-feature ng mga ginagawa sa barangay, ng ating mga barangay officials. Ano ba yung ginagawa nila? O ano ba? Ah, ganun ba? Sige, sige, sige. Okay, sige, sige. Sa barangay, pag-usapan natin, ang i-feature natin ngayon yung Barangay Liwanag. Ha? Barangay Liwanag, dyan po sa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Plano ko nga pumunta sa mga barangay ninyo para alamin natin yung mga nangyayari sa inyo pong barangay. Ano pa yung ginagawa ng mga barangay official ninyo? So, kanina, kausap natin si Cap Christopher De La Cruz ng Barangay Liwanag. So, merong mga ginagawa sila doon. So, maliit lang ito na barangay eh. Ah, dyan sa may katedral. Alamin nga natin kasi kung lalo na pagdating sa mga programa, yung maliit na barangay, maliit din yung national tax allotment niyan. Paano nakakasurvive yung maliit na barangay? Ilan lang dyan lang yan sa may pier eh. Sa may katedral, tapos napunta doon sa may baba ng pier. Doon lang yan yung NFA. Yan ang nasasakop niya. Dyan sa may likod ng NBI. Tapos pababa ka dyan sa may pier. Rizal Avenue, di ba? Sa baba ng Rizal Avenue. So, yun ang sakop niya. Napakaliit na ito na barangay. So, malaman natin papaano gumagawa ng programa yung Barangay Liwanag. Kasi nga, kung maliit yung barangay mo, konti yung population mo, maliit yung area mo, kontra yung national tax allotment mo. Hindi katulad ng Barangay Bangka-Bangka o ng Siksikan, San Pedro, San Miguel, ano pa bang mga malalaki, San Jose, Santa Monica, malalaki yung barangay na yan, malalaki din yung national tax allotment. So, kaya gusto natin, meron pang programa? Meron pa rin nagagawang programa? Yung Barangay Liwanag? Hindi mo contact, sir? Pakitawag-tawagan mo lang, sir. Alam niya yan, sir. Oo, na ano, paki-ano mo lang. Para naka-schedule tayo kay punong barangay Christopher De La Cruz. Kasi nagtatanong din yung ibang mga kabarangay niya, ano pa yung programa dyan sa Barangay Liwanag? Kap, tawag na kami, Kap. Ayan, ha? Ayan, chinat ko na. Tawag para makaanong tayo. Makatawag na tayo kay Kapitan Christopher De La Cruz. Yung tamang term ay punong barangay. Ayan, ha? Punong barangay. Dati kasi may historian bakit kapitan eh. Pero ang right term ay punong barangay ayon po sa Republic Act 7160. Ang atin pong local government code of 1991, mga katropa. At tawag-tawagan mo lang, nag-chat na rin tayo. Oh. Baka hindi niya lang ano yung cellphone niya. Oh. Para ma-ano natin. Mahirap pag mag-operate, no? Mahirap kapag yung pondo mo maliit lang. Tsaka yun nga, nakaraan, na-explain na rin yung paano ba ginagawa yung budget ng barangay. Kasi nakala natin, ang laki ng pondo ng barangay. Yun pala, meron na palang mga mandatory, kumbaga, naka-template na. maliban doon sa yung mga programa katotohanan at meron ka na lang ilalagay na programa, halimbawa 20% sa budget mo, yung 20% diyan para sa development fund. Kumbaga nakalaan na ba, nakalaan na. Ikaw na lang yung gagawa ng programa doon, pero nakaset na yung bawat percentage ng inyong budget kung saan mapupunta. Nasa kabilang, may mga picture na rin ako dyan sa iyo, sir, no? May video na tayo. Nasa kabilang linya na natin yung ating i-feature na barangay ngayon. Ang isa sa barangay ng Lungsod ng Puerto Princesa, ang Barangay Liwanag. Siyempre sa pamumuno yan ng kanilang masipag na punong barangay, si punong barangay Christopher de la Cruz Capnudi. Good morning! Grabe tayo sa programang sentro, si Katropang Kagawad. May kiskote po ito.
1: Good morning, Kagawad Idol, Mike Scotty.
0: Opo.
1: At magandang araw rin sa iyong mga taga-subaybay.
0: Oo. Itong programa nating sentro, CAP, ay ito ay talagang ginawa naming programa para sa mga barangay, para malaman natin ano ba yung ginagawa ng mga barangay officials natin. O, ano ba yung mga programa? Lalo tingit dyan sa... Diyan sa inyo, CAP, maliit lang yung barangay ninyo, ay gusto nating malaman ano ba yung mga programa na ginagawa ninyo diyan, Kapitan?
1: Maraming salamat, Kagawad Idol. Napakalaking tulong sa ating mga barangay official itong programa ninyo. Mm-hmm. Sa gayon, may parating ninyo rin kung ano-anong klaseng mga nagiging programa meron ang bawat barangay.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So,
1: okay.
0: Yung umpisahan ko muna doon sa ano, kasi maliit na yung barangay ninyo. Ilan ba yung ano niyo diyan, yung residente niyo, yung population ninyo, CAP?
1: Sa ngayon nasa 992 kami.
0: 992
1: household.
0: Mm-hmm. So, 992 household.
1: No, 992 population lang, bali 400 plus ang household namin.
0: Oh, so 400 plus household, 992 na yung individual na, base sa phase A.
1: Opo, Idol.
0: Oo, okay. So, yung inyo po, yung land area, medyo maliit lang. Diyan lang sa may katedral, di ba? Pababa ng pier?
1: Oo, Idol. Maliit lang talaga yung area namin.
0: Okay. Yung national tax allotment nyo, CAP, magkano?
1: Nasa 1 lang po kami. Nasa 4.1 something lang po kami.
0: Nako, 4.1 something lang. Oo. Medyo maliit yan, no? Maliit yung pondo ninyo. Maliit lang din yung barangay. Paano nyo sa dami, kahit na gano'n yung population ninyo, alam natin, ay marami pa rin pangangailangan yung ating mga kabarangay. Paano ninyo ginagastos yung pondo ninyo? Kasya ba, Kapitan, sa mga programa ninyo?
1: Pagdating po sa ating program, inuuna po na pinapriority po natin talaga yung mga unang pangangailangan ng ating mga kabarangay, katulad niya ng mga drainage system na yan, CCTV. Yan po yung ating mga nagiging project dito. Kung paano ang dapat na makatulong sa ating kabarangay, ayun muna yung ating pinapriority. Medyo maliit talaga yan kasamang Mike, Idol.
0: Okay. So doon sa drainage system, so meron na po kayong napagawang mga drainage system?
1: Mga open canals po, open canals. Pati yung mga pathways natin, sa ngayon, awan ng Diyos, kumplito na po yan. Simentado na po. Meron na lamang pong naiiwan dito sa harapan ng init, kapunta doon kay Labintorillo. Pero yan po ay nabudgetan na rin ng sa tulong ng ating mahal na Congressman Gil Acosta Jr. Itutuloy-tuloy na po yan.
0: Okay. So meron na po doon sa doon pababa yan doon, eh. Medyo matarik yan doon pababa, eh.
1: Idol, matarik dito sa baba. Pero sa ngayon, yung mga baba na yan, kompleto na po yung ano natin diyan, pathways natin, simentado na lahat.
0: Yung dito sa likod ng ano, sa likod ng NFA, ano ang sitwasyon diyan? Kasi di ba medyo bangin pa yan diyan, eh, bangin.
1: Oo, Idol, sa ngayon na napagawa na rin natin ng kanal diyan, kinabitan rin natin ng CCTV para sa kaligtasan ng ating mga kabarangay.
0: Okay. So, yun ang maganda. So, may kanal ka na, tapos may CCTV. Yung CCTV, ilan pirasong CCTV, CAP, yung nilagay nyo?
1: So ngayon, Idol, nasa 18 cameras na po kami, buong barangay.
0: Wow, 18 cameras. So talagang dahil sa CCTV na yan, ay kumusta yung inyong piscine order? Malaki ba yung naitulong niyan?
1: Talagang napakalaking tulong nitong CCTV, Idol, Idol Mike. Marami na po tayong na-recover dito ng mga gamit, kahit na hindi natin mga kabarangay.
0: Mm-hmm.
1: Talagang nakakakuha tayo dyan ng mga gamit at agad natin na ibabalik.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating naman sa piscine order, awa ng Diyos, may kwento kasi yung ano natin, may audio yung ating mga kamera. Mm-hmm. Once na nakita natin yung mga kabataan na mga 9:30 or 9:45, winawarning na po kagad natin yan. Pinapapuntahan na natin ang ating panod. Nagsasalita tayo sa ating CCTV.
0: Mm-hmm.
1: Nang sa gayon makakuha agad yung mga kabataan.
0: Yun, napakagandang ano yan ha. Kapitan ha, yung CCTV ninyo may audio. So, hindi na kailangan pang puntahan ng tanod. Doon na lang kayo magsasalita. Uwi na kayo. Corpio na. Ganon.
1: Opo, Idol. Pero kahit na nag-warning na tayo, umikot pa rin talaga yung tanod natin para masigurado tayo.
0: Oo, yun. So, napakagandang proyekto talaga yung CCTV. At kung ganun, para maliban nga doon sa pag-ikot ng tanod, nasusuhito nyo kagad yung mga kabataan dahil may audio pa.
1: Opo, Idol, opo.
0: Magkano yung kirastos nyo dyan sa CCTV cameras?
1: Umabot na po kami ng 100 plus dito.
0: 100,000 plus?
1: Hindi ako magkamali. Mga, kuha na po ito, mga 180. Kuhan po kasi ito siya, pang-outdoor.
0: Ayun.
1: Nakakunik lang siya sa Wi-Fi.
0: Mm-hmm. Okay, so ano siya? Kumbaga, walang wire.
1: Wala, Idol.
0: Oh, walang wire. So maganda 'yon. So napakagandang proyekto 'yan na pagkakaroon ng CCTV. So may plano pa ba kayong dagdagan 'yan o bastante na 'yan sa buong barangay?
1: May tatlo pa po, may kulang pa pong tatlo. Kung papalarin tayo, awan ng Diyos, next year dadagdag pa tayo ng tatlo.
0: Oo, 'yun. Okay. So
1: para palikop lang po natin 'yung simula po kasi talagang na-observe din namin, simula po talagang nung naikabit itong CCTV, pati yung mga nakawan po, wala na pong kwan. Bihirang-bihira na po.
0: Bihira na. Ay, kasi kitang-kita sila doon. Tapos kung maliwanag pa, kung may street lights pa, di ba? So,
1: kasunod po yan, Idol, hindi ko naibanggit kanina, sa proyekto po na binigay sa atin ng ating mahal na congressman ng La Costa Junior ng 3rd District.
0: Mm-hmm.
1: Kasama po yung completion of road, pati yung kwan po, mga sisita kwan po, street light sa bawat zone.
0: Ayun.
1: Solar light po.
0: Solar lights, no? So, maganda yun. Kung maliwanag, tapos may CCTV, talagang yung nakawan talagang wala na. Ngayong buwan ba may naitalaki yung nakawan o wala na?
1: Awa ng Diyos po, matagal na panahon na medyo wala na po.
0: Wala na, no? Dahil natakot siguro sila may CCTV. Tsaka
1: aware
0: na sila.
1: Yes, Idol.
0: Mm-hmm. Yan maganda yun kasi pag may magnanakaw, makikita kagad ng tao o kaya ng tanod, pwedeng takbuhin na kagad.
1: Opo, Idol, ito kasi camera na ito ay napakalinaw ngayon. Ang advice natin sa ating mga tanod, minsan personal din tayong sumasama yan sa kailang mag-duty.
0: Mm-hmm.
1: Once na nakita kasi dito sa CCTV bagong muka,
0: mm-hmm,
1: agad na pinatatakbuhan natin ang tanod yan.
0: Mm-hmm.
1: Tinabanong kung saan papunta at anong mga kailangan para nang sa gayon talagang kuwan tayo.
0: Oo. So yung monitor ng CCTV ninyo, nandoon sa mga tanod outpost, nakaharap sa mga tanod?
1: Nandito po sa barangay, Idol. Ang sistema po namin is may isa talaga siyang nakapupos sa CCTV lang.
0: So yun. So yun talagang binabantayan yung CCTV?
1: Oo, yes, Idol. Pag medyo may na-monitor na kakaiba, tatakboy ng dalawa. Kung dito naman tayo, may unsit radio naman.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nagkukuntakan lang sa CCTV kung saan papunta yung tao.
0: Kasi medyo maraming lusot-lusutan dyan sa inyo, Kap.
1: Opo, opo, tatuyan, idol. Kaya, lusutan niya, nagpagkakaisa hanggang si Plin, lusutan niya dito.
0: Oo. Kaya talagang matindi yung pagka nagkahabulan, matindi yung habulan dyan. So simula, dahil sa CCTV project ninyo, 18 worth 180,000, ay wala na kayong naitalang nakawan.
1: Sa ngayon po, idol, wala. Matagal-tagal na panahon na po. Awan ng Diyos, wala naman.
0: Okay. So napakagandang proyekto na pwedeng gayahin nung ilang ng mga barangay, no? Sa kabila ng napakaliit na pondo ninyo, nasa 4 na milyon mahigit lang, pero nakagawa kayo ng napakagandang proyekto, Kapitan.
1: Opo, idol. Talagang siyempre yun naman ang pinangako natin sa kanila na pagdating sa kanilang kaligtasan, yun ang una nating pinangako.
0: Okay. So, may napansin kami na mga kinakabit ninyo, yung mga paalala, no? Merong no parking, tapos meron pang mga paalala sa publiko, yung dito sa road clearing ba ito, tsaka yung pag-inom ng alak sa kalsada. Ano po yung mga ano na yun? Kayo na rin po na gano'n, budget na rin ng barangay ang ginamit ninyo.
1: Ayos, idol, ginawa na lang natin ang paraan. Wala yan sa budgeting. Alam naman natin sa barangay. So, wala talaga yan. Di natin mababudgetan yan. Gawa na lang ng paraan yung council. Nung sa gayon, makasunod tayo sa ginawang kautusan ng ating DILG.
0: Oo, kasi tapos na yung budgeting bago pa lumabas yung kautusan ng DILG, di ba?
1: Oo, yes, idol.
0: Oo. So, yun na lang. Nag-amot-amot na lang kayo.
1: Gano'n na lang, idol. Gano'n na lang nangyari. Gano'n na lang ang nangyari sa amin.
0: Kaya nga, oo. So, sa road clearing, wala na rin kayong problema dyan?
1: Sa ngayon po, idol, sumusunod naman yung iba. Pero siyempre, hindi natin maiwasan kasi may mga truck na galing ng pier. Once na nagbaba lang ng pangarga, ang advice kagad namin, hindi kayo pwedeng tumagal dito ng 10 minuto, pagbaba, diretso na kagad kayo.
0: Okay.
1: Ang totoo niyan, alas 6 pa lang, nasa kalsada na tayo, may hawak na tayong megaphone. Nagpapaalala tayo sa mga motorista natin na mawalang parking sa ganitong area. At nakapag-deputize na rin po kasi kami, idol, nakapag-deputize na rin kami sa City Traffic Management Office. May sarili na rin pong panikit ang ating barangay.
0: Ayun, so maganda yun. So yung galing sa city ano sa city traffic management office yung ticket niyo?
1: Oh yes, idol.
0: Okay, so kayo na yun ang maganda pala. Ilan yung talon niyo na deputized ng city traffic management office, Kapitan?
1: Bali 12 po, 12 lot. Pati kasama pa yung council.
0: 12.
1: Pati council po, napadeputize po kami.
0: Ayun, so maganda yun. At least kayo na mismo yung magtitiket pa doon sa mga makukulit na mga magpa-park dyan. Kasi kadalasan pag may simba, di ba? Pag may simba, talagang maraming nagpa-park. Hindi nyo naman mga residente yung karamihan.
1: Yes, idol. Pagdating naman, idol, sa Sunday, hindi tayo kaanong may pit dyan bilang respeto rin sa ating mga buboto at mga sa simbahan. Pinapayagan po natin yan. At kung hindi na po kakasya, dito po yung Rizal Park, pinapaparkingan din po namin every Sunday yan.
0: Okay. So mas maganda 'yon. Oo. Kap, yung nakaraan may training kayo, Kap? Pakikwento nga, Kap, ano yung training niyo nung nakaraan?
1: Nung nakaraan naman po nagkaroon po kami ng training sa together with the City PNP. Yun po yung Barangay Peacekeeping Action Team BIPA training. Apprehending, proper blatter, yung paano po natin i-secure, kung paano, alimbawa, may sa mga bomb disposal team, kung paano po natin i-secure yung mga ebidensya at kung paano natin i-coordinate sa kanila ng maayos.
0: Oh, yun ang maganda, no? May mga training tayo ng mga ganun.
1: Oo, yes, idol, kailangan talaga ng ating mga tanod dyan. Gano'n na rin kami mga barangay official.
0: Kap, ano po yung mga challenges na kinakaharap nyo sa inyo pong barangay?
1: Sa ngayon naman po, maayos naman ang barangay, maliban lamang po siyempre doon hindi natin maiwasan yung pagdating sa kalusugan ng ating mga kabarangay. Sa liit na naman ng talagang intay namin, ang punong barangay dito, nagsisildo na nag may honorarium lamang na 10,912. Yan po yung isa talaga sa mga challenge sa amin, yung pagdating na lumapit sa amin yung aming mga kabarangay kung paano namin susolusyunan.
0: Sa health, yun ang problema natin.
1: Yun lamang po yung health.
0: Yung health, oo. So doon sa insentibo.
1: Opo.
0: Meron bang ano, yung may mga city paid na health worker kayo?
1: Pakiulit.
0: May mga city paid, yung iba tumatanggap na insentibo sa city government. Meron kayong ganon?
1: Yung health workers po natin, yun lamang po. Bali, lima po sila. Yung BHW, BNS, BSPO, TBSI.
0: Oh, okay.
1: Pati yung BCWPC po natin, yan po yung mga may mga incentive sa ating city government.
0: Okay, so yun lang yung ano, medyo mababa yung insentibo nila.
1: Opo, Idol. Bali, ang naging counterpart lang po ng ating barangay dyan, sa liit na ng ating intay, parang ilan ang isang buwan nila? 2,000 na lang po ang isang buwan nila.
0: Nako, maliit lang talaga. So, sa kung pag-i-combine mo, sa city, ilan tinatanggap nila?
1: Hindi po ako sure kung 5,000 or 6,000 na po yan sila.
0: Oh, tapos 2,000.
1: 6,000 na, Idol, 6,000.
0: Plus 2,000. Nako talagang, oops. Di bali, tiis-tiis lang. Hanapan na magagawa din ang paraan.
1: Ganun talaga ang mangyayari, Idol. Hindi tayo pwedeng sumuko sa mga challenges.
0: Oo. Pero doon sa pagdating sa health, ano yung isa sa mga, kahit isang programa lang, anong ginagawa niyong program, Cap?
1: Tuloy, continuous po yung ating immunization dito, pagpapa-vaccine, pati yung prenatal, yearly rin po tayong nagkakandak ng medical and dental mission.
0: Okay. So yun, napakahalaga nun sa ating mga kababayan na walang pampagamot o pampacheck up. Yung medical mission, doon lang sila talaga nakakapagpagamot.
1: Opo, Idol. Katunayan, katatapos lang po natin yan last month. Continuous din yung ating pagpapaging para sa ating anti-dengue. Tayo, personal tayong nag-i-spray niyan.
0: Nako, napakasipag naman. Yung pinaka-challenge natin, no, yung pagdating sa health, magtatag-ulan na naman yung yung sa dengue. Yan talaga yung natin yan ang miso nagiging challenge sa mga barangay. So yung barkada, kalinisan sa barangay tuwing Sabado. Meron ho ba kayo diyan, Cap?
1: Tuloy-tuloy po tayo dyan. Ang totoo niyan, apat na bisis na rin po tayong maikwan dyan sa...
0: Hello?
1: Yung barkada kalinisan. Oo. May picture.
0: Nang DILG?
1: Yes, Idol.
0: Oo, talaga namang napaka... May ano dyan meron kayong mga bayo, tama ba? Bayuman?
1: Opo, Idol. May bayuman tayo, lima.
0: Lima? Oo, yan talaga yung nagmimintin ng inyong kalinisan dyan?
1: Oo, yes, Idol. Sila talaga yan. Umaga-umaga yan. Nandito yan sila sa bawat kalye ng ating barangay.
0: Isa sa mga masasabi kong malinis na barangay, napansin ko, sa inyo, parang walang wala akong kalat na nakita na pumasyal ako dyan dahil sa mga bayuman.
1: Medyo maigpit talaga tayo dyan, Idol, pagdating sa kalinisan. Kung napapansin nyo, pag umaga, kasama tayo ng mga bayuman yan para nang sa gayon, magtaas din yung moral nila na nandyan tayo kasama nila sa paglilinis.
0: Kaya nga Sila ba yung, may video tayo dito yung binigyan ng tagto 200, sila ba yon o iba yon?
1: Kasama yan sila dyan, Idol, kasama. Pati yung mga tanod natin.
0: Oo, yan engineer, pakita mo nga yun, yung pinakita yung binigyan ng tagto 200 ni Kapitan, talaga namang, pang-almusal?
1: pang-almusal yan, Idol. Pagpapalang ba natin sa mga kwa natin, mga kasamahan ito sa barangay.
0: Iyon, kaya nga. Kahit na maliit lang yung NTA ninyo, nakakabilib yung barangay ninyo, yung pamumuno ninyo, Kapitan, kasi nagagawa ng paraan yung mga katulad sa kalinisan, sa peace and order, ay nagagawa nyo pa rin, nagagawa ng paraan para maging maayos yung barangay.
1: Yan rin po yung epekto nung magkakasundo talaga lahat ng council. Talagang pag medyo kinakapos kami, tulungan na lang kami.
0: Mm.
1: Ayun lamang ang pinag-usapan namin.
0: Yun. So yun ang the best talaga pag nagtutulungan, yan daw ang susi sa kaunlaran. Yan. Kaya nga. So, tuwan-tuwa ako dito eh. Namimigay ka ng 200 eh. Makikipila rin sana ako eh.
1: So, well, nagana ito pang almusal ng mga kasamahan natin sa trabaho.
0: Kaya nga. Kap, maraming salamat po sa time na pinagkaloob nyo sa amin at ibahagi nyo yung mga programa ninyo dyan sa inyo pong barangay, at sa tingin ko yung mga nakikinig sa atin na mga barangay ngayon ay meron silang napulot na aral at proyekto na pwede nilang gayahin sa kanila pong barangay. Mensahe nyo na lang po sa atin, sa inyo pong mga kabarangay at sa lahat ng mga nakikinig natin.
1: Muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa inyong mga tigapakinig, sa ating mga kabarangay, sa aking mga kabarangay. Makakaasa po sila na tuloy-tuloy ang ating pagsiservisyo ng tapat sa kanila, at ang pirang para sa kanila ay mapupunta rin sa magandang proyekto para sa kapakinabangan ng ating mga kabarangay.
0: Opo. First term pa lang, Abna. First term ka pa lang.
1: First term pa lang, Idol. Parang naabutin mo pa ako eh.
0: Walang ganon. Kagawad lang tayo. So first term pa lang, ha? Pero marami nang nagawa, ha? Talaga namang mukhang sa second term, talagang wala ka ng kalaban dyan.
1: Hindi natin masabi ito. Dito, tuloy-tuloy po tayo. Nagpapagawa tayo nung sa 20% natin ngayon, yung rehabilitation ng ating barangayol. Pinagawa na natin yung bakod natin.
0: Uy, maganda. Uy, nga, napansin ko nga. Nakita ko sa post mo. Oo, pinapagawa na pala. Akala ko
1: tapos ito, Idol, yung yung mga kwarto namin dito, pinasalamin na rin natin yung health, pinagawa na rin natin ng cubicle para sa breastfeeding.
0: Mm-hmm. Yun, maganda yun.
1: Pinasalamin na natin yung
0: Ayun, para yung papupunta dyan, meron ka ng breastfeeding room, hindi na mahihiya yung mga ina ng tahanan na magpasuso na kanilang mga anak.
1: Opo, Idol po.
0: Yan. Sige po, Kapitan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa Barangay Liwanag.
1: Okay po, maraming salamat. God bless din po sa inyo.
0: Si Ponong Barangay Christopher de la Cruz, first term bilang Ponong Barangay ng Barangay Liwanag. Napakaganda talaga nung programang CCTV. May boses pa, ha? Yung CCTV nila, ha? Kaya matagal-tagal nang incidente ng nakawan. Dahil sa CCTV nila, walang nakawan na naitala itong mga nakalipas na buwan. Kasi may nakatutok na isang tanod. O, siksikan, makinig kayo, ha? May isang tanod na nakatutok doon sa CCTV camera. So, para kapag may mga bagong mukha, sabi ni Kapitan de la Cruz, aba, pinupuntahan ka agad. O, sino ka? Taga saan ka? Anong gagawin mo dito? Maliban pa, may boses pa yun doon. Diba? So, yun ang napakaganda ng tulong ng CCTV camera na yan. Maliit na barangay, ang pondo nila, 4 na milyon mahigit lang. Biro mo yan, ha? 4 na milyon mahigit lang. Sabagay, maliit lang din yung kanila pong area. Pero ganoon pa man, sa dami po ng mga proyekto na gagawin nila, yung 20% dyan, napakaliit lang. Kwentahin nga natin, ha? 20%. 4 million, ha? 4 million times 0.20. Oh, 800,000 lang. 800,000 lang yung kanilang 20%. So, bawasan mo, CCTV, 180,000. Oh, yan ang 800,000 minus 180,000. Meron ka pang 620,000. So, meron pang mga infrastructure project. Naku, talagang napakaliit nung 800,000 para doon sa ano nila? 20% development fund. Pero sa kabila ng pangyayaring 'yon, aba nako. Meron silang maayos na CCTV camera. At dahil dyan, wala nang nakawang naganap sa Barangay Liwanag. Congratulations! Talaga naman, kitang-kita ang mga magnanakaw, lalo na kung naka-Vision Express capsule ka. Ang mga katropa, yung talo doon nagbabantay sa CCTV, sa monitor ng CCTV sa Barangay Liwanag, dapat talagaan mo yung mata mo, ha? Ay, mga talo natin dyan, ha? Ay, ito, subukan mo, Vision X Plus Capsule. Ah, maganda po itong Vision X Plus Capsule. May mga nutrients na tumutulong sa eye protection, linaw ng paningin at laban sa eye strain. Suporta sa kalusugan ng mga mata, lalo pa para sa palaging babad sa screen. Madaling inumin, suwak sa daily routine, Vision X Plus Capsule para sa malinaw na paningin. Magbabalik pa ang ating programang Sentro makalipas lamang ilang patalasta.
2: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Payne. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
8: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3

0: Urban Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
2: Balik tayo sa atin pong programa. Pati ko muna na magandang araw si Sir Eco HLR. Pakitawagan mo na si Mang Lino, sir. Sabi ni Sir Eco HLR, katropang Mike, pakibati kami dito sa Barangay Port Barton. Pakibati na rin si Nandoy Hosos, Rodney Hosos, at si Bonbon Viray, Aileen Sarmiento, Jobit Singson, Solid XFM Mobile Apps yan, Solid Santon Herbal Oil yan. Thank you. Siyempre sa kay Kagawa Jonathan Soto, kay Nilo Cuyos, at kay Sir Salde Parangue na nagkakabit ng ilaw dyan sa may Golden Valley. Magandang umaga sa inyo, ha? Ingat kayo dyan, ha? Kagawad, ha? Napakasipag ni Kagawa Jonathan Soto, ha? May magandang balita tayo sa mga multi-cab driver at saka jeepney driver. Kanina po, ay pumunta po sa City Hall. Nag-courtesy call kanina ang kinatawan po ng Land Transportation Office Franchising and Regulatory Board, LTFRB Mimaropa, na si OIC Chief Transportation Development Officer Lemuel Jan Selva at si Administrative Aide Alexander Fuha. Sa maikling pagpupulong po kasama ang City Social Welfare and Development Officer, si Ma'am Remy Beltran, tinalakay po yung pamamahagi ng ayuda. Ayuda ito, ha, ayuda! Para po sa mga multi-cab at jeepney driver sa Puerto Princesa at iba pang bahagi ng Palawan sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation Program, AX. Sige, bihay pa raw siya. Sige, kakayanin pa ba? 5 minutes, sige. Hintayin natin si Mang Lino para anong reaksyon niya dito. 5 minutes pa si Mang Lino, sige. So, magkakaroon po ng ayuda na yung mga jeepney at mga multicab natin. Ang LTFRB naman po ang nanguna po sa pagbuo at pag-validate ng listahan ng mga beneficiaryong driver. Ang payout po bukas sa mga multicab driver. Bukas sa Balayong Park, Balayong People's Park, kung saan 537 na kwalipikadong multicab at jeepney drivers mula po sa Puerto Princesa makakatanggap ng tig 5,000 pesos. 5,000 pesos pala ito, ha? 537 kwalipikadong multicab at jeepney driver mula po sa Puerto Princesa. 5,000 pesos mula po sa DSWD. May karagdagan pang 29 mula naman po sa ibang munisipyo. Yun pong ayuda, pwede na pong makuha bukas sa Balayong Park alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon. Yan na, alas 8 na umaga hanggang alas 8 ng hapon, pwede nyo na pong makuha yung ayuda. Ha, mga katropang driver, multicab driver at jeepney driver. Inaasahan daw po mga katulong ang cash aid para maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa hanay ng mga driver. Ngayon, tumaas na naman ang presyo ng langis ngayong araw na ito. At may listahan si Manong Lino dito. May listahan, mukhang alphabetical ito, eh. Ha? Paki-flash mo, sir, yung announcement ng DSWD. Kasi ano ito, eh, yung jeepney or driver na ang apelyido ay nagsisimula sa mga litra. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, pag ang apelyido mo ay nagsisimula sa letter A, Apple, at nagsisimula naman sa letter ba, Bravo. Yan, ha? Alas 8 na umaga hanggang alas 10 ng umaga kayo. Para hindi ito magka-sabog-sabog.

0: magkagulo. So yan ha, tatandaan nyo ha, alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga, yung mga multi-cab driver, yung mga jeepney driver na meron pong apelyedo nagsisimula sa litrang A at saka sa litrang ba. Pwede mo pa isum mo yung ano, isum mo yung ano, yung diyan sa oras saka yung sa mga litra-litra. Yan, yan engineer. Yan. Oh, para malaman nila yan, ho. Oh. Yan ha. Yung pagdating ng alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, yung apelyedo naman nagsisimula sa litrang C, D, E, F, G, H. Yan ha. Ibig sabihin na sa validation ng DSWD, mas maraming mga multi-cab jeepney driver na nagsisimula sa ang apelyido sa litrang A at B kasi dalawang oras yung ano eh, dalawang oras yung sa kanila. Ha? Sa bagay, dalawang oras dito. Ayan ha. Alas 10 hanggang alas 12, mga apelyido ang nagsisimula sa C, D, E, F, G, H. Pagdating naman ng alas 12, no, wala pa lang itong noon break. Pagdating ng alas 12 hanggang alas 2, yung mga apelyedo namang nagsisimula sa litrang I, J, K, L, M, N, O, P. Yan ha? Tandaan nyo ha? Pagdating naman ng alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, abay, yung mga apelyedo nagsisimula sa Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ABCD lang tayo dito ha. So yan po ha, hanggang dahil kung matatapos nila ng alas 3 yan, siyempre yung mga hindi makakapunta hanggang alas 5 pa naman sila, i-accommodate nila yan hanggang alas 5 po ang mga katropa. Ano po ang pwedeng dalhin? Mga sumusunod: original driver's license, isang kopya ng malinaw ng Xerox ng driver's license na may tatlong pirma. Ha? Ano ito? Wet fresh signature. Yung bagong pirma yan, bagong pirma. Huwag yung lumang pirma, ha? Tapos, itim na ballpen. Itim na ballpen at refreshment tulad ng tubig, candy, or biscuits. Yan ang dadalhin nyo, ha? Wala pang alamin natin kay Manong Lino. Baka doon na naman, magkatalo na naman sa driver's license. Ito yung problema. Pagka yung driver's license mo, yung code mo ay hindi ka pwedeng mag-drive ng multicab. Yari na naman nakaraan, di ba? Ganun sa tricycle. Dapat siguraduhin ninyo yung driver's license ninyo may code na pwede kayong mag-drive ng multicab. Talaga naman, oh. So yan ha. Ayuda yan bukas. Mga lehitimong jeepney and multicab drivers, hindi po ito mga kulurom ha. Yung meron pong mga prangkisa yan. Diyan po sa Balayong Park, sa basketball court, Barangay Santa Monica, Puerto Princesa City. Yan ha. Yung dito po sa may gilid po yan, Palawan State University. So, punta po kayo bukas alas 8 ng umaga. Pwede na kaya si Mang Lino? O, bago tayo, kasi 5 minutes na lang, mag-nationwide newscast na. Pero kung hindi kakayanin, doon na lang sa programa ni Katropang Ali. Magandang umaga muna. Bati muna natin habang hindi na tayo kakayanin talaga. Shout out Edward Gabinete, idol from Barangay Bangkaw, Bangkaw! Pwede pa? Diyan na? Sige, ihabol natin si Manong Lino Ladera. Manong Lino Ladera, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Makakatanggap na kayo ng ayuda bukas. Manong Lino?
1: Hi.
0: Oo.
1: Magandang umaga, Kajiral.
0: Si Katropang Mike ito.
1: Sino ito? Katropang Mike.
0: Mike Escote.
1: Okay. Okay, good morning.
0: May magandang balita. Bukas makakatanggap na kayo ng ayuda. Ano pong reaksyon ninyo?
1: Ay, talagang masaya kasi yung ating mga chopper makakatanggap ng 5,000 bukas. Meron ng direktiba yung ating mahal na pangulo sa kanyang mga DSWD at LTFRB, kaya bukas makakatanggap na sila. Alwan din ng konti.
0: Dumating na yung taga LTFRB Mimaropa, nag-courtesy call na kay Mayor kanina, at kasama sa pulong nila si yung CSWD, at bukas nga ay tuloy na itong pamimigay ng ayuda. So meron lang alas 8 ng umaga hanggang alas 10 yung nagsisimula sa letter A tsaka sa letter B na Pinedo. Meron silang mga ganong mekanismo para hindi magkagulo. Pero alas 8 hanggang alas 5 yung pagbibigay ng ayuda. Manglino, paano ito? Yung bang, kasi di ba may isa sa mga requirements, yung driver's license, yung may code, paano yung may code na ano? Na halimbawa, meron multi-cab driver na sa driver's license niya, code niya, ay hindi pala pwede siya mag-drive ng multi-cab. Paano yun?
1: Anong hindi mo sabihin, ano?
0: Katulad nung nakaraan sa tricycle, yung driver's license ay walang code. Di ba may code yan yung driver's license? Yung code, wala siyang code para mag-drive ng tricycle. So, hindi yun nakatanggap nung nakaraan. So, dito ba sa multi-cab, ganun din kaya yung patakaran? Ano ba patakaran na in-explain sa inyo?
1: Wala namang ano eh, basta yung nilagay nilang requirements, diba? Nakita mo rin ko sa pinadala natin. Mm. Yung tawag dito, yung driver license, pasirox copy.
0: Mm.
1: Pero meron daw to follow na tinatawag na QR code.
0: Mm.
1: No?
0: Oo.
1: Kung meron silang PCID, okay lang. Ngayon, kung wala naman, pwede naman umano lang ano eh. Pwede naman sila mag-ano sa Chrome na hanapin nila kung wala pa silang PCID. At pag-press na sila, mas maganda.
0: Mm-hmm.
1: So, madali na lang yan doon. Total, yung ating mga taga-TSWD, tutulungan din sila na kung paano ma-ano yung mga ano. Kaya, ini-record lang ngayon para mapadali pagdating doon na ano ba. Pero, yung ating mga TSWD, kung ano ang naibinigay nilang mga requirements, ipoprovide ko ngayon kung sakaling may pagka pero pa silang mga additional, palagay ko wala na rin siguro kasi yun lang naman eh.
0: Oh, tama.
1: Hindi na rin nila pahirapan yung ating mga multi-cab driver eh.
0: Oh.
1: Matagal na nag-hirap, baka mamaya may umatake na naman ng high blood dyan, wag naman. So, oh. Diba?
0: So malaking tulong ito sa inyo?
1: Ayaw po, malaking tulong para sa gano'n makabili ng fuel, pambayad sa utang, pambiling bigas, lahat. Gano'n lang, wala rin mapupuntahan, talagang pasasahan din para sa pamilya rin.
0: Opo. Manong Lino, medyo nabitin lang tayo sa oras ngayon. May news ka sa kasi tayo from Manila. Maraming salamat ha, sa inyong pagtanggap ng tulong ng tawag namin at bukas may tulong na kayong makukuha sa gobyerno. Salamat po.
1: Okay, maraming salamat po.
0: Eksaktong alas 12 na kasi ng tanghali kong Manong Lino. Maraming salamat. Yang Soberano Arquesa, good day. Elden Escoben, good afternoon po sir. Pag-greet po ng happy birthday kay JBR Escoben, MBTCN, good health. Salamat po, God bless. Edward Gabinete, hi, ding sir, ding Estrella. Magandang tanghali. Aida Santiago, good morning katropang Mike. Binabati ko asawa ko na si Daryl Santiago dyan sa barangay Tanabag. Naglalaban ng bangkarera. Baka ng West Fighter. Shoutout sa driver po ang lumalaban ngayon. Sana manalo. Thank you. Isabelita Yap Ranyada, watching from Manila. Chi Maran, thank you po. Kaya timawing dapat ganyan. Thank you. Philip Cinco, sana lahat ng barangay may CCTV. Yung iskrita ng mga CCTV. 12:01 ng tanghali sa ngalan ni Katropang Ken Dancel, ang gumadali na ako eh, at ni Katropang James Nava. Ako po niyong lingkod, kagawad Mike Escote. Maraming salamat. Susunod ka agad. XFM Nationwide News. Thank you!

0: mga paunang headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano, parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
1: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
1: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
1: Sa balitang regional, bangkay ng lola natagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero, isinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
1: Sa balitang showbiz, Ina de Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
1: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkang Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 6:01 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to, namataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng Bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX, na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman ng manitalang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
2: XFM News Nationwide.
1: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, mas ramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakit na sa 3.9% ang average inflation para sa unang 4 na buwan ng taon.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ng epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ng dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December
2: 12, 1962. XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to. Oh. Mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni na Tulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na 2 taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nirerespeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpahayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iaakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang issue sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors at ang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
2: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang hinihintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso, habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang paghahain naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 ng umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakda pong tumagal ang process na ito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
2: XFM News Nationwide.
1: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang access sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala katropa, meron pong Sham Motorcycle Taxi Firms. Pinimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Siyam na motorcycle taxi firms ang ipinasubitin ng show cause order ng LTFRB dahil sa umunoy paglabag sa bilang na autorisadong ride-hailing units sa kabuuan. Umabot na sa 30 kumpanya ang iniimbestigahan matapos lumabas sa distribution ng fuel subsidy na mas marami ang unit na isinubiti kumpara sa official na database. Ayon kay LTFRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananakot ang mga lalabag sa regulasyon, kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng servisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa, sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
2: Balitang regional.
0: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak suspect sa pamamaslang. Katropa natin sa Balita, Altea de la Cruz na XFM Santiago.
5: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar, habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect, at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paan ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad, at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang ng kaso ng parricide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
1: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
6: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16 anyos na babae sa nasabing ilog, at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya, dahil napansin umano ng mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4, taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic, pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari, kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog, dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
0: Lalaki, natagpo ang patay sa gitna po ng taniman dyan sa Sara, Iloilo. At katropa natin sa Balita Air Espinosa, XFM Iloilo.
7: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet at 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusundang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
1: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
8: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibuga ay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo na kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibuga ay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inamin ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
9: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bayan ng Buadi Paso, Buntong, Lano del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, member ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukaer Jongkat, nahaharap sa kasong murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lano del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, dalawa sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
1: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
0: At katropa, sa isa mula po sa 2 low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
1: Katama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
0: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Lalo tigit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanilang naging biyahe sa South America.
2: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang ew matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanla ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pang mamaliit ni Ina at agad na binueltahan niya nga starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing nang talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyan ang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
2: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At ang mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasangin po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome na naman po tayo sa isang edisyon na naman ng ating usapang pangkalusugan para mas marami tayong matutunan na life hack para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome. Ayun po mga inquiries, mga katanungan patungkol sa inyong kalusugan. E-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ang ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaran yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. At hindi po ganyan kamasaran, ha? Ang inyong mga katanungan, lagyan niyo ang pangalan po ninyo, ha? At sa mga kababayan po natin, wag na wag kalimutan makainom ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ngayong panahon ng tag-init, Doc, mahalaga na puno pa rin ng mga antioxidants ang pangangatawan po natin. Alam niyo ba na the more na painit ng painit ang panahon, the more na nagko-consume yung katawan natin ng mga antioxidants. At mas marami, Doc, ang mga free radicals na na-absorb ng katawan natin at napoproduce ng katawan during itong hot weather season.
1: Oh, lalo kung kulang ka sa tubig at madalas ay nagsasuffer from dehydration, talagang mas marami yung injury ng ating mga cells. Kaya pinakamagandang shield against cellular injury talaga, antioxidant.
0: Tama, Doc.
1: Kasi ang purpose talaga ng antioxidant, talagang protectionan. Kumbaga, parang protective coating yan, na pum nagpe-prevent ng isang cell na nanghihina at ito ay posibleng mamatay ng mas maaga. Kaya yan ang reason bakit tayo kumakain ng mga prutas at gulay, matay ng food supplement, kasi kailangan natin ng mga powerful antioxidants.
0: Yes, Doc. Ha? Sa mga kababayan natin, mga kasamahan natin dyan, wag na wag pong hahayaan na ma-deplete yung mga nutrients na ito sa ating pong pangangatawan, especially yung mga minerals na deserves as an electrolyte sa ating pong pangangatawan. Ha? Yan yung nagbabalanse ng electricity ng katawan po natin, at the same time, energy ng katawan natin, how well our body functions work, mga internal organs po natin. Itong mga electrolytes na ito, Doc, nagsisilbing ano rin yan, tumutulong yan sa mga neurons ng ating pong pangangatawan, mga cellular ng katawan natin, para yung pagpasa-pasa ng mga mensahe, from cell to cell, maging maayos, maging maganda, mga kaibigan, ha? Kaya yan sila, mga kaibigan, ay need ng ating pong pangangatawan in order to be healthy, para mapanatili yung lakas at lusog ng ating pong pangangatawan. Napaka-importante po ng nutrisyon, ha? Kaya wag na wag kayong magpapawala ng ating pong mga suplemento bilang karagdagan na source of nutrients ng ating pong pangangatawan, ha? Mayibili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong lugar. Hanapin lang lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para po makasigurado na inyong pong inumin. Ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Huwag kalimutan, like and follow ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa ating pong mga promos, announcement po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page. Sa mga nagbabalak naman pong pumunta, bumisita sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, Second floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound. Tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Paul Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Southon Gold Coffee Mix.
4: Good morning po. Ano pala natin?
5: I'm Rose.
4: So, sa kape po ininom niyo, ano po yung panlasa mo?
5: So, walang swak yung lasa. Lasang healthy at syempre hindi lang siya basta kape. Nagkape ka na, gumanta ka pa. Kasi meron siyang glutathione at saka collagen. Rare yung lasa neto. Ito, pasok siya sa panlasa. Masarap na.
3: Southon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
6: Atay, after nyo pong matikman yung Southon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
7: Kakaibang lasa ng Southon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakot ko na ikaw, diabetic, di matamis. Okay. Yung katamtawan ba?
6: Pasok po sa panlasa niya, no?
7: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Southon. Yan ang totoo. Kasi po, hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao. Hindi ito i-introduce sa market, eh.
6: So, nagkakapi po talaga kayo ng Southon Gold Coffee Mix, tatay?
7: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drug store, eh.
6: Thank you po, tatay.
7: Okay to.
3: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Southon Gold Coffee Mix. Kahit mainit ang panahon, Dok, hindi mapipigilan ng mga katropa natin dyan na magkape.
1: Tama
0: ka kapag
1: dyan.
0: Coffee is life talaga.
1: Oo, oh, iba yung diskarte. Yung iba nag-ice coffee.
0: Yun, no. Oh.
1: Kasi ang habol mo naman dyan yung content.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kasi minsan talagang yung ibang kababayan, mga katropa natin, baliwala sa kanilang init.
0: Oo.
1: Pilipino ba naman, eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga ng isang vlogger na taga ibang bansa, eh, yung foreigner.
0: Mm-hmm.
1: Dito lang daw siya nakakita sa Pilipinas ng Yung pagkakape talagang walang pinipiling oras.
0: Walang pinipiling panahon.
1: Walang pinipiling panahon. Basta makakape.
0: At syempre, pagkape ang pinag-uusapan do. Ay mahalaga na tingnan natin kung ano yung nilalaman ng mga kape na iniinom natin. Ha? Sa mga kababayan natin dyan, subukan nyo po ang Santone Gold Coffee Mix. Ang Santone Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay naglalaman po ng mga powerful herbs na makikita rin natin doon sa ating Santone Gold Herbal Capsule. Ha? Kung baga, nai-enjoy mo yung pag-inom ng capsule, Doc, sa pamamagitan ng pagkakape.
1: Tama. Kasi yung iba naman, iniisip nila, wala naman akong sakit. Kailangan ko lang talaga mag-enjoy.
0: Oo.
1: So habang nag-i-enjoy ka sa paghigop ng coffee, at least meron kang ano, nutritional benefit na hindi mo makukuha sa ibang kape.
0: Oo. Ang gandaan sa Santone Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan, meron po yan siyang collagen and glutathione. Fun fact about glutathione, Doc. Alam niyo ba na pag mainit ang panahon, lalo-lalo na pagka tayo po ano, ay na-expose sa ultraviolet rays, ang katawan po natin ay mas gumagamit ng mas maraming glutathione.
1: Tama.
0: Since ito ay humahadlang sa pagkontrol ng free radicals sa ating pangangatawan. Kasi pag mainit, Doc, ang free radicals, mas marami ang production nito sa pangangatawan natin. At saka yung pagsagap natin ng mga free radicals. Ano?
1: Tama,
0: mas tumataas yan pagka mainit ang klima.
1: In fact, ang isa daw sa pinakamabilis magpatanda ay yung sikat ng araw.
0: Yan.
1: Based on study, ha. Kaya pag dun ka sa mga lugar na nasa tropical, na masyadong mainit ang panahon, ang mga tao, ay mas matandang tingnan. Kumpara mo doon sa mga ibang mga bansa na mayroong four seasons na kalimitan ay taglamig, na hindi sila masyadong exposed sa init ng araw.
0: Ayan.
1: Kaya ano yan, established facts yan na kapag tag-init, talagang kailangan natin na mas maraming depensa.
0: Isa na dyan, Doc, yung glutathione na makukuha natin sa atin pong Santone Gold Coffee Mix. Eh ano pa ba, Doc, ang ating pwedeng ano, makuha na benepisyo sa glutathione bukod sa pagpapaganda ng atin pong kutis, kasi iba primarily talaga alam nila na para sa balat lang yung glutathione, pero sa mas malawak pa pala na pag-aaral, and mas marami pa palang saklaw ito na tinutulungan sa ating pangangatawan.
1: Actually, parang side benefit lang naman yung pagputi. Saka yung pagganda ng balat. Kumbaga, hindi naman talaga pampaputi ang glutathione. Kumbaga, ang glutathione, kadalasan tinatawag nila itong master antioxidant. For good reason. Kasi ang trabaho ng glutathione, kumbaga sa ating katawan, protection talaga ito sa ating cells. At suporta sa ating detoxification o pagtatanggal ng toxin at pag-maintain ng overall health ng isang tao. So ang tanong, ano nga yung glutathione? Ang glutathione ho, isang uri ng tripeptide. Ibig sabihin, pag tripeptide, tatlong uri po ng amino acid ang nag-combine para makabuo ng isang
0: glutathione.
1: Itong glutathione. Itong glutamine, cysteine, and glycine. Yan yung tatlo. Bakit sa tripeptide? Ano? At pag nagsama-sama yan, makakabuo ka ng glutathione. So itong tatlong building blocks na to, ang siyang bumubuo ng bawat cellula ng ating katawan. Kumbaga sa lahat ng cells, meron nito. Kaya originally in the body ay meron talaga tayong glutathione, ano? Pero habang ang although meron tayo sa katawan and the body can manufacture it, ang nangyayari kasi liver ang nagmamanufacture niyan majority of the glutathione in the body. Habang tumatanda ang tao, nagde-decline yung ability ng katawan to produce glutathione. Maraming dahilan eh. Aging, stress, poor nutrition, pollution. Siyempre, pag marami kang ano, kumbaga, kung ang apoy napakalaki, marami kang tubig na gagamitin. Parang ganon yung analogy nun. So, the body, due to aging, due to stress, maraming kalaban ang glutathione. So, kasama na dyan yung infection, yung mga sakit. So, ang production

0: na link sa mga matitinding sakit gaya ng mabilis na pagtanda, cancer, heart disease, at saka yung mga neurodegenerative disorders. So yung glutathione, ang trabaho niya, pag maraming free radicals, magdo-donate siya ng electron sa mga harmful molecules na nagde-destabilize ng ating pong healthy cells. So, kung marami kang glutathione, marami kang something to donate to that unstable, harmful molecules.
1: Para hindi na sila magnakaw.
0: Yes, parang parang lagi kong sinasabing analogy, parang mga zombie. Oh, nanonood tayo ng mga zombie movies, di ba? Tapos may na-invento para mabalik sila para hindi na sila maging zombie. Kunwari lang, yun yung glutathione. So once na ang glutathione ay mag-donate ng molecule doon sa unstable molecule, hindi na sila magiging destructive sa cells natin. Kumbaga yung mga pro-oxidant na yan, ng mga free radicals, marireverse sila. So yun ang trabaho talaga ng ano ng glutathione. So sa madaling salita, piniprevent niya yung pagkalat ng nakapagpapabilis ng pagkasira ng cell sa ating katawan. Pangalawa na importante na dapat ninyong bigyang pansin, ang glutathione is one of the best detox ng katawan natin. Isa yan sa role niya. Kaya kapag ikaw ay nag-glutathione, yung atay mo mas nalilinis ng mabilis. Yung mga heavy metals, katulad ng mga contaminant like mercury, lead, natatanggal yan sa liver natin, sa system natin. Pati yung mga environmental toxin na naiipon sa ating fat, kasama yan sa tinatanggal ng glutathione na dahan-dahan. Pati yung mga drugs and alcohol byproducts, kasama yan. Kaya nga, marami tayong mga wellness doctor na nakikita to help alcoholic patient, nagbibigay sila ng high dose of glutathione. So may treatment silang ganon. So patunay na malaki ang posibilidad ng katawan na makapag-cleanse o detox using glutathione. O kaya nga popular ito dun sa mga gustong hindi tatanda ng mabilis. Diba? Mga celebrity na, ang celebrity kasi puyatan, sobrang yung stress nila, stress yung buhay. So they often use glutathione. Okay? And another thing, ang glutathione is kilala bilang optimal immune protection na nakakatulong sa ating immune system para mas maging malakas sila. Nai-enhance kasi niya yung activity ng ating white blood cell based on study, nare-regulate yung inflammation at tumutulong para mas maging effective yung paglaban ng immune system natin sa mga infection. So ibig sabihin, pag mababa ang glutathione level ng katawan mo, pwede kang mas madaling tamaan ng mga infection. Given na yung function ng cellular repair and DNA protection na tumutulong itong glutathione to repair and regenerate yung DNA ng cells natin kapag nagkaka-problema. Kaya, kumbaga yung mga causes of cancer, kasi ang causes of cancer is abnormal cell growth because of corruption of the DNA ng cells. Na instead na mag-produce ka ng healthy cell, yung cancer cell, nagpo-produce siya ng corrupted rogue cell ng katawan. Yes, so... And another purpose of glutathione is tulungan yung balat na ma-prevent din yung pigmentation. O, kasi yung glutathione, ang trabaho niya is ini-influence niya yung healthy tone ng ating skin. Hindi ibig sabihin pampaputi. Kasi hindi niya tinatanggal yung melanin. Kumbaga, ang ginagawa lang niya is nire-regulate niya yung hindi normal na production of melanin in the skin. Kasi ganito yan. Bakit pag ikaw ay nasa isang tropical country, like tag-init, kahit hindi ka masyado nagbibilad sa init, nangingitim ka.
1: Tama daw ko.
0: Kasi assuming the body is automatic, pag alam ng katawan ng brain mo na masyadong mainit ang panahon, it will automatically produce melanin para proactive siya. Para proteksyonan yung balat mo against...
1: Kumbaga automatic response ng katawan mo yun.
0: Oo, kaya nga yung iba naligo sila sa dagat. Hindi naman sila masyado nagbilad, pero parang nangitim sila.
1: Tama daw.
0: Kasi ang katawan automatic. Kaya yung ibang mga nagpapaputi, talagang hindi na sila nag-i-expose sa ano, sa init. Kahit konti. O kasi nga, the body is automatic. It will produce. Kaya yung nangingitim, di ka naman nagka-sunburn, pero nangitim ka, di ba?
1: Tama daw.
0: Because that's automatic. So ang ginagawa ng liver, nire-regulate niya yung normal response ng katawan. Kumbaga, pag matagal kang nagtitake ng, ano, ng glutathione, automatic nagiging fair yung skin mo. Nagiging mas lighter. Yung mga darker pigments ng skin natin nare-regulate ng tama. Kasi marami naman tayo mga kababayan, hindi naman talaga maitim dapat eh. Kaya lang umiitim sila because of the environment.
1: Exposure.
0: Ibinabalik lang yung normal na tone ng skin natin. Actually, meron akong kaibigan na ano, nakilala na

0: Nigerian.
1: Mm-hmm.
0: Nagugluta tayong sila.
1: Mm-hmm.
0: Hindi para pumuti.
1: Mm-hmm.
0: Para maging fair and ang tawag nila doon is maging maganda yung tone ng kanilang skin.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ko nga, you know, in the Philippines, if you take glutathione, it means you want to be whiter. No, in our country, it's mm-hmm. not. It's detox. It's something like that. Sabi mm-hmm. nga ganun. Kaya, ito ay hindi lang kung hindi ka pumuputi sa glutathione, mm-hmm. meaning, pero gumaganda yung skin mo.
1: Mm-hmm.
0: Meaning, hindi ka naman talaga maputing likas. O, di ba? Kaya nga yung challenge, kung talaga napapaputi ang glutathione, edi yung mga, ano, mga Black Americans, yung mga, di sana nagputi, ano yan.
1: Tama ho.
0: Ay, hindi nga yun yung purpose niya, linawin natin. Okay? So, another benefits of glutathione, it can help to slow down the aging process.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, mataas yung protection ng cells mo eh. Kumbaga, yung cells mo, susunod sa normal process na mamamatay siya sa tamang panahon.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung ano niya. Liver health, protection, brain function enhancement, kaya pag daw ang kinakain natin is more on foods that are rich in glutathione. Kasi mm-hmm. ang glutathione, marami rin pagkain na meron yan.
1: Tama daw ko.
0: Diba? So nagiging mas ano tayo, even yung metabolic function. Diba marami may problema na hindi sila makadigest masyado ng taba. So mm-hmm. tumataba sila, nagkakapati liver sila. Yung may mga diabetes.
1: Mm-hmm.
0: Actually, I know some friend na integrative doctors who use glutathione for diabetic patient. Kasi mm-hmm. according to their explanation, ang glutathione, pag ginamit mo, matutulungan niya yung stability ng blood sugar mo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ina-accelerate niya yung work ng liver to balance your sugar. Kasi hindi lang naman yung pancreas ang responsible. Uh-huh. So ibig sabihin, if you have enough glutathione in your body, can also help you balance your sugar level.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kagandahan.
1: Kasi yung liver natin, meron yung tinatawag na GTF.
0: Mm-hmm.
1: O yan ang nagpo-produce nyo, yung liver area, yung glucose tolerance factor natin.
0: Mm-hmm. So, ang tanong, paano po kukulang ako sa glutathione?
1: Mm-hmm.
0: Anong nangyari sa akin? Ako, hindi ako concerned doon sa iitim ka eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, hindi naman nakakamatay yun eh. pagkulang tayo sa glutathione,
1: mm-hmm.
0: pwede kang magkaroon ng high oxidative stress.
1: Mm-hmm.
0: Lagi kang pagod, lagi kang haggard, hihina yung immune system mm-hmm. mo, ang pakiramdam mo, lagi kang parang nanlalata. Tapos yung risk mo sa development ng chronic disease, like heart disease, mm-hmm. diabetes, cancer, yung mga nerve problem, mas mataas. Oo. Ngayon, ganun din daw yung ang katawan mo, hindi ka makakapaglabas ng enough toxins
1: mm-hmm.
0: dahil main work at isa sa inaasahan ng katawan natin ang glutathione to detoxify. Ngayon, ano reason bakit naman tayo ay bumabagsak ang glutathione sa katawan?
1: No.
0: Mm-hmm. O yun na, yung pagkain mo kulang sa glutathione that will reinforce our own production of glutathione.
1: Mm-hmm.
0: Saka alam mo ba na ang glutathione kinukuha din ng katawan yung production niya sa mga proteins na kinakain
1: mm-hmm.
0: natin. Eh kung kulang ka sa source, di walang gagawin ng katawan mo. Then yung chronic stress, pagtanda,
1: mm-hmm.
0: mga toxins, pag overwhelmed tayo ng toxins, kulang tayo sa tulog. Di ba? Yan yung mga nagpapabagsak.
1: Yan yung mm-hmm. ng level niya sa katawan natin.
0: Oo. Ngayon, ang good news, kailangan daw natin mag-focus sa mga pagkain na kilala bilang nagbibigay sa atin ng support sa ating glutathione mm-hmm. production. Yung mga pagkain na mamayaman sa sulfur,
1: mm-hmm.
0: sulfur rich, katulad ng bawang.
1: Yan.
0: Ay, yung garlic, meron tayo sa Santon Plus Golden, extract pa. Sibuyas,
1: mm-hmm.
0: o broccoli, cauliflower, cabbage. Commonly, yung mga mapuputi, yung mga mapuputing mm-hmm. gulay, prutas, mayaman sa sulfur daw yon na nag-i-enhance ng glutathione production ng katawan. High protein foods. Okay? Sa mga hindi vegetarian, syempre, common sources nila, fish. Egg. Sa mga vegetarian, the best source talaga yung mga beans,
1: mm-hmm.
0: yung mga nuts. Dahil yun ay may first class kind of protein na madaling i-handle ng ating katawan. Isa pa, vitamin C.
1: Mm-hmm. Yan.
0: Ang vitamin C, alam mo, importanteng trabaho. Kaya pala pinagsasama ang vitamin C at glutathione. Mm-hmm. Kasi yung vitamin C ang taga-recycle ng mm-hmm. glutathione.
1: Mm-hmm.
0: Without enough vitamin C, yung glutathione natin can be damaged immediately. But if you have vitamin C, it can help recycle your glutathione. Nire-recycle din pala ang glutathione ng katawan.
1: Kumbaga, nagamit mo na yung glutathione,
0: pagsapat yung
1: vitamin C, marirecycle pa at pwedeng gamitin ulit.
0: That's the work of the vitamin C. Kaya maliwanag talaga yan na yung combination nila, no? Kumbaga, taga ano siya eh, taga revitalize, taga revive ano. Ganon din yung mga ano, healthy fats katulad po ng ano ng avocado, 'yan. Eh mayaman daw ito sa mga natural phytochemicals that can help boost the glutathione production in the body. Mm-hmm. Sa mga herbal naman, turmeric.
1: 'Yan.
0: 'Yan. Actually, turmeric is one of the best na herb na pwede mong gamitin for glutathione enhancement in the body. Kaya tayo, yung sa Santon Plus Gold pa lang, meron ka nang makukuha doon eh, na extract.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa pa ng Yes to Health, nilagay talaga doon sa coffee.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Grabe naman ng Yes to Health eh.
1: Oo.
0: Tinodo na, no?
1: Inisa na lang.
0: Kasi yung glutathione, naniniwala tayo that one of the most needed, aside from vitamin C, ng katawan to help us na mas maganda yung ating kalusugan at talagang preventive yung approach natin. So, for conclusion, ang glutathione is one of the most important phytochemicals that we need to... Actually, hindi lang ito phytochemical because the body have it eh. So, phytochemicals or nutrients from plant, pag kinain natin, yung mga pagkain na yan, it can help revitalize more yung ating glutathione production. We have our own factory of glutathione in the body. Kaya lang, as we age, bumababa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya marami rin function ang glutathione na nako-compromise as we age. Kaya makikita mo pag tumatanda ka na, nagdudugtong-dugtong na yung sakit eh.
1: Mm-hmm. Tama daw ko.
0: So, kaya ang ginawa ng Yes to Health, so to help those na wala naman silang extra budget to buy a glutathione supplement. Ang mahal kaya ng glutathione supplement. Pagbibili ka niyan. So, nilagay na natin sa coffee. Yan yung unang-unang product natin na may glutathione. Every take of Santon Good Coffee Mix. Meron ka ng glutathione, isa sa tinuturing nila na anti-aging, ano, and meron pang collagen. Mm-hmm. Tapos may lima pa na herbal extract herbs, na pwede mong pakinabangan doon sa coffee natin. O, kaya ngayon coffee, pag tinimpla mo, mag naglulutangan yung mga dahon eh.
1: Kikita mo yung mga kulay green.
0: kulay green.
1: Oh. Ano yun? Extract yun ng moringa, mga katropa.
0: O yun po katropa ha, at ugaliin natin na alamin ang pangangailangan ng katawan gamit ang tamang nutrisyon dahil may sagot ang kalikasan kung ano yung pangangailangan ng sistema natin. Siyempre, tulong na rin po yung mga produkto ng Yes to Health na nandun yung mga kadalasan na mimiss natin ng mga nutrients sa ating regular diet. Dahilan na rin sa ating choices, dahilan na rin sa minsan walang choice. kung buti kung may choices ka, ay ang problema yung iba, walang choice kasi walang budget. Kung ano meron dyan, yun lang yung napagtsatsagaan. So, isama po natin yan sa ating regular consumption.
1: Mm-hmm. Mga kababayan natin, ha? Gustong makakuha ng sapat na amount ng glutathione at ma-maintain o ma-retain ang normal level nito sa atin pong pangangatawan. Kasi yung mahalaga doc, ano, hindi lang yung sources niya, kundi kung paano mo ito ma-maintain yung normal level sa inyong pong pangangatawan, ha? So, maraming pwede pagkunan yan, maraming pwede mag-replenish yan sa mga pagkain natin at ganoon rin sa atin pong inumin, ano, na healthy coffee, ang atin pong Santon Gold Coffee Mix na mapagkukunan po, ano, ng glutathione and collagen, mga kaibigan.
2: The secret of health.
1: Sa mga kababayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga gusto makavail ng ating Santon Gold Coffee Mix, available na po yan sa almost all drugstores and pharmacies near you, ha? Ganda rin sa atin pong mga authorized dealers nationwide, sa atin pong online platform, ano? Online shopping platform sa Shopee, pwede kayo maka-avail din yan. At sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, pwede kayong maka-avail ang atin pong mga produkto, yung ating Santon Gold Coffee Mix and other products of Yes to Health, ha? Hanapin lamang atin pong mga wellness center. Meron po tayo Luzon, Visayas at Mindanao na pwede nyo pong mabisitahan at mapuntahan. Pwede na rin kayo magpakonsulta dyan sa atin pong mga wellness clinic, ha? Sabi nyo rin pagkakonsulta at pagkapacheck up, mga kaibigan. Okay? Sa iyo mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po text line 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, ayun po mga katanungan, atin po muna ang pakinggan ang ilan sa natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Sa
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Buhiner ng Barangay Sumbo sa Poronyo Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil proof po na yung mag-asawa na totoo-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Sir, ano pong pangalan natin?
6: Wilson Purunis Asoke.
5: Sir, ano pong ma-comment sa kape namin?
6: Nice. Okay. Matagal ko na rin ito, pero ngayon ko lang natikman.
5: So, first time mo ito matikman?
6: Yes, oo. So, okay, ano bang privilege nito na kuwan sa katawan natin?
5: Ito siya, meron siyang mga sangkap ng mangosteen.
6: Ito. So,
5: meron siyang collagen na nagkapike na hindi ka pa maging guwapo. Kasi siya, healthy coffee deals ka sa sangkap ito na collagen nito.
6: Okay.
5: Masarap?
6: Hindi biro, masarap siya.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Vision X Plus. Vision X Plus. Herbal Capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabulag. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika. Sir,
5: kumusta po? Sabi niyo po kanina, yan po yung kape na binibili niyo. Bakit po yan ang kape na ito niyong bibilhin?
6: Ito po ang binibili ko na kape kay Mura na Kape. Tapos herbal. Subok ko na po ito, ginagamit na kape na to. Matagal na ako nagamit. Kaysa magamit ka ng kape na may magic sugar, ito na lang gamitin nyo na herbal. Simula nang nagamit akong kape nito, meron akong naramdaman sa katawan ko na parang nagbawas lang ng uric acid, saka yung sugar. Parang nagganggan yung katawan ko dito sa herbal na ito.
5: Sir, anong kumpara natin?
6: Eric po.
5: Sir, maraming salamat sa pag-inom ng Sunflower Plus Coffee Mix.
13: Sunflower Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflower Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.

0: may sakit. Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
1: Hello again sa ating mga taga-subaybay.
0: So, mga kababayan po natin, ha? Mga kaibigan natin dyan, mga katropa natin dyan, na gusto makavail ang ating pong mga produkto, especially ang ating pong Ultimate Trio, ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at a Premium D3. Hanapin po ito sa mga local pharmacies, mga drugstores sa inyong pong lugar. Ganda rin sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Sa mga healthy coffee natin na gusto nyo pong matikman, ayan, available din po yan mga kaibigan, ha? Sa ating pong mga authorized dealers. Ha? Pagtanong-tanong nyo lang po ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health. Sa panahon natin ngayon na patindi ng patindi ang init ng panahon, marami dok ang tinatamaan ng karamdaman na asthma. Hinahapo, mabilis sumikip ang dibdib.
1: Oo.
0: Yung iba minsan na nahihimatay at hindi kinakaya yung tindi ng init ng panahon.
1: Oh, at hindi lang init ano, pati yung, alam mo sa ano ngayon yung nangyayari ngayon sa Albay, ano, mm-hmm. yung pagputok ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Grabe din yung alikabok, ano? Grabe rin tinatamaan ng mga
0: ashfall.
1: Asthma diyan. Mm-hmm. Lalo na kung meron ka ng respiratory problem, mm-hmm. kinakailangan mo talagang proteksyonan yung ano mo, yung paghinga mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi naranasan ko yan noon during noong panahon na diyan kami nakatira sa Tabaco.
0: Mm-hmm.
1: Inabutan ako ng ano ng pagputok ng pagbagsak ng asthma mismo mm-hmm. sa paanan mismo ng mayon.
0: Mm-hmm.
1: Driving from Ligao to Tabaco City, akala ko katapusan ko na noon mm-hmm. eh. Kasi makikita mo yung kalangitan
0: itim na itim.
1: Pakaitim. Totoo yung experience. Kaya ano, marami din talaga nagkaroon ng problema sa hapo eh.
0: Mm-hmm.
1: Tapos tag-init pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kinakailangan talaga ano tayo. Gawa natin ng paraan na hindi tayo ma-expose sa mga possible na nakaka-apekto sa baga natin.
0: Mm-hmm. Tama ha? Kaya uminom po ng Ultimate Trio natin. Nakakatulong po ito para sa pagpapalakas ng ating pong lungs area. No? Meron siyang mga lung tonic effect, Doc, sa ating pong pangatawan.
1: Mm-hmm.
0: At sabayan ng sapat na hydration ng ating pong pangatawan. Ha? Sapat na dami ng tubig plus yung mga antioxidants na nandyan, mga anti-inflammatory na makukuha sa ating pong mga produkto. Makakatulong yan ng malaki, ha? Sa pag-iingat ng ating pong respiratory tract. At siguro din, Doc, ay gumamit na din ng mga protection, ano? Like mga face mask if ever man. Tulad mm-hmm. dyan, sa Bicol area, ano? Mag-face mask, ano? Para kahit paano hindi directly natin malalanghap yung mga... Yun nga, yung binubuga ng mayon po dyan, mga kaibigan, ano? Plus alikabok pa, di ba, Doc? Pagka umara na yan, kumbaga dumapo na sa ground, yung alikabok na mga produce nun, grabe din, ano? So, gamit na tayo ng mga protection para dyan, and then, sapat talaga na hydration. Kasi, if ever man na ma-inhale natin yung mga particles na yun, if sapat yung moisture sa katawan po natin, hindi naman basta-basta makaka-apekto yun sa ating pong lungs area or sa ating respiratory area, ano? Kumbaga, ma-flush out lang yun siya ng tubig, mga kaibigan. Ha? Kaya ganyan kahalaga yung hydration plus yung mga supplementation na pwede po ninyong ma-take, mga katropa. Okay? So, mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa ating po numero. Ito po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron ng tanong dito. Di po nawawala, Doc, ang sakit ng kanang balikat ko. Ano po kaya ang dapat kong gamitin o gamot para dito? Salamat po.
1: Shoulder pain, commonly... Dapat pa-check mo kung mataas ang uric acid mo, ano?
0: Mm-hmm.
1: O kaya baka mayroon kang frozen shoulder.
0: Mm-hmm. Yan,
1: yan mga common. Eh. Kasi yung common reason bakit may shoulder pain ka, pwedeng muscle strain. Especially kung masyado kang masipag.
0: Mm-hmm.
1: O kasi pag overuse yung muscle natin, especially yung iba, kung trabaho ninyo, laging yung ginagamit mo, involve yung balikat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi napapahinga ng tama, hindi nare-relax. Pwede mag-pain. O pwede mga injury. Mm-hmm. Hindi nyo alam, may rotator cuff injury na pala kayo, kaya okay. Laging sumasakit. Ano. At common, based on study talaga, kadalasan daw na may shoulder pain ay frozen shoulder. Ang masasuggest ko sa inyo is mag-take tayo ng mga pagkain na mayaman sa collagen. Kasi yung collagen naman talaga ang general nutritional support sa ating mga kasukasuan. Well, aside from therapy, kasi the best din na magpapa-therapy ka. Kasi alam mo, may mga balikat na nagkakaroon na ng paninigas ng kalamnan na kailangan talagang i-therapy.
0: Tama.
1: Siguruhin mo lang na ang hahawak sa'yo, hindi ka may injury.
0: Yung expert dapat. Yung
1: expert,
0: ha?
1: At saka pinaka the best, lisensyado.
0: Baka salip na mawala to, madagdagan patuloy.
1: Ay, may mga gano'n, maraming mga viral na gano'n. Mm-hmm. Lalong na disgrasya, no? Mm-hmm. Kasi ina-assess nila yun eh, kung ano talaga yung problema nyo.
0: Yung if may mga injury dyan, hindi yan basta-basta ginagalaw. Oo.
1: Pero sa ano sa Yes to Health, pag may mga ganyang sitwasyon, aside from therapy, mm-hmm. sinusuportahan dapat dyan na una yung B-vitamins, mga mm-hmm. B-complex. Kasi ang B-vitamins, nerve and muscle yan.
0: Yan,
1: yung collagen naman is build up ng muscle din para maging stable yung stability ng muscle. And also, sa kasukasuan, kung may mga issues ang kasukasuan natin. Vitamin C is very important kasi antioxidant ang vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Vitamin D3 important din sa mga mayroong muscle problem.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang vitamin D is nagpapacilitate sa absorption ng calcium. It's very important ang calcium sa movement ng muscle natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, you can apply also yung hydrotherapy. Ang pinaka-the best sa mga masasakit na balikat, hot application talaga yung mga fomentation ng mga mainit na tuwalya or hot bag para makatulong doon sa better circulation ng area.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ngayon, makakatulong din yung ano yung pagpapahid ng mga like yung ating santo na plus herbal oil. Meron siyang mga aromatic oil, herbal extract na mayroong natural ability na makapag-suppress ng sobrang pananakit, ng cramps, tapos imamasahe mo ng dahan-dahan. So, malaking tulong din po yun. Pero general advice, pa-check kayo para malaman ano yung cause ko. Lalo na kung matagal mo nang tinitiis yung ano mo, shoulder pain mo. O, tapos, hindi natin alam, nagkakaroon na para tayo ng injury doon sa mismong critical na parte ng ating balikat. At least maagapan kung magpapa-check up kayo.
0: Mm-hmm. Yeah. Ito, Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, paano po ba malalaman na nakakaranas ka ng anxiety? Ano po ba ang physical symptoms nito? Ako po kasi madaling mapagod, hingalin, at masasakit ang kalamnan at masakit ang kaliwang balikat. At hindi rin po nawawala yung phlegm ko. Parang puti lang o transparent. Nagpa-check up na din po ako, normal naman po. 1 year ko na rin po itong nararamdaman. Salamat po, from Batara sa Palawan.
1: Ayan, dami niyang problema. Oo. Pero ang unang tanong niya, paano niya malalaman na mayroon siyang anxiety?
0: Anxiety.
1: Ayan.
0: So ano yung mga physical symptoms niya?
1: Una, emotional symptom. So emotional, mental emotional symptom, yung hindi mo maiwasan yung constant worry, overthinking.
0: Yan.
1: Yan yung isang nakikita sa mga may anxiety, yung dami nilang pag-aalala sa buhay.
0: Oo.
1: Lahat na lang inalala nila. Mm-hmm. Iniisip nila yung...
0: Pati yung problema ng iba.
1: Pati yung problema ng...
0: Nasasama na.
1: Pag nag-check sila ng Facebook,
0: nasisira
1: yung mood nila. Ayan, yung feeling nila restless. Mm-hmm. Parang always on edge. Yung kung feeling nyo lagi kayong parang hopeless.
0: Mm-hmm.
1: Sign ho yan ng emotional side ng anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Yung paging irritable. Pag kayo may trabaho, hindi na kayo makakonsentrate ng maayos sa trabaho nyo. At laging takot sa something bad will happen.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung parang daging negative yung thinking.
0: Mm-hmm.
1: Sa physical naman, physical symptom ng anxiety, mabilis yung tibok ng puso.
0: Mm-hmm.
1: Parang may palpitation ka lagi. Lagi ka ninenervyos. Ano? Yung iba, nagkaka-experience naman ng shortness of breath. Yung parang kinakapos sila ng paghinga.
0: Yeah, madalas yan pagka yung tinatawag nilang panic attack daw.
1: Oh, nagtatighten yung chest nila na parang ina-attack sila sa puso. Pinagpapawisan ng sobra. Yung iba nangangatal pa. Yung nagtitrembling, shaking. Ano. Tapos yung iba nakakaranas ng parang nahihilo.
0: Mm-hmm.
1: So yung physical symptom naman ng anxiety. So kung meron ka sa mga nabanggit ko, kahit mga 2 o 3 lang, meaning you are having anxiety.
0: Mm-hmm.
1: Oh, so kasi apektado na yung buhay mo pag may anxiety ka eh. Nahirapan ka matulog. Ang dami mong iniiwasan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, feeling mo ang lalala ng sakit mo. May mga ganyan. Papunta ng punta sa doktor, pa-check up ng pa-check up, puro naman negative ang result.
0: Mm-hmm.
1: Pero feeling niya ang dami niyang sakit.
0: Oo.
1: Yung pala, kaya inire-refer sa psychiatrist eh. Mm-hmm. Meron akong kaibigan na ganyan. Ang dami niyang nagagalit na siya sa doktor, nagagabi niya sa doktor. bakit hindi niyo makita yung sakit ko? Ako nakakaramdam. Puro negative. Alam mong ginawa, ni-refer sa psychiatrist, nagalit lalo. Lalo. Tingin niyo sa akin, baliw.
0: Lalo nagalit.
1: Kidding aside, actually, totoong nangyari yun sa kaibigan ko.
0: Oo.
1: Kaya ka nire-refer sa psychiatrist kasi may mga symptom kasi, may mga, yung physical body na mismo, yung mga test, hindi naman kasi nagre-reflect talaga na may sakit ka eh. Ganun ang nangyari pag may anxiety.
0: Oo.
1: Tapos, ang problema sa anxiety, pwedeng mapunta sa depression, which is mas mahirap. Pag clinical depression na. Oo, di ba? So, ano ang magagawa ng taong nakakaranas na parang nagkakaroon sila ng anxiety? So, nutritionally, maraming supplement ang pwede. Yung mga B-complex, folic acid for the brain, marami yan eh, na pwede. So,
0: mga merong calmative effect.
1: Oo, yung mga nagbibigay sa ating nerve ng calmness and relaxation. Tapos, iiwasan nyo yung mga masyadong mataas yung stimulant.
0: Yan ang wag na wag nyong iintik. Minsan kasi iba, Dok, pag hindi makatulog, iinuman ng mga kape pa, lalo.
1: Oo. Yung iba, nagtitake sila ng mga pampatulog. It helps sometimes, pero pag naabuso, iba, gaya-gaya lang, hindi naman reseta ng doktor, umiinom ng sleeping pills para makatulog lang, iwasan nyo yun. Always consult a doctor kasi they know kung ano yung pinagdadaanan ninyo. So, mabibigyan kayo ng tamang advice. Oh, yung mga physical symptom naman, like yung may mga pain kayo, pwede yan sa mga therapy, sa mga massage, yes, mga relaxation. Acupuncture, nakakatulong yan. Kaya sa Yes to Health Clinic, kadalasan may nakikita tayong ganyan. Ang dami nila nararamdaman, pero kung titinan mo naman, marami siyang kwento eh. Mukhang ang dahilan ay yung kanilang mga anxiety na nagre-reflect sa kanilang physical na discomfort. Kaya doon sa ating texter, kung kailangan nyo ng professional advice, you need to consult a doctor para makita. Kasi minsan, akala natin anxiety, pero hindi natin alam, sakit na pala.
0: Diba?
1: So, yun po yung masasabi ko dyan kasi mahirap ngang sabihin na ang tao ay may anxiety maliban merong consultation sa isang eksperto.
0: Tsaka mismo, Dok, yung tao na may anxiety, in denial talaga yan. Hindi mo yan basta-basta mapapaamin na, may anxiety nga ako. Hindi mo mapapaamin yan. Compared dun sa iba na meron talagang may high blood talaga, may diabetes talaga.
1: May definite na diagnosis kasi yun pag may high blood diabetes.
0: Pag anxiety kasi, Dok, something mentally. Kinakailangan nga, yun nga, professional na gabay talaga dyan.
1: Oo. Yun yun. Pag mga emotional, pwedeng punta kayo sa psychologist. Pag psychiatrist na kasi clinical, parang yung may aspeto na may kinalaman na sa brain natin. Kasi ang utak natin, maraming mga, very complex ang brain. Very complicated yung nangyayari na yung mga brain chemicals, pag nagkagulo-gulo na yan, sometimes hindi mo maintindihan. Kaya di ba yung mga iba, galit na galit tayo pag may nakikita tayo na parang hindi maayos mag-isip. Hindi natin minsan nare-realize baka may something na nangyayari sa brain. Kaya we need to be parang concerned pag mga ganun. Lalo na pag pumapatak na sa mga clinical na problema. Kala natin nag-aarte lang, yung pala something wrong na. Maraming ganun ngayon sa mga yung panahon. After the pandemic, based on study, dumami yung mga taong they're saying they have anxiety.
0: Ang nakakapagpadagdag pa kasi niyan yung yung demand ng society.
1: Yes.
0: Yun ang isa sa tapos syempre, yan yung mga problema sa ating communities, At yung nangyari overall sa ating pong kapiligiran, nakakapagpadagdag yan ng stress sa natin, sa brain area natin.
1: Oh, lalo na pag nagpo-post ka sa social media, nababas ka.
0: Nako.
1: nadadagdag pa yun.
0: Tapos puyat na puyat ka pa, kakabasa ng mga comments dyan, lalo na. So, kumbaga yung mental stability nawawala, Dok. Yung mental clarity. At kung puro stress na yung load ng brain area natin, wala na. Hindi na talaga, kumbaga yung electric currents ng brain area natin na super disturbed na siya. Hindi na nagiging maganda yung functions nito, mga kaibigan, ha. So kinakailangan something that will calm us. Kaya nga yung mga calmative na mga na mga nutrients kinakailangan natin, no? Mga B-vitamins. Saka yes, to health clinic natin, Doc. Mm-hmm. Meron tayong mga supplementation na pandagdag dyan, like St. John's Wort and mm-hmm. other supplementation. Ano?
1: Saka may mga modalities tayo sa Yes to Health na nakakatulong sa physical symptoms.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga discomforts mm-hmm. Due to this kind of problem.
0: Oh,
1: may mga program tayo na pwedeng gamitin. Kaya kung kayo ay nais ng wellness approach para sa ganyang problema, mm-hmm.
0: holistic approach din.
1: Pwede kayong pumunta sa Yes to Health para sa consultation.
0: Yan. Okay. Ito, another inquiry, Doc. Doc, ano po kaya dapat kong i-take? Madalas po akong sipunin. Nag-Santon Plus Gold na rin po ako at Santon Vitamin C. At Santon Coffee Mix. Robert Casasola po ng Santiago City, Isabela. Salamat po, Doc.
1: O, ibig sabihin, kailangan mong palakasin ang immune system mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag madalas kang tamaan ng ubo sipon, wala. Actually, kaya nga ang ubo sipon tinawag na common cough and cold.
0: Common cold. Also.
1: Common. Mm-hmm. Walang immunity.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ibig sabihin, ang katawan natin is always pwede kang tamaan mm-hmm. ng mga ganyan. Kaya nga, since wala kang immunity dyan, ang katawan natin, kahit sino ka pa, pwede kang tamaan. Ang kailangan mong gawin na lang is patibayin yung depensa mo. Kasi kung tatamaan ka, ibig sabihin, madali kang gagaling.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang pinakang pangunahing depensa dyan, makikita natin yung mga sustansya gaya ng vitamin C, mm-hmm. vitamin D, vitamin E, mga common na tinatawag na immune booster
0: mm-hmm.
1: na ating katawan. Tapos, kinakailangan din talaga na limitahan natin yung dahilan bakit humihina yung depensa.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi ang nagkakatalo, di ba? Iba, napuyat, mm-hmm. ilang araw, after, trangkaso na.
0: Tama, oo.
1: Maraming ganun eh. Kasi nga, obviously na yung mga ganung activity ng pag-abuso sa katawan natin, sinasadya man o hindi, pwede talagang magbigay daan sa sakit kasi nga hihina yung depensa natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Ganun lang naman po yun. And I think kailangan natin palakasin yung lungs natin. Yung mga lagi nagkakasipon, minsan meron din silang allergy
0: mm-hmm.
1: o na kinakailangan nilang ma-address. So commonly, ang ginagamit natin, yung mga home remedies na yan, madalas kayo luya o yung mga lemonade, hot lemonade, mm-hmm. take nyo in the morning. Yung noong unang panahon, ang ginagawa nila sa lemon, pati yung balat, sinasama nila eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung lemon, may balat yan eh. Yung balat may oil. Tinatawag na lemonin, yung phytochemical. So, it can help yung masut yung lungs natin. Then, yung mga sibuyas, bawang, yan ang number one na booster ng lungs natin. Kung papansinin natin, pag kumakain ka ng sibuyas, parang nawawala yung irritation kapag kumakain ka ng mga sibuyas, mga bawang na ganyan. Mga natural antihistamine, natural antibiotic, yung phytochemicals na meron siya. O kaya nga sa Santon Plus Gold, pag mga ganyan, i-advise talaga natin na araw-araw mag-take ka ng one capsule 3 times a day, parang proactive na rin na pamamaraan.
0: Mm-hmm.
1: Parang depensa na rin yon habang hindi ka tinatamaan. At least meron kang itinetake na mga phytochemicals na pwede makaprevent ng infection.
0: Uh-huh.
1: Kasi minsan, alam ba, isang magkakasama magkakasama lang naman sila, pero ang tinatamaan lang ng sipon at tubo, isa o dalawang bahagi ng pamilya,
0: mm-hmm.
1: Yung iba, ibig sabihin, kondisyon ang katawan nun.
0: Mm-hmm. Oo. Malakas.
1: Oo. Kaya ano yan eh, kaya depende yan kung ano yung ating kondisyon. Tatamaan ka talaga. Kasi lalo panahon ngayon, mainit.
0: Mm-hmm.
1: Di ba pag malamig ang panahon, prone ka sa sipon, mm-hmm. ubo. Pero kahit mainit ang panahon, prone ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Because yung changes of temperature nga, lahat yan nakakatulong sa pagpapabagsak ng depensa ng katawan natin.
0: Oo.
1: O, mapatag-init man o mapatag-lamig.
0: Mm-hmm. So, mga kababayan natin, ha, na hindi mawala-wala ang sipon, ubo. May iba, Dok, buong taon, may sipon, buong taon,
1: iba na
0: may ubo.
1: Commonly sa mga ganun, may allergy.
0: Mm-hmm.
1: Pag yung hindi mawala-wala, na every now and then meron, pacheck kayo. Pacheck kayo kasi commonly allergy yun.
0: Mm-hmm.
1: Rhinitis, sinusitis, or anything related sa upper respiratory allergy. Yun yung malamigan ka lang, bigla na lang barado na ilong mo.
0: Mm-hmm.
1: Mga ganun.
0: Pa-check up nyo po, mga katropa. Okay? Ito, Dok, pahabol na katanungan. Dok, may high blood po ako at migraine. Matagal na rin po ito. Ano po ang dapat kong inumin na gamot? From Renaline.
1: Sa supplement ng Yes to Health, magandang i-maintain po yung Santon Plus Gold. Vitamin C, saka yung premium D3. Yung tatlo na yun, ang pinakamagandang daily supplement, lalo mm-hmm. na kung meron tayong hypertension o may issue tayo sa circulation. Kasi yun talaga yung purpose nun eh. Mm-hmm. Nung combination ng tatlo na yun. Then, pwede kayong mag-take din ng mga home remedies, yung mga nilalaga natin, mga herbal. Ang pinaka-the best for hypertension, yung mga tawag nila doon, sambong, tanglad, pandan. Yan. Ang sarap na combination ng tanglad, tapos sinamahan mo ng pandan. Mm-hmm. Calmative yun. Especially kung may issue na rin tayo sa puso. Nagpapakalma ng daloy ng dugo yun. Ano? Then, pwede nyong isabay din yung mga turmeric. Ngayon, kung medyo nahihirapan kayong humanap ng mga lalagain, based sa sinasabi natin, eh pwede po kayong mag-tea. Gamit yung ready-made na ng Yes to Health, yung Santon Gold Herbal Tea. Mm-hmm. Meron siyang turmeric, meron siyang cinnamon, na mga naka-design para sa metabolism natin. Kaya pwede yun. Pwede rin yung home remedies na kayo maglalaga. Pero minsan kasi mga kababayan natin, busy-busy.
0: Mm-hmm. Yan nga.
1: Eh, nahirapan sila na maghanap ng lalagain. So, naggumawa ang Yes to Health ng ready na.
0: Mm-hmm.
1: Mula sa mga extract ng mga halaman na binabanggit natin kanina. No? So, pinaka-importante sa hypertension kasi, well-hydrated ka.
0: Mm-hmm.
1: Ang kinakain mo, hindi nakapagpapataas ng viscosity ng dugo, lalo yung mga fats, dapat bawasan. Tapos, kinakailangan talaga, yung kinakain mong prutas at gulay, protective sa yung blood vessel. Kasi yung ugat ng dinadaluyan ng dugo natin, mm-hmm. pag humina din yan, pwedeng manigas yan eh.
0: Mm-hmm.
1: So yung stiffness ng mga blood vessel, nagkukos din ng hypertension yun. Yeah. At ang isa sa pinakamalakas magpatigas ng ating daluyan ng dugo, yung mga blood vessel, stress.
0: No.
1: Yun ang isa sa pinakamabilis. Ano? Kaya kahit wala ka naman talagang literal na hypertension, mm-hmm. pag ikaw ay na-stress, mm-hmm. pwede tumaas yung blood pressure mo.
0: Oo. Ayan, sa mga kababayan natin ha, hindi naman may iwasan yung stress. Iwasan na lang natin kung alamin na lang natin kung paano i-handle yung stress. Ayan.
1: Saka mabawasan din yung stress kasi normal yan eh.
0: Oo.
1: May good and bad stress.
0: Mm-hmm.
1: Pero nasa sa atin how to handle
0: manage.
1: It.
0: Manage.
1: Pag-aralan daw natin yung maging positive thinker.
0: Mm-hmm. Yan.
1: Oh.
0: Optimistic.
1: Sabi ng Bible, a merry heart doeth good like a medicine, mm-hmm. but a broken spirit dryeth the bone. Biblical. Na pag ikaw malungkot na nga sitwasyon, nilungkutan mo pa.
0: Mm-hmm. Lalo na.
1: Sabi, tumutuyo ng buto.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung masayang puso daw ay lunas sa karamdaman.
0: Yeah.
1: Scientifically, it's proven na malaking advantage talaga sa kalusugan yung positive thinking and happiness, yung pagiging cheerful natin.
0: Mm-hmm. Okay, paano po mga kaibigan? Ako, napakabilis ng oras natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe, Dok.
1: Siyempre, salamat po sa mga katropa natin, mga kababayan nating taga-subaybay. Sana po ay nakapag-iwan tayo ng mga kabuluhang sikretong pangkalusugan na magagamit natin sa ating pagpapalusog sa bawat bahagi na ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok, mga katropa, mga kaibigan, hanggang sa muli. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Gano'n rin sa lahat po ng tumatangkilik ha, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung likaw Doc Michelle Hinas, na yung sabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lagi dalangin ng Panginoon Nawa ang siyang papagaling at magkapalakas sa atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
3: The Secret of Health.
2: Sa magtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3.
4: coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
15: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
16: Symptoms persist. Consult your doctor. Mabilis sa mga butika.

0: exciting time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: magandang hapon po sa inyong lahat. Thanks God, it's Tuesday. Magandang hapon po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao. And syempre, samahan niyo po ngayong hapon si DJ Girlicious sa programang X-Rated, mga katropa natin, magkwentuhan, magchismisan. Kung meron kayong mga ipapanawagan, meron kayong mga erereklamo, meron kayong mga gustong, alam niyo na yun. Katulad na lang ang pinag-uusapan nila dito kanina, Chas. Hello sa mga katropa natin dyan. Pwede nyo po ako i-text, i-call mga katropa natin sa 0985-0022713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers mga katropa natin na pwede nyo pong i-text at i-call. And syempre at the same time, kung meron po kayong mga gustong request na kanta, ako na lang ang kakanta. Ay, ewan ko lang kung hindi talaga ipasara tong, ipatanggal tong program ko sa hapon pag kumanta ko. And syempre mga katropa natin, ang programang X-Rated po ay handog pa rin po yan sa atin ng numero unong nagpapainit sa ating mga kalalakihan, ang ating Turbo Food Supplement for Men. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan na nangihina na po ang kanilang mga tuhod at hindi na po makatagal pagdating sa kama at hindi na po makatatlong ano? Alam mo na? Hindi na kayo makatatlong rounds na katropa natin. Ay gamitin nyo po yung ating Turbo Food Supplement for Men at tutulungan po kayo nito na hindi po kayo mapapahiya kay misis. And at the same time, ay talaga namang parehas kayong maligaya. Parehas kayong nasasatisfy sa isa't isa, mga katropa natin. Kaya gumamit na po kayo ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan, kapag hindi na po tumatayo ang poste ng paleko, at hindi na po makatagal ang poste na tumayo, mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na tutulungan po tayo na mapahyper, mapataas, mapalaki, ako talaga lahat ng napaka ay kayang-kaya po yan ang ating Turbo Food Supplement for Men. Ayan, meron tayong first caller. Hello, good afternoon.
1: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Yes, good afternoon. Sino po ito?
1: Oh, nakalimutan mo na. Kamusta ka kahapon? Tagalog ako.
0: Tumatawag kayo kahapon?
1: Opo, ma'am.
0: Ay, parang kilala ko na yung boses. Yung nasa isip ko na. Alam ko na. Sige, magsalita lang po kayo para matandaan ko yung boses. Medyo makakalimutan na. Ay, bago bumate. Isang, ay. Ah, sige po, bumate po kayo.
1: Ma'am, binabati ko lang barangay captain namin dito sa barangay Uahil, si Rosmer Ramos, na kasalukuyang pista ng barangay po ng barangay Uahil ngayon.
0: Wow! Pwede ba makapiesta dyan sa Uahil?
1: Pwede naman po, ma'am.
0: Hindi ba pwede man pumasok dyan sa inyo kahit hindi taga dyan?
1: Opo, ma'am.
0: Baka hindi ako makapasok dyan, itali ako. Hoy, trespassing ka dito, hindi ka pwede dito. Aroy, yari na.
1: Hindi. Baka ko lang magtali sa'yo, ma'am.

0: ibang babatiin, wala kang babatiing special someone. Labas ka talaga sa kulambok niyan. Sige, batiin mo na para naman makapasok ka sa loob ng kulambo.
1: Ma'am, batiin ko muna si Mrs. Jan, no? May ginagawa na ano nang uling niya po, nag-ayos ng ulingan niya para may pagkikitaan.
0: Magkano na po ang ano, magkano na po ang isang sako ng uling?
1: Depende po yun sa timbang po, uling ng nyug, baho po.
0: Tinitimbang na ba?
1: Opo.
0: Di ba dati per sako lang 150, 200, 250?
1: So ngayon po kasi pag uling nadurog na siya, ginatimbang nila na 28 po ang kilo.
0: 28 per kilo? Pero pwede pa po ba yun gamitin pang uling kahit durog?
1: Hindi na po. Kailangan hindi durogin paggamitin po pang sahing.
0: Pang sahing, oo. Kasi kapag ano, pero paano po kapag ano, paano po kapag kahoy tapos inuling? Magkano po yung presyo?
1: Kwan po, ang nababalitaan ko dyan, nasa 140 po dito lang sa barangay.
0: Wow, na 140? Napakamura naman. Parang sa amin dito, umaabot na ng 400, 350.
1: No, mahal pala dyan sa...
0: Grabe, ang mahal. Oo, kasi kabibili. Pero malaking sako siya, tatay. Malaking sako. Pero dati kasi, ang bili lang namin para nasa 300. Ngayon, nasa 400 na umaabot na ng 420. Mahal pala,
1: mahal pala dyan.
0: Mahal ang uling. Tapos yung yeah, tapos dyan sa inyo, babaratin lang. Langya na. Di ba? May mga nang babarat pa? Oh, pwede ba? Ano na lang? Ganito, isang daan sakaling kaya kita. Hirap-hirap mag-uling. Di ba? Ang hirap mag-uling.
1: Hirap po. Babantayan mo po dahil tabon-tabon lang po sila tawag nila.
0: Tapos, ang mangyayari niyan, di ba, syempre, nag-ano kayo, anong tawag po dyan yung... naghahanap pa kayo ng uulingin. Yung hirap nyo pa. Ay, Talaga.
1: Yung mga patay na kahoy po, ang hahanapin para mauling.
0: Tapos ikakarga, bubuhatin. Tapos nagkanda sugat-sugat na. Tapos ang benta, 100. Pero parang hindi na rin makatarungan kung 450, no? Magasol na lang siguro ako. Kung mga 450.
1: Bakit mo? Baka mas maganda yung gasol.
0: Baka mga 300, 350, tanggap ko pa. Diba?
1: Kung kaya sa akin, ma'am, kung kaya sa akin wala na buhay, kahoy lang din gatong.
0: Pero marunong po ako mangkahoy. Marunong ako magkahoy, gumamit ang kahoy, panglingas.
1: Ayan.
0: Kasi ano yun, yun yung pinakamagandang gamitin, lalong-lalo na kapag kunyari naglalaga ng baboy. Ay! Naglalagay ng karne ng baka. Hoy! Talaga namang nagugutom na naman ako kapag mga ganyan yung pinag-uusapan natin. Sige po, sino pa po yung babatiin ninyo?
1: Ma'am, binabati kita, mama. Yun na lang po.
0: Okay, thank you po. Happy ma'am, fiesta po. Ay, ano po request nyo?
1: Ikaw ang dahilan.
0: Ay, ikaw din ang dahilan. Sige po, thank you po sa pagtawag.
1: Okay po, ma'am. God bless.
0: Okay po, God bless. Sana all, ako ang dahilan. And syempre, good afternoon muna kay Hukbong Dagat ng Philippines. Hi, DJ Girlicious, watching from Cavite. Oh, for Cavite. Baka Cavite. Cavite. Ganda nyo. Uy, wag ka. Sa atin lang yun. Sekreto lang natin yan. Ano ka ba? Hello po. Good afternoon. Yeehoo! Pabili pong ice. May ice po kayo? May ice kayo? Pabili?
2: Nagkakain po.
0: Uy!
2: Ano po?
0: Ano kinakain nyo?
2: Wala po, langka lang.
0: Uy, sarap niyan. Hinog ba o hilaw?
2: Hindi po, wala lang po, DJ.
0: Wow, sarap. Mamaya punta ako dyan sa inyo, ha, pakain.
2: Hinog ba o hilaw? Hilaw po, gulay.
0: Pwede mapunta dyan sa inyo, makikain lang ako?

0: lang.
1: Na para bang kala mo yung napakalapit lang. Yung tipong paglabas ko ng gate, bahay nyo na.
0: Sige po, pagdasa dito, ma'am.
1: Sige po, bumati po kayo.
0: Sakit lang.
1: Yung
0: tipong paglabas ko ng gate, bahay nyo na.
1: Oy, tau po.
0: Sige po, bumati po kayo. Wala po.
1: Ano na, anak? Wala na. Di mo man ako kinakausap. Eh, syempre, sige, batiin muna natin dito kala Sir Ding Australia, kay Ma'am Josephine. Good afternoon. Dito po yan sa Libis Road. And syempre, kay Presi Umpad. Good afternoon, DJ. Pwede po ipatugtog mo naman ang request ko. Ako'y nagparaya. O, katropang Ken. Nagparaya na daw siya. Parang awa mo na. I-play mo na itong kanta ni Ate Presi. Hello po!
2: Hello!
1: Hello! Nanay Maan! Good afternoon!
2: Good afternoon! May kasalanan ka kasi, hindi mo pinatugtog yung request ko kahapon.
1: Ayan na, sinasabi ko na katropang Ken yung request ni Nanay na Wish at saka Journey. Sa uladong ko nene.
2: Mga alas 4 po natin.
1: Yan, katropang Ken, naghintay si Nanay hanggang alas 4. Sinasabi ko na talaga eh. Magkakautang na talaga ako nito. Patong-patong na yung utang ko.
2: Pero ngayon pang gagali, patugtugin muna.
1: Ayan, Ken, patugtugin. Ken, isama mo dyan sa list natin ha, yung wish na request ni Nanay at saka yung journey. Ay, at saka isama mo na rin yung rehas na bakal. Talagang masaulado ko na yan eh.
2: Hindi mo nabanggit yung after all this year.
1: After all this year. After all this year, ikaw pa rin ang gusto kong makasama sa buong buhay ko. Ay!
2: Kahit na paralyze, ano pa rin.
1: Yes! Talaga naman. James, ay, hindi yung pinatugtog yung kanta ni Nanay kahapon na after all this year talaga.
2: Para mabuhay-buhay yung mga ugatong na paralyze.
1: Nanay, ang saya-saya ninyo.
2: Ayun naman, hindi ako magpadala sa lungkot na nangyari sa buhay.
1: Yes!
2: Sa akin, dapat kahit gano'n man ang dinanas, ipagtubok lang ni Lord yun.
1: Yes, dapat gano'n.
2: Diba?
1: Yes. Kasi kapag...
2: Pasalamatan ko kay Lord, hindi niya ako pinabayaan. Pinayangan pa rin niya akong mabuhay.
1: Yes, diba? Kasi sa edad niyo nanay na yan, kapag kunyari yung iba yung nagkakaedad na, ito ha, totoo lang, kapag nagkakaedad na tayo, nawawala na tayo ng pag-asa, hindi na tayo nagiging masaya. Pero diba nanay, ang ganda ng inspiration po. Ilan taon?
2: Binabati ko Mangagali.
1: Po.
2: Patiin ko pa na aking darling kasi ano namin nung ano, nung may second.
1: Ay!
2: Anniversary namin.
1: Ilang years na po?
2: 45 years.
1: Grabe! 45 years of marriage! Grabe! Ang tagal!
2: Blessing din ni Lord nung Sabado, may second, pinalabas na rin niya po.
1: Yay! Diba? Pinalabas na po kayo nung
2: yung aking pangga.
1: O, yung pangga ni nanay.
2: After all this year, siya lang sa puso ko.
1: At saka maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko, isama nyo dyan. Yun yung mga magagandang kanta kapag mga in love na in love. Nanay, ano ba ang sikreto, nanay, ng isang ang tawag nito, yung nakalimutan ko tuloy, isang matatag at ano ba tamang term dito, isang matatag at matagal,
2: kahit anong pagsubok ay matatag pa rin ang pinagbuklod ng Panginoon na ano na natali ng ano ng para magkaisa kami kasal.
1: Ayan.
2: Oo, alam mo pangka really, kahit isang sundalo yung asawa ko, maraming mga pagsubok na dumating sa buhay namin. Number one na yung pag-i-kick. Pero,
1: agree.
2: Oo naman pang gagaling kasi gusto kayo talaga nag-asawa ng ano, na isang sundalo, dapat maunawaan natin lahat yan. Tanggap natin lahat yan, di ba?
1: Ako nanay, hindi ko na kayang tanggapin. Charot!
2: Akin pang gagali, marami akong binaan ang pagsubok sa buhay. Pero ang inano ko, iniisip ko yung mga anak ko. Dahil kasi, sabi ko, kung halimbawa ako maggaganti o ano pa man dyan, wala rin mangyayari. Talo, ang maging matatalo yung ano ko, mga anak ko, di ba?
1: Yes. Ayay. So is
2: maganda.
1: Opo, ang pagkakaroon.
2: Isa, malawak ang pang-unawa.
1: Ayun. Ganon. Tanggapin ang lahat at magkaroon ng malawak na pang-unawa.
2: At saka kayo mag-asawa ba? Give and take ba?
1: Give and take. Ayan.
2: Pag yung isang na gano'n, nagkaroon ng problema, unawain.
1: Oo.
2: Pagpatawarin. Pagbigyan ba hanggang second time. Pag nagkamali na, bago ka na mag-desisyon pag nagkamali ulit.
1: Pag nagkamali ulit, ibitay.
2: Oo. Bigyan mo rin mo na ng chance, wag ka magbago, di ba?
1: Wag na bigyan ng chance. Ano na lang yung itali. Wag naman.
2: Kasi, Pangga girly,
1: po.
2: Alam mo, pag kayo nag-asawa ng isang sundalo, talagang ano na natin yan, party na ng long life natin yan dahil nag-asawa tayo ng isang sundalo.
1: No! Charot! Kinalaban pa rin si nanay. Depende na lang din siguro talaga. Kasi kasi may mga ano naman kasi talaga nanay, ito hindi may iwasan. May mga sundalo kasi talaga, MIU, kahit mga police, Coast Guard, Navy, Army. Yung iba kasi dyan nanay, kahit na may asawa na, minsan pinipili pa din talaga nila yung mga kabit.
2: Ay, sa akin naman, hindi naman pangga girly. Ang sabi ko sa asawa ko, kung ikaw nagkamali sa biktima na pagtapat mo na kaagad sa akin, i-confess mo kaagad. Dahil ayaw kong malalaman pa yan sa ibang tao. Kaya kasi, kung hindi ka magiging tapat, ang pagtingin ko sa'yo, hindi na talaga tapat. Anong pagmamahal mo sa akin, dahil naglilihim ka, di ba?
1: Yes!
2: Kaya yung mister ko, nung nagkakaroon ng tiktok sa destino, nagkatapat siya sa akin kaagad. Kaya napapatawad ko. Kaya dahil kasi alam ko, at ako pa rin sa puso niya.
1: Wala na pag ano.
2: Oo naman. At saka, ang importante, ikaw ang original, ikaw ang dependent niya, at ikaw ang kumukuha ng sahod niya lahat.
1: Ikaw yung kumukuha ng sahod.
2: Oo naman.
1: Yun yung pinaka-importante doon, nanay, yung sahod.
2: Oo naman. Nagbago sa kanya ang napitira sa kanya, yung miss lang niya.
1: Miss allowance.
2: Niya. Oo. Pero minsan yung kumbati niya, pinapadala pa rin niya sa akin.
1: Ayan. Yun yung maganda. Nanay, ilan ba nanay ang anak ninyo?
2: Tatlo yung naging anak namin.
1: Tatlo ang naging anak ninyo. Ilan po, ilan pong babae?
2: Bali, may apat ka na may namatay akong anak na babae. Bali, yung panganay namin, yung first baby namin, pagpanganak ko, namatay ka agad.
1: Ah, okay.
2: Bali, tatlo na lang.
1: Opo.
2: Bali, ang anak ko ngayon ang buhay sila. Oo.
1: Puro babae po, puro lalaki?
2: Hindi, isang babae, dalawang lalaki.
1: Ayun.
2: Oo. Dalawang lalaki.
1: Hindi, ang babae po, bunso.
2: Hindi, pangalawa yung babae ko.
1: Pangalawa. Wow! Pantay na pantay, nanay, ha?
2: Oo, kaya nga. Kaya ngayon ang inaano ko rin sa mga anak ko, kung kayo magpamilya, dapat maging ano kayo, maging malawak ang pangunawa ng bawat isa. Oo.
1: Dapat may malawak na pangunawa.
2: Oo. At saka pag nagagalit yung isa, ano pakinggan mo siya, pagpasensyahan mo.
1: Pagpasensyahan.
2: Pag ako naman ang
1: pag wala, paano nanay pag wala na akong pasensya? Ano gagawin?
2: Ay, siyempre, ano rin natin, pag talaga sumagat ang pasensya,
1: pag naubos,
2: yun,
1: pag naubos ang pasensya, dapalan. Ganon.
2: Dapalan.
1: Para malabas yung galit.
2: Simula kami mag-asawa ng mister ko, kahit titig kini ako nakatikim sa kanya.
1: Yan, yun ang pinaka-importante doon.
2: Kahit ako mabunga nga.
1: Same, same, nanay.
2: Oo, kahit ako mabunga nga. Napapasensyahan niya yung bunga nga.
1: Napagpapasensyahan pa rin ang bunga nga. Ganun talaga dapat. At saka dapat sa mga lalaki, hindi kayo nananakit ng asawa ninyo, ng partner ninyo, ng asawa ninyo.
2: Oh, kahit sabihin mo yung bunga nga po, parang Armalite din.
1: Parehas pala tayo, nanay, ng bunga nga, parang Armalite. Walang magpapaawat sa atin talaga.
2: Oo, talaga.
1: Siyempre tayo ang boss. Kayo sunod-sunod lang kayo. Pag hindi kayo nagsunod, kayo yung rarat-rate namin. Manda lang talaga kayo. Sige po, nanay. Nanay, bumati na kayo, nanay.
2: O, sige. Okay. Pinabati ko siya. Nandito sa tabi ko.
1: Ayay. Tawa ng tawa tuloy si tatay.
2: Masyado rin akong kalog daw ako.
1: Ganon talaga. Ano yun? Kaya nga baliw na baliw si tatay sa'yo eh.
2: Kaya nga, sabi ko nga, kaya ang bunga ako minahal dahil kasi yung bunga ako Armalite at saka Jupiter ako.
1: Yes!
2: Diba? O, ganyan na lang ang pangga, girlie. Basta yung request ko na lang kanta, ha? Bago na ako magbati.
1: Okay po, nanay. Thank you po.
2: God bless, pangga, girlie. I love you sa
1: inyo. I love you too, nanay. God bless.
2: God bless sa inyo. Patnubayan kayo lagi ni Lord. At sigyan ang kaligtasan lagi ang buhay ninyo. May kayo isang bitin.
1: Okay po. Thank you po.
2: God bless.
1: Okay po.
2: Sige, God bless.
1: Hindi pa napapatay ni nanay, may tumawag na. Hello po! Good afternoon!
3: Good afternoon po! Magandang hapon po!
1: Yes! Good afternoon!
3: Si Carol po ito ng
1: Yes! London. Si Nanay Carol! Nabusesan ko na kaagad.
3: Hello po!
1: Nanay Carol! Kamusta po?
3: Po. Ito po, ang lakas-lakas ng ulan dito sa amin.
1: Aroy, maulan pa rin pala dyan sa inyo.
3: Opo.
1: Dito sa amin medyo sakto lang.
3: Lakas ng ulan po dito sa amin. Nandito kami sa kubo namin. Nagsisilong kasi igaulan.
1: Yan, silong-silong nanay. Bawal magpaulan kasi baka magkasakit tayo.
3: Opo, mahina na kasi ang ano. May mga senior po kami. Kaya dito kami nagsisilong.
1: Yes, mahirap talaga lalong-lalo na kapag tayo tumatanda na. Kaya dapat... Lagi rin tayo umiinom ng Santon Vitamin C para malakas yung ating pangangatawan.
3: Ang iniinom ko po ay Santon Gold.
1: Wow! Ako pa Santon Vitamin C lang. Ikaw, Nanay Carol, pa Santon Gold.
3: Sana all.
1: Oy, pero totoo yan ha. Effective talaga yan.
3: Opo.
1: Talagang hindi.
3: Tanggalang sakit ang tuhod ko.
1: Oo. Kasi marami talagang, lalo ni mga senior talaga, hinahanap talaga nila yan sa mga munisipyo, yung Santon Gold natin.
3: Opo.
1: Kasi napakaganda niya. Sige po, Nanay Carol, bumati po kayo.
3: Opo, binabati ko yung aking mga friends dito na kasama ko, si Christina Ortiz, si Clarita Cainos, at saka yung mga taga-Bagyo. Ma'am, kasi nakikinig sila doon.
1: Saan po?
3: Sa Baguio.
1: Sa Baguio? Saan po yung Baguio? Sa Luzon?
3: Hindi po. Dito lang sa New Agutaya.
1: Akala ko saan yung Baguio. Ama, Baguio ba dyan sa New Agutaya?
3: Meron po.
1: Ah, okay.
3: Yung mga Adier family at saka si Nancy Aguino, si Inap na Aguino.
1: Mm-mm.
3: At saka ang mga taga-Buong Landing.
1: Wow, hello po dyan ha, sa mga taga-Barangay Landing.
3: Barangay New Agutaya po, Landing.
1: Sitio Landing, Barangay Agutaya, tama?
3: Opo, at saka binabati ko rin nung aming kapitbahay doon ng mga bata kasi kayo ang pinapakinggan tuwing hapon.
1: Uy, pati mga bata nakikinig na.
3: Opo, dito sa amin kapitbahay si Patpat.
1: Sino po si Katkat?
3: Patpat.
1: Si Pat.
3: Sige po, sige katawa nila.
1: Oy, tinatawanan niyo ako ha?
3: Hindi po, kasi ako daw nang tawan.
1: Ganon talaga yan, nanay, kapag naririnig na yung mga kapitbahay nila tumatawag. Yan talaga yan, yan talaga yung kasiyahan talaga nila.
3: Sabi nila kung saan daw ako kumuha ng number mo.
1: Bigyan mo sila, nanay, ng number para makatawag din sila.
3: O, sige po, bibigay ko sa kanila.
1: Okay, sige po, nanay. Ano pong pwede request pong nyo? Opo.
3: Hawak ko ang bit.
1: Hawak ko ang panda mo.
3: Opo, pwede hawak namin ang panda mo. Hawak namin ang timba kasi nagadilig kami kung walang ulan.
1: Yes! Hawak yes. Ang timba. Dapat meron din hawak ang timba, hindi hawak ang bit.
3: Hawak ko ang timba, hawak namin ang panda mo.
1: Yes! Ganon! Okay, sige po, Nanay Carol. Thank you po.
3: Mas po.
1: Okay po. Hawak daw nila Nanay Carol ang beat. Siyempre, good afternoon muna sa ating mga katropa, kay Chaline, Abos ba ako? Good afternoon kay Presi Umpad. Ako'y nagparaya, Nils Music, please pakipatugtog po. Kay Limans Iman Kakachan, good afternoon. Kay Litz Sabanes, hi DJ Girly, magandang hapon po. Sa family ko dyan sa Sitio Sigpit. Sila Mama Iday Sabanes at Papa Lino Sabanes sa mga kapatid ko at sa dito. At dito na din po sa Quezon Family Mayan. Family Mayan sa asawa ko kay Jonel Mayan at sa isa kong anak na si Nathan Mayan, pa-request ng In Love Ako Sa'yo. Ay! Alam nga naman, in love si Ate Litza. Good afternoon din kay Lucinda Agos. Hello po, DJ. Kay Daryl Bert, good afternoon. Kay Ma'am Che, hi DJ from PPC. Oh, good PM. PPC Palawan, makulimlim na naman dito sa Singapore. Ay! Kay Ariel Yayen Arzaga, good afternoon. Mukha may pinanghuhugutan si DJ Girly. Wala naman, sakto lang. And syempre kay Alan Malik Bautista, hello po DJ Girly. Pabati po ang aking anak na si Mylene Bautista. Birthday niya po kasi ngayon at pa-request din po ng song na Happy Birthday to You. Ayan, happy birthday sa anak po ni Sir Alan na si Mylene Bautista. And syempre, dalawa lang naman yung palay kung wini-wish sa lahat ng mga nagbe-birthday, mapabata, mapamatanda, mapasenior, mapalolo, lola, tito, tita, anak pa yan, apo pa yan. Dalawa lang talaga yung wini-wish ko, mga katropa natin. More birthdays to come at good health. Sana all. And syempre kay Abelida LV, good PM po DJ Ganda, watching from Taytay, Palawan. Kay Jel Belando, hi DJ, good afternoon po, pa-shoutout po sa from Buriraw, Nara, Palawan. Good afternoon sa Belando family. And syempre kay Ma'am Edna Socrates Benluan. And syempre kay Benjamin Benluan Jr. Diyan po sa Barangay Buriraw, Nara, Palawan. Good afternoon ha sa lahat po ng mga katropa natin dyan. And patugtugin mo naman po yung song Ika'y Mahal Pa Rin. Ay! Sana all mahal pa rin. DJ Girly, lalaki talaga. Okay, lalaki. Ano? Lalaki talagang di makontento. DJ Girly, may lalaki talagang di makontento. For ng anak iniwanan, buntis yung asawa, iniwan niya ang asawang babae, nagtrabaho sa malayo, sana karmahin niyan si boy. At yung kabit niya andyan pala now sa piyesta ng Iwahig magkasama. Hulo! Hoy, sa ano ha, mga taga-Iwahig daw. Wait lang po sa caller. Wait a minute, kaping mainit. Hello, good afternoon.
4: Sabi mo, wait lang. Ngayon.
1: Wait a minute, kaping mainit. Diyan sa Baterasa.
4: Magandang hapon po, madam.
1: Mainit ba dyan or malamig?
4: Hindi po. Nagbabasa-basa.
1: Nagbabasa-basa. Uy! Sana all, mabasa-basa.
4: Madam, pwede mo na mag-request ng song.
1: Anong request mo? Anong request mo song?
4: Parang hindi ko narinig yung kahapon.
1: Uy, narinig ko nga, hindi mo pa narinig. Pinatayan mo kasi ako ng radyo kaya di mo narinig.
4: Hindi, joke lang. Narinig ko rin.
1: Yun nga yung... sasabi ko. Tama na. Ayun. Oh, sige na nga.
4: Sana maulit-muli.
1: Aray!
4: Gary Valenciano
1: sana
4: yan.
1: Sana maulit-muli! ano ba yung gusto mong maulit-muli?
4: Basta lang.
1: Sana maulit-muli. Sana maulit-muli.
4: Madami na ando
1: ko
4: yan.
1: Ha?
4: Nando ko yan sa ex ko.
1: Ano ba naman kasi ang ex mo na yan? Bakit ka naman kasi pinakawalan? Eh di sana ngayon hindi na mauulit muli yan. Da sana ngayon kasama kang tumanda na yung kanta mo.
4: Sige, pabahin mo na ako.
1: Oh, sige, batingin. Okay, sige.
4: Sumaya, maghahaba pa yung daldala natin dalawa dyan.
1: Sige, bumati ka na.
4: Binabati ko po si ano, si Toto na Bilinario. Ayan lang. Pati si Caprones.
1: Wow, ang dami ha. Yun lang pala yung babatiin mo.
4: Tatlo nga. Sabi ko, tatlo.
1: Oh, sige. Tatlo kasi?
4: Si, ano, si Caprones na okay na po si Cap. Joel Halandoni.
1: Cap Joel Halandoni at Cap Ronix Okendo.
4: Natira si ano pala. Binabati ko rin.
1: E di apat na yun.
4: Ayaw nga. Mali pala yun. Apat na pala.
1: bukas na lang isa kasi hanggang tatlo lang.
4: Hindi ah. Pwede naman pahabol.
1: Oh, sige na.
4: Pahabol pala yung isa.
1: Yan ang hirap sa inyo, may pahabol pa kayo. Akala ko pa naman, kontento na kayo.
4: Hindi, kahit na pahabol ko, ex na rin na yun eh. Ay, importante na habol.
1: Ex na rin naman, no? Kaya okay lang kahit habulin.
4: Okay ah. Parang gaya ko. Sige na,
1: para okay, bye-bye. Mua-mua.
4: Pahabol pa nga na isa, hindi ko pa narinig kung sino yun.
1: Alam ko na kung sino yung isa. Di ba sinabi mo yung ex mo?
4: Sige po. Salamat.
1: Talaga naman. Madaling makalimot.
4: Yung awit ko, yung song ko, yung sana maulit
1: sana,
4: muli.
1: Sana, Ken. Sana maulit muli daw.
4: Sige po, idol.
1: Okay, madam. Bye-bye.
4: Love you.
1: Bye-bye. Love you.
4: Sige, bye-bye po.
1: Sana maulit daw mulit. Sis! Maulit ulit na ano, nasaktan mo. Yan ang hirap sa inyo eh. Bago nyo lang nare-realize yung kahalaga ng isang tao pag wala na. Pag hindi na okay. Yan ang problema sa inyo. Diba, Andrian Bundak? Good PMTJ girly. Pa-shoutout ko lang po yung Bundak family dito po sa Barangay Poblacion 6. Balabak pala ako especially sa mga anak ko na si Mrs. Sa mga anak ko at sa Mrs. ko na si Manny Aban. Thanks po DJ. Ay, may pabati kay Manny Aban. Talaga namang ganda. Hello! Good afternoon!
5: Good morning po. Di po ako makasingit.
1: Ay, anong good morning? Good afternoon! Anong balido dyan sa bahay nyo? Ha? Maulan ba dyan o mainit?
5: Maganda nga po dala po, DJ.
1: Yun lang yung sabi mo. Tawag-tawag ka pa sa akin. Good afternoon. Wala ka lang.
5: Hindi po ako makasigit, DJ.
1: Ano nga babatiin mo? Tatanong ko.
5: Ay, marami po, DJ.
1: Ay, sige na, bumati ka na. Tagal mo naman eh.
5: Una-una po, binabati kita. Magandang hapon.
1: Magandang hapon at saka, din.
5: At saka po, nakikinig ng FM po. Magandang hapon po sila. At saka pamilya Dolonaiba, binabati ko. At saka pamilya Kayaw, Gapulaw po. At saka Nade, at saka Dupin po. Ayan lang po.
1: Maraming salamat. Ano request mo, song?
5: Yung naalala ka po, DJ, meron po.
1: Ha?
5: Yung naalala ka?
1: Naalala kita? Hindi ko na matanda.
5: Yung naalala ka po kay Eric Santos?
1: Naalala ka ni Eric Santos?
5: Opo. Oh. Sige po, dalawa?
1: Oh, sige.
5: Naka-biyahe po. Meron po, DJ, biyahe.
1: Biyahe? Papunta na ako. Pupuntahan na kita. Babi na kita. Okay, bye-bye.
0: Bye-bye, chup-chup, mama.
1: Mama, chup-chup. Nalalasing ako sa'yo. DJ GoPM, beautiful, para request lang ng song na ikaw ang dahilan. Ikaw ang dahilan, kayo ang dahilan dalawa na hindi na play ang kanta ni nanay. Bantay kayo sa akin talaga, ha? Ilagay ko talaga kayo sa takuri. Good afternoon, DJ. Good afternoon, DJ Girly. Ganda, babati po yung Family Lozada, Ariola Garbasa. At Algo Pira. Ano ba yan? Ano ba talaga? At Alcuntin, paplay ng awiting Sa Piling Mo ni Bing Rodrigo. Ay, Sa Piling Mo. Paano kung hindi Sa Piling niya? Christopher Lozada, paano ka na? Paano kung akala mo lang Sa Piling Mo, pero Sa Piling niya pala? Uy, sakit-sakit yun. And syempre, batiin muna natin dito, DJ Girly, hindi lang po sundalo, may kilala ako dyan sa Suliman, ang Suliman 4, ang anak, iniwan at ang hanap ng ano, iniwan ang anak, walang ngiya talaga. Bakit naman kayo mag-aanak tapos iiwan ninyo? May kilala ako dyan sa Suliman 4, ang anak, iniwan at naghanap ng kabit niya, ang asawa nagtatrabaho na sa Manila. O, kapal ng mukha, kung ganun. Ang kapal ng mga lalaki na naghahanap na nag-anak kayo ng 4, ng 5, pinahirapan niyo yung asawa ninyo, tas iiwan niyo lang, kapal ng mukha niyo. Paanak-anak pa kayo, takot naman pala kayo sa responsibilidad. Tapos, sabihin niyo, mahal na mahal kita. Tapos pag naanakan nyo na, iiwanan nyo, mga animal kayo. Diba, Wena May? Abilis Domingo. Pabati naman po dyan, DJ Girly, ang mga housemate ni Ivy Joy, baka ma-evict ang anak ko. Hindi yan ma-evict. Alam mo naman, merong botohan sa bahay ni Ivy Joy. Kaya hindi ma-evict yung anak mo. Go lang, mare. And syempre, good afternoon kay MJ Ricardo. Pabati man po yung friend ko sa Irawan, sila Jasmine Serrano, Emerlyn Legaspi, Jamie Legaspi, Samantha, Carmina Pama, Arlene Pama, at dito din sa Siksikan, Geravid Datang, Cecil Datang, pa request ng One Friend. Oy, sana all may one friend. Sometimes, akala natin, kaibigan natin yan, pero binabackstab lang tayo. Oy! Issue yun. And syempre, hi, kamusta family, Sikmad family, then Ras family. Palagi po ako nakikinig. Ako ng program ninyo pa request ng song na Heaven. Ng song na Heaven. Dadalhin? Ayap. Sige na lang ha. Heaven. Papunta na rin ako ng Heaven pag hindi ko tinabasa talga. And syempre kay Darid Burr, pa-play po ng kantang Risk It All by Bruno Mars. Katropang Ken, Risk It All by Bruno Mars. Ayan na, inulit-ulit tayong pangalan niya. Nauubusan ako ng energy at hininga. Grabe! Ngaw-ngaw pa more. And syempre, bago tayo mag-commercial, good afternoon muna. Shoutout ko lang, DJ Girly, ang mga Bundak family sa barangay ni Canor Zabala Rojas. Especially sa mga kapatid ko na sina Maricel, Alma, Jaja, at Ruel Bundak. Thanks po, DJ Girly, from Andrian Bundak. Ayan, mga katropa natin, patutugtugin muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.
6: XFM.
7: XFM.
6: XFM.
7: X.
6: XFM.
7: FM.

0: XFM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald po ito ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant, may collagen at glutathione pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check. Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa pusog.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
1: XFM.

syempre, nagbabalik pa rin po. Meron pang meron pang sumabit. Nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated, mga katropa natin. Syempre, ako pa rin po inyong magkakasama ngayong hapon. DJ Girlicious. Sa sobrang daming kanta, nakalimutan kong sabihin tama na mamaya naman. Kaya wala tayong kwentuhan ngayon. Wala na tayo oras, girl. Batiin na lang natin yung mga katropa natin dito sa ating Facebook Live. Wait lang. And syempre, ma'am, good afternoon nga pala. Batiin ko rin nga pala ang family. Madi, family Kabuti, family Linyasan. Ayan lang po, from Jessalan, from Renaline Buhoy. Ayan, good afternoon sa mga kapamilya ninyo na magiging kapamilya ko na rin. Salamat po sa pagpapatugtog ng song at sa pagbati nyo from Let Am Wide. You're welcome. Dan, like and share na po from Joshua De Vera. Thank you, Joshua. And shout out Daryl Bert ang mabait on the way from Tagbilaran City, Bohol. Oy, kamusta na yung ating vulkan dyan? Nag-aalboroto pa ba? And syempre, good afternoon kay Sheng Sheng Sheng Shi. Grabe naman kasi yung pangalan niya. Sheng Sheng Sheng Shi. Good afternoon po sa inyo, DJ Girlie. Ayan, thank you. And syempre, hello po. Good afternoon po sa inyo. Naghahanap po ako ng pwede. Meron po ba kayo? Anong pwede? Ako na lang maghula ko. Anong pwede? Anong pwede? Pwede ba tayo na lang? Pwede ba kayo na lang? Or pwede bang maulit daw muli? Ay, sana all inuulit muli. Kung kayo, meron kayong uulitin, ano ba to at bakit? Ay! Ako, siguro, kung meron akong uulitin, siguro yung uulitin ko, yung ano ko, yung, wait lang, nung ako ay 15 years old, kung babalik ako at meron akong, kung bibigyan ako ng pagkakataon na may uulitin ako at bakit, babalik ako sa edad ko na 15 years old. Bakit? Kasi yung 15 years old ako, yun lang yung pinoproblema ko pag-aaral. Eh ngayon, ang dami ko ng problema. Pati yung problema ng iba na dapat hindi ko pinoproblema, problema ko na rin. Yung tipo hindi ko naman dapat iniisip, pero naiisip ko pa rin. Kaya kung babalik ako, yun na lang yung gusto ko. Greet mo naman ako dito sa Nara, nanonood ng live mo from Joshua De Vera. O ikaw, katropang Joshua, good afternoon sa iyo ha. Sana ay nasa mabuti kang lagay. Uy, nasa mabuting lagay. And syempre, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin dyan na talaga naman busy-busy sa kanilang mga buhay, busy-busy sa kanilang mga trabaho, at talaga namang enjoy na enjoy dahil it's Tuesday, napakabilis ng araw mga katropa natin. And congratulations sa lahat ng mga passer ng civil service examination noong buwan ng Marso. Ayan ah, congratulations sa lahat ng ating LEP passer. Ay, LEP passer pala, charot, hindi pala LEP. Sa ating CSC passer, civil service examination passer. Congratulations po sa inyong lahat. Talaga namang mas marami na namang, alam niyo yung tipong gusto ko palang mag-apply ng application. Wala na. Wala nang slot. Ganon kabilis ang civil service. Diba? Ang bilis-bilis ng oras ng panahon. Parang gusto ko palang mag-apply. Wala na. Ubus agad. Final na talaga yun. Nakailang dot-dot na ako ng cellphone ko. Wala talaga, girl. Hindi talaga ako nakapasok doon sa application ng civil service. Kakalurky. And Shepard Sheridan from Medi Castañas Idong. Ayan na, good afternoon sa lahat ng mga katropa natin. And syempre, ang programang X-Rated, mga katropa natin, ay handog pa rin po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Kaya sa ating mga kalalakihan dyan, handa ka namang i-level up ang iyong energy.

kumpiyansa pagdating sa kama, mga katropa nating introducing Turbo Food Supplement for Men. And syempre, may Macaclavo Wasca ng mga natural na ingredients na nakilala sa suporta at sigla. Diba? Magkakaroon ka talaga ng sigla kapag lalong-lalo na kapag napaligaya mo si Missus. Ewan ko na lang kung hindi ka pa talaga bigyan ng 10 star. Bigyan ka talaga ng tender love and care at talaga namang masarap ang ulam natin kapag talagang si Missus ang ginanahin. Kaya naman huwag niyong ipapahiya ang inyong mga Missus, ha? Galingan ninyo pagdating sa performance. Bawi-bawi na lang tayo sa performance. And syempre mga katropa natin, hindi na rin po ako magtatagal at magpapaalam na po si DJ Girlicious, mga katropa natin. And again, maraming salamat po sa lahat ng mga tumawag na ipagkulitan, bumate sa ating programang X-Rated ngayong araw ng Tuesday. And happy, happy, happy, happy Wednesday kinabukasan. I-advance ko na lang agad. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, para sa programang X-Rated.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santan Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santan Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika. Santan Plus Gold.
15: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
12: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Santan Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligid.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: Mga katupa.

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister the Pain, isa lang tanggal agad.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
17: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
17: Bibili sa mga butika.
19: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
0: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
5: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
0: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.

0: publiko habang inaayos ang sitwasyon. Ayon naman sa mga CBHW, dumating ang niyang pasyente bandang tanghali habang kumain sila sabay-sabay sa likurang bahagi ng gusali. Kanila lamang umanong in-advise ang pasyente na pumunta na lang sa community hospital para doon magpagamot dahilan ang assigned nurse ay nasa training sa Puerto Princesa City. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Tingga mo siya, XFM News.
1: Tropang Belia!
0: Yes, Katropang Ali, magandang hapon.
1: Magandang hapon. Kamusta muna yung panahon sa El Nido?
0: Super, super duper init, Katropang Ali.
1: Hindi kayo nakakaranas ng pag-ulan dyan?
0: Yung kaisang beses, Katropang Ali, half day.
1: Aroy, half day pa.
0: Half day pa, alanganin.
1: Tapos hindi pa ganun kalakas.
0: Tama ka, Katropang Ali. Pero yung mga nakarang araw, nakaranas na yung mga makulimlim lang, pero hindi talaga siya ngayong tawag na ulan talaga siya.
1: Kumbaga, pantanggal alikabok lang.
0: Oo nga, sinabi mo pa, grabe dito, parang pinunasan lang tayo.
1: Yun lang.
0: Oo.
1: Balikan natin yung Super Health Center na yan. Ano ba yan? Extension ba ng ano yan, ng Community Hospital ng El Nido, Katropang Belia?
0: Actually, itong tinawag na Super Health Center, Katropang Ali, ito ay isang bagong pasilidad na itinayo dito sa Barangay Sibaltan, ano? Parang ano yan siya, DOH funded siya, Katropang Ali.
1: Okay.
0: So may mga guidelines siya ng DOH kung saan ilagay. So finally napunta diyan na diyan ilagay sa Sibaltan. Ano, may mga requirements sila ang DOH.
1: Pero
0: lang, meron tayong mga merong mga staff yung ating municipal health office which is DOH also, no? Sila DOH, ano sila. Kaso lang nagkataon, Katropang Ali, nabasa natin may directive order sila na mag-attend yung kanilang doctor at nurse sa Puerto Princesa. So sa May 4 pa lang nasa Puerto Princesa na sila. May 4 is Lunes, eh. So ang nangyari is yung naiwan doon yung mga community volunteers, no? Ng mga volunteers lang. So, yun ang paliwanag sa akin habang nag-chat kami. Inataon na daw na patanghali at unexpectedly, sumabay pa silang nag-lunch doon sa likod. May ano daw doon sa likod, may kusina.
1: May dirty kitchen.
0: Dirty kitchen. Ginawa yun ang taga-barangay Sibaltan para at least matulungan din sila na may lugar kung saan sila makapagluto.
1: Pero diba,
0: dumating si pasyente.
1: Pero dapat ganyan, Katropang Belia. Ngayon may mga seminar, hindi naman binabawalan, eh. Natural lang yung magkakaroon ng seminar. Pero dapat kapag ganyan may schedule, merong replacement or merong pansamantala. Nahahalili sa aalis. Kita niya, siyempre. Ang emergency na mga pangyayari na kinakailangan ng atensyong medical kahit pangunang lunas man lang ay hindi nag-ano ng oras siya ng araw. Malay ba nung may emergency na wala pa lang duty nurse, di ba? Tinawag pang Super Health Center, kaya nga doon sa labas sa social media noong pasyente, ha, iba-iba yung naging reaksyon. Nabasa mo naman siguro, Katropang Belia.
0: Tama ka, Katropang Ali. In fact, nakausap natin si doktora mismo, no, yung ating municipal health officer. Yun lang paniwanag niya at inamin naman nila na may pagkukulang din sila. Yun na nga, pangangako sila na magkakaroon sila ng pag-ayos ng kanilang yung mga staff. No? Pag-arrange ng kanilang mga staff.
1: Tama.
0: And meron din mga nurse naman, pero na Lunes. Alam mo naman ang Lunes, wala silang Friday yung mga opisina, no?
1: Oh.
0: Eh, syempre, medyo matagal ang vacation mood. So maraming mga nangyayari pagdating sa Lunes, tambakan ang mga yung mga nangangailangan ng medical. Kaya yun yung assign doon may natira dito na nila tinambak sa poblasyon. Sa pinakasentro talaga kasi dito grabe puluan talaga.
1: Ganun tambak. Pero yun nga, tama ang binabanggit ni Municipal Health Officer. Ayusin nila yung paglalagay ng tauhan.
0: Although,
1: kasi yung ating mga community volunteer health worker, bagamat may knowledge yan sila, hindi naman sila

0: Pwede mag-prescribe.
1: Tama.
0: O magbigay ng gamot ng basta-basta.
1: So, correct ka katropangali. Yung pagka nag-advise daw sila sa yung pasyente na yun na doon na lang kaagad bumunta sa ano.
0: Mm. Dito kaya, sa... Kaya lang ha, kasi yung kanyang dinadaing, parang sumama nga yung kanyang tiyan. So siguro pinuntay niyo dahil para makahingi sana ng gamot or ano bang dapat gawin. Nakataon... Sinasabi, base, na kumakain sa likod yung mga CBHW. Pero ala pa rin nurse, ala pa rin naka-duty, di ba?
1: Walang remedy.
0: Kasi, ganda ng pangalan, di ba? Super Health Center. Tapos, alang tao, di ba? Sino naman talagang mababas niyan? Katropang Bella, di ba? Sila rin. Well, anyway, sana, maayos na yan. Malagyan na lang talagang, sabi nga, mananatiling tao. Yung Super Health Center na yan dyan sa bayan ng El Nido. Maraming salamat, Katropang Belya!
1: Maraming salamat din sa'yo, Katropang Ali. Magandang hapon, balik sa'yo.
0: Yun! Yun ang paliwanag. Nasa seminar. Problema, walang kahalili. Diba? Pag may mga ganyang mga meron kang although sabihin natin ikaw yung nakatalaga dyan, diba? O ikaw ang itinalaga dyan, yung sa ano lang ng ano yan kung paano ka, paano mo mamanage yung mga tauhan mo, diba? O may seminar, patinin mo, walang problema yan. Pero dapat yung aate ng seminar, since na meron siyang duty, meron siyang posting, bigyan mo ng kapalit nang hindi nababakante. Ano naman yan, di ba? Protocol naman yan sa gobyerno. O pag aalisi, halimbawa, aalisi barangay kapitan, may official business, o merong conference or meeting, naaatinan na medyo magtatagal. Kinakailangan niya mag-appoint or magtalaga ng hahalili bilang caretaker. So ganun din yun sa mga opisina. Katulad niya. Meron kang iiwang OIC. Di ba? Medyo maganda-ganda. Officer in charge. Or nurse in charge. Or basta in charge. Diba? Katulad yan. Yung emergency, wala namang pinipili. Alangan yung sakit. Hindi mo na ako dadapo sa'yo. Kasi walang nurse dyan sa ano, sa health center. Wala mag-a-assist kaso sa'yo. Wala namang ganun. Diba? Talagang emergency na yun. Paano yun? Paano ka mamatatawag na health center? Samantala mga kabay, mga katropa, 2 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. Punta muna natin si katropang Dennis Chua. Ito pong si Mayor Cesario Benedito Jr. ng Brooks Point. May pinangunahan daw po yung sabay-sabay na groundbreaking sa 3 proyekto sa nabanggit na munisipyo. Ano-ano kaya itong mga proyektong ito? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Sabay-sabay na pinasinayaan ngayong araw ng Martes, May 5, 2026 ang 3 proyektong pang-imprastruktura sa bayan sa pamumuno ni Mayor Cesario Benedito Jr. ng Brooks Point. Kabilang sa mga proyektong inumpisahan na ay ang groundbreaking display ng Center sa Barangay Pangubilyana na layong suportahan ng lokal na produkto at palakasin ang turismo sa lugar. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa pathway ng Mabalot Elementary School upang magkaroon ng mas ligtas at maayos sa daanan ng mga mag-aaral at guro. Kasabay nito ay pinasinayaan din ang groundbreaking sa mini covered court sa Barangay Maasin Elementary School upang magsilbing pasilidad para sa mga aktibidad at paaralan at komunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang mga proyektong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapabuting edukasyon, kabuhayan at serbisyong bayan para sa mga residente sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Janice. Samantala, dating PDL. persons deprived of liberty sa Puerto Princesa City Jail. Dati po ha, nagkaloob ng tulong at pag-asa sa mga kasalukuyang naroon pa sa naturang institusyon. Katro pa naman natin sa balita, IC Pakaldo.
3: Report. Nagbalik para magbigay ng mga tulong ang mga dating persons deprived of liberty o PDL sa Puerto Princesa City Jail Female Dormitory sa isinagawang gift-giving activity. Naghatid ang mga dating PDL ng mga sanitary napkin at iba't ibang pagkain na tinanggap ng mga kasalukuyang nakakulong sa pasilidad. Ikinatuwa naman ng Bureau of Jail Management and Penology ang nasabing gawain at tiniyak na patuloy na papaigtingin ang kanilang mga programa na makakatulong pa sa lahat ng mga PDL. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang IZ. Samantala, ayuda para sa multicab at jeepney drivers na ipamamahagi na bukas. Ay malaking tulong daw, ayon yan kay Ginoong Lino Ladera. Sure na ba ito? Na bukas na ito. Katra pa natin sa balita, Mike Iscote.
4: Report. Ikatawa nga ng ilang mga jeepney at multicab driver ang anunsyo ng LTFRPP Baro na bukas na ang bigayan ng ayuda sa mga tsuper na gaganapin sa Balayong Park dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon kay Mang Lino Latera ng Erwan Transport Cooperative, malaking bagay o malaking tulong sa kanila ang ayuda ngayong mataas ang presyo ng petrolyo barracks. Ibibili raw nila ang 5,000 piso ng gasolina o diesel habang ang iba ay pambili naman ng pagkain at iba pang pangailangan sa kanilang bahay. Patatandaan kanina, nag-courtesy call kay Mayor Lucelo Bayron ang mga kinatawaan ng LTFRB Mimaropa na sinao ay si Chief Transportation Development Officer Lewel Chan Selva at Administrative Aide Alexander Puha. Sa may kling pulong nila, kasama si Social Welfare and Development Officer Remy Beltran, si tinalakay ang pamahagi ng ayuda para sa mga multicab at jeepney drivers dito sa lungsod sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang LTFRB naman ang nanguna sa pagbuo at pag-validate ng listahan ng mga beneficiaryong driver. Nasa 537 na kwalipikadong multicab at jeepney drivers mula sa Puerto Princesa ang makakatanggap nga ng 5,000 piso. Meron namang 29 na beneficiaryo mula sa ilang munisipyo ng Palawan. Maaari daw makuha bukas ang ayuda, ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa basketball court ka sa may People's Park sa Balayong. Inaasahan naman makakatulong ang Class 8 na ito para maisanda ang epekto ng patuloy na pagtaas ang presyo ng langis sa hanay ng mga driver. Yan ang balita atin sa inyo ng Santo Golden Bar Fee na makakatulong para paibsan ang pakiramdam ng inyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Trapang Mike!
4: Yes, Trapang Ali.
0: Oo, sigurado na ba talaga?
4: Mukha sigurado na raw ito, sabi ni Mang Lino.
0: Ay kung nandito na rin kinatawa ng ano eh ng DSWD Mimaropa, baka nga ano.
4: LTFRB.
0: Ah, LTFRB, sorry.
4: LTFRB.
0: Oh. 5,000 tama ba?
4: 5,000 pesos yan. AX relief assistance payout for jeepney and multicab drivers.
0: 500 din lang sila lahat yung makakatatanggap dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
4: 537.
0: Oh, yung kabuo ang membro ni Manong Lino, ilan na nga?
4: Hindi ko natanong sa kanya sa Erawan eh. Erawan Transport.
0: Ah, Erawan. Kanila, eh. Ah, pero ito, hindi lang Erawan.
4: Hindi lang Erawan.
0: Ah, lahat.
4: Lahat na.
0: Ah, oo.
4: At may oras yung pagpunta.
0: May oras?
4: Oo, kapag ang apelyido mo ay nagsisimula sa letter A at
0: okay.
4: B, alas 8 na umaga hanggang alas 10 ka dapat pumunta.
0: Ay, ganun?
4: Oo, kapag ka naman sisimula sa D, C, D, E, F, G, H, ay dapat alas 10 na umaga hanggang alas 12 ka pumunta.
0: Aba.
4: Pag okay. Letter I, J, K, L, M, N, O, P, dapat alas 12 hanggang alas 2 ka pumunta.
0: Aba.
4: At kapag Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, dapat alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ka pumunta.
0: Aba. So, mayroong, by alphabetical din. Oo.
4: Oo, alphabetical din. Mm-hmm. May binagay na lista si Manong Lino dito sa atin, madami.
0: Yung mga beneficiary?
4: Oo, dito may listahan eh.
0: Ah, okay.
4: Palawan, DSWDI, naka PDF.
0: Ah.
4: Ang mauuna.
0: Oh.
4: Mauuna. Number one.
0: Oh.
4: Si Abara Alger Ambrosio. Yan.
0: Iyan.
4: Palawan City, San Jose, barangay San Jose.
0: Oh, ito, katrapang Mike. Ito ay... driver lang o yung operator?
4: Driver na kalagay dito eh.
0: Driver. Driver lang. Oo. Paano kaya yan?
4: Driver.
0: Ano kaya usapan nila ng operator?
4: Paano na sila ng operator niya? Si Manong Lino naman ay driver-operator.
0: Eh, wala problema kay Manong Lino kasi driver din talaga siya. Oh, at same time, okay, operator siya. Ilan ba yung ilan ba yung unit ni Manong Lino? Parang dalawa o tatlo?
4: Kaya nga eh. Dito sa
0: least,
4: listahan, nang binigay ni Manong Lino sa akin, ang last number dito ay 536.
0: 536.
4: Ang last number dito sa akin.
0: Ayan. Pwede raw daw...
4: Last number.
0: May nagtatanong, pwede raw daw bang maipost yan para makita namin yung pangalan namin? Oh, may nagtatanong.
4: Oh, pwede, pwede. Oh, yan. Diba? I-forward ko sa'yo. Ayan.
0: Oh, may nagtatanong ka agad. Kita mo yan?
4: Parang na-forward ko na ito kanina sa GC natin. Nakala ko.
0: Teka lang. Oh, hanapin ko. Hanapin ko lang sa page natin kung na-post na yan. May nagtatanong daw kasi.
4: Kung... Number one, Abara. Number two, Abayon.
0: Mababa yan, 500 plus yan.
4: Hindi
0: tatama yung oras natin yan.
4: Ay, San Manuel, hanapin ko ba ng San Manuel?
0: Baka... Wala naman kami si kami. Wala namang cooperative yung San Manuel.
4: Parang wala San Manuel eh. Tagburus, Bagong Silang, yung address pa.
0: Yung mga address lang yan. Pero yung kasi yung
4: asosyas... Yung address na eh.
0: Oo, by ano yan eh. By cooperative yan eh. Katropang Mike.
4: Alphabetical to eh.
0: Kaya lang, yun na nga, alphabetical siya. Oh, hanapin mo na lang talaga yung apelido mo. Ganun talaga yun.
4: Oo, hanapin. Follow ko sa'yo ha.
0: Sige. May titingnan din ako dyan kung kasama yung ano ko. Bayaw ko.
4: Bayaw mo.
0: Mamaya, oo. Sige. Wala na, Mike. Oo. Katrapang Mike, maraming salamat ha. Oo. Magandang balita
4: yan. Sige, maraming salamat. Oo, sige. Forward ko na kagad sa'yo para makita mo na kagad. Yan. Ayan na. Okay na.
0: Ayan na ba? Oh, sige, yan. Sige.
4: Harapin mo na yung bayaw mo.
0: Sige, maraming salamat, kagawad.
4: Sige, maraming salamat. Balik sa'yo.
0: Ayan, ako, mga jeepney, multi-cab drivers, sa Lazada ng Puerto Princesa. Aba, ang tuloy na raw. Sa araw ng bukas, may schedule na eh. Ah, may oras at mayroon na kayong area kung saan. Basketball court ng Balayong People's Park. By, ano to ha, by alphabetical. Letter A and B. Alas 8, dapat doon na kayo. Hindi kasi pwede magsabay-sabay. Ah, mga katropa, mga kababay. Kasi pa magsabay-sabay, magkakagulo yan. Tapos, baka walang bumiyake. Eh, may pasok pa naman. Ah, Miyerkules bukas. Baka walang masakyan yung ating pong mga mananakay. So, ang ginawa po, by alphabetical. At, syempre, may oras. O, ayan, ha? Mamaya, teka lang. Kung naipasa na ni, kung dumating na, hindihan ko nga sa messenger. Para may post na rin sa page natin. Para alam ng ating pong mga driver, multi-cab. Yung mga benepisyaryo na itong AX-PDF na ito, ha? Para makita nila, o sige, para matansya nila, o kailangan ko pang magbiyahe ng gitong oras, medyo malayo-layo pa yung aking apelido. Sige, mamaya po yan, mga kabayan, mga tropa, tabayan niyo po sa page natin, ha? Ay, samantala! 10 minuto makalipas na po ang 5 ng hapon. Magbabalik pa rin po tayo, ha, mga kabayan, mga tropa, para sa mga karagdagang balitang lokal pa rin, pagkalipas lang po ng ilang paalala lang.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
17: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
16: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, manglistin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
18: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
5: Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
20: Mga katropa, excited!

0: oras natin, mga kabayan, mga katropa, 20 minutos sa makalipas po ang ika-5 ng hapon. Samantala sa pagpapatuloy pa rin po ng ating mga balita. Tama na natin si katropang Ray Elgaran, iba't ibang kinatawan daw ng pamahalaan o lokal na pamahalaan ng Quezon, Palawan. Nagkaroon ng pagpupulong para daw po sa pagdadaos ng kanilang nalalapit na kapistahan. Kailan ba ito? Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Nagkaroon na ng pagpupulong ang iba't ibang kinatawan ng pamahalaan sa Quezon, Palawan para sa mapayapang pagdadaos sa nalalapit na kapistahan sa Quezon, Palawan ngayong buwan ng Mayo, kung saan ngayong araw, Mayo 5, 2026, ay nagkaroon ng Peace and Order Coordination Meeting ang kinatawan ng Quezon MPS, Bureau of Fire Protection, MDRRIMO at iba pa. Samantala, ayon naman sa pamahalaan na ang layunin umano ng pagpupulong na ito ay para raw sa pagpapanatili ng kaligtasan, seguridad at kapakanan ng publiko sa pamamagitan ng pinalakas ng pakikipagtulungan ng mga kinaukulang ahensya na may ugnayan sa nalalapit na kapistahan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na, subukan nyo na ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Garan XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Sana maadaos ang maayos ang kapistahan dyan, ha? Wala na yung katulad ng dati na mga kabataan ng kalimitang sangkot sa mga kaguluhan. Sana wala na, ha? Samantala, balikan muna natin si katropang Mike. City Night Market, abay kumita daw po ng mahigit sa 12 milyon. Ito lang pong nakalipas sa buwan ng Abril. Extended pa ba yan, ha? Nga natin kay katropa natin sa balita, Mike Iscote.
2: Umabot daw sa 12,284,775 ang total gross sales ng City Night Market ng Puerto Princesa mula noong April 10 hanggang April 30. Doon sa direktang nakinabang rawang nasa 48 maliliit na negosyante sa lungsod. Ayon yan sa City Information Office, malaki raw ang naitulong ng naturang kita sa pagtugon sa pang-araw-araw na pangailangan ng mga vendor na sabay ng pagbibigay ng mas maratag na kabuhayan at oportunidad sa mga micro and small entrepreneurs. Patunay na ito na paglago ng night economy ng lungsod na nagsisilbing mahalagang mekanismo upang mapalakas ang lokal na kalakalan at papalawak ang hanapbuhay ng mga mamayan. Sabi pa ng City Information Office, hindi lamang daw kabuhayan ang naituguyon sa programa, kundi maging ang papapakita ng talento ng mga lokal na performers. Naging tapok daw sa gabi-gabing aktibidad ang iba't ibang dekalidad na pagnatanghal mula sa lokal na grupo at artist na nagbibigay aliw sa publiko at ang isilbing plataforma para may pamalas ang galing at kultura ng mga taga-Puerto Princesa. Naging posible at tagumpay daw ng City Market, City Night Market, sa tulong ng iba't ibang stakeholders at private groups na naghatid ng maukulay performances at aktibidad na lalo tao nagpasikla sa taloy ng mga bisita at mamimili. Ipinahayag naman ng city government ang kumpiyansa na magsisilbing mahalagang hakbang ang inisiyatibong ito sa patuloy na pagpapalakas daw ng night economy at turismo sa lungsod kasabay ng pagbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga lokal na negosyante at mga gawa. Nagpabot naman at pasalamat at pawalang palungsod sa lahat ng katuwang ng ahensya at stakeholders, lalo na sa Here Events Organizing Services, sa kanila raw sipag at irikasyon sa maayos na pag-organisa na programa. Hindi naman nabanggit ng City Information Office kung ipagpapatuloy pa ang City Night Market. Pero sa sangguniang palungsod, meron ang ginagawang ordinansa tungkol sa pagpapatuloy ng City Night Market para maging maayos ang paningin bag Vision X Plus Capsule araw-araw. Mula sa Bar 4.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Sana kahit pag itong may ano pa naman, vacation mode pa naman, pwede pa ma-extend, di ba? Oh, Para sabi niya, ano ba, makadagdag pa rin doon sa kinita ng mga na, may pwesto diyan sa City Night Market. Dagdag kita ba, di ba? Pang bakasyon pa. Siyempre, kailangan nga na siguro ng ordinansa pa. Maihabol pa kaya ng ating sanggun ang panlunsod sa kasakali. Sige, tabayan lang po natin yung mga kabayan, mga katropa, ha? Samantala, 25 minuto sa makalipas sa pong alas 5 ng hapon, balikan natin si katropang Belia. Ito pong peso, El Nido, na mahagi daw po ng binhi at sinuri na rin yun daw pong paghahanda sa lupa. Yan na po yung ginawa naman sa barangay New Ibahay. Sino yung magtatanim? Alamin na lang po natin ang detalye ng balita niyan. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
3: Sinisigawan ng Public Employment Service Office o PESO sa pakipagtulungan ng Department of Labor and Employment sa ilalim ng tulong panghanapbuhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers o TUPAD program ang pamamahagi ng binhi at inspeksyon sa paghanda ng lupa sa Barangay New Ibahay, El Nido, Palawan. Layunin ng aktibidad na tiyakin na maayos na naihanda ang lupang pagtataniman para sa community garden kasabay ng pagbibigay ng sapat na supply ng binhi sa mga beneficiaryo upang makapagsimula ng pagtatanim. Ayon kay El Nido Peso Manager Cinderella Palomar, mahalaga ang patuloy na monitoring at suporta upang matiyak ang tagumpay ng proyekto na nakatuon sa pagpapalakas ng kabuhayan, seguridad sa pagkain at aktibong partisipasyon ng komunidad. Sa pamamagitan ng nasabing programa, inaasahan higit pang mapapaigting ang produksyon ng pagkain sa lokal na antas at makakatulong sa pagtataguyod ng isang mas luntian at produktibong pamayanan. At yan ang balita hatid sa atin ng Central Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo, mga katropa, mag Central Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: From salamat, katropang Belia, mga tupad. Tupad pala yun. Magtatanim nga. Samantala, DOH Mimaropa nagbigay o nag-courtesy visit, hindi pala call, courtesy visit sa opisina po ng alkalde ng Rizal. At ang pag-usapan daw po rito ay may kaugnayan sa malaria. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report.
4: Bumisita ang mga opisyal ng Department of Health Mimaropa sa tanggapan ni Mayor Norman Ong nitong May 5, 2026 para sa isang courtesy call at dialog na nakasentro sa pagpapalakas sa mga programa kontra sa malaria sa nasabing banyan. Pinangunahan ang delegasyon ni Dr. Rafi Diray, OIC, Assistant Regional Director ng DOH Mimaropa. Kasama si Oscar L. Macam Jr., Executive Assistant at iba pang mga tanggapan. Tinilakay ng DOH at LGU Rizal kasalukuyang sitwasyon ng malaria sa munisipyo, lalo na ang suportang teknikal na maibibigay ng DOH Mimaropa upang mapanatili ang mababang kaso ng sakit sa lugar. Binigyan din ni Mayor Ong ang kahandaan ng lokal na pamalain na makikipagtulungan sa DOH na maprotektahan ang kalusugan ng mamamayan, lalo na sa malaria endemic na barangay. Ang pagpupulong ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng DOH Mimaropa na makamit ang malaria-free status sa buong rehiyon sa pamamagitan ng aktibong pangipaugnayan sa mga LGU. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, pagkakaloob naman ng 20% discount para daw po sa renta sa mga city government-owned spaces and buildings. Aba, yung minumungkahi po ni Vice Mayor Jimbo Maristela. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo. Live report.
5: Isinusulong ni Vice Mayor Jimbo Marstella sa sangguni ang palungsod ang pagkakaloob ng 20% discount sa renta na sinisingil ng city government sa mga privado o business enterprises sa paggamit ng mga city government-owned spaces and buildings. Layunin ang panukala ni Vice Mayor Marstella na masuportahan at matulungan ng mga umuupang business enterprises sa negatibong epekto ng malawakang pagtaas ang presyo ng oil products dulot ng siglot sa gitna ng silangan. Base sa panukalang ordinansa ni Marstella, magtatagal ang pagkakaloob ng discount hanggang malift ang deklarasyon ng National Energy Emergency ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o hanggang December 31, 2027. Samantala, hinihimok din ni Marstella ang mga private entity na magpaparenta ng commercial space sa Puerto Princesa na mapagkalooban rin ng 20% discount na rental fee sa kanilang mga tenant. Yan pa rin ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mura rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho XFM News.
0: Maraming salamat, katropang girly. Yan po ay panukala pa naman, o ipinapanukala pa lang naman ni Vice Mayor. Pero malaking tulong naman din po yan sa mga nagre-renta, sa mga buildings na pagmamay-ari ng ating city government. Malaking tulong naman po yan. Samantala, 50 trainees ng TESDA sa bayan ng Cuyo daw pong nagsipagtapos bilang electrician at carpentry. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
6: Report. Matagumpay na nakapagtapos ang 50 trainees ng TESDA sa kanilang pagsasanay sa kursong elektrisyan at carpentry ngayong araw. Hinati sa dalawang grupo ang mga nagsipagtapos kung saan 25 nakalahok ang sa kursong elektrisyan at sa carpentry naman na nagbigay sa kanila ng kabuuang 50 skilled graduates. Layunin ng naturang training program na mapalakas ang kakayahan at kasanayan ng mga beneficiary upang magkaroon ng mas maraming oportunidad sa trabaho, lalong-lalo na sa sektor ng construction at iba pang technical vocational na larangan. Binigyan din ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng pagsasanay sa pagbibigay ng dagdag kaalaman at kakayahan na maaaring magamit ng mga graduates sa kanilang paghahanap buhay at pag-unlad ng kabuhayan. Samantala, kabilang din dito ang apat na kababayan na may mga asawa na nagtapos ng elektrisyan na kung saan bibigyan ni Mayor Anoy Ong ng 3,000 pesos each dahil sa kanilang kasipagan at dedikasyon sa pagsasanay. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix na kapag kape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa Bayan ng Cuyo, Rick Tabe, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Rick. Samantala, sa uning bukso ng ating pong mga balita, puntahan muna natin itong balita ni katropang Gerald Gales. Yung daw pong tulong para sa anak na may taning ang buhay. Umabot na po sa 10,000 matapos manawagan. Siyempre, dito po sa XFM. Makontak pa ni katropang Moises. Maraming salamat doon po sa mga nagpaabot ng tulong dito po sa nanawagang ito, no? Ang nanay. Sama pa yung kanyang anak. Malaking tulong na po sa mag-ina. Yung inyo pong ipaabot na pinansya na tulong sa pamamagitan po ng XFM. Karagdagang detalye mula kay Kagawa Gerald Gales.
7: Report. Katropang Ali, umabot na sa 10,000 pesos ang natanggap na tulong ni Ginang Levy Namia Oridiana para sa kanya anak na si Romy, 8 taong gulang ito. At una ay nanawagan itong si Ginang Levy sa servisyong katropa sa programa natin kaninang umaga. Mm-hmm. Doon nga, simula ng mag-send at kahapon, nag-send itong ating mga kababayan, netizens sa GCash number na itinanawagan. At dahil dyan, nakabili na kaagad ng mga tulong tulad ng ticket, pabiyahe dito, papunta ng Bicol, itong mag-ina, itong si Nay Levy at itong kanyang anak na si Romy para doon ipagamot. Ipagamot yung kanyang anak na mayroong sakit na cerebral palsy na ayon sa doktor, nauna nang ipinasuri dito sa atin sa Puerto Princesa ni Nay Levy, itong anak niya ay meron ng taning sa buhay hanggang 9 years old na lang itong bata. Pero sa ngayon ay 8 years old na ito. So meron lang isang taon pa para dito sa kanya anak doon sa taning may binigay ng doktor. Pero sa ina, talagang gagawa't gagawa ng paraan para ito ay mapagamot. Dahil doon, nagpapasalamat sige ng Libby sa mga naipagot na tulong at para makabiyahin na itong anak at itong si Libby na naka-schedule sa May 17, 2026. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soup. Tanggalagkit at tanghit. Ang laban sa init kahit araw-araw ang babad sa labas. Basta naka-Santon Plus Herbal Soup, mangingibabaw ang pangu at kapupian. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald.
0: Marami salamat, Kagawa Gerald Gales. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan, abay nagatid naman po sa ating orasan, naganap na po nga 34 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng hapon. At syempre, ang mga balitang inyo rin pong napakinggan, abay handog din po sa inyo yan, ng Santon Plus Coffee Mix. Ngayon po ng Santon Plus Herbal Oil at ng Ses Dapain. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Samantala, mga kabayan, mga katropa, mamaya, may oras pa kaya? Ilang, ano lang, yung schedule nung payout para sa ating pong mga multicab at jeepney driver dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bukas na po yan, ha? Sa panayam ni Katropang Mike Ginong Lino Ladera ng Irwan Transport. Pero yung pong schedule may pabatid na mula sa DSWD. AX pala ito, AX Cash Relief Assistance Payout for jeepney and multicab drivers. Pwede mong pa-flash, Engineer Moises, yung nasa new step. Yung ano lang, DSWD lang. Kasi yung pangalan, ang haba, ang dami. Ito na lang yung basihan ninyo. Mga sir, mga boss. Yan, oo. Para, kasi yung iba, karamihan nyo, namamasada pa eh. Yung mga misis nila sa kanilang mga bahay, nakikinig yan. Kikibalita nga sila. Kaya naman talaga. Yung 5K na yan. Ayan. So bukas po, Mayo Asais sa Balayong Park Basketball Court. Siyempre, Santa Monica po yan. Sino raw? Siyempre, yun daw po mga lehitimong jeepney at multicab drivers. Ano yan? Yun po, yung AX Cash Relief Assistance Payout. Oras! Ito, mahalaga ito. Pakinggan po ninyo, ha? Sa pagitan daw po, o mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Siyempre, on or before yan. 8 a.m. Andun ka na. Kung ang apelyido mo ay nagsisimula sa mga letra gaya po ng A at B, dapat alas 8 hanggang alas 10 ay nakapila ka na. Mga kabayan, mga katropa. Pagkatapos naman ng A and B, yun naman po mga apelido nagsisimula sa letrang C, D, E, F, G at H. Dapat alas 10 ng umaga ay nakapila ka na rin. Dahil magtatagal lang kayo hanggang alas 12 ng tanghali. Dahil pagkatapos po ng mga letrang iyan, may letter I, J, K, L, M, N, O, P, mag Nagsisimula naman ng kanilang pila alas 12 hanggang alas 2 naman ng hapon. Pero maras marami-rami ito ah. Diba mga kabayan, mga katropa? IJKLMNOP alas 12 hanggang alas 2. Samantala, yun naman daw pong may mga apelido nagsisimula yung letter, ha? Unang letra sa apelido. Hindi po yung katapusan, ha? Hindi yung gitna. Unang letra sa inyong apelido. Halimbawa, kung apelido mo Quirino, Q-R-S-T-U-B-W-X-Y-N-Z, alas 2 hanggang alas 3 naman yung kanilang pagpila. At ito, importante rin, mga kabayan, mga katropa, mga jeepney at multicab drivers natin, ha? Dalhin yung mga sumusunod. Nako, napaka-importante. Ngayon pa lang, i-prepare nyo na para bukas, wala na kayong problema. Diretso na kagay doon sa pila, ha? Ito, ang kinakailangan daw po ninyong dalhin. Original driver's license. So, lahat naman sila mayroon driver's license, siyempre. Mamasada, araw-araw. At ito pa, isang kopya ng malinaw daw, ha, na Xerox ng driver's license o license na meron daw pong tatlong pirma. Fresh signature. Wow! Mayroon ba? May fresh signature pa talaga? Tatlong pirma, ha? Doon sa Xerox, isang kopya lang. Basta malinaw. Xerox ng inyong driver's license na meron pong tatlong pirma. Sige, siyempre, hindi yun doon sa ano, hindi yun sa license nyo. Doon sa coupon ban, pipirmahan nyo ng tatlong beses. Yan, ha? At siyempre, magdala na rin daw po kayo ng itim na ballpen. At wag din daw po ninyong kaligtaan magbaon ng tubig. Siyempre, ba? Pila yan, di ba? Baka mainip kayo, mauhaw. Pag umalis ka sa pwesto mo, matik yun. Huli ka na naman. So, kung gusto mong hindi ka maalis sa pwesto, baon po kayo ng tubig. Or, biscuit. Ano yung maaga pang pipila, siyempre, malamang 7 or 7.30, nandun na yan. Mahirap na. Kailangang makarami. Makarami, makauna. Basta A and B bukas. Alas 8, ha? Dahil baon na lang kayo ng biscuit o anuman pong kakanin. O at candy na rin para hindi na alis ang alis sa pwesto, di ba? Ayan, ha? Para sa ating pong mga jeepney at multicab drivers, sure na ito. Oo, kasi DSW din ay naglabas. Nang schedule. Mga kabayan, mga katropa. Bukas na ito, ha? Mayo asais. Ito na yung pong matagal na rin pong inihintay ng ating pong mga jeepney at multicab drivers na ayuda. DSWD. 5K daw po ito, 5K. Kahit papaano, yung pong mga nasakripisyo noong pong talaga namang sumipa ng toro-todo, yung presyo ng produktong petrolyo, mabawi ba malang sa mga sa araw ng bukas, di ba? Iba nga dyan, pinangutang pa raw. Yung pagtaas ng ano, yung ibang mga drivers, kulang yung mga na-remit sa kanila pong mga operator. Ayan, sabi, sir, oo, bawi na lang tayo pag nabigay na yung ayuda namin bilang driver. At sana, doon sa mga operator, ito po ay nakalaan sa mga driver talaga, ha? Pero kung ikaw ay driver operator, walang problema. Sa'yo naman yung ano, eh. Sa'yo naman yung unit, driver ka rin. Driver ka, siyempre. Okay, yun. Pero yung talagang nakikiboundaryhan lang, sana naman po, mga operator. Sa driver na lang po ninyo. Or kaya, usap na lang kayo. 60-40. Huwag naman pong 50-50, ha? Naku naman. 60-40, 70-30, pwede na yun. 70 sa driver nyo, 30 sa inyo bilang operator. Okay naman siguro yun, ano? Pero huwag naman po yung 50-50. Or, kayo na mismo, kawawa naman pong driver nyo. Okay. eh. Malinaw naman po doon sa IRR. Implementing rules and regulation ha ng AX na ito, cash relief assistance ha, payout for jeepney or multicab drivers. Hindi naman po nakalagay diyan jeepney or multicab operator. Kasi nga nagba-boundary sila. Oh, 'di ba? Ay yung konting naiuwi, konting kumikita, kumikita ng konti yung mga driver ninyo. Eh, maliban na lang nga, sabi ko nga kanina, kung may mga atraso sa boundary, nung talagang sobrang taas presyo ng mga krudo at gasolina, baka pwede, pag-usapan na lang ninyo, di ba? Eh, kung wala naman pong utang sa inyo sa boundary, bigyan nyo na lang po sa inyo pong driver ito, ha? Mga operator or sabi nga, eh, kayo mag-uusap. Pero pag DSWD ang masusunod, for drivers only. Malinaw yan. Depende rin sa pinag-usapan. Ng, kasi ito, yung mga beneficiary na ito, ito yung mga lehitimo. Lehitimo mga nasa listahan ng LTFRB. Yun po ang pinagbasihan ng DSWD. At ito rin, siyempre, yung ipinasa ng kanilang mga kooperatiba. Yan. Kaya matatawag silang lehitimo. Kasi nga, through their cooperatives. Yan ang isa sa mga requirement ng DSWD. Legit. Mga lehitimo na mga jeepney at multicab drivers. O, siyempre, nakatala yan sa LTFRB. True, their cooperative. Kaya, sa ating pong mga boss, ha, mga matyaga, mapagtiis na mga jeepney at multicab drivers. O, ito na yung inihintay nyo, ha? Update ng update nung nakaraan na medyo hindi nagkaroon ng malinaw. Ito malinaw na kasi may posting na yung DSWD para po sa inyo dito yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya bukas mga sir paaga kayo ha yung sa ANB paaga kayo. Ah, mga sir, mga boss. Ako, mga kabay, mga katropa, 46 minutos na po makalipas na ang alas 5 ng hapon. Papiyawan ko na rin lang naman siguro yung nangyari kanina. O, dyan sa sangguniang panlalawigan, yung ika-apat na pong regular na sesyon. Bagamat may mga nakasalang na mga usapin, dumalo. Nang itong kinatawa ng ating pong paleko pangunguna po ni GM Contrivida sama po yung interim ng board of directors Attorney Tagle Faye Marie Desin Tagle ng Negros Electric Cooperative sa yung chairman ng interim BOD ng paleko sa kasalukuyan. Sama rin po yung dalawang engineer ng paleko. Mga kabayan, mga katropa. Dito nga, ito ay may kaugnayan pa rin. Doon nga po sa kanilang kahilingan sa sangguniang panlalawigan na sana masuportahan or magkaroon ng endorsement para po makapag-renew ng prangkisa ang paleko dito sa bayan ng Aburlan na malapit na po. Kasama ang lungsod ng Puerto Princesa. Bagamat sa Puerto Princesa, siyempre yung kanilang nilalapitan o ang kanilang nilapitan na ay ang sangguniang panlunsod. Medyo tinatalakay pa rin ba sa committee? Pero dito kasi sa sangguniang panlalawigan, noong una, merong mga pagtutol. Ito kanina, mga kabay, mga katropa, matapos magkaroon ng presentasyon. Itong mga kinatawan nga po ng paleko, may ibang board member doon na nakiusap na sana sa susunod daw presentasyon, iklian na lang. yun talagang mga tapos na, nagawa na ng Paleco. Kasi ito kasama yung nagawa na at yung mga plano pa ng Paleco, yung kanilang presenta. Yung ibang board member doon medyo inabot na po ng pagkahilo. At yun, after ng presentation at nag-cater naman po sila ng mga katanungan mula sa ating pong mga board member na dumalo dyan, isa nga po sa nagpaabot ng kanya pong damdamin itong si board member Winston Arsaga. Tinanong niya itong mga sa panig ng Paleco, kamusta o yung pong naging performance daw ng Paleco. Sinagot naman na base daw sa sinagawang survey sa mga customer o kamay-ari ng Paleco, sabi na sa average level naman daw. Pero sabi ni board member Winston mukhang hindi siya kumbinsido. Dahil meron daw po siya naging transaksyon dyan sa Paleco way back 2022. Meron siyang gusto sanang nakikipag-ugnayan daw siya sa opisina nitong si GM. Hanggang ngayon daw walang resulta. Meron daw ang kumbaga kabagal yung performance pag-cater ng mga complaint.

0: Nga po yung pag-cater daw nga po sa mga complain ng mga ordinaryong mga konsumidores. Sabi niya, kung ako nga mismo, meron ng posisyon. Hirap pa rin sa pakikipag-komunikasyon sa inyo. How much more pala yung ating pong mga ordinaryong mga kamay-ari. Napunarin na po yan mga kabay makatropa yung pong mga hotline na tinatawagan kapag may problema sa daloy ng kuryente. Sabi nga ni Boy Twinson, isan nakakabuisit na talaga. Ring na lang ring. Wala sumasagot. Nasinalag naman siyempre. Anong mga kinatawa nung paleko? Mga paliwanag nila, narinig na rin natin sa mga paliwanag din noon-noon pa ng paleko. Mga keso, nagkasabay-sabay yung tawa, nagito ganon. Para kay Boyd Winson, sabi niya, yan yung mga dapat po ninyong tingnan ngayon na i-improve ninyo. Yung pong customer service. Sabi nga. At may ilan pa rin pong mga katanungan. Itong ilan pong mga bukal na sangguni ang panlalawigan. Medyo mahaba-haba yun eh. Wala na tayong oras siguro sa susunod na ating mga programa pagtatanggal, ha? At nangako naman itong paleko na kanilang pong daw pong paghuhusaya na yung mga concern na ipinaubot sa kanila titingnan at pag-aaralan daw ng pamunuan ng paleko. Kasama na ito nga pong interim board of director. Kasi mukhang okay na eh. Saan ko na yung panlalawigan? Mukhang i-endorse na rin lang. Yung pong pag-re-renew ng prangkisa ng paleko sa Aburlan. At dito sa ilan pang bahagi, ilan pang mga munisipyo na malapit na pong magpaso yung prangkisa ng paleko. Ha? 7 minuto na lang bago po ang ika-6 ng gabi. Talaga, mayroon akong ipinasa diyan sa Telegram. Mukhang hindi naaabot. Mga siguro mamaya. Mamaya tuloy. Bukas. Nag-aapura. Bukas sa ila pang pong palatuntunan dito sa XFM, mga kabay, mga katropa. Ako, mga sir, mga ma'am. Sa ngalan ng ating nakasama sa bahaging technical, kay Engineer Moises Acosta. Ganda nga po muna, Manong Ding Estrella at Isabelita. Yap Ranyada na nanonood sa Metro Manila. Thank you very much, ma'am. Sir Randy Santisas, Dondon Gomia. Magandang hapon, ma'am Dayan Monggaya sa Barangay Manging Isda. Maraming salamat din po, mga sir, mga ma'am. Ayan, sa inyo pong panonood, pakikinig at pag-share ng ating pong palatuntunan, ha? Sa ngalan po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa, ako naman ang inyo pong nakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo sa ating pong pang-Martes na edisyon ng programang Asintado. Katropang Alison Salvatus po, nag-iiwan na ng isang magandang gabi na Pilipinas.
1: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Asintado! Dito lamang yan sa numero unong stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Asintado!
2: Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat

0: σα σερβίσιο πούμπλικο.
1: This is XFM.
0: Ανκατρόπαμο. Exciting.
2: Exciting.
3: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
13: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
14: Magandang araw sa ating lahat at sa ating mga suking tagapakinig dyan sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. So, nandito po ulit kami upang magbigay patnubay patungkol sa mabuting kalusugan. Ito ang aming programang The Secret of Health. Binabati ko ang lahat nating mga clients ng Yes to Health Wellness Center. So, magandang araw po sa inyong lahat dyan at sa mga maaring magpadala ng inyong mga katanungan about sa inyong mga health issues or mga karamdaman, maaari po kayong magtanong kahit ano pong katanungan yan, amin pong sasagutin yan kasama ang ating wellness consultant. Maaari po kayong mag-text sa numerong 0907-3324 0917. Ulitin ko po, 0907-332-4367. So yan po yung aming numero. Maaari na po kayong mag-text or magtanong patungkol sa inyong mga karamdaman. Ano? Kasama po natin si Doc Jemar, ang ating wellness consultant.
6: Magandang araw, no, sa ating mga suking tagapakinig na lagi pong nakasubaybay sa ating programa. At muli naman po ninyong makasama ngayon ang ating programa po ng The Secret of Health, para bigyan naman po kayo ng karagdagang kalaman paano natin gamutin yung mga karamdaman natin gamit yung natural na yung mga sintoma na po ng ating mga sakit. Isa yan sa ating tatalakayin sa oras na ito, mga katropa. At isa sa ating tatalakayin itong sakit na high blood.
14: High blood, okay.
6: Ito yung uri ng sakit na common, mga katropa. No? Kahit saan, makita mo yung mga tao na may iniinda ng ganitong mga karamdaman. Itong high blood, ito yung tinatawag, mga katropa, na silent killer. Hindi po ito magbibigay ng time na kung saan siya atake. No? Basta pag-atakein ka ng high blood, talagang atakein ka talaga yun. Kahit anong panahon, anong oras, yan yung maano na po ng high blood, mga katropa. Kaya huwag tayo kampante. Lalo na pag nakaranas na tayo ng pagtaas ng pressure ng dugo, ay kailangan makontrol dapat natin yan, no? Dahil anytime tayo atakihin na sakit na high blood. Kaya ang high blood, mga katropa, sa pag-aaral, dalawang klase pala yan na katropang sintiya.
14: Yes, ano nga yun, Doc, yung dalawang klase?
6: Itong high blood, dalawang klase yan. Unang una, yung primary at saka secondary. Yung secondary, mga katropa, yan ay dahilan tumaas yung pressure na iyong dugo dahil sa mataas yung sodium sa iyong dugo. No, isa yan sa primary hypertension. Kasi pag mahilig ka sa maalat na mga pagkain, katropang sinta, yung sodium sa iyong dugo, yan ay tataas.
14: Tataas
6: yan siya. At kung mahilig ka din sa mga matatabang mga pagkain, yung cholesterol, no, isa din yan sa dahilan na tumataas yung pressure ng dugo pag yung cholesterol ang tataas. Kasi yan ay babara sa mga maliliit na ugat. Kaya yan yung dahilan na tataas yung presyon ng dugo. At time din na stress, mga katropa, ay isa din yan sa dahilan na magkakos po ng pagtaas ng presyon ng dugo. Kaya isa yan sa dapat nating malaman na dalawang klase pala yung hypertension.
14: Okay.
6: Yan yung primary hypertension. Yung secondary naman, katropa, ito po yung dahilan, yung kidney mo. Pag may problema yung kidney natin, mga katropa, dahil hindi natin naalagaan, mahilig tayo sa mga maaalat, mga prosesong mga inumin, hindi mahilig sa tubig, kidney talaga yung tatamaan niya, mga katropa. Ayon sa pag-aaral, yung kidney natin, katropang Cynthia,
14: yes,
6: may dalawang hormone pala yan. Unang-una, yung erythropoietin. Yung klaseng hormone naman yan, ay siya yung nagkocontrol po ng production ng pulang dugo. Pangalawa, yung renin. Ang function naman niya sa ating katawan, siya yung nagkocontrol ng pressure ng dugo. Kaya kung masira yung kidney natin, magka-problema, pwedeng yung kidney natin yung dahilan ng pagtaas ng pressure ng dugo natin. No? Kaya dapat ingatan talaga natin yung ating kidney. Supplyan natin kung ano yung kailangan ng ating kidney, no, para laging healthy at saka hindi siya mag-trigger ng mga pagtaas ng pressure ng dugo. Isa din sa sintoma, mga katropa, pag mataas yung pressure ng dugo natin, ay yung pag tumisikip po yung dibdib natin, yung
14: batok
6: natin, nagnanam siya. Nangangalay.
14: O kaya sumasakit.
6: Sumasakit. Yan yung mga sign na tumataas po yung presyon ng ating dugo. Kaya yan yung mga dapat natin mga bantayan. Kasi pag tayo makaranas nito, mga katropa, mga sintoma ng pagtaas ng presyon ng dugo, ay dapat agapan. Kasi pwede mauwi sa stroke. Pag ating pabayaan,
14: delikado
6: pag mapunta sa ganun na kondisyon yung katawan natin. Kaya kung mataas yung presyon ng ating dugo, dapat meron tayong mga inumin na dapat nating intake, hindi lang sa maintenance na iinumin. Mayroon din tayong mga iniinom na mga natural na mag-control sa ating presyon ng dugo. Ibibigay natin itong sayote. Yung sayote, mga katropa, yan, i-juice po natin yan. Inumin natin dalawang baso.
14: Ayan, no? Dalawang mura lang yata ang sayote dito, no?
6: Minsan, mahal din. Minsan, mura yung presyon ng sayote. Pero napaka-effective po yan, mga katropa, no, in terms sa pagpababa ng presyon natin dugo. Yan, maganda yung inumin, i-juice natin yung sayote.
14: Sayote.
6: No? Sa umaga, inumin natin yan. Dalawang baso, wala pang lamanan siyan.
14: Before meal. Ayan, mga katropa, no, hindi nyo nabibilhin. I mean, hindi na malaking gastos pa, no, kung meron na kayo sayote sa bahay. Kung kayo ay nakaramdam ng mga mga ganyan na simptomas, uminom po agad kayo, no? Pwede pala yung sayote, Doc.
6: Pwede yan. At sa paraan din na i-extract natin yan, pwede natin i-blender, pwede natin gagarin mga katropa, at kunin natin yung juice. Pigaan natin at inumin. Kunin natin yung juice, yes.
14: Ano pa bang iba, Doc, na pwedeng inumin ng mga herbal or mga natural na matagpuan lang sa bahay? Maliban sa sayote, meron pa bang iba?
6: Sayote, yan, maganda yan. Then, pipino, yan, pwede din yan i-extract natin kasi may content din siya ng mga antioxidant mga katropa na tumutulong na magpababa po ng kolesterol.
14: Mm-hmm.
6: No, pag mapababa yung kolesterol natin, ayan, malaking tulong yan na mapababa din yung ating pressure ng dugo. Tsaka isa sa dahilan din na tayo ay nagkaka-high blood.
14: Mm-hmm.
6: Pag mahilig tayo sa mga matatabang pagkain, mahilig tayo sa mga alat, then sa mga genetics din. No?
14: Yung mga ano do, kumusta yung mga mamantika, matatabang pagkain, magkakos ba yun ng high blood?
6: Yes, yung mga pinirito at saka
14: mga fried chicken, mga fried yung mga chicken. Prito. Uh-huh.
6: Yes, lahat na mga niluto sa oil, yan talagang malakas yan magpataas ng kolesterol. Mm-hmm. At magpataas din ng pressure ng dugo. Isa din sa dahilan, mga katropa, natataas yung dugo natin pag magkakaroon po ng arteriosclerosis o baradong mga ugat. Lalo na pag mataas yung ating kolesterol, sure yan, yung mga maliit na ugat natin, babarahan yan. Kaya maapektuhan yung pressure ng dugo natin, mga katropa. Isa yan sa mga dahilan din na pag ito mataas yung magkakaroon ng high blood. Saka yung karamdaman po na arteriosclerosis, paninigas ng mga ugat.
14: Mga daluyan ng dugo.
6: Yan ay isa sa dahilan din na magtaas yung pressure ng dugo. Nagiging hindi normal.
14: Bakit, Doc, nagiging barado yung mga arteries, yung mga daluyan ng dugo?
6: Nagiging barado po yan pag mahilig sa mga karne, mm-hmm. mga pinirito, mga egg,
14: mm-hmm.
6: laging kumakain ng itlog, sa mga pagkain na niluto po sa mga oil. Yan ay grabe, makapataas po ng kolesterol yan, makapataas ng high blood.
14: So nabanggit mo, Doc, yung itlog. Bawal pala yung itlog na prito or yung hard-boiled?
6: Yung prito talagang bawal yan. No? Mm-hmm. Tsaka yung itlog naman, yung mga boiled egg, ay hindi din maganda yan pag kakain ka ng mga ilang piraso.
14: Ilan lang dapat? Meron bang sukat? Ilang bilang lang? Dapat, ilan po ba?
6: Dapat sa isang araw sa akin. Ano lang eh. Isang bisis, isang piraso sa isang araw. Pero kung mayroon kang mga ininda na mga karamdaman, pwede kasi yan mag-cause ng allergy din.
14: Oo.
6: Lalo na pag mayroon kang asthma, yan, magpa-trigger po yan ng problema sa asthma. Kasi nga, magkakos din yan ng allergy.
14: Mm-hmm. So, yun pala, Doc, ang mga dapat iwasan nating pagkain.
6: Yes.
14: Kapag meron tayong mga high blood katropa, ano, maliban sa high blood, baka yung iba dyan mga katropa natin na high blood kapag walang pera. Isang sanhi din ba yan, Doc? Isang simptomas, ano?
6: Isa yan sa dahilan pag ating problemahin talaga yan na wala tayong pera.
14: Oo.
6: Talagang isa din yan sa ano, magpapataas ng presyon ng dugo.
14: Oo, kaya lagi nating isipin mga katropa, marami tayong pera. Huwag tayong mamroblema, no?
6: Gagawa na ibang paraan.
14: Yes, ayan. So ano pa, Doc, ang mga maaring gawin ng mga katropa natin na may high blood?
6: Yung ibang gawin ng ating mga katropa na may mga high blood, pwede din kayo maglaga ng mga herbal. Gaya ng tanglad, dahon ng guyabano, yan, paghalo yan mga katropa, pakuluan ng 3 minuto. No?
14: Oh.
6: Yung iba kasi, magpakulo ng mga herbal, ay yung 2 baso, naging 1 baso na lang.
14: Ay, ganun.
6: Hindi yan yung paraan sa paglaga ng mga dahon ng mga herbal. No? Dapat minuto lang, 3 minuto, tapos na. No? Kasi pag yung lagain masyado yan, nababawasan yung mga benepisyo na maibigay sa katawan. Kaya advice natin, 2 minuto, 3 minuto, okay na yan. Yan yung magandang paglaga, no? Para mas malakas yung effect o benepisyo maibigay sa katawan.
14: Maganda pala yan, Doc, mga nilaga, no? So, makakatipid na yung ating mga katropa kung maglaga lang sila sa kanilang bahay.
6: Yes.
14: At gaya nung nabanggit mo kanina na sayote. So, maganda. Pero kung yung mga katropa natin tamad gumawa ng mga ganyan juices or tamad gumawa ng mga nilaga, yung iba kasi tinatamad maghanap ng mga ilalaga, Doc, eh. Mayroon pa bang mga alternatives na inumin o mga supplement kaya?
6: Yes, meron tayong mga option yan, katropang Cynthia.
14: Yes.
6: No, na nakatulong sa pag-control ng dugo. Meron tayong produkto dyan sa ating clinic, katropang Cynthia, na kaya magpababa ng kolesterol sa ating katawan mo. Nakakatulong siya.
14: Mm-hmm.
6: Yung ating Santon Gold. Yan, napakataas po ng antioxidant. Marami pa pong benepisyo maibigay sa katawan. Yung Santon Gold, Santon Plus. Mm-hmm. May kakayahan po siya na mag-control po ng cholesterol. Inumin po natin yung Santon Gold, 1 capsule 3 times a day.
14: Oh.
6: Yan po yung dosage na mas maganda sa may mga ininda na may mga karamdaman. At ayon sa pag-aaral din mga katropa, yung may mataas ang pressure ng dugo, isa din sa dahilan is kulang sila sa mga good cholesterol.
14: Oo.
6: Kasi yung good cholesterol, siya yung nagtatanggal ng mga barado sa ugat para mapaganda yung daloy ng dugo. Pag kulang ka niyan, yan yung epekto. Mas tataas yung bad cholesterol sa dugo. Kaya meron tayong ma-recommend din sa ating mga katropa, katropang Cynthia.
14: Yes, doc.
6: Na yung premium D3 natin, no?
14: Oo, vitamin D3.
6: Yes,
14: no?
6: Yes. Yan ay may maitulong din mga katropa na mapataas ang good cholesterol sa ating dugo para ma-maintain na malinis yung mga daanan ng dugo, yung mga ugat na mga barado, lilinisin niya ng good cholesterol na ma-take natin. No? Isa yan sa magpapataas po ng good cholesterol mga katropa, itong premium D3 natin. Hindi lang siya nakatulong sa pagtaas ng good cholesterol, pinapatibay niya din po yung buto, no? Dahil sa content niya na vitamin D. No? Yan po yung benepisyo na maibigay ng ating premium D3.
14: Napakaganda ng premium D3 natin mga katropa.
6: Kaya sa ating mga katropa na mayroon po mga high blood at saka mga iba-ibang mga sakit, ay ma-recommend talaga natin yung mga produkto natin. Mula sa kape, mayroon po tayong tatlong mapagpilian na kape para sa ating mga kliyente. Kung iiwas sila sa mga caffeinated coffee, mas maganda tong ating coffee kasi healthy siya mga katropa dahil sa gawa sa natural na mga sangkap at nakakasigla din ang ating katawan. At yung sweetener naman niya mga katropa ay hindi po siya mga white sugar, brown sugar. Yan ay stevia, yung ating sweetener na ginagamit sa ating coffee. Kaya maganda siya talaga sa ating kalusugan. Kung gusto natin na maghanap ng mga kape na nakakasigla ng ating katawan, ay yung ating coffee mga katropa ay mai-recommend po natin mula sa Santon Gold Coffee, Santon Plus Coffee Mix at saka Premium D3. Iba-iba po yung lasa niya mga katropa. Mamili ka kung ano yung gusto mong lasa niya. Pero yung coffee na yan, tatlong klaseng coffee, talagang marami pong nakasubok na maganda po talaga yung effect sa kanila. Pwede po yan sa may mga mataas ang sugar din, yung ating kape. Dahil wala siyang
14: sugar
6: effect, no? Sa pagtaas ng yung sugar. No? Dahil yung sweetener po natin yan is gawa po sa natural, no? Hindi po siya galing sa mga refined sugar. At mayroon din po tayong mga services mga katropa na may offer dyan sa ating clinic. Pero before po natin banggitin yan, atin muna pakikinggan ang mga kliyente natin na nakasubok po nating produkto at saka yung mga benepisyo na naibigay sa kanilang katawan. Okay na atin pakinggan ang mga nakasubok.
15: Premium D3. Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: System Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
19: Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bibili sa mga butika.
21: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
22: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
23: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
24: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
4: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santone Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
20: Suwabe ang aroma. Santone Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Tayo ay makinig sa The Secret of Health.
26: Ako si Aida Carlos. Magasibinti na ako ngayon. Sumasakit ang likod ko. Tapos itong mga daliri ng paa ko. Pabo, nagpunta nga kami rito sa Yeso Health.
27: Ano pong masasabi niyo sa ano, sa mga tao na mayroon pong karamdaman? Ano po yung masasabi niyo?
26: Masasabi ko lang, subukan na nilang magbili ng gamot sa Yeso Health para magaling ang kanilang nararamdaman. Kasi yun ang ginawa ko. Ngayon, magaling ang likod ko. Wala na yung pananakit ng paa ko. Malakas ang pakiramdaman.
25: Tayo ay makinig.
28: Santone Gold Coffee Mix.
29: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako? Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila. Oo, kape. Santone Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito. Simula noon, lahat ng ka-office mate ko nag-Santone Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
28: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Santone Gold Coffee Mix. Santone Plus Gold.
30: Ako po si Emel Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang dinghawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santone Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
28: Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mas pinalakas.
31: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santone Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
28: Santone Plus Gold.
24: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Okay, napakinggan na natin ang mga testimony ng ating mga kliyente na nakasubok po ng ating mga produkto. At ngayon, ating itatanong sa ating katropang Cynthia kung ano yung mga services at mga benepisyo na makapagbigay sa ating mga katropa na pupunta sa clinic pag sila ay mag-avail po ng ating pre-services.
0: Ayan, Doc, mga katropa, meron po tayong mga free services sa ating clinic sa Yes to Health Wellness Center. Meron po tayong mga free services gaya ng BioZap. At syempre, unang-una po pala ay libre ang ating konsultasyon. Wala po kayong babayaran na doctor's fee. Kumbaga, lahat po ng ating clients na pupunta sa ating Yes to Health Wellness Center, kami po ay nagbibigay ng libreng konsultasyon. Ayan. At meron din pong mga libreng services gaya ng BioZap Therapy at Terahertz Therapy. Ito pong Terahertz Therapy ang libre. So, yung BioZap po ay napakamura lang din po ang bayad nito. Yung kanyang BioZap Therapy, ito po ay napakanganda po sa ating katawan. It boosts our wellness at syempre binuboost din po nito ang ating immune function. Sa pamamagitan ng BioZap Therapy, detoxifies din po yung ating katawan at syempre magbibigay din ito ng energy. Mas ini-enhance niya po yung ating energy and vitality. Kumbaga, yung ating buong katawan ay magbabalik sigla po sa pamamagitan ng BioZap Therapy. At yung ating libreng Terahertz Therapy, ito naman po ay powered by science po. So, ito ay ginawa ng mga science. So, yung BioZap Therapy uses gentle biofrequency po. Ito po ay parang may konting frequency or pulses para ma-help yung ating body na ma-restore or ma-balance at saka ma-boost po yung ating immunity. Lalong-lalo na po pag kayo po ay may mga sipon, may mga lagnat, may mga pain po kayong nararamdaman sa body. Maganda po ito, It promotes natural healing. So, napakaganda po nito mga katropa. Bumisita lamang po kayo sa aming branch. Dito sa Puerto Princesa, ito po ay libre naming ibibigay sa inyo ang Terahertz Therapy. So, meron ding libreng konsultasyon. Bumisita lamang po kayo sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. So, meron pong malaking karatula. Sa taas lamang kami ng Nokinox. Nakalagay po ay Yes to Health Wellness Center. Matatagpuan lamang po sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At mga katropa, ang ating mga Santon products ay FDA approved ito, Doc. So, napaka-safe nating i-take, safe nating inumin ang mga katropa. Simula bata, basta kaya niya ng lumunok, pwedeng-pwede po ito nating ipainom sa ating mga anak, sa ating mga parents, and sa adult and bata. Pwedeng-pwede po ito at ito ay safe dahil ito ay FDA approved. So, marami po itong process para po ma-approve tayo ng FDA. So, napakaganda nito mga katropa at maraming nang nakasubok. Meron na tayong mga testimonials sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nationwide po ito mga tropa. Mabibili nyo po ito sa mga suking butika at syempre dito sa ating branch ng Yes to Health Wellness Center. So, open po kami mga katropa from Sunday to Friday. Open po kami lagi except sa Saturday. Close po kami kapag Saturday mga katropa. At meron tayong libreng konsultasyon every Sunday, Thursday and Friday. Simula 8:30 a.m. hanggang alas 5 ng hapon. So, bumisita lamang po kayo sa Yes to Health Wellness Center, second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At meron din po tayong Yes to Health Wellness Center branch dyan sa Rojas. Matatagpuan po ito sa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. So, sa tapat lamang po yan ng ASMES, yung elementary school po dyan. Katapat lamang po ng ASMES ang Yes to Health Wellness Center. Nandyan po ang ating wellness consultant sa tuwing Monday to Wednesday. Meron po tayo dyan libreng konsultasyon at meron din po tayong Terahertz Therapy. Libre din po ito na ibibigay natin sa lahat nating mga clients and customers. So, maaari po kayong pumunta from Monday to Wednesday, 8:30 a.m. to 5 p.m. So, maghapon po, nandyan ang ating butihing wellness consultant at ating napaka-aktibo at magandang secretary. So, yun lamang po. Bumisita na po kayo sa Yes to Health Wellness Center ng Rojas Branch. So, maraming salamat sa inyong mga pakikinig, mga katropa. Dito lamang sa programang The Secret of Health. Dito lamang sa ating Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang dito lang mga katropa. Ako ay inyong katropang Cynthia, ang health practitioner.
6: Ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Maribet. Hanggang sa muli.
0: Maraming salamat mga katropa!
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sundown Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sundown Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
10: Ang Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, at Santhon Plus Coffee Mix, at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Ang Santhon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drugstore, Taytay Palawan, sa Pes Drugstore, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix, at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drugstore, Taytay Palawan, sa Pes Drugstore, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Santhon Gold Coffee Mix at Santhon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, Sabataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Heights Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
11: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
12: Exciting!
11: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: XFM.

0: XFM. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santol Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang tiko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag
13: Santone Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
16: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: XFM.

0: XFM. Santhol Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhol Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhol Gold Coffee Mix.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
2: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhol Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhol Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhol Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhol Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhol Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
4: Ice yan!
3: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
5: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhol Plus Herbal Soap.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santhol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhol Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unti.

0: Ang uminom ng premium D3 Coffee Mix.
1: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
2: Pabili sa mga butika. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Southon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Southon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: XFM.
7: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo, exciting!

0: XFM. XFM.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na. Nalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy?
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.

0: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: Ito ang XFM Palawan.
9: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
8: XFM
9: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
8: This is XFM.
9: Ang katropa mo.
8: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Grace Arlene Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Shing's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold, live testimony.
5: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
10: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain! If symptoms persist, call your doctor.
11: Santon Plus Gold.
12: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
10: Vision X Plus.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Sunfone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Ethel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Sunfone Plus
11: Herbal Oil.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Sunfone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
16: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
9: Ito ang XFM Palawan.
18: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
9: XFM Network Philippines.
18: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
9: This is XFM.
18: Ang katropa mo.
9: Exciting.
19: Exciting.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
6: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabilis sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Samsung Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remily Tuoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Sabi ng boss ko,
3: bawal akong mag-absent sa trabaho
2: dahil
3: ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko.
2: Buti na lang,
3: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
2: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
3: Ako pala si Michelle,
2: isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
9: Sa mga butika. Supple Plus Gold.
11: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
9: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
14: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
15: Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: XFM.
0: XFM.

0: XFM. XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragunton Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
4: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
11: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee

0: XFM. XFM. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olive Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pinutunan rin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: 3 coffee mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
1: na
0: sa...
1: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
0: Sanzon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
2: Sanzon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sanzon Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at gluten. Nakakabata pa!
2: Sanzon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanzon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
0: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Sanzon Plus Gold.
5: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Sanzon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Sanzon Plus Gold.
2: Sanzon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanzon Plus Coffee Mate.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: FM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Hanilo ng Laguna.
2: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: kape na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: Collection, basta kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subuk na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Arthur.
4: Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo.
3: Kaya siningil ako ng katawan ko.
4: Ayun, high blood na pala ako.
3: Kaya nang narekomenda sa akin ng Santo Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
2: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santo Plus Gold. Sa pag-inom ng Santo Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
2: The Secret of Health.
1: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwala ang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
2: The secret of health.
1: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
1: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: symptoms persist, call the doctor.
3: Sa mga butika, Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, tagakantik dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminuria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito

0: Nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants at mayroon din itong vitamin B3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting!

0: Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Sister Pain. Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayo pa at sa nasa
4: kape-kape
5: panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo
2: Santon Gold Coffee Mix,
4: gawa sa pinaghalong mangustin,
2: moringa,
4: spirulina,
2: garlic
4: plus
2: collagen
4: and glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix,
4: nagkape ka na,
2: lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones, kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santon Plus Gold!
14: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: XFM

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
4: Magsanto Plus Gold!
5: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: May kape ka na?
0: May gamot ka pa?
3: Mabibis sa mga butika.
0: The Secret of Health Santon Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X-Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. O ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.

0: Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Pagpili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: XFM.
1: XFM.

0: kay Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santong Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santong Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santong Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: XFM.
8: XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ang Santod Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santod Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong-bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
1: Iba ka sa lahat.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at kamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
8: Ice yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
0: XFM.
3: XFM.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Welcome sa ating pampalatuntunan ng Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting
0: Pilipinas! Ang ngayon pong araw ng Miyerkules! Ika-anim na po sa buwan ng Mayo 2026! Sa ngalan po ng ating partner sa bagong technical, Engineer Rene Boy Federico. Alam din po na buong persa ng XFM Palawan sa pangungunayan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Welcome sa ating pong Exciting Pilipinas. At syempre, pag ganitong oras na po ng umaga, nang bubulahaw, manggigising, at magbibigay din po ng mga balita sa inyo, mga kabay, mga katropa. Katropang Alizon Salbatus. Ay, nagmamagandang umaga na po sa inyo. At syempre, ay, nako naman. Bukod sa ating pong pagbati ng magandang umaga, nag-aanyaya din po ako sa inyo. Kape po tayo. Kape, kape, kape. Pampagising ng diwa. Pampagising ng ating pong mga kalamnan. Nako naman. Malamig, malamig na ang ating paligid. Ang sarap ng may kayakap. Sa mga walang kayakap, magkape na lang tayo mga sir, mga ma'am, ha? Tapos, sa mga katulad po natin, maaga rin pong ginising. Oy, thanks God for another day, for another life. Kape ang mainam po nating panlaban. Sabi nga, salamig at mga nagpupuyat. Dali sa trabaho. Diba, yung mga nagpupuyat dahil sa trabaho, yung mga night shift. Diba, pampagising ng diwa. Kape. Pero mas mainam po mga kabay, mga katropa, kapag ang ating pong ginagamit, iniinom, ana pampagising ng ating diwa, pampainit ng ating sikmura, ay healthy coffee. Diba, mainam po yun. Eh, gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix. Ayan, healthy coffee po yan. Sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Ang para po sa ating mga katropa dyan na meron pong diabetes. At ayaw magka-diabetes, pero talaga namang ang kape hindi ho magpapapigil. Sabi nga, ay nako, minsan-minsan lang kape. Sabi yan ng mga ano eh. Hindi mo nabantayan, maminsan-minsan. Pero kape ng kape. Tapos magreklamo, taas ang blood sugar level, di ba? O ngayon, katropa, hindi ka na dapat pang magtago. Magkanwari na hindi ka nagkakape. Alam na sa mga pamilya mahigpit talaga, di ba? Yung mga nagkakaedad na, di ba? Kalimitan. Di ba yung kakaroon ng mga diabetes? Eh, sanay na magkape. Binabantay ng mga ano, mga nakababata. Oh, kape ka na naman. I-sugar mo. O ngayon, hindi mo na kailangan pa kung sabi ngayon magtago or mapagsabihan dahil itong ating pong premium D3 coffee mix ay sadyang ginawa para po sa inyo. Mga kababayan, mga katropa, meron pong diabetes or ayaw magka-diabetes. Dahil ang ating pong premium D3 coffee mix ang nagpapatamis sa kaping ito. Mga kabay, mga tropa, ay mula sa halamang tinatawag na stevia. Uri po yan ng herbal. Herbal mo natawag ko, herbal. O na nagpuproduce po ng natural sweetener na hindi po nakakaapekto sa ating pong blood sugar levels sa katawan. Tandaan po ninyo ha, mga kabay, mga tropa, ang kaping ito, premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo yan, mga kabay, mga tropa, sa mga butika, parmasya, na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, maayong buntag, Ma'am Grace Bermudez Pradolosis. Maayong buntag daw sa lahat ng mga katropa. Sir Weng Hara Ilibera, happy midweek morning, Katrobang Ali, Kapitan Tito Toto. Thank you, Lord, for the gift of life. Siyempre kay Katropang ML Fred Umapas Pailon dyan sa Nara, o. Oh. Napapakinggan na rin tayo dyan sa XFM Nara. XFM Brooks Point. XFM Rizal. XFM Quezon. At kayo rin po sa Baging Norte, ha? XFM San Vicente. XFM Rojas. Good morning, good morning, good morning, good morning, ha? Mga tropa, sa oras na ito na 17 minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga. Good morning muna doon sa mga biyahero, biyahera na maaga po ang kuya biyahe. Biyahe dito, biyahe doon. Saan mang patungo. Ingat, ingat mga katropa, ha? Lalo na po yung ating po mga katropang mga driver. Ay, sweet lover. Lalo na yung mga magpe-pay out mamaya. Oh, talaga naman, oh. Pay out mamaya. Pay out, pay out. Ano mga multicab at jeepney driver dito sa lungsod ng Puerto Princesa mula sa AX ng DSWD. Oy, nakapost na po yung schedule, ha? Oh, alas 8. Dapat yung may mga apelido nagsisimula sa A and B. Patando na kayo, ha? Basketball court. Pala yung People's Park. Ha? Ha, mga kabayan, mga katropa. Samantala, mga katropa. Ay, sa iba pang mga balita. Narito naman po ang atin naman pong mga headlines. Headlines. Sa ating pong balita nga, national. Yan daw pong opisina ng LTO at SSS. Kabilang daw po sa may pinakamaraming reklamo sa ARTA. Alam niyo ba yung ARTA? Anti-red tape. Totoo kaya? LTO at SSS? Sila rayo po yung may pinakamaraming reklamo sa ARTA. At pitong senador pumirma sa report ng Flood Control Anomalies Report. Tag-ulan na naman. Mga rin nabubuhay na naman itong mga flood control projects na ito. Ano, sino kaya itong mga senador na ito? At ano yung kinilabasan ng kanilang sinagawang mahaba-haba na pagtalakay? Meron na ba kaya talagang resulta na inaabangan ng ating pong mga katropa? Naman, oo. Samantala, sa atin po ang balitang international, Ukrainian power grid muling binomba ng Russia. 5 katao patay. Na matapos-tapos ang gera sa dalawang bansa na yan. Dagdagan pa ng kaguluhan sa gitnang silangan. Samantala, sa atin po mga balitang local, DPWH, Second Engineering District, ang naglagay ng culvert sa gumuong bahagi daw po ng Taburi Road sa bayan naman ng Rizal. At libreng sakay sa Aborlan, Palawan, inilunsad ng mga otoridad. Mga bagong ECOG tour guides sa El Nido. Ay, nagtapos na po sa pagsasanay. Headlines. At panukalang ordinansya na tapyasan ng 50% ang binabayarang terminal fee sa Puerto Princesa Land Transport Terminal sa Irawan. Ay, inaprubahan na po ng sanggunang panlunsod sa final reading. Headlines. At suspect sa pamamaril sa isang babae sa Barangay Santa Lourdes. Formal na raw pong sinampahan ng kasong frustrated murder. Wala Tabak Municipal Police Station, nagkasanaman ng foot patrol. Pag lilibot sa lugar, isinagawa. Isang motorista naman ang sinugod sa pagamutan matapos sumunog ma-aksidente sa bahay naman ng Quezon, Palawan. Final na public hearing tungkol sa operasyon ng beach bus. Itinakda daw po ng konseho ng El Nido. At save the Puerto Princesa base muling aarangkada sa Sabado. Babatuan naman tayo ng putik sa dagat. Mga turista at residente, pinayuhan naman na iwasan muna ang pag-inom ng tubig mula daw po sa gripo sa bayan ng El Nido, Palawan. Tourism Office ng Dumaran, mahigpit namang nananawagan na panatilihin ang kalinisan ng Dumaran Baywalk sa gitna ng dumaraming turista. At suspect na nahuli sa traffic operation ng Police Station 2, gusto raw makipag-ayos sa kanyang ex-girlfriend at nangakong hindi na ikakalat at buburahin na raw ang kanilang sex video. At Bureau of Fire Protection sa bahay naman ng Kuyo, nagbabala sa publiko o laban daw sa door-to-door na nagbebenta ng mga LPG devices. Ito yung mga nag-aalok ng mga safety LPG devices. Wala rin naman. Samantala mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita ngayong programang Exciting Pilipinas. Andog din po sa inyo yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix na mayroon pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen naman napakayaman po sa anti-aging properties, antioxidant properties. Kaya naman, kapag ito po ang inyo pong kakapahin araw-araw, 3 times a day kahit pa, abay unti-unti naman po itong pinababata. Pinapanumbalik yung pong sigla ng ating pong mga balat. Kaya naman, unti-unti rin, abay gumagwapo at gumaganda kang muli. Yan ako, mga kabayan, mga tropa, subukan nyo na rin po ang sarap at bisa ng ating pong Samsung Gold Coffee Mix. Pinakabagong kape po ng Yes to Health Incorporated. At yan po yung mabibili na po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At siyempre sa ating pong mga Yes to Health Incorporated Yes to Health Clinics sa bayan ng Cuyo, meron tayo dyan. Bayan ng Rojas, meron tayong klinika dyan. Bayan ng Nara at bayan ng Brooks Point. Siyempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. 25 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, ilang saglit lang dito. Coffee break lang tayo saglit. Pagbabalik, tutunghaya na po natin mga detalye ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
2: XFM.
1: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold, live testimony.
11: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
12: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
13: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: 51 minutos, makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, mga katropa. Muli po, magandang umaga sa ating pong mga kababayan, mga katropa. Ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-6 sa buwan ng Mayo 2026. Ang mga balita ang inyo pong mapapakinggan ay handog po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix at ganoon din po ng Samsung Gold Coffee Mix at live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At tayo rin po ay napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po naman ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Dako na po tayo sa detalye ng ating pong mga balita.
1: Balitang
0: sa Balitang National muna tayo, nangunguna raw ang Land Transportation Office or LTO at ganoon din ang Social Security System o SSS sa listahan ng mga ahensya ng gobyerno na may pinakamaraming reklamo. Ito po yung nakalipas sa buwan ng Marso. Iyan po ay ayon sa Anti-Red Tape Authority o ito nga pong ARTA. Batay daw po sa datos ng ARTA, umabot sa 152 ang kabuang reklamo na kanilang natanggap, kung saan 132 na ang naresolba. 20 naman ang nananatiling aktibo. At samantalang nakapagtala naman daw po ang SSS ng 156 na reklamo, kung saan 112 ang naresolba, habang ang 44 na kaso ay nakabinbin pa rin. Ito'y ayon kay ARTA Secretary Ernesto Perez. Karamihan din muna sa mga reklamo ay may kinalaman sa pagkaantala ng serbisyo, karagdagang requirements, at paglabag din muna sa Citizens Charter. Giit pa ni Perez, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng ARTA sa mga ahensya upang mapabuti ang kanilang serbisyo at mabawasan din mo ang red tape. Kabilang din daw po sa may mga mataas na bilang ng reklamo. Ito na pong Bureau of Internal Revenue o BIR, Food and Drug Administration or FDA, Land Registration Authority o LRA, itong PSA, yung Philippine Statistic Authority, Department of Education, National Telecommunication Commission, Department of Migrant Workers, Professional Regulation Commission, Department of Human Settlements and Urban Development, DSHUD, at Department of Science and Technology. Para naman daw po sa mga government-owned and controlled corporations o ito yung tinatawag na GOCCs, kabilang daw po sa may mga pinakamaraming reklamo ang Pag-ibig Fund, Philippine Health Insurance Corporation, Philippine Postal Corporation, Land Bank of the Philippines, at ang GSIS. Kayun pa man, sinabi po ng ARTA na karamihan sa mga reklamo ay agad na inaksyonan o inaaksyonan kapag naipasa na sa mga kaukulang ahensya. At inulat din ang malaking porsyento ng mga kasong naresolba. Dagdag pa ng naturang ahensya na ang dami ng reklamo ay hindi lamang indikasyon ng inefficiency, kundi kaugday din ng dami ng transaksyong hinahawakan ng mga naturang opisina. Anti-Red Tape Authority. Ito po mga kabayan, mga katropa, yung binabawasan na ba yung mga masyadong mabusisi? O, nakipagkikipag-transaksyon sa anumang pong ahensya ng ating pong pamahalaan. Dami ng mga requirement. Yan po yung mga pinag-aaralan nga po ng ARTA na sa ilang mga opisina ng gobyerno, di ba? Kukuha ka ng ganitong mga certification. Ang dami pa mga requirement, hihingi sa'yo. Kukuha ka nga lang ng valid ID, hihingian ka naman ng valid ID rin. Ay, ano ba yan? Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, natin naman po sa atin ang Vision X Plus. May kakayahan po ito upang mapanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: 37 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga.
1: Balitang Nasyonal.
0: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po tayo mga kabayan, mga katropa. O inihayag naman itong si Senate President Pro Tempore Fanfilo Lacson na 7 senador na dimuno ang pumirma sa partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umunoy anomalya sa mga flood control projects. Taon na pong lumipas. Ayon po kay Lacson na siya rin chairman ng naturang committee, ang pinakahuling lumagda ay ito na pong si Senador Rapitulpo. Kabilang sa mga pumirma sa report, itong si Senador Erwin Tulpo bilang vice chair ng naturang committee. Senator Risa Juanteberos, Senator Paul Bam Aquino IV, Francis Kiko Pangilinan Rapitulpo at Senate President Vicente Tito Soto III. At siyempre, itong mismong si Senator Panpilo Ping Lacson. Kayo mapan, sinabi po ni Lacson na kulang pa ito sa kinakailangang siyam na lagda upang maisalang sa plenaryo ang pagtalakay at aksyon sa committee report. Ang tagal! Ang bagal! Yung sinasabi ng ating pong mga kababayan. Samantala, yun nga po, kinakailangan daw po ng siyam na lagda ng mga siyam ding senador para daw po masalang na sa plenaryo at matalakay na raw po at anong aksyon gagawin sa committee report alinsunod na po sa rules ng Senado. Sa isang privilege speech, iginit po ni Senator Lacson na halos 3 buwan nang nakabinben ang report. At binigyang diin na ang mga nilalaman nito ay hindi na bago at na validate na rin. Pagbabago pa ba? Aniya, nabigyan na rin po ng bawat o ang bawat membro ng sapat na panahon upang repasuhin ang higit sa 400 pahinang report at magmungkahi ng pagbabago kung kinakailangan. Iginagalang naman daw umano niya ang desisyon ng ilan rin pong senador na hindi pumirma bagamat hindi siya sumasang-ayon dito. Samantala, si Senador Rodante Marcoleta na kabilang sa minority bloc ay nagpaliwanag na hindi siya lumagda sa report dahil umano sa issue ng proseso at dokumentong natanggap niya. Ngunit giit naman ni Lacson, ang original na kopya ng report ay may pirma na niya at ang digital copy ng opisyal o ang opisyal na ipinadala sa mga miyembro. Tatlong ba na raw nakabinbin? Pero sa pakiramdam po ng nakararaming Pilipino, ang tagal, ang bagal. Kwarenta minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa atin naman pong balitang international. Dinanig daw po ng malawakang drone at missile strikes ng bansang Russia ang Ukraine nitong nakalipas na Mayo 5. Gabi lang to sa atin sa Pilipinas. Tumama daw po ang mga naturang strikes sa power grid at iba pang infrastruktura. Nasa naman daw pong ikinasawi ng hindi bababa sa 5 katao habang 39 naman ang sugatan. Ayon po sa Ukrainian Air Force, gumamit din muno ang bansang Russia ng 11 Iskander M ballistic missiles at 164 drones sa magkakasunod pag-atake. Bagamat may na-intercept daw po ang karamihan dito, may ilang missiles at drones ang tumama na sa mga target. Kabilang daw po ang mga pasilidad sa enerhiya sa Ukraine. Nabatid na tinamaan ang mga natural gas facility sa Poltava at Kharkiv regions ayon pa sa state energy firm na Naftogas. Sinabi naman ng kumpanya na paulit-ulit nang tinatamaan ang kanilang mga pasilidad mula pa nang magsimula ang taon. Dahil dito, kinondena ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake at tinawag itong utter cynicism. O cynism ng Moscow. Lalo't ito ay kasabay din mo ng pansamantalang tigil putukan. Ayon naman sa bansang Russia, magpapatupad daw ito ng unilateral ceasefire sa mga darating na araw kaugnay sa paggunita naman ng Victory Day. Ngunit babala nito na gaganti sila sakaling umatake naman ang Ukraine. Samantala, ang tugon naman ng Kyiv, handa rin itong sumunod sa ceasefire kung susunod din ang Russia. Ngunit nagbabala na gaganti rin sila sa anumang paglabag sa kasunduan. Samantala, nagpapatuloy naman ang palitan ng pag-atake sa pagitan ng dalawang bansa kung saan naglunsad din ang Ukraine ng long-range strike sa loob naman ng Russian territory.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Naglulukan lang mga ito eh. Ceasefire, pero may mga pag-atake. Oo, di ba? Ceasefire ko no, may usapang ceasefire. Pero sunod-sunod naman yung pag-atake. At yung binabanggit na unilateral ceasefire, sabi ng Russia, sabi sabihin, may ilang mga silang nasasakupan ng hindi alam na merong ceasefire agreement. Posible naman yun. Kung patuloy pa rin itong ganitong atake, magkabila ang pag-atake. Sabi ko nga po, naglulukal na lang sila, di ba? Mga kabayan, mga tropa, at nagkakaroon pa sila ng mga ceasefire. Pero sana naman, yung tunay na ceasefire, ipatupad na. Yung ganito mga kaguluhan, mga kabayan, mga katropa, lalo na sa mga bansa niya, lalaki pa naman yan. Nagkakaroon po ng mga, sabi nga, civil unrest. Mga pangamba ng kanilang mga mamamayan. Diba? Ang karamihan niya, nagtatanong, kailan ba matatapos ang digmaan? Wala akong puso sa ceasefire, hindi nakapokus sa ceasefire. Focus lang ay laging pag-atake, wala talaga mangyayari, di ba? Mga kabayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ikaw katropa, pangalagaan mo ang iyong kalusugan. Araw-aramin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Ito ay mabibili na sa lahat ng butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balitang Lukan! Samantala mga kabay, mga tropa, sa atin naman pong mga balitang lokal. Dakoy na po natin ang ating pong mga kasamahang mga field reporters. Dahin na natin ang itong balita mula sa bayan ng Rizal. Daw pong DPWH Second Engineering District Office inayos at naglagay na ng culvert sa gumuhong bahagi ng Taburi Road sa naturang bayan. Patro pa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
2: Tuluyan ang inayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang gumuho na bahagi ng kalsada ng Barangay Taburi matapos ikabit ang culvert sa National Highway ng Taburi Road kahapon May 5, 2026. Matatandang gumuho ang ilang bahagi ng daan ng October 30, 2025 dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng tuloy-tuloy na pagulan. Agad namang nagsagawa ng emergency refer ang DPWH noon upang hindi maputol ang daloy ng transportasyon sa lugar. Bilang permanenteng solusyon ay ikinabit ng ehensya ang culvert upang masigurado na maayos ang daloy ng tubig at maiwasan ang muling pagguho ng kalsada. Ayon sa nasabing tanggapan, ngayong taong 2026 din nakatakdang simintuhin ang buong kalsada ng Taburi hanggang sa dulong bahagi ng bayan ng Rizal para maging all-weather road na ito. Una na rin nilinaw ng DPWH na ang ilang problemadong kalsada sa Barangay Taburi at Kanipaan ay provincial road at hindi sakop ng Second Engineering District ng DPWH. Gayunpaman ay patuloy ang kanilang pakikipaugnayan sa pamalang panlalawigan para sa pagsasaayos ng mga ito. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Samantala, libreng sakay naman sa Borlan, Palawan, inilunsa daw po ng mga otoridad. Katrapa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report.
3: Inilunsad kamakailan ng Aburlan Municipal Police Station ang libreng sakay para sa mga taga-Aburlano na kung saan sa suportang binitawan ng LGU sa mga otoridad ay naging matagumpay ang sinagawang Special Joint Free Ride Program para sa mga residente at commuter na ang layunin umano ay para masiguro ang maayos at ligtas na biyahe. Samantala, ayon pa sa ahensya, na patuloy ang kanilang pagtutuon sa pagbibigay ng serbisyong pampubliko at kayusan sa komunidad dahil sa ganang hakbang na ito ng pulisya ay nagkaroon naman ng samot-saring reaksyon at positibong komento ang publiko. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Grand XFM.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Mga bagong Eco Tour Guide sa bayan naman ng El Nido, Palawan. Nagtapos na muna sa pagsasanay para sa responsabling turismo. Katropa naman natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report.
4: Nagtapos ang bagong batch ng mga Eco Tour Guide sa El Nido matapos ang matagumpay na pagsasagawa ng Eco Tour Guiding Training 2026 na ginanap noong Abril 27 hanggang 30 at Mayo 4 taong kasalukuyan. Idinaos ang graduation ceremony sa Mayor's Conference Room kung saan formal na kinilala ang mga trainees na sumailalim sa pagsasanay na layuning palakasin ang kaalaman at kakayahan sa pangangalaga ng kalikasan at wastong paggabay sa mga turista. Ang programa ay isinakatuparan ng lokal na pamahalaan ng El Nido sa pamamagitan ng Municipal Tourism Office, katuwang ang El Nido Tour Guide Association at El Nido Foundation. Ayon sa El Nido Turismo, mahalagang naturang pagsasanay upang matiyak ang mga tour guides ay hindi lamang magbibigay ng dekalidad na serbisyo sa mga bisita, kundi magsisilbi rin tagapangalaga ng likas na yaman ng lugar. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang maging katuwang ang mga bagong Eco Tour Guides sa pagsusulong ng mga responsabling turismo at sa pagpapanatili ng ganda ng kalikasan ng El Nido na patuloy na dinarayo ng mga lokal at dayuhang turista. Habang nagpapasalamat ang El Nido Turismo sa pakikiisa at pakikipagtulungan ng mga bagong tour guides upang maging katuwang ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng isang makabuluhang karanasan ng bawat bisita ng bayan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantalang balita niya na nagatid sa ating orasan na 9 na minuto bago po ang alas 5 ng umaga. Aragdagang balita ang lokal pa rin po, mga kabayan, mga katropa. Panukalang ordinansa, natapyasan ng 50% ang binabayarang terminal fee sa Puerto Princesa Land Transport Terminal sa Irawan. Inaproba na raw po ng sanggunyang panlunsod sa final reading. Katropa naman natin sa balita, Mike Iscote.
5: Live report. Live report.
6: Mababawasan ng 50% ang binabayaran terminal fee ng mga public utility vehicles sa Puerto Princesa Central Transport Terminal sa Barangay Irawan. Ito ay matapos aprubahan ng sanggunian palunsod sa kanilang regular na sesyon na makalawas sa huli at ikatlong pagbasa ang SDO number 76-2026 na siyang nag-aabienda sa Section 13B.03 ng City Ordinance 794 o itong tinatawag na Revised Revenue Code of Puerto Princesa na in-sponsor ng Committee of Ways and Means. Kung tuluyang maipapatupad ang kasalukuyang binabayarang terminal fee ng mga bus at heavy vehicle na 90 pesos ay magiging 45 pesos na lang. Ang bayad para naman sa medium at minibus na 75 pesos ay magiging 37 pesos and 50 centavos. Ang 60 pesos na shuttle van terminal fee ay magiging 30 pesos na lang. Sa regular na jeepney naman ay magiging 35 pesos mula sa 50 pesos. Habang ang multicab at tricycle naman na 10 pesos per day, ang kanilang babayaran ay magiging 5 pesos per day na lang. Sa ngayon, dadalhin pa sa tanggapan ng punong lungsod ang ordinansa para papirmahan kay Mayor Lucilo Peron. Palatandaang sumulat ang LT5B Maropa sa city government para makagawa ng hakbang na matulungan ang mga tsuper sa kanilang naranasang problema sa pagtaas ng petroleum products ngayon. Yan ang balita atin sa inyo ng Saturn Gold Herbal Tea para ang bloated na tiyan maipsan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike Escote. Yan, sa mga nagbabayad ng terminal fee dyan sa Irawan, ha? Central terminal ng lungsod ng Puerto Princesa. Tintayin na ninyo. Effectivity ng naturang diskwento. Malaki-laking bagay na rin po. Ano, araw-araw, kung maiipo naman yan, malaking tulong na rin po yan, ha? Aprobado na sa final reading. Siyempre, isasubmit pa yan sa opisina ng ating pong mayor. Kailangan pa ng kanyang paglagda. May proseso, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, suspect naman sa pamamaril sa isang babae sa Barangay Santa Lourdes. Formal na raw po ang sinampa ng kasong frustrated murder. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
5: Live report! Live report!
7: Tuluyan ang sinampahan ng kasong frustrated murder si Mercurio Daclex. Matapos itong mahuli ng PS2 malapit sa Erawan Terminal noong isang araw, si Daclex ay suspect sa pamamaril kay Lisa Sousa na nangyari sa mismong bahay ng biktima dahil nakita nitong duguan ang kanyang anak na si Randy na asawa rin ni Lisa. Si Lisa ay nabaril sa tiyan at naisugod sa ospital ng Palawan na ngayon ay nagpapagaling na rin dahil sa tinamong sugat sa katawan. Ganon din si Randy na may sugat sa ulo at daliri. Tuloy na ang kaso laban kay Dax pero hindi ito nawawala ng pag-asa na makalabas. Makikipag-usap daw ito kay Lisa para iatras ang nasabing kaso. Si Daclex ay napulong na rin sa Iway Prison and Penal Farm at nasentensyahan sa kasong homicide at nakalaya nitong 2018. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ng katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming Maraming salamat, katropa nga Gerald. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan. Anang isa pa rin pong healthy copy. Anang Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix. Sangka po nito ang mangosteen powder, moringa powder at soya powder. Asa naman pong tumutulong sa ating pong katawan, lalo na po, lalo sa ating pong mga kabayan.

0: Kami na natin itong sikatropang Dennis Chua. Yun daw pong Balabac Municipal Police Station. Nagkasa na po ng foot patrol. Ang paglilibot sa mga lugar sa naturang munisipyo, kanilang isinagawa. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report!
2: Live report!
3: Bilang bahagi ng pinapaigti ng kampanya laban sa kriminalidad, nagsagawa ng foot patrol ang atauhan ng Balabac Municipal Police Station sa Barangay Poblacion 4 nitong araw ng Lunes, May 5, 2026, bandang alas 3 ng hapon. Aktibidad ay sinagawa sa ilalim na rin ang direktiba ni Police Major Joyce G. Factor ng Balabac MPS na naglalayong pigilan ang anumang uri ng krimen at bigyan ng kapanatagan ng mga residente. Walang naiulat na anumang hindi kanais-nais na insidente sa naturang lugar. Hinihikayat naman ang Balabac MPS ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa kanilang tanggapan at agad i-report ang kinahanglang mga aktibidad. Samantala, ang hanay umano ng kapulisan sa bayan ng Balabac ay handa sa lahat ng oras, lalo na sa pagtulong sa taong bayan. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, isang motorista naman ang isinugod sa paggamutan matapos di umanong maaksidente sa bayan naman ng Quezon, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report!
2: Live report!
4: Sinugod kamakailan sa paggamutan ng isang motorista matapos kasi ito sumimplang sa mismong tapat ng pamilihang bayan sakop ng barangay Alfonso 13, Quezon, Palawan. Kinilala lamang itong sidang na residente sa naturang barangay kung saan ayon sa uploader na si Zaiti posibleng nawalan umano na kontrol sa manobela ang driver dahil na rin sa madulas sa kalsada bungsod ng pag-ulan sa munisipyo. Samantala, agad na masinugod sa Quezon Medical Hospital ang motorista matapos magtamo ng ilang pinsala sa kanyang katawan na nilapatan naman ng kaukulang medikasyon. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Ray. Final public hearing tungkol daw po sa operasyon ng beach bus. Itinakda daw po ng konseho ng El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Belly Yamucha.
1: Live report!
2: Live report!
5: Itinakda sa susunod na linggo ang pangatlo at pinal na public hearing kaugnay ng operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido, Palawan. Ito'y matapos sumapila ang pamunuan ng nasabing kumpanya sa Konseho El Nido sa kanilang regular na sesyon kahapon upang hingin ang sangguniang bayan endorsement sa kanilang operasyon. Kinumpirma ni Ginoong Alex Santos, manager ng beach bus, na nabigyan na sila ng prangkisa bilang tourist transport ng LTFRB at nag-operate na sa bayan ng El Nido sa kabila ng hindi pa sila nabigyan ng endorsement ng konseho. Sumalang sa katanungan ang pamunuan ng beach bus kung saan mariing iginiit ng pamunuan ng beach bus ang kanilang hangaring maging kapartner ng tricycle operators at hindi isang kompetensya sa kabuhayan. Dininig din sa konseho ang ilang mga problema reklamo ng mga trike operators kabilang na ang mga hinaing at haka-haka tungkol sa kanilang operasyon. Bilang tugon at solusyon, napagpasyahan ng mga miyembro ng Konseho El Nido ang pagsasagawa ng final na public consultation upang maayos na mailatag at maintindihan ang bawat sagot sa mga katanungan kaugnay ng operasyon ng beach bus sa bayan. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Pelia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Belia! Save the Puerto Princesa Base. Muling aarangkada raw po sa araw ng Sabado. Katropa natin sa balita. Balikan na natin si Katropang Mike. Oh, ito na lang yung mga turista raw at residente. Sa bayan pa rin ito ng El Nido. Pinayuhan.

0: iwasan daw muna yung pag-inom ng tubig mula daw po sa gripo. Katropa natin sa balita, Girlie Kardashian. Live report.
1: Pinayuhan ni Board Member Juan Anton Alvarez ang mga turista residente sa bayan ng El Nido, Palawan na iwasan muna ang pag-inom ng tubig mula sa gripo. Ito'y matapos mapaulat ang food poisoning incident na kinasasangkutan ng ilang mga turista sa lugar. Ayon kay Board Member Alvarez, mas mainam na iwasan muna ang paggamit o pag-inom ng tubig na mula sa gripo upang matiyak ang kanilang kalusugan habang nagpapatuloy ang sinasagoy imbestigasyon sa lugar. Liban pa rito ay pinalalahanan rin ang kanilang mga guests na hindi ligtas ang pag-inom sa gripo saan mang bahagi ng sanasabing munisipyo para na rin sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Yan pa rin ang balitang hatid sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Nangihina ka na ba pagdating sa kama? Mag-Turbo Food Supplement for Men ka na katropa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Kardashian, XFM News.
0: Samantala, Tourism Office ng Dumaran, mahigpit din mo nananawagan na panatilihin daw po ang kalinisan ng Dumaran Baywalk sa gitna raw po ng dumaraming bumibisitang turista. Katra pa natin sa balita ay si Pakaldo. Live report.
2: Nagbabala ang lokal ng pamahalaan sa mga bumibisita sa Dumaran Municipal Baywalk na ugaliin ang tamang pagtatapon ng mga basura. Ayon sa abiso na inilabas ng Dumaran Tourism Office, hindi tapunan ng basura ang Baywalk, kundi isang lugar para sa pahinga at pamamasyal. Inihikayat ang publiko na gamitin ang mga nakalaang basurahan na nagkapwesto sa iba't ibang bahagi ng lugar. Ang inilabas na paalala ng tanggapan ay upang mapanatiling malinis at kaaya-aya ang Baywalk para sa lahat ng mga bumibisita. Pinaalalahanan din ng bawat isa na maging responsable sa pagtatapon ng kanilang mga basura. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News. Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga IC. Samantala, 4 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Suspect na nahuli sa entrapment operation ng Police Station 2. Makikipag-ayos daw sa kanyang ex-GF at nangakong hindi na ikakalat at buburahin na raw yung kanilang sex video. Katropa natin sa balita, Gerald Gales. Live report.
3: Gustong makipag-ayos ni Jay sa kanyang ex-girlfriend na nagpahuli sa kanya dahil sa pananakot na ikakalat di umano ang kanilang sex scandal. Ayon kay Jay, pag binigyan siya ng pagkakataon, aayusin niya ang kanyang problema at ayusin niya rin ang kanyang buhay. Hindi niya na raw iisturbuhin si Nene. Nangako rin ito na hindi ikakalat at buburahin na ng tuluyan ang kanilang sex video na nasa kanilang cellphone. Subalit bago pa ito mangyari, nagdesisyon na ang biktima na kasalukuyan at kakasuhan na si Jay para matiyak na hindi kakalat ang nasabing video scandal. Hawak na ng PS2 si Jay matapos itong mahuli sa entrapment operation sa isang lodging house sa Barangay San Jose matapos nitong ayain na makipagkita sa kanya ang biktima. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang hapon. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, Bureau of Fire Protection Cuyo, nagbabala naman sa publiko laban din mo sa mga nag-door-to-door na nagbebenta ng mga LPG devices. Katropa natin sa balita, Rica Tabe. Live report.
4: Naglabas ng public advisory ang Bureau of Fire Protection Cuyo Fire Station kaugnay sa mga ulat tungkol sa mga individual na umiikot sa bayan upang mag-alok o magbinta ng LPG related safety device. Ayon sa Bureau of Fire, bagamat may ilan sa mga nagbibinta na maaring may kaukulang permit, hindi sa pilitan ang pagbibili ng kanilang produkto at nakasalala ito sa sariling desisyon ng mamimili. Binigyan din ng naturang tanggapan na hindi sila nag-aatas o nag-iendorso ng anumang partikular na brand o kagamitan na ibinibinta sa pamamagitan ng door-to-door na paraan. Kaugnay nito, hinihikayat ng Bureau of Fire ang publiko na maging mapanuri, tiyakin ang pagkakakilanlan, lehitimong ng mga nag-aalok at mag-ingat bago mag-desisyon na bumili. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa bayan ng Cuyo, Rick Tabi, XFM News.
5: Ito ang Exciting Filipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Rick. Samantala mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 8 minuto. Makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Tropang Mike, hindi ka rin makakontak. Darabangi ka, tropang Kuya Toto. Hindi kayo makakontak. May problema ba ang ating signal? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Andog po sa inyo ng premium D3 Coffee Mix. Ganon din po ng Santon Gold Coffee Mix. Ang pinakabagong kape po, ha? Healthy coffee ng Yes to Health Incorporated. At syempre ng Santon Plus Coffee Mix. Yan pong mga dekalidad at epektibong produkto po ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na po ninyo sa mga butik at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Ito ang Exciting Filipinas!
0: Saglit lang po mga kabayan, mga katropa, magko-commercial lang tayo. 10 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Ito pa rin po ang ating pong palatuntunan.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
6: XFM.
7: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Flu. Osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
6: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminoria.
10: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you.
14: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
16: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
16: Sa mga butika.
18: Mga katropa, excited!

0: oras natin mga kabayan, mga tropa. 13 minuto na po makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala mga kabayan, mga tropa, alamin mo muna natin ang magiging taya ng ating pong panahon. Ang ngayon pong araw ng Miyerkules, kahapon, lakas ang ulan dito sa inyo ha. Sa Libis. Kahapon, magkagabi pala, sorry. Gabi na yun eh. Pahapon na pala, takip silim. Dumadagungdong yung lakas ng ulan. Samantala doon sa amin sa San Manuel, may ilang bahagi ng San Manuel, umulan pero mahina lang. Ngayon po mga kabayan, mga tropa, alamin po natin sa ating pong DOST Pag-asa ang pinakahuling update sa magiging taya ng ating pong panahon.
1: FM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, May 6, 2026. Meron tayong binabantayan na low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 670 kilometers east ng hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, pero bilang isang ganap na low pressure area, inaasahan natin magdadala ito ng mga pag-ulan lalo na dito sa ilang bahagi ng Visayas at dito sa May Mindanao. Para sa ating forecast track dito sa low pressure area, inaasahan natin tatawid ito ng Mindanao patungo dito sa May Southern Palawan. At inaasahan din natin na posible na itong magdala ng mga pag-ulan mamayang gabi dito rin sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Hindi rin natin inaalis ang posibilidad na ito'y mag-dissipate dahil na rin sa interaction niya sa kalupaan ng Mindanao. Para naman dito sa bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating PAR, sa ngayon tropical depression category pa rin naman ito at ito'y huling namataan sa line 2,395 kilometers east ng northeastern Mindanao. May taglay na lakas na hangin na 55 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito'y kumikilos westward sa bilis na 10 kilometers per hour. Para sa ating forecast track, posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility between Friday evening or Sabado. Posible din ito'y pumasok ng ating PAR bilang isang ganap na tropical storm category or mas mataas pa. Pagpasok niya na ating PAR, ito'y papangalanan nating Kaloy, pangatlong bagyo po natin para sa taon ng 2026. Habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, nakikita po natin posible din itong humina dahil na rin sa unfavorable environmental conditions. Pero hindi rin natin inaalis yung posibilidad na ito'y lumapit, lalo na sa atin sa eastern section ng ating bansa. So sa ngayon po, tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa hinggil sa development na itong dalawang weather system na ating minomonitor hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 35 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 33 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa May Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands, pati na rin sa Surigao del Norte, inaasahan natin mamayang gabi itong low pressure area ay makakaapekto na sa kanila at magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At yun din po, gaya ng sinabi ko kanina, habang patawid po ito ng kalupaan, nadadagdagan din yung areas dito sa May Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Para dito sa May Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngayong araw, makakaranas pa naman sila ng maaliwalas na panahon. Pero yun din po, asahan din po natin yung mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Yan po mga kabayan, mga tropa, ang pinakahuling weather bulletin. Mula sa ating pong Pag-asa. May binabantayan pong low pressure area at may bagyo. Yung bagyo wala pa po sa Philippine Area of Responsibility ha. Malayo-layo pa. pag pumasok daw po ng par, siya ay tatawaging Bagyong Kaloy.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, 20 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Tama na natin si katropang... Okay na dyan? Oo. Katropang Kuya Totoroni mula naman sa Ospital ng Balawan at Police Station 1.
1: Live report. Live report.
3: Yes, good morning. Happy Wednesday mga katropa. Tawag ito, sigaw-sigaw, lakad-lakad, jogging-jogging, katropang Ali. Good morning sa ating mga katropang nagising na. Katropang Ali, update natin sa Ospital ng Palawan. Kanina nga pasado alas 3 ngayong umaga, isang 28 anyos na lalaki, isang motorista ang naaksidente. Dito naman sa ibahagi ng Jiangsun 2. Partikular na sa may kanto ng Wiscombe Road at partikular na sa may ENA Plaza, katropang Ali, kung saan ito ay mayroong sinasagawang mga pag-aasaayos ng kalsada na kung saan ito doon na aksidente, katropang Ali. Base dito sa medical record ng Ospital ng Palawan, pauwi na sana itong motorista sa may Hagedorn Road, Barangay San Pedro, na kung saan nga ito nag-silk crash kanina. Nagtamo ito ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, maging sa kanyang mukha, katropang Ali, matapos nga ito mag-aksidente. Agad naman itong dinala sa malapit na sa Ospital ng Palawan, itong motorista na sa ngayon ay nanatili pa ito at patuloy na nilalapatan ng lunas itong motorista. Sa buong magdamag, katropang Ali, ito lang yung itala sa araw na ito ng Miyerkules. At ang ating ngayong binabantayan ay isa, mula pa ito sa barangay Makaraskas, katropang Ali. Samantala yung ating OPD, dahil ngayon ay Miyerkules, ang check-up natin ngayon ay ang mga buntis at ilang follow-up check-up ngayong umaga, katropang Ali. Samantala, dumaan naman tayo sa Police Station 1. Isa lamang yung naitala na nabagansya dahil sa lasing o nadaanan ito at dinala dito sa Police Station 1, katropang Ali. Maliban dyan, wala na rin naitala ibang mga nadala dito sa Police Station 1, katropang Ali. Yun lang yung ating mga naikutan at ngayon ay nandito tayo ngayon sa Biwok area kung saan nga maghahandog tayo ng libreng kape ng Yes to Health at ng XFM Palawan, katropang Ali. Sa ngayon, medyo kukunti pa yung ating mga nagja-jogging at naglakad-lakad at ating inanyahan ng ating mga nagja-jogging na pasyalan yung aming boat malapit lang dito sa signage ng Puerto Princesa. At bibigay natin ng libreng kape ang ating mga nais na tumikim o subukan ang kape ng Yes to Health, katropang Ali.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Totoroni.
3: Oh, maraming salamat at muli, no, panawagan sa mga gustong magtikim ng kape o sumubok ng kape ng Yes to Health at katuwang ang XFM Palawan. Kasama natin si katropang Bim Paridis Conde. Ako ang inyo naman katropa sa radyo, katropang Kuya Toto, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Kuya Totoroni, mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. May libreng pakape sa Baywalk, ang XFM Palawan at syempre ang Yes to Health Incorporated. Doon sa mga gusto pong matikma, ang ating pong mga healthy coffee. Hilapin nyo lang po dyan si katropang Kuya Totoroni ha, sa Baywalk. Samantala mga kabayan, mga katropa, sa karagdagang mga balita pa rin, kahapon sa regular na sesyon ng sangguniang panlalawigan, dumalo nga po itong sina General Manager ng Palawan Electric Cooperative, Manager Rex Contrevida, kasama ang ilan pong mga engineer ng Palawan Electric Cooperative. At gano'n na rin, ang Board of Director, Interim Board of Director, the Chairman, Attorney Fee Maria Tagle, ng Negros Electric Cooperative. ito po ay may kaugnayan pa rin po doon sa kahilingan niya ng Palayko, nasuportahan ng sangguniang panlalawigan yung kanila pong pagre-renew ng prangkisa, mga kababayan, o particular na yung prangkisa na magpapasok 2029 yung sa Aburlan at dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At nagkaroon nga po sila ng presentasyon sa kanila pong mga na-accomplishment, syempre. At ganoon din sa mga plano. Kung sakasakali nga po, marinyo pa. Pero marami po ang mga naging katanungan. Itong ating pong mga board member. At isa na nga po dyan itong si board member Ferdinand Zabalya. O si Board Inan. Mga kabayan, mga katropa. Direktang tinanong ito si GM Contrivida kung ano daw ang katiyakan kung magiging maayos pa ba ang serbisyo ng kooperatiba sakaling daw pumabor ang ating pong sangguniang panlalawigan. Party po niya, mga kabayan, mga katropa, pakinggan po natin si Board Member Inan Zabalya.
4: Be a short one. Hindi na ako lalabas sa mga tanong nila. Papasok na lang ako sa loob ng Palayko. Now, are you sure na kayo mismo mga empleyado sa Palayko gusto niyong marinyo? Yung are you 100% sure na yung lahat ng empleyado ng Palayko gusto marinyo ang franchise? Yun lang.
5: The answer, Mr. Presiding Officer, is yes.
4: Okay. Now, kung kami naman, if kasi marami, you're asking for endorsement, marami kami dito, each one has his own pananaw. Ako medyo indifferent eh. In the sense na, I have so many sad experiences with Palayko. Siguro mamaya, isasabi ko na lang kay manager kung I wrote you manager siguro twice. That was last year and then yung January. Pero dinaan ko sa NARA. Pero walang bumalik eh. Walang bumalik. I wrote twice. So that's a different story. Now, I have two questions. One is, kung ma-endorse namin ang franchise renewal ninyo, ano yung konkretong pagbabagong mararamdaman namin? Ano for the next 2 years? Ano? Kasi medyo masama na yung pakiramdam karamihan eh. Ano yung ina-expect namin na pagbabago for the next 2 years? Number one. Number two, would Palayko be open to making ISO certification? ISO certification as part of its performance commitment as a condition for continued public trust and support. Yun lang na dalawang question na yan. And then brief na lang as requested by aming floor. I brief sagot na lang for these two questions.
0: Mga katropa, si Board Member Inan Zabalya. Ayan ang mga tanong niya. At meron siyang sad experience. Hindi lang po si Board Inan yung naglabas ng sad experience niya sa Palayko. Maging si Board Member, Board Member Winston Arsaga, ganun din. Way back 2022 pangaraw. Kaya nga nagtanong din si Board Winston kahapon. Ano raw ba yung performance rate ng Palayko? Sinagot naman nito si Board Member Winston. Nasa average level daw. Ayon din daw sa survey nila sa mga consumer o consumidoros ng Palayko. Kahapon sa obserbasyon po namin mga nagka-cover sa sangguniang panlalawigan, masasabi po namin nagisa. Itong pong mga dumalo doon, sina GM Contrivida, si Interim Board Director Chair Attorney Tagle, at yung dalawang engineer na kasama na taga-Palayko, mga kabayan, mga katropa. Inabot na nga po na mag-aalauna. Alos ang dami pang mga katanungan ng ating pong mga board member. Yan lang, yun lang. Sa huli, babalik sa Committee na on Energy yung pong kahilingan ng Palayko na sila ay ma-i-endorso ng sangguniang panlalawigan para makarinyo ng kanilang prangkisa. Mga kabayan, mga katropa, 2 minuto, 28 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Inyo na pong narinig ang kabuuan ng programang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Miyerkules, ika-anim sa buwan ng Mayo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din sa ang sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa inyo po mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulakaw, tagagising kada umaga, katropang Alizon Salbatos. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
6: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: XFM.
7: FM.
9: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
10: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
11: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang buwag pala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibawang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong puntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Ramili Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa atin pong programa. At syempre, mga kasama rin po natin, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Ano? At welcome po sa The Secret of Health.
0: Sama po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niya about your health. Pwede niyo ipadala yan sa atin pong text line. Atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Makalimutan na like and follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcement po natin, mga bagong produkto na ilalunch po ni Yes to Health. Nakapokus po lahat yan dyan, mga kaibigan, ha, sa atin pong FB page. At sa mga nagbabalak namang bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ayan, ay puntahan nyo po, ano? Bisitahan ng ating pong mga wellness center. Kung kayo nakakaranas ng samot sa aring mga karamdaman, nakapunta na sa iba't ibang mga pagamutan at nanatili na dyan pa rin yung pong mga sakit-sakit na yan, subukan nyo naman ang ating pong Yes to Health Wellness Clinic, mga katropa, ha. Sa mga clinic natin, meron po tayong iba't ibang klase ng mga modalities na naangkop para sa inyo pong mga karamdaman. At meron tayong iba't ibang program din, ano, na napakahalaga sa pag-recover ng ating pong pangangatawan, ha. Kaya sa mga gusto pong pumunta o nagpabalak pong bumisita sa ating pong mga wellness center, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansaon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na
4: parang... Radio broadcaster ka, dapat lahat maganda boses at nasa kondisyon. Iniiwasan kong sipunin dahil ito ang number one reason ng pagpangit ng boses. Lagi akong natitake ng Sansaon Vitamin C. Yan ang sekreto para nice voice. Ako, si DJ Mel.
3: Sansaon Vitamin C, ang alkaline. Line the vitamin C.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Sansaon Vitamin C. Ang atin pong alkaline base, o tinatawag po yan siya na buffered vitamin C. Ang alkaline vitamin C ay nakakatulong ng malaki sa atin pong pangangatawan. Napaka-importante po ito. Ang tinatawag ito na mother of all vitamins for some reason. Dahil napakarami pong functions nito na ginagampanan sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. Ha? At hindi lang sa panahon dok ng taglamig o ng tag-ulan ba yan, ano? Na kinakailangan natin ng mataas na amount ng vitamin C. Ano yung na pagka tag-init na din, ano? Eh kinakailangan din natin ng high amount of vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, all year round, dok, ay nangangailangan ng ating katawan ng mataas na amount ng vitamin C. Dapat hindi tayo nagkukulang, ha? Sa mga vitamin C po na yan. Alam mo ba ang ginagampanan ng vitamin C sa katawan po natin during hot season o yung hot weather, ano? Eh dyan ba sa inyo, nararamdaman nyo na ba yung pag-init? Dito, dok, medyo ramdam na natin, ano? Painit na talaga ng painit. Mm-hmm. Ang atin pong klima, papasok na tayo na naman sa ano eh, sa summer season, ano? Eh kinakailangan po natin mga kaibigan ng tulong ng vitamin C para maproteksyonan una-una ang atin pong balat, yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan, ha? Na yan din yung tumutulong para pangalagaan yung atin pong pangangatawan mula sa mga damaging UV rays, ha? Pag lumalabas po tayo, ano? So kinakailangan natin ng sapat na amount ng vitamin C dahil ito rin mga katropa, mga kaibigan, ay tumutulong para ma-maintain natin ang hydration ng atin pong pangangatawan. Diba dok, pagkatag-init, eh talaga namang tubig ng katawan natin, eh kinakailangan ma-maintain natin. Kasi minsan yung iba, lalo na pagka naka-aircon ka lang lagi, minsan parang hindi ka inuuhaw, ano? Parang hindi umaano sa lalamunan mo na uhawin ka. Eh pero ang katawan natin mga kaibigan, constantly nangangailangan po ito ng water, ha? Kaya ang vitamin C, pag sapat sa ating pangangatawan ayon sa mga pag-aaral, eh tumutulong po ito to induce hydration sa atin pong pangangatawan. Hindi ibig sabihin na yung vitamin C ang pupuno ng tubig sa katawan natin, kundi ang trabaho ng vitamin C ay ine-enhance yung abilidad ng atin pong pangangatawan to retain, transport, and lack moisture dun sa mga cellular and tissue levels ng atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, dok, mas marami ang na-retain ng atin pong pangangatawan ng water for future use at mas nagiging efficient yung trabaho nito sa atin pong pangangatawan, ano? Di ba, minsan pagka mapansin nyo, umiinom kayo yung tubig, maya-maya ihi kayo ng ihi, ano? Pero pag sapat pala ang vitamin C sa pangangatawan nyo mga kaibigan, nai-utilize ng husto ng atin pong pangangatawan yung water bago nito itapon, ano? Bago ito itapon sa atin pong pangangatawan. Ibig sabihin, eh hindi ka basta-basta magkukulang ng tubig sa inyo pong mga cells at ganoon rin sa inyo pong mga tissues, ha? With the help of vitamin C yan, mga kaibigan, ha? Kaya gawing sapat ang amount or level ng vitamin C sa pangangatawan po natin, uminom po araw-araw ng Sansaon Vitamin C, ang atin pong alkaline base na vitamin C. Mabili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, ha? At pag-uusapan po natin dito sa atin pong programa, ano? Itong mga heat-related health problems, ayan na nga. Nababanggit natin na painit na ng painit ang atin pong klima, eh napakarami dok na mga magsisusulputan na naman ng mga karamdaman o ito pong mga health issues sa atin pong pangangatawan. So pag-usapan natin dok, ano-ano ba yung mga possible na mga karamdaman na maramdaman ng atin pong mga katropa, mga kababayan dyan pag sumasapit ito pong mainit na klima.
1: Dahil summer na ngayon at bakasyon, ano? Eh sigurado marami ang ma-expose sa matinding sikat ng araw. Medyo matindi yung sikat ng araw ngayon, ano? So, alam niyo yung katawan natin, yung meron siyang sarili niyang internal control sa temperatura. Yung temperature control ng katawan is set to 37 degrees Celsius, ano? Mga 98.6 degree Fahrenheit 'yan. So, ibig sabihin yun yung normal core temperature ng sistema natin. Kung exposed tayo sa init, ang katawan meron siyang ability to cool down. Meron tayong cooling mechanism sa pamamagitan ng pagpapawis sa ating pong mga balat. So, the body can lower the temperature. Kasi kung wala ka namang fever, hindi naman kailangan tataas ng gusto ang temperatura ng katawan mo. Diba? So, pero kung ang init ay sobrang taas sa mahabang oras, ano, pwede mag-fail yung system na yan. Okay? Kaya yung high humidity na nagbibigay sa atin ng less sweating, may mga lugar na high ang humidity sa atin, medyo okay lang dito sa ating bansa, no? Pero sa ibang lugar talagang medyo high yung kanilang humidity. So hindi nag-evaporate ng maayos yung pagpapawis. Kaya tayo dito sa Pilipinas, medyo matibay tayo sa init. Pero doon sa mga nakatira sa mga lugar na may ano, may winter, which is very high humid, yung temperatura na normal sa atin sa kanila doon, nai-stroke na sila sa init. Sa atin, medyo kinakaya pa. Pero according po sa global health data, ang heat wave ay isa sa pinaka nakamamatay na natural hazards na mas delikado pa kesa sa baha o sa bagyo. Yan ang kanilang naitala. Kumbaga mas maraming namamatay sa heat wave. Kumpara mo doon sa dalawang natural disaster na binabanggit natin. At alam nyo, itong surprising, ano? Even yung mild dehydration na just ano lang 1 to 2% ng total body loss ano ng tubig eh pwedeng makapagpahina sa ating concentration, sa ating mood and physical performance. Kaya imaginein mo na ikaw ay bumagsak yung tubig ng katawan mo, eh pwedeng mangyari yung mga bagay na yun sa atin, di ba? So, ano nga ba yung mga heat related problems? Ito yung mga ano eh mga problema na nangyayari kapag hindi na maayos yung cooling process ng katawan.
0: Cooling system, sabi pa.
1: Kumbaga parang sa sasakyan, radiator. Barado yung radiator mo. No? Yung core temperature ng sistema natin tumaas. Pwede ka magkaroon una ng heat cramps. Pangalawa, yung heat exhaustion. At ang pinaka-worst, heat stroke. So ito yung progression ng problema. Kumbaga, itong binanggit ko, simula sa pinakang simula ng mild na epekto ng init, yung heat cramps, pataas ang kasama pinakang matindi na yung heat stroke. Kasi maraming nai-stroke, hindi naman, yung iba, hindi naman talaga high blood. May mga ganun, ano? Kasi akala natin stroke lang pag ikaw
0: pag high blood.
1: Pero ang yung palang exposure sa init, ay pwedeng mangyari ho yun. Ngayon, unahin natin heat cramps. Pag kayo nakaramdam na ng parang laging sumasakit ang kalamnan mo, especially biglaan, especially doon sa tiyan na area, yung mga muscle cramps sa tiyan, saka yung mga leg part, ito ay dahilan sa pagbawas ng electrolytes gaya ng sodium sa dahil sa pagpapawis. Kapag tayo nagpapawis, tikman mo yung pawis mo. Anong lasa? Di mo maalat.
0: Maalat.
1: Because you are losing sodium. Yan. So, yung sodium, isa itong napaka-importanting electrolytes na kung wala kang sapat na electrolytes sa katawan, manghihina ka. Babagsak yung katawan mo, di ba? So, ang tinatamaan nito kadalasan, yung mga atleta, yung mga nasa sports, yung mga nagtatrabaho sa mga exposed environment like yung mga construction workers, engineers, lahat ng mga policemen, traffic enforcers, yan. Tinatamaan sila ng posibleng panganib sa ganyang heat cramps, ano? So pag hindi mo na resolve 'yon, pwedeng yung tinatawag na heat exhaustion ang tatama sa iyo. So ano 'yon? Mas seryoso 'yon kasi meron na yung sobrang pagpapawis, panghihina na parang ikaw ay patang-pata, ano? Yung iba nahihimatay, nagpa-paint sila. Yung iba naman parang hilong-hilo at sumusuka pa, ano? at nakikita mo sa kanila na parang nalalamig yung kanilang balat at namumutla. Yun yung heat exhaustion na talaga. Okay, so at this stage, yung katawan natin, nag-struggle na siya na ma-maintain yung body temperature sa normal range. Ang pinakamahirap yung heat stroke kasi medical emergency na talaga ito. Kapag ang temperatura ng katawan natin ay umabot na po sa 40 degrees Celsius, para ka na may mataas na lagnat. Ano? Dry na yung skin mo at mainit ang balat. Sometimes, meron kang matinding pagpapawis. Mm-hmm. Yung pasyente, pag kinakausap mo, iba na yung sagot. Mm-hmm. Parang ano na, confused. At worse is loss of consciousness. Mm-hmm. Tsaka titingnan mo yung heartbeat niya, napakabilis. Mm-hmm. Na para bang nakikipagkarera yung tibok ng puso natin. Ano? So, ang heat stroke kasi pwede makadamage sa ating utak, mm-hmm. ng puso, ng kidney, at saka ng mga kalamnan. At ito ay fatal. Pwedeng makamatay kung hindi natin maagapan. So, yun yung mga common emergencies na nangyayari kapag meron po tayong heat cramps, heat exhaustion at heat stroke.
0: Mm-hmm. Sa ganito mga problema, Doc, ano? So, paano natin sila re-resolvahin? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, Doc? Para baka cope up yung pangangatawan natin if ever man makakaranas sila ng katulad yung heat cramps, heat exhaustion, or yung heat stroke, yung pinakamayala.
1: Magandang tanong yan kasi lalo na yung mga may alagang bata, mga sanggol, di ba? Kung mga matatanda, tapos yung mga may sakit dati na ano, katulad ng heart disease, diabetes, and hypertension, yung mga nagpa-farm, construction workers, mga atleta, tsaka yung mga tao na ano, hindi man dalas uminom ng tubig. Yun yung mga nangangailangan kasi maghingat dyan eh. Ngayon, bago natin i-discuss kung anong gagawin natin, ano yung warning? Para hindi na kayo matuloy ang ma-stroke or maano. So una, pag kayo nakakaramdam na matinding uhaw, parang uhaw na uhaw kayo, at minsan kasama na yung pagsakit ng ulo, muscle cramps, pagkahilo, pagtibok ng puso ng sobrang mabilis at parang na out of focus na kayo. So you need to go to the area na kung saan ay mababawasan yung init. So ang prevention dyan, number one is stay hydrated. So you need to, pag mainit ang panahon, tandaan nyo, dapat may tubig kayo lagi. Especially kung kayo nagtatrabaho sa labas ng bahay at mainit ang panahon, ang inyong iti-take na tubig is dapat more than 2 liters. Kasi yun po yung pinakang preventive. Ano? So 2 liters, meaning more than ano yan, mga 8 glasses ang tubig kapag yun yung 2 liters ano. Pero more than that ang kailangan nyo pag kayo ay nasa initan.
0: Aside from water, Doc, nabanggit mo kasi kanina na pag sobra-sobra yung pagpawis natin, di ba? Bumababa yung sodium level sa ating pangangatawan. Yan pala yung importansya, Doc, ng vitamin C, especially yung sound on vitamin C natin. Because it is a sodium ascorbate na vitamin C.
1: Yes,
0: It can replenish, Doc, yung mga wash out or mga lumalabas na sodium sa ating pangangatawan.
1: Kasi pag non-acidic vitamin C, sodium based yan. Kaya mapapansin mo, mas malakas yung katawan po. Kasi nga, doon pa lang sa base ng vitamin C na ginagamit natin na non-acidic, so may sodium na siya.
0: Yun.
1: Which is an important electrolyte ng katawan.
0: So pwedeng isabay nila yun, Doc, sa mga water intake na iniinom nila.
1: Yan. At another prevention, iwasan nyo yung peak hours ng init. So, kung mga 10 a.m. na hanggang 4 p.m., yan yung pinakang peak eh. So, you need to stay indoors if possible, sa isang malamig na lugar lang kayo. Ano? At saka magsuot kayo ng tamang damit. Alam mo, may tamang damit pala pag mainit ang panahon. Yung mga loose, light-colored, breathable fabric. Pag puti, it absorbs more light. So, mas mainit. So, pag medyo, black, dark.
0: Mas nag-absorb siya ng heat.
1: Mas nag-absorb siya ng heat. Ngayon, yung mga light-colored, nagre-reflect lang sa kanya yung init. Yun yung ano nyo. Kaya,
0: yung iba, Doc, wala nang damit. Sa sobrang init.
1: breathable talaga yun. Talagang,
0: pero pag direct naman sa sunlight, hindi rin maganda.
1: Hindi rin maganda. Tapos yung mga cooling method, either electric fan, cold shower, maganda, at least twice a day, sa damp cloth, yung lalagay nyo ng Yung alam mo yung ano yung tuwalya, mm-hmm. pag masyado na mainit at may high blood kayo, always put something cold sa inyong ulo at saka sa inyong batok.
0: Oh.
1: Yan yung way to
0: kung
1: manage.
0: Kung meron kayo mga ice pack, pwede rin yun.
1: Oo, lalagay nyo pag sobrang mainit na. No? Even nasa loob kayo ng bahay, yung init kasi nagra-radiate yan eh.
0: Oo.
1: Sa kahit nasa loob tayo
0: minsan
1: na ating bahay.
0: Kahit hindi ka tinatamaan ng direct sunlight, yung singaw.
1: Mm-mm.
0: Mainit pa rin.
1: Yes. At saka ano, mag-light meal lang po tayo at kumain tayo ng mga matutubig na pagkain. Yung mga fruits, commonly fruits. Huwag kayong kakain ng masyadong mamantika. Kasi lalong tumataas ang possibility ng pagtaas ng ating temperatura. Kasi pag panahon ng ano, ng tag-init, ang kailangan natin yung mga watery na mga pagkain katulad ng watermelon. That's why we know na pinatubo ng Diyos ang mga matutubig na prutas sa tag-init. Kasi alam niya na nakaka-dehydrate. So yun yun. Watermelon, pepino, singkamas. Yan yung mga kinakailangan natin to prevent overheating ng ating system. At kumbaga sa isa sa sasakyan, kung may sasakyan kayo, isa ito sa dapat nyong gawin. Ano? So nakapark yung sasakyan mo. Kung hindi naman masyadong delikado yung lugar at nasa init siya, eh mag-iwan ng konting puwang sa inyong sasakyan na hindi masyadong parang oven na. At saka ako, ang ginagawa ko pag ako ay ano, although manggasto sa fuel, bubuksan ko muna yung mga bintana, papaandarin ko yung aking makina, then pasisingawin ko muna yung loob. Kasi alam mo kung bakit, pag ikaw ay pumasok sa isang sasakyan na sobrang init, tapos papasok ka doon, it can rapidly increase your temperature. Para ka nasa loob ng oven. So, pasingawin mo muna. Then, after that, buksan mo yung aircon mo. Palamigin mo, saraduhan mo yung ano. So, yun yung pwede nyong gawin. Ano. Just, especially kung high blood ka na, take note, mga high blood. Ang mga blood pressure nasa 140 pataas. Kayo ho ang number one na nanganganib sa epekto ho ng matinding init. Ha, sa ating pong kalusugan.
0: At
1: okay?
0: Iwasan dok daw yung mga matatamis na mga inumin.
1: Tama.
0: At masyado matamis na mga pagkain. O, pag iinom ka ng tubig, mas maganda yung plain water. Huwag yung mga may kulay pa na tubig, ha? Minsan kasi refreshing daw, Dok. Eh, ano? Pagka yung may mga kulay, tapos mga may ano
1: tapos
0: pa.
1: Tapos malamig.
0: Oo, malamig. Sa, tapos carbonated pa.
1: Kasi tubig, ang tubig kasi, natitrick niya yung brain natin. Saka yung coldness ng iniinom natin, it tricks the brain as if we are hydrated. But in reality, we're not. Pag masyadong masugar, the body needs more water. Kaya nga, pinakamaganda na natural na mga inumin na rich in electrolytes, yung coconut water, yung buko. Yung binabanggit ko kanina, watermelon, pepino, yung mga minty. Yung mga minty drinks, nagbibigay ng cooling sensation. Saka saging. Yan, para sa potassium. Ano. Sa mga herbal naman, yung mga salabat, pwede na rin yan. Luyang dilaw, yung mga ganon, that can help the body replenish more water. So, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon, di na iwasan, na ano kayo, na heat emergency. Una nyo gagawin, tanggalin nyo muna yung tao sa isang lugar na mainit. Dalhin nyo sa malamig na lugar.
0: May shade.
1: Shaded place. Ano. Tapos, iangat ang kanyang mga paa. Slightly. Alam mo kung bakit? Kasi during heat stroke, yung brain, bumababa yung ano niya, yung bumababa yung volume ng blood sa brain and heart area natin. Kaya nangyayari na nag-faint. So, you need to itataas mo ng konti yung inyong mga paa. Okay? To help the circulation na ma-replenish na mabilis. Ano? And tanggalin yung mga masisikip na mga damit na nagpapasikip sa pasyente at maglagay ng any cooling like wet cloth or ice pack sa mga singit-singit ng ating pong katawan. Kasi yun yung ano eh, yun yung mabilis magpababa ng temperature sa kilikili, sa singit, sa leeg. Doon ilalagay ano, yung mga lalamig sa ulo. At huwag bibigyan ng tubig kapag unconscious. Yung wala sa sarili. Baka ma-choke yan at mas delikado yon. So, yun muna gagawin nyo. Just to cool down the patient. Then, pag medyo kaya na niya at conscious na siya, saka nyo papainumin ng tubig. So, yun. Kung talagang hindi nyo alam ang inyong gagawin while doing that, tumawag na ho kayo ng ambulansya.
0: Kasi,
1: pag nahimatay na ho ang tao dahilan sa init, ay yan ho ay nasa, ano na, kumbaga sa level, nasa moderate to severe na. Oo, na hindi natin alam kung may stroke na ba siya or mas maraming damage sa katawan natin. Oo. Kaya ugaliin natin ang prevention and also make the body more healthier by giving the body nutrients that na magbibigay sa kanya ng ability to sense anything. Kasi alam mo, pag healthy ka pala, mas madali mong malalaman kung bumababa na yung temperatura ng katawan mo, yung tubig ng katawan mo. Mas madali mong maramdaman.
0: No.
1: Hindi katulad nung lagi kang dehydrated, hindi mo ma-sense kung ano bang nangyayari sa'yo. Eh, dehydrated ka na lagi.
0: Kumbaga parang naka-adapt na yung katawan mo. Ano?
1: Oh, so anytime, bibigay ka na. Ganun yun.
0: Yun ang mahirap.
1: Oh, kaya by eating right amount of food, and of course, taking yung ating mga supplements, Santon Plus Gold, Santon BitC, Premium D3, and other supplement ng Yes to Health, malaking tulong ho sa pagkukondisyon sa atin. Aside from these precautionary tips to prevent heat stroke o heat-related injuries, mga katropa.
0: Dagdagan ko lang, Dok, ano? Yung mga dapat iwasan mga katropa natin dyan. Kasi madalas, Dok, especially sa mga drivers na mga katropa natin, mga kababayan natin, ano? Mahilig na iniinom nila, Dok, lalo na pagka malayong biyahe, pantanggal ng antok, yung mga energy caffeinated drinks. Oh. Yeah.

0: ka sa makina, parang acceleration mo yung sa RPM, mm-hmm. nandun ka na sa number 3 to 5. Mm-hmm. Ganong katindi yung acceleration ng katawan mo. So, you will produce more heat and you need more water.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Eh kung mainit ng panahon, kulang ka pa sa tubig,
1: nako.
0: Pag uminom ka ng energy drinks, tataas nga yung demand mo for energy.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang problema nun, yung dehydration, mas magiging matindi.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di ba maraming, yung mga trabaho nila, marami na babalita sa social media na namatay daw dahil hindi uminom ng tubig, puro mm-hmm. energy drinks mm-hmm. pag nauuhaw. Totoo yun na pwede mangyari. O kaya kinakailangan, bawas talaga tayo sa soft drinks, mm-hmm. bawas tayo sa mga matatamis kapag tag-init. Even ang Department of Health naman nagpapaalala.
1: Mm-hmm.
0: Ang walang substitute sa fresh water, at maganda rin yung mga katulad ng buko, o mga celery, pepino, mm-hmm. yan. Yan ang mga ano ninyo, dapat nyong bigyan pansin ng mga pampa-cool down ng ating katawan.
1: Mm-hmm. So yan sa mga kabayan na dyan, para maiwasan po ang mga karamdaman na ito during hot season or hot weather, kinakailangan maging mapagbantay po tayo, especially sa atin pong water intake at ganyan na rin sa iba pa mga fluids na pwede po natin maipandagdag doon sa mga tubig na atin pong iniinom, mga katropa, mga kaibigan. The secret of... Paano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Of course, pasalamatan natin ang ating mga listeners, mga katropa nationwide, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga nakikinig sa lahat ho ng ating XFM stations. Thank you ho. At salamat na rin sa pagtangkilik sa mga produkto po ng Yes to Health, gaya po na Xanthon Plus Gold, yung ating Xanthon Vit C, Premium D3, at yung ating mga napakasarap at healthy na mga coffee. Of course, ako po ang inyong bantay kalusugan, Dok. Algie Bakla, mula sa Yes to Health Media Center. Maraming salamat sa inyong lahat.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat din sa ating mga kababayan tayo dyan na lagi pong nakikinig, lagi nakaantabay sa atin pong mga programa. Ganoon na rin po sa lahat ng mga bumibisita sa atin pong mga wellness center. Maraming salamat sa inyo pong lahat. As well as sa mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ito po ang ilingkod, Sir Michelle Hinas. Kasama niyo po muli dito sa atin pong programa. Abangan po muli tayo sa mga susunod na kabanata ng atin pong programa. Sa kalan po ni Doc Remy Litoy, atin pong CEO. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Xanthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang Xanthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Xanthon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthon Plus Herbal Soap.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Xanthon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express

balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Pare, pare, oo, ikaw.
5: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain.
9: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist,
8: consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
2: X.
15: XFM.
2: FM.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Mga katropa,

0: XFM Time 6:10 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Public hearing sa Taytay itutuloy sa isyu ng Fisher Box Leadership.
2: So merong idinala doon sa council na isang petition, parang petition letter siya na parang gusto nilang patalsikin sa posisyon yung Fisher Fox president.
0: Headlines. Palawan Electric Cooperative, tukoy na nagpakalat ng Peking Larawan na nasunog ang opisina at pinag-aralan ng legal na hakbang laban sa nagpakalat ng fake news.
3: Na wag po ulitin, makakaistorbo na kayo. Maaari din po kayo mag-cause ng damage sa ating kooperatiba, di ba?
0: Sa balitang nasyonal, BNB kampanting mahuhuli si Atong Ang at Saldico. Balita naman sa Ipayong Dagat, US Military, itinanggi ang pag-atake ng Iran sa Navy vessel. Sa balitang sports, Alex Ayala, umangat sa WTA ranking matapos ang kampanya sa Madrid Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Miyerkules, May 6, 2026. Ito Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City. Sa bayan hong napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong Palawan. Kami rin po'y napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
5: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
5: Express Balita sa umaga.
0: Inaasahang isasagawa ngayong araw ang isang public hearing sa barangay New Ginlo kaugnay ng petisyon na inihain ng ilang mangingisda laban po sa kasalukuyang pangulo ng kanilang samahan na si Ginang Emily Nadig. Ayon po kay Kagawa Janet Lotero o Loreto, nakatanggap ang barangay na petisyon mula sa grupo ng Fisher Box na humihiling na patalsikin si Nadig sa kanyang posisyon. Lumalabas sa paunang verifikasyon na ang mga lumagda sa petisyon ay pawang magkakapamilya. Sinabi ni Loreto na isa sa mga pangunahing layunin ng pagdinig ay alamin kung ano ang naging petisyon at kung ito ay lehitimo at aktibong miyembro ng samahan, at nais ring malaman ang mga bataya ng kanilang kahilingan na tanggalin sa pwesto ang kasalukuyang leader.
2: Dinala doon sa council na isang petition, parang petition letter siya na parang gusto nilang patalsikin sa posisyon yung aming Fisher Fox president na si Ate Emily Nadig. Mm. So ito kasi bali ang nagpetition, bali kasi sila parang faction na eh, parang yung nandoon sa dulo, narating niyo siguro yun, ano yung sa part doon nila Emily.
6: Oo,
2: so, andoon yung karamihan, doon talaga yung mga nagliligal. Ibig sabihin, meron silang mga baklad, kung ano-ano pong meron. Mm-mm. So, yung dito naman sa amin, sa part naman dito sa malapit sa may barangay hall, ito naman po sila yung mga naglalaot ng mga lambat. Mm-mm. Yun ang kanilang ginagamit.
0: Express Balita sa Umaga. Tinig ho ni Kagawa Janet Loreto.
7: Express Balita sa Umaga. Samantala, nagpahayag ng pangampangin ng sektor na sumusuporta sa legal na pahingstas na posibleng lumala ang mga ilegal na gawain sa Malampaya Sound kung matutuloy ang pagpapatalsik kay Nadig na sinasabing aktibong tumututo sa mga ilegal na pamamaraan ng pahingsta. Matatandaan sa naunang pagbisita ng XFM Palawan sa lugar, naaktuhan ng ilang individual na nagsasagawa ng ilegal na hulbot-hulbot at ilegal na panghuhuli ng alimasag sa bahagi ng Malampaya Sound. Nakatakdang ilahad sa public hearing ang magkabilang panig upang mabigyang linaw ang isyo at makapagpasyang barangay sa naayon sa batas.
2: Nagkaroon po sila ng petisyon na nakita po namin, tiningnan po namin na pirmando po ng mga tao na gusto nilang pababain sa pwesto itong aming president. So ngayon, okay, napagkasunduan po ng council, ang gawin namin, magkaroon na lang po muna kami ng hearing para kung ano po yung ground nila para patalsikin itong si Emily o magkaroon po ulit ng voting or election. Kaya nga lang po, parang hindi po matutuloy yung aming hearing mamaya kasi po na-extend yung aming Pasinggatan Festival.
6: Ah, okay.
2: So para bukas po namin siya gagawin ulit, same time, 2 p.m.
6: Oo.
2: So baling magkakaroon po ng update siguro, sir, kapag natapos po yung aming hearing.
7: Yan po ang tinig ni Kagawa Janet Loreto ng Barangay Nyoginlo, Taytay. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mapibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Schedule ito ngayong araw.
6: Ang eleksyon? O dialogue lang muna? Public hearing?
0: Para ito doon sa petition na patalsikin petition yung presidente ng mga fisher folks sa kanilang barangay. Kailangan din talaga yan na maganda at makapagharap para public public hearing ito.
6: Public hearing.
0: Doon magsasalita. Biberipikahin din kung sino yung mga nasa petition, kung sino yung mga pumirma. Pero lumabas doon sa kanilang paunang investigasyon, mukhang grupo ng mga pamilya.
6: Pamilya. So ano ba ito? Yung nagpetition ba ay 50% o majority? Yan ang malalaman kung... baka naman mga kalaban lang sa...
0: Baka may ano to, no?
6: Baka nasa gasaan, nahuli. Sa pag-iiligal, hindi kaya mga ganon?
0: Doon malalaman.
6: Biberipikahin
0: din doon kung yung mga nasa petition ay kung lihita mong miyembro.
6: Kasi
0: samahan yung mga fisher folks doon.
6: Kailangan naka-registro ka sa Registry of System for Basic Sector in Agriculture, yung RSPSA.
0: Yan.
6: Kaya naman sa Boat R, dati atawag yung Boat Registration. So, yung kanila bang samahan ay registered na? Mas maganda kasi may bylaws din sila, Choy, eh.
0: Meron.
6: Nung registered na yan sila, sa BFAR, DA, meron yang bylaws na tinatawag. O kaya sa Municipal Agriculture Office, kung registered yan sila, yung samahan nila, may bylaws yan sila. So, doon sa bylaws, may mga nakalagay yan, paano pagtanggal, sana lang may nakalagay kung paano pagtanggal ng officer.
0: Oo.
6: May mga ganun eh.
0: Pero hindi lang basta officer, kundi yung pangulo yung presidente nila, yung pinipetisyonan na tanggalin sa pwesto.
6: Mm-hmm.
0: Kasi ito nga, ang dami ho kasing mga nag-iiligal na gawain dyan po sa, lalo na yung hulbot-hulbot.
6: Mm-hmm.
0: Diba? Sa munisipyo ng Taytay, particular dyan sa barangay Nyoginlo, nais nilang makita kung ano ang hakbang na ginagawa ng mga namumuno sa kanilang samahan, fisher folks.
6: Mm-hmm.
0: Diba? Eh kung pakiramdam nila parang wala lang na nangyayari at lagi na lang paulit-ulit at wala rin namang nahuhuli dito sa mga hulbot-hulbot, baka nais nilang ng pagbabago.
6: Yun, baka gusto nila yung mas may kakayahan.
0: Yun.
6: Yun, no, para... Pero sana, no, yung mga pagmaganyan ay nakabata doon sa bylaws ng samahan.
0: Yan.
6: Oh, meron namang ano yan eh. May batas ang samahan. So dapat yung mga ganyang petition, yung mga ganung ano, ay doon ang pagbatayan. Hindi lang basta nag-petition ka, tapos kasi, actually, dapat yung ano dito eh, yung sa barangay naman, ano lang eh, mamamagitan lang naman yung barangay
0: lang,
6: eh. Yung magdidesisyon pa rin naman, yung samahan.
0: Yun, sila-sila pa
6: sila,
0: rin
6: sila naman. Sila-sila pa rin, o, oh, diba? Ayan ba, nakabatay sa ating constitution and bylaws. O, diba? Pwede ka mag-petition. At kung majority na ba? Kung majority na yung nagre-request, eh talagang kahit ako, halimbawa lang, majority na, 100. Umabot na ng 51. Majority na yun eh. Simple majority na yun. Ay, hindi na ako mag-stakbo sa eleksyon. Sa Fisher Fox President.
0: Kita mo na yung bilang eh.
6: Kita mo na yung bilang. Gano'n ka na. Voluntary, ano ka na.
0: Ayan ah. So, dito, sa pagtalakay na ito, ay nakaantabay rin po yung pong XFM Palawan dahil tinututukan din ho ito, lalo na yung mga illegal na gawain. Siguro, dahil merong petisyon, nais ng pagbabago. Ngayon, kung meron at nagkaroon na ng bagong, halimbawa, natanggal na, at nagkaroon na sila ng panibagong set of officer, so baka doon umaasa sila na magkaroon ng pagbabago at halimbawa lang yung mga illegalista na mga mangingisda ay mapasama na sa kanilang samahan at maiayos na yung uri ng kanilang pangingisda.
6: Oh, pero ilan ba yung nagsasabing gusto nila ng pagbabago?
0: Dito na
6: ba? Baka naman gusto nilang mapatalsik yung president. Baka naman iilan lang din.
0: Doon pa lang din talaga sila sa stage na ano eh, na biberipikahin itong petition.
6: Yun. So, i-verify muna ng committee. Committee on Agriculture ng barangay.
0: Kung sino-sino yung mga lumagda sa petition. Ayan, kung sila ba ay talagang lehitimong mga miyembro at kung gaano kabigat yung kanilang nilalaman ng petisyon na yun. Nandoon sila ngayon sa stage na yun yung pag-verifika. Verification na stage.
6: Kung ito ba ay yung mga nasagasaan lang ng operasyon ng presidente kasi parang sabi nung barangay kagawad ay parang nangangamba yung ilang mga maingisda na kapag hindi na sinadig yung presidente, baka hindi na rin mahuli. Kasi masipag pala itong manghuli
0: yung
6: ng mga illegalista yung presidente.
0: Nako, baka nasagasaan nga.
6: Oo.
0: Titignan din natin yun, yung sitwasyon na yun na yung mga pumirma na mga sabi ay Fisher Fox. Baka yun din ang pwedeng nasagasaan. Ito naman, hindi naman natin sinasabi na gano'n na nangyari. Oh. Pero tignan din yung sitwasyon
6: for verification pa.
0: Halimbawa, yung presidente maayos na namumuno sa kanilang samahan bago merong nasagasaan ng mga miyembro na mga nag-iiligal. Halimbawa lang, di ba? Tapos sumama ang loob nun dahil yung kanilang paraan ng pangingisda ay hulbot-hulbot na ayaw ng presidente dahil nga naman illegal, baka yun ang nasagasaan.
6: Baka. Ayan. Titingnan natin kasi for verification pa naman.
0: Yun.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Samantala huli hong magsasagawa ng medical mission na Operation Claro sa bayan po ng Nara mula June 9 hanggang June 14, 2026. Ayon sa kumpirmasyon po ni Mayor Gerardo Danau, inaasahan na maraming serbisyong medical ang mapapakinabangan ng mga residente sa naturang programa. Bilang ang libreng konsultasyon, pagsusuri at iba pang serbisyong pangkalusugan. Samantala, ibinahagi rin ang alkalde na tatalakayin sa susunod na sesyon ng sangguniang bayan ng ilang panukalang proyekto para sa bayan. Kabilang na dito ang planong pagtatayo ng sariling gasoline station, mobile clinic, food park, gymnasium at terminal na layong mapabuti ang serbisyo at kabuhayan ng Nara. Kilala rin ang mga natatanging atletang mula sa Nara sa isinagawang flag raising ceremony noon pong nakarang araw. Pinuri rin po ni Mayor Danau ang mga manlalarong nag-uwi ng karangalan sa bayan tapos na magkampiyon sa kanilang kompetisyon. Ayon po sa alkalde, patunay ang kanilang matagumpay at husay. Pati na rin po ang dedikasyon ng mga kabataang atleta ng NARA na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang munisipyo.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
8: Ngayong araw po, siguro mapag-uusapan po ngayon sa sanggunian at iprilan po natin na maaprubahan po yung ating pong gasoline station, ang ating mobile clinic, ang ating pong food park, ang ating pong gym, ang ating pong sementeryo, at ang ating pong terminal. Sana po lahat po yan ay maaprubahan sa sanggunian. Yan po. At siyempre, gusto ko lang din pong batiin yung ating mga batang manlalaro dito sa bahay ng NARA na ngayon po ay medyo malayo-layo lang po ang kanilang narating. Ang unang-una po, yung anak po ni Buboy Basa, si Lian, siya po ay kasama ngayon sa Gilas, Pilipinas.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Tinig ho ni Mayor Gerandi Danao sa munisipyo po ng NARA.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Tama ba yung narinig ko, mayroong taga NARA na kasama sa Gilas, Pilipinas?
6: Oo, yung magaling na basketballista. Oo, nakita ko yun eh, na-feature nila sa ano eh.
0: Sa junior yun o doon mismo sa Gilas?
6: Sa ano ata eh.
0: Kakampi nila ano?
6: Oo, parang...
0: Gilas si J. Perez?
6: Parang nag-ano pa lang siya, nag-training. Parang kinuha siya ng... kung hindi ako magkakamali ng Lasal, Cebu.
0: Oo.
6: Tapos ngayon doon siya na ano, sa Gilas. Parang Lasal, Cebu yung ano eh. Yun ang pagkakabasa ko sa Facebook. Hindi ko alam kung basta ganun yung nabasa ko eh. Oh. Parang siya yung kinuha ng Lasal, Cebu. At ngayon nga, napasok siya sa Gilas at sa pool, sa training pool nila.
0: Yan, congratulations. Ang dami talagang mga magagaling din na mga manlalaro, lalo na sa basketball pagdating dyan po sa munisipyo ng NARA.
6: Ito, NARA?
0: Palarong pabansa. Yan. Sino si Chog?
6: Lian. Si Lian Kent Basa.
0: PBL si Chug, tapos kalaban niya si Lian Kent. Tama? Lian Kent. Sila yung maglalaban. Sino yung sa atin dyan? Yung dito? Si Kent? Ayun. So, congrats kay Kent, ha?
6: Oh, si Kent yan. Oh, yung... Sa ano pala siya? Sa Team Gilas, Pilipinas Under 18 Men's Basketball.
0: Ayun, ang tinutukoy ko kanina. So, ayun, sa ano siya? Sa junior, 18 pababa.
6: Ayun, so hindi pala sa Lasal. So, I stand corrected, ha? Hindi Lasal, Cebu. Doon pa siya sa...
0: Bata pa eh, bata pa.
6: Kaya nga eh. Sumabak pala siya doon sa FIBA Under 18 Asia Cup SEBA Qualifier sa Krabi, Thailand sa June. Sa June pala, may laban sa June.
0: Oh,
6: yan, sa Krabi, Thailand. Maglalaro sila.
0: Yun, congrats, dahil ito ay taga-Palawan. Pride natin na taga-Palawan.
6: Yan, sa bayan ng NARA.
0: Oo. At ito pa, maganda rin ito bukod sa mga sports na talaga nakasuporta yung pong LGU NARA. Ito rin nabasa natin, pagtatayo, plano pagtatayo ng sariling gasoline station.
6: Ateneo pala siya, Choy.
0: Ateneo?
6: Ateneo, yung picture na, may naka-jersey ng Ateneo. Hindi pala Lasal, sorry lang. Yes. Si Mayor, madaming project ni Mayor Danao, no? Yung Operation Claro.
0: Oo nga pala, no?
6: Magaling na ba siya? Kasi nakatungkod yun eh.
0: Oo, pero
6: kumain ng dilis daw, nasubrahan na kain ng dilis.
0: Okay na rin, nakarecover na rin siya eh. Nakapalakas na rin.
6: Akala ko sabagay, June pa ito eh.
0: Naalala ko yung ano, yung sabing bibilihin nilang ano?
6: Gasolina?
0: Gasolina, ano na kaya nangyari? Kaya nga eh. Nilang.
6: Parang tumaas na yung presyo kasi.
0: Oo. Sabi, sigurado na yun, nakausap daw nila yata yung pamilya mismo sa Brunei. Nahari doon, di ba? Wala pa yata ang update dun sa gasolina ng paparating na binili.
6: Ay, wala silang paglagyan.
0: Yun
6: ang problema din ata eh.
0: So, ito naman, planong pagpapatayo ng sariling gasoline station. Maganda ito.
6: Yung medical mission, maganda ito, medical operation, o yung operation Claro, ano ba yun, sa mata? Kasi napansin ko si Mayor Darap, pikit-pikit yung mata, yun ba nakatungod siya?
0: Oo.
6: O ipikto ba ng, ano yun, ng dilis?
0: Dilis?
6: Kasi nasubrahan doon na kaya ng dilis eh.
0: Kaya tumaas yung uric, sabi uric. Niya.
6: Tapos yung mata niya, gano'n-gano'n, no?
0: Kumukurap-kurap.
6: Kumukurap-kurap. Oo. Operation Claro kasi ito, hindi ba ito sa mata? Ay, kasama na yung binikil. Kasama na siguro dyan?
0: Kasama na yan.
6: Mayor, pa-check up ka? Gano'n-gano'n yung mata ni Mayor eh. Nung nagsalita siya, diba, nakatungkod siya.
0: Oo.
6: Napiktuhan ng sobra ng dilis. Tapos yung mata niya nagaganong-ganon.
0: Sipag din talaga ng mama
6: niya.
0: No?
6: Baka hindi na natutulog yun. Kaya yung mata niya
0: nag-kurap-kurap. Siya yung mayor na nasa ground eh. Yung mga simpleng trabaho na lang sa baba na pwede niya namang iuto. Salimbawa yung pagpapala, paglalagari.
6: Siya gumagawa.
0: Oo, na pwede niya iuto sa tao. Pero siya pa rin talaga yung gumagawa.
6: Kaya. Tsaka ang ganda ng ano ngayon ha. Nang nakara, namalingki ako doon, Choy.
0: Oh,
6: tiles yung palengke, Choy.
0: Malinis, diba?
6: Malinis eh.
0: Tsaka walang ano, walang tubig, walang
6: wala, walang tubig, wala.
0: Ang lawak pa.
6: Ang lawak eh.
0: Oh, 'yan ang maganda eh. Sa palengke ng Nara.
6: Kaya naka-tiles eh. Sana all naka-tiles.
0: Sa atin dito bukas na ba?
6: Ayaw ko nga, wala pang balita eh, kung ano eh.
0: Wala pa eh. Hintay na mga taga-Puerto, oh, yung pong bagong palengke na bubuksan para humagamit at mapakinabangan na rin. Wala pa hanggang ngayon. Sabi December yan noong nakarang taon.
6: Kasi diba kulang yung stool. So kailangan ng mga stalls doon. Kulang yung mga stalls doon. So kailangan pang dagdagan.
0: Balita ko nag-aagawan sa ibaba. Mukhang ayaw nila sa taas.
6: Ayun nga eh. Kasi pag yung mga tao kasi, siyempre sa ibaba talaga. Mamalingki ka. Tapad na yan mga gano. Unless may... Mayroon bang ano yun, elevator or escalator?
0: Hindi ko napansin eh.
6: Hindi pa ako nakapasok doon eh.
0: Oo.
6: Pero parang hindi nabanggit ni Mr. ano eh, yung unang kontraktor, GSMAX.
0: GSMAX.
6: Oo, nung nag-present siya niyan, yung tinawag niya na parang kulungan ng baboy.
0: Oo. Dahil nga naman sa liit ng kanilang mga pwesto, di ba? Oo.
6: Na ano na kaya yun, naayos na kaya yun.
0: Update nga natin ito kung ano na nangyari dito sa palengke ng Puerto Princesa.
6: Pero saan ba talaga yan? Mandaragat o ano?
0: Yung ano nga siya, yung doon sa Old Market, yung nasunog. Ginawa yun. Inayos.
6: Inayos.
0: Oo. Kala natin yung oras at panahon na tipong okay na, sunog na. Malamang, halimbawa lang ha, hindi naman natin sinabi na baka sila in-priority doon sa kabilang pwesto. Wala, doon
6: pa rin ulit.
0: Oo, balik pwesto.
6: Kasi yung doon sa taas ng yung Old Market natin, ano na pala yun? Ano na, siraan na rin pala.
0: Wala na rin.
6: Hindi na magagamit. Kasi nung, di ba, nasunog, umakit ako doon.
0: Oo.
6: Na doon ako na... Pumuesto. Sabi ko, sayang itong ano na ito. Milyon ang ginastos dito. Pero wala na pala.
0: Hindi na rin magamit.
6: Hindi na magagamit. Marami tayong mga sayang na proyekto.
9: Express Balita sa Umaga.
6: Samantala sa iba pang balita, tukoy na po ng pamunuan ng Palawan Electric Cooperative ang pinagmula ng Kumalat at Peking Larawan na nagpapakitang nasusunog umano ang kanilang tanggapan sa panayam ng XFM Palawan kay Chanel Ribusada. Tagapagsalita ng Paleco, ikinit nitong walang karutuhanan ng naturang Larawan at walang naganap na sunog sa kanilang main office. Nababas sa kanilang pag-usuri na ang nasabing Larawan ay gawa gamit ng Artificial Intelligence o AI. Nagpabala rin ang Paleco sa kanilang mga member consumer na maging mapanuri at huwag agad baniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media, lalo na kung walang verifikasyon mula sa official na sources. Nakarating na rin sa ilang media entities sa Maynila ang naturang Larawan na lalong nagpalawak pa sa pagkalat nito online. Sa ngayon, hindi pa pinapangalanan ng kooperatiba individual na pinagmula ng Peking Larawan, ngunit tiniyak ng pamunuan na pinag-aralan na posibleng legal na hakbang laban sa sinumang mapapatunan ayang responsable sa pagpapakalat ng maling impormasyon.
10: Nagkukos ng alarma yung mga ganyan kasi parang merong one time na may fake news din or fake na picture din na naipost, tinakbo ng DFP.
6: Opo.
10: So yan naman po yung mga worry natin, no, na sana wag nilang gawin kasi maaring marami silang maabala because of this kinds of post.
0: Makakaisturbo ito sa mga bumbero natin na dapat baka mamaya kasabayan pa tapos mayroon palang kasabayan na sunog bago, di ba, yung ganun maaalarma sila.
10: Yung ganyan, tapos, yes po.
0: Kita nila may ganitong post, hindi naman pala totoo. Sayang yung effort ng natin mga bumbero.
10: Opo. So thankfully, hindi naman nangyari sa atin but we hope po na magsilbing warning po yung ganito, no, na wag po ulitin, makakaistorbo na kayo, maaari din po kayo mag-cause ng damage sa ating kooperatiba, di ba?
9: Express Balita sa Umaga.
6: Yan po ang tinig ni Janel Ribusada, tagapagsalita ng Palawan Electric Cooperative.
9: Express Balita sa
7: At yan po ang balita atin sa inyo na Visionex Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionex Plus ay mabibili sa lahat ng mabuti sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
7: Matindi talagang mga AI ngayon, no?
0: Oo, talaga mo. Kung titignan mo, parang quality talaga.
7: Mm.
0: No, kala mo totoo. So itong picture na ito ay hindi ho totoo na nasusunog yung pong Palawan Electric Cooperative.
7: Yung AI, magandang na-discovery ng mga tao yan. Kung gagamitin mo sa tama.
0: Tama.
7: Kaya lang ang ginagawa, marami ng mga kalukuhan na ginagawa sa ang ginagamit ng AI. Kasulad nito ay paano kung naalarma yung mga bombero, di tumakbo sila doon.
0: Tapos wala naman pala.
7: Wala naman pala. Tapos meron may totoong nangyayaring sunog.
0: May kasabayang sunog.
7: Oo. O kaya naman,
0: sayang yung oras o segundo na dapat sana ay doon sa tamang totoong nasusunog, napunta doon sa palay ko na hindi naman pala totoo. AI pala.
7: O kaya naman, Choy, halimbawa, may post na isang bahay o kaya isang opisina na nasusunog katulad ng yung AI ang gamit. Ay pagpunta, wala, di ba? Ay kung paano kung natuluyan talaga, sunod na, ay sasabihin ng bobero, ah hindi, ano lang yun?
0: Hindi yan totoo.
7: Hindi yan totoo? Ay di...
0: Hindi pinansin.
7: Oo, di ba?
0: Pero hindi rin po pwede yun, hindi nila narespondihan.
7: Narespondihan kahit na, ano, diba?
0: Pero ang maganda dito, Choy, itong pinagmulan kung sino man yung unang nag-post ay tukoy na ho ng Palawan Electric Cooperative. Sakto na yan.
7: Taga saan daw ito?
0: Oo, hindi binanggit pero sigurado taga sa atin.
7: Taga dito?
0: Sabi ko nga talagang hindi naman po pwedeng taga Manila, taga Mindanao. Wala man silang pakialam sa palay ko. Dito yan sa atin, sa Puerto o sa Palawan at po pwedeng ginawa ito noong nagkaroon ng mahabang brownout dahil pagka mayroong brownout, doon galit ang tao.
7: Yun.
0: Baka
7: yun.
0: Doon ginawa nila yan. Sa inis nila.
7: Sa inis, no? Sa buisit nila sa paleko. Sino namang hindi mabubuisit ang tagal ng brownout na yun?
0: Diba, noong nakaraan, baka doon yun.
7: Baka doon yun.
0: Baka doon ginawa.
7: Kaya lang, kahit na anong galit natin, hindi natin po pwede magawa ng mga ganyan. Ng mga fake news. Diba? So, ano yan Pangit yan. Saka, ngayon, pag gumawa ka ng fake news, nako, kaso agad.
0: Yun dapat, ganun. Kaso.
7: Kaso.
0: 6:37 ng umaga.
9: Express. Balita sa umaga.
0: I-update ko lang yung pamamaril na nangyari sa barangay Santa Lourdes.
9: Express.
7: Ano na nangyari dyan, Choy?
9: Balita sa umaga.
0: Nakaraan, ang hirap na hirap makakausap Dating doon sa fiscal office, nakausap ko na, kaya lang bawal na interviewin.
7: Bawal interviewin, nakausap lang.
0: Yung hirap na hirap kami sa'yo, ang haba ng oras nung hinintay ka namin at hinanap nung time na siya ay nakapamaril at muntik nang tumakas. Pagdating dito sa fiscal office, magkasama tayo ng mahabang oras. Ongoing yung
7: ayaw niya magpa-interview. Pero ano yung kinukwentuhan niya?
0: Ang sabi dito, ito mo na yung update. Tuluyan na hong sinampahan ang kasong frustrated murder si Mercurio Duckless. Ducks pala yung palayaw niya, si Ducks.
7: Ducks.
0: Matapos itong bahuli ng PS2 malapit to sa Erawan Terminal noong pong isang araw. Si Duckless ay suspect po sa pamamaril kay Lisa Sousa na nangyari sa mismong bahay ng biktima dahil nakita nitong duguan ang kanyang anak na si Randy na asawa naman ni Lisa. Si Lisa po ay nabaril sa tiyan at naisugod po sa ospital ng Palawan na ngayon ay nagpapagaling na rin dahil sa tinamong sugat sa katawan. Ganon din po si Randy na may sugat po sa ulo. Meron din pala ito sa daliri. At ang sumugod nito sa ospital, si Dax din mismo.
7: Siya din?
0: Oo, pagkatapos na ng pamamaril.
7: Siya rin pala.
0: Hindi siya nagtago agad.
7: Dinala niya pa sa ospital.
0: Dinala niya pa, nasa ospital din. Sinugod niya pa yung anak niya. Tuloy po o tuloy man po ang kaso laban kay Dax pero hindi ito nawawala ng pag-asa na makalabas. Makikipag-usap daw ito kay Lisa para i-atras ang nasabing kaso. Si Duckless po ay nakulong na rin sa Iway Prison and Penal Farm at nasentensyahan sa kasong homicide at nakalaya lang nito po noong pong 2018. Yan yung update doon sa... nangyari pa mamaril sa barangay Irawan. Irawan sa Santa Lourdes.
7: Nabaril niya yung babae. Yung anak niya na duguan na pinalo ng bato sa ulo ng babae. Yun ang dinala niya sa ospital.
0: Yung lalaki. Yung anak niya, si Randy, anak niya.
7: Yung babae, iniwan niya.
0: Iniwan, pero ano rin yun, nakuha rin ng kaanak at naisugod din.
6: Naisugod din.
0: Sa hospital.
6: So talaga yung anak niya yung pinaka-concern niya?
0: Oo, na ano siya eh, sabi niya sa akin, ikaw ba naman sir, anak mo, kita mo na duguan. Kala ko talaga, sabi niya, kala ko talaga, ital talaga yung tama kasi grabe karaming dugo.
6: Ano siya siguro, nandilim yung paningin.
0: Oo, sabi ko, saan galing yung baril mo na yun? May nagbenta raw sa kanya ng mga bata na nangangalakal.
6: Nakita siguro sa ano?
0: Yung do sa ano lang din
6: sa landfill.
0: Oh, binenta sa kanya. Alam mo kung magkano? Yung baril na yon? 1,500.
6: Hey, kung mga bata na mga naman, magkusulan nun, pagkain lang eh.
0: Alam mo, laruan lang yun na binente. 1,500, may baril ka na kaagad.
6: Kung nakita ng mga nangangalakal ng mga bata, siguro.
0: Sabi ko, saan yung baril? Wala, hindi niya na ma...
6: Baka tinapo niya na.
0: Hindi niya makapagpaliwanag kung nasaan yung baril. Hindi niya na alam kung nasaan. So, yun yung naging dahilan niya. At tiwala siya na yung kaso na ito ay gusto niyang kausapin eh. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ka makakalapit. Siyempre, nandito ka, nakakulong ka. Tapos, yung biktima naman nasa ospital. Ang gagawin lang talaga, hanap ka na po pwedeng...
6: Piyansa.
0: Mapakiusapan. Mapakiusapan mo... na makausap yung biktima. Kasi magkakamag-anak din pala sila talaga.
6: Ah, okay. So, magpiyansa na lang muna siya.
0: Piyansa na lang muna.
6: Oo, piyansa na lang muna.
0: Pagkatapos ay pwede niya na makausap.
6: Oo, yun. Sila. Magkano ba yung inirekomenda ang piyansa?
0: Wala pa eh. Kasi
6: wala pa.
0: Kasi time na yun na magkasama kami doon, nakatutok ako doon sa NBI. Tapos siya nandoon din. Abangan ang oras, pambira, sabi ko, terminal na sana kita ngayon eh.
6: Ayaw niya.
0: Ayaw mo.
6: Pero yung...
0: Pero ako kaya niya yung ikwento.
6: Yung ano niya eh, yung pusong ama nandoon eh.
0: Oo,
6: yun. Yung umiral sa kanya. Oo, yung nakalimutan niya na halos biyanan niya na rin yung babae. Biyanan. Kumbaga anak niya na rin yun. Kasi asawa ng anak niya eh. Pero talagang yung umiral sa kanya, yung...
0: Pagiging ama.
6: Oo. Na yung kanyang anak ay... Kung mahabang panahon, hindi sila nagkasama dahil nasa iwahig siya. Baka yun nga na... Hindi natin gina-justify ha.
0: Oo.
6: Mali pa rin yung ginawa niya pamaril. Pero... Ang ano lang natin to, yung sinasabi ng tatay kasi na ang sabi mo, ikaw ba naman yun? Makita mo yung anak mo.
0: Ikaw ba naman, ama? Makita mo yung anak mo na duguan?
6: Yun.
0: Ano yung magiging reaction mo?
6: Yun ang, sa isang ama kasi, masakit yung, kahit mga bata ngayon, Choy.
0: Oo.
6: Yung pag mga ano, naapi yung anak mo. Ayaw mong makialam, pero deep inside, nasasaktan ka eh, pag medyo na ano yung anak mo eh.
0: Sinagot ko rin siya. Sabi ko, kung ako rin, magagalit din talaga ako. Maiinis din ako. Pero hindi ako mamamaril.
6: Yun. Sabi ko, dapat hindi siya namaril.
0: Doon ka nagka-problema.
6: Yun. Pwede naman... ano yun niya eh.
0: Pero hindi niya naman kinukonsente yung anak niya. Pagdating sabi ko, yung anak mo kasi...
6: Babaero.
0: Anuan mo. Sabihan mo. Sabihan, hindi ko na... Wala na rin daw pala doon.
6: Wala na pala. Hiwalay na rin sila.
0: Oo. Pupunta-punta lang daw doon yung anak.
6: Kasi mayroon ba silang anak?
0: Wala.
6: Wala.
0: Wala raw sila. Wala.
6: Walang anak.
0: Sila. Hindi nakasabi. So, pailan ng kaso. Tignan natin kung maaariglo niya para makalabas. At magsama-sama uli sila doon.
6: Yung babae, kamag-anak din ng... Hindi, asawa ng anak niya, di ba?
0: Oo.
6: Dating asawa ng anak niya.
0: Oo. Connect din sila doon. Sila rin magkakamag-anak.
6: Magkakapit-bahay din sila.
0: Magkakapit-bahay rin. Tapos yung mga nangyaring pamamaril, hindi pala doon sa ano... sa kung saan yung may tagas ng dugo. O yung
6: hindi,
0: sa
6: doon.
0: May ulingan, hindi. Ang sabi niya, doon daw mismo sa bahay.
6: Ng
0: babae.
6: Okay. Kasi doon natin nag-away din sa bahay din, di ba?
0: Doon din daw. Ganun ang nangyari. Sabi ko, bakit na papunta ka ng terminal? Paalis ka na eh. Hindi, may pupuntahan lang ako doon. Sa dami ng pupuntahan terminal, palaya pa na eh.
6: Patakas
0: ka na eh. Gusto pa magdahilan.
6: Pero hindi siya doon sa ospital ng Palawan. Sa ospital ng Palawan niya dinala yung anak niya?
0: Oo, tapos sinalisan niya na rin. Tapos,
6: hindi pa naman alam ng mga tao doon sa ospital ng Palawan na siya ay nakabaril. Basta siya, nagdala siya ng pasyente niya.
0: Yun, parang pakiramdam tao doon, parang kasama-sama, mga biktima sila.
6: Oo.
0: Parang ganun. Yung pala, suspect na rin siya.
6: Kaya.
0: Sayang yun. Bihira talaga.
6: Ayaw pa interview, ha?
9: Express, umaga.
6: At least nakwento niya.
0: Oo. 6:44 na ang umaga.
9: Express, Balitas Umaga.
0: Nako naman tayo sa ating po mga live report. Panukalang batas sa reclassification ng lupa sa unang distrito ho ng Palawan, iniahin ho sa kamera. Katropa mo sa Balita, Belia, Mucha.
11: Iniyain ni First District Representative Rosalie Mami Rosa Bami sa House of Representatives of the Philippines ang House Bill No. 9031 na naglalayong i-reclassify ang ilang bahagi ng lupang pampubliko sa unang distrito ng Palawan upang magamit sa mas produktibong layunin. Pinamagatang an act declaring certain parcels of land of the public domain sa klaw na panukala ang mga bayan ng Buswanga, Coron, Colon, El Nido, Taytay, Dumaran, Araceli, San Vicente at Rojas, Palawan. Napapaloob sa panukala ang layunin nitong baguhin ang klasifikasyon ng ilang lupang kasalukuyang itinuturing na timberland upang magamit bilang agricultural, residential, industrial at iba pang produktibong layunin kung saan sa kasalukuyan limitado ang paggamit ng mga nasabing lupa dahil sa umiiral na klasifikasyon. Naniniwala ang mambabatas na sa pamamagitan ng reclassification, mas mapapakinabangan ang mga lupain para sa pagpapalakas ng agrikultura, pagpapabuti ng seguridad sa pagkain at pag-akit ng mga pamuhunan sa komersyo at industriya na lilikha ng trabaho para sa mga residente. Nakasaad din sa panukala ang layuning matugunan ang lumalaking pangangailangan sa pabahay at maisulong ang balansing pag-unlad sa buong distrito sa pamamagitan ng mas epesyenteng paggamit ng lupa. Ayon kay Congresswoman Salbame, kapag naisabatas na ito, inaasahang magbubukas ang House Bill No. 9031 ng mas maraming oportunidad pang ekonomiya sa unang distrito ng Palawan, kasabay na ang pagsusulong ng eksklusibong paglago at pagpapabuti ng antas ng pamumuhay ng mga mamamayan. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
7: Samantala sa iba pang balita, lalaking may kasong pangaghasa dyan sa bayan ng Nara, arestado ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray El Garang.
12: Arestado ng iba't iba kinatawan ng mga otoridad ang isang lalaki sa Parok Pag-asa, Barangay Antipuluhan, Nara, Palawan dahil sa kaso nitong panggagasa. Kinilala lamang ang suspeka na si alias Alex Binata na pawang residente sa naturang barangay kung saan sa pinagsanay pwersa ng Nara Municipal Police Station na Palawan PPO, First Provincial Mobile Force Company at iba pa ay naging matagumpay ang pagkakaaresto kay alias Alex dahil aras sa pisa ng warrant of arrest na inilabas ang hukuman na wala namang piyansang inirekomenda para sa pansamantalang kalayaan nito. Samantala sa ngayon, nasa pangangalaga na ng otoridad ang akusado para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
0: Lalaking wanted sa kaso rape threats, arestado sa isinagawang joint operation ng otoridad sa bayan po ng Batanrasa. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
13: Arestado ng mga otoridad ang isang 43-anyos na lalaking wanted sa kasong grave threats sa ikinasang joint law enforcement operation sa bahay ng Batanrasa nitong araw ng Lunes, May 5, 2026. Ang suspect ay residente ng barangay Marangas sa bahay ng Batanrasa at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na initial presiding judge Norperio Baran Cununo ng Municipal Circuit Trial Court ng Port Judicial Region sa bahay ng Brooks Point, Palawan at Espanyola na may piyansang inirekomenda na nagkakahalaga naman ng 36,000 pesos. Pinangunahan naman ng Batanrasa Municipal Police Station ang Operasyon Katuwang, ang Provincial Intelligence Unit, 3rd Platoon 1st Palawan Provincial Mobile Force Company, 1st Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion at Palawan Highway Patrol Team. Samantala, nasa pangalaga na ngayon ng PNP Batanrasa ang suspect para sa pag-usad ng kaso laban rito. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
6: Joy, magandang balita. Hello. May pamimigay ng ayuda ngayong araw.
0: Ngayon na?
6: O ngayon na.
0: Buti naman, tagal lang hinintay ito.
6: Kaya nga, yung LTA Farm BB Maropa at DSWD nagpulong para sa mas maayos na payout ng AIC sa mga POV drivers. Katropa mo sa balita, Girlie Cantasio!
14: Nagpulong ang Land Transportation Franchising Integratory Board Region 4 Bimi Maropa at Department Social Welfare and Development Bimi Maropa upang pag-usapan ang mas maayos na pagbibigay ng assistance to individual and crisis situation o AEC sa mga public utility vehicles sa nasabing rehiyon. Layunin ng pagpupulong na tiyakin ang maayos, mabilis at organisadong implementasyon ng payout ngayong araw May 6, 2026. Binigyan din ng dalawang ehensya ang kanilang matibay na koordinasyon upang matiyak na ang lahat ng kwalipikado ang benepisyaryo ay mabibigyan ng nararapat na tulong. Sa pamamagitan ng sama-samang pagpaplano at pagtutulungan, pinagtibay ng LTFRB at DSWD Mimaropa ang kanilang kahandaan para sa isang maayos at matagumpay na region-wide paid out. Yan pa rin ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong Santon Gold Coffee Mix na kapag kape ka na gumanda ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cantasio, XFM News.
6: Sa malayong yan, Choy. Mamaya, Choy.
0: Mamaya, oh, malayong.
6: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
0: Hindi naman sila sabay-sabay dahil merong schedule naman para naman merong multikabba sa kalsada.
6: Yeah. Yung letter A, apelyido simula letter A hanggang letter B, alas 8 ng umaga hanggang alas 10.
0: Yan, para pang umaga sila.
6: Yung letter C, D, E, F, ganoon, alas 8... Alas 10 hanggang alas 12, tapos alas 12 hanggang alas 2, o alas 3, mga ganon.
0: Ganon siya, may mga schedule pala.
6: May mga schedule, sabi ni Mang Lino Ladera sa akin, narito yung, ito Choy, yung may apelyedong nagsisimula sa letter A, tsaka B, 8 a.m. to 10 a.m. Yung C, D, F, G, H, 10 a.m. hanggang alas 12. Yung I, J, K, L, M, N, O, P, alas 12 hanggang alas 2. At yung Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, alas 2 hanggang alas 3.
0: Yun, nakaschedule. Maganda rin ito para hindi ko kayo magsabay-sabay, para hindi ko kayo magtumpukan at hindi ko kayo mainit dahil sa dami rin ninyo. Kaya ang ginawa, hinati-hati ko kayo para merong namamasada, merong pumipila, at hindi ko kayo mahihirapan di sabay-sabay.
6: Yeah. At dapat ha, paalala ha, magdala po kayo ng original driver's license, isang kopya ng malinaw na Xerox ng driver's license na may tatlong perma, itim na ballpen, at syempre daw yung merienda nyo.
0: Merienda, dala rin ako kayo. Hindi, meron din yan. Meron din yung merienda doon.
6: Meron din doon?
0: Meron. Magbayad lang kayo. Lalako, meron yan doon.
6: May bayad pala.
0: Meron. Yan, schedule ho, ngayon ha. Grats ka agad doon sa mga ano natin, mga drivers natin, mamang chopper, meron kayong 5,000 pesos.
6: Yo, talaga na.
0: Kabunuan ng palay ko, dumaloho sa sasyon na sangguni ang panlalawigan. Katropa mo sa balita, Alison Salvato.
15: Kumarap sa regular na sesyon ng sangguniang panlalawigan, itong si Paleco General Manager Res Contribida kasama si Engineer Rogelio Bailon at Attorney Faye Marie Tagle ang Interim Board of Director Chairman upang ilakad ang kanilang panig. Ito ay may kaugnayan na rin sa kanilang kahilingan ng pagre-renew ng prangkisa sa ilang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Hindi nga naging madali itong ang naturang landas o nilalandas ng Palawan Electric Cooperative sa kabila ng presentasyon ng kanilang kasalukuyang serbisyo at mga planong proyekto, kabilang na ang Power Supply Procurement Plan para sa 2026, na nanatiling hati pa rin ang pananaw ng ilang opisyal ukol sa kakayahan ng kooperatiba na tugunan ang matagal ng mga issue sa serbisyo ng kuryente sa dalawigan ng Palawan. Sa kasalukuyan, nakabinbin pa rin ang desisyon ng sangguniang maaari ang panlalawigan habang patuloy na umiigting ang diskusyon sa pagitan ng mga sumusuporta at kumukwestiyon sa renewal ng prangkisa. Bagamat epektibo pa hanggang 2029 ang prangkisa ng Paleco, ang mga isyong kinakaharap nito ngayon ay maaaring maging salik sa magiging direksyon naman ng supply ng kuryente sa lalawigan sa mga susunod na taon. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para naman mas maayos ang ating pong pangangatawan, ugaliing uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Capsule. Mabibili na yan sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, Katropang Alison Salvatus, XFM News.
7: Samantala, bagong tayo ng mga solar lights na gagamit na sa bayan po ng Rojas, pinalakas ang seguridad at liwanag sa public market terminal at Pantalan. Katropa mo sa balita, IZ Pakaldo!
16: Pinaiting ang seguridad sa bayan ng Rojas, Palawan matapos mailagay ang mga solar street lights sa paligid ng Rojas Public Market Terminal at Pantalan. Ayon sa LGU Rojas, ito ay para mas mapabuti ang kaligtasan ng publiko, kabilang ang mga mamimili, tindero, driver at pasahero, lalo na sa gabi kung kailan limitado lamang ang ilaw sa ilang bahagi ng mga pampublikong lugar. Ito ay bahagi na rin ng patuloy ng pagsisikap na mapaunlad ang mga pasilidad sa bayan at masiguro ang mas maayos na daloy na aktibidad sa mga pangunahing lugar matatanda matagal lang panahon na hinihiling ng mga residente na magkaroon ng mga ilaw sa kanilang mga lugar. Nagpapasalamat sila na ngayon ay unti-unti na nagkakaroon ng liwanag ang bawat barangay sa munisipyo ng Rojas. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Prinsesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo.
6: Choy, may pinawagan na si Ma'am Chit Babaw. Tatatanda no si Ma'am Chit. Sabi niya, magandang araw po, nanawagan po ako, baka may nakakita po ng susi ng Toyota commuter van na laglag noong Huwebes sa pagitan ng kanto ng Alfa Rock Siksikan hanggang sa Bloomington Hardware, tabi ng Talipapa. Kung sino man po nakakita, pakitext ako sa 0967-5180-473. Yan, Chit Babaw, or pakihatid na po sa office ng Barangay Hall ng Barangay Siksikan. Maraming salamat po. At happy birthday muna, Choy! Hi, Sir Florante Malaboy, yung teacher namin dyan sa barangay, Luz Bibinda. Retired teacher na natin to. Soon to be, maging kagawa daw na Luz Bibinda ito.
0: Matalaga naman,
6: Luz Bibinda. Kay Sir Florante Malaboy dyan sa barangay.

0: ano?
1: Kasama natin.
0: Belated happy birthday kay Kuya Dong Abuan in heaven.
1: Kasama na, mahabang panahon na kasama namin sa media.
0: Doon pa tayo sa, ano?
1: DYER pa.
0: DYER pa.
1: Yeah. DYER, DYEC. Sa kabila. Express, Express, Balita sa Umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong puwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabayan po ninyong napakinggan sa labing apat na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging nagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat po sa Sista Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sista Pain, the best.
3: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagalit, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon

0: plus herbal oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Southern Plus Herbal Oil.
2: Talagang maaasahan.
1: Southern Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
1: Sa anumang Supple Plus Gold.
6: Ako si Siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala ko raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold.
14: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix, ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
13: XFM.
19: Mga katropa, excited!

0: 7:10 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: Kamusta ang ating mga kababayan? Kamusta ang mga mag-payout ngayon? Sa balayong par? Yung mapipayout ha? Bili ng gasolina pa sa bigay sa pamilya. Ha? Huwag i-scatter ha? Talaga na. Mga kaibigan, baladundun ang bullseye! Ang baladundun ang itatid sa atin na mga produkto ng Yes to Health! Ang lalawigan ng Palawan lungsod ng Puerto Princesa hanggang doon sa ikatlong distrito. Yes to Hell! Mga kaibigan, alam nyo, yung bang gigising ka sa umaga, parang ang bigat ng katawan mo. Diba? May ganun eh. Pero sakto naman yung tulog mo. Nakapahinga ka, pero bakit ganon, di ba, mga kaibigan? Meron talagang ganon. Kahit yung pagkakape mo, parang may kulang eh. Parang may kulang. Pero ito, itry ninyo ha, mga kaibigan. Santon Gold Coffee Mix. Hindi lang siya yung pampagising. Mayroon siyang mangustin. May moringa. May spirulina, tapos may collagen, at higit sa lahat, mga kaibigan, nagkakape ka na, pumuputi ka pa. Diba? Bakit? May glutathione yan eh. Oo, glutathione. Sabi ni Totorone, may glutathione? Ha? Ha? Nakakagulat, pero totoo. After ilang araw, yun yung napansin ko. Mga kaibigan, mapapansin niyo yan. Gagaan yung pakiramdam ninyo. Yung bang hindi kayo pagod agad. Kagigising pa lang, wala pa kayong ginagawa. Di ba? May ganun eh. Kaya, kung mahilig ka sa kape, try mo. Upgrade mo yung iniinom mo araw-araw. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talaga yung palakasin yung resistensya. Ha? Simple lang yan. Mike, okay na ba yung ano? Yung kinasal na walang papel? Yung kinasal na walang papel? Yung kinasal na walang papel, oh. Oo, simple lang yan. Kape lang. Pero ito, hindi ordinaryong kape. Santon Gold Coffee Mix. Tulad ng binanggit ko, may mga mangustin yan. Yung mangustin, may antioxidant yan. Okay? O parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Practical na, healthy pa. Diba? Mga katropa? Oo. Kaya itong Santon Gold Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Vitamin C, Santon Gold Herbal Capsule, yung Vision X Plus Soft Gel. Mabiling-mabili ito. Talagang nagkakaubusan ito, yung Vision X Plus Soft Gel para sa mata. Doon sa abungan sa Taytay, talagang marami nag-aanom sa amin. Ilang kami nakadala ng mga produkto. Pero yung supply, darating na dyan ha, sa Taytay. At dito naman, sa mga kapartner nating pharmacy, dito sa Kuyo, dyan sa Kuyo, ha? May mga partner tayong pharmacy dyan. Yung Gracelyn Drugstore, sa Kuyo, sa Taytay, yung Peace Drugstore, PharmaMed sa Port Barton, sa Brooks Point, Reyes Med Shop, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy, Braille Pharmacy, dyan sa Brooks Point, mga kaibigan. Sa Rojas, kung saan eh, bangkarera na tayo dyan, sa May 13, nandyan din si Ilyas sa kinabukasan, mga kaibigan. Rojas RSM Store, Olim Drug Store sa Rojas, Roxom Rojas, Zian Pharmacy sa Rojas, mga kaibigan, dyan mabibili yan. Okay? Yan yung mga produkto ho, na mabibili nyo, yung mga produkto natin. Ha? Kapartner natin yan, yung mga pharmacy. Kapartner natin yan. Ngayon, maganda ang panahon. Diba? Ito yung mga panahon na masarap talagang magkape. Mga kaibigan, ito yung panahon na masarap talaga magkape. Patitikimin ko ito sa inyo, Shanton Gold Coffee Mix, mga kaibigan. Ha? 10 sachet, 1 karton. Mayroon itong glutathione. Kita niyo yung face natin, maputi-puti na. San linggo pa lang. Ito ilong natin. Sa hanggang loob, pumuputi. Ilong. Oh! Shanton Gold Coffee Mix, may glutathione, may collagen. Libre to. Para matikman nyo lang, sabi ng Yes to Health. Tikim natin yan. Ang gagawin nyo lang, i-like ninyo ang programa natin, i-share ninyo ang programa natin, at matik yan, mamaya. Di pa dumarating yung ano natin, yung AM-FM radio natin. Baka bukas, itong mga ganito, mga kape, sasamahan ko na ng radio. Ipaparapol natin, ha? Para doon sa mga... Kasi meron kami mga i-distribute na mga FM radio. Para doon sa mga hindi nakakapakinig sa atin. No? Madali naman pick up yung signal, eh. Mga kaibigan ng ating istasyon, 104.7. Mga kaibigan, kaya abang-abang lang. Ngayong linggo yan, pagdating ng mga radios natin, ha? Mga katropa. Okay? At ngayong araw na ito, doon sa mga kababayan natin na wala pong gagawin. Dahil bakasyon pa, eh. Mayo, June, pasok ka na. Pasok ka na sa June. Doon sa mga walang gagawin, yung mga anak ninyo, sus, grabe. Kahapon may dumating dyan sa Angie Bagsak Presyo, ha? Isang container van.
1: Bullseye!
0: Ang dumating kahapon, Jeep Trinidad. Ha? Dumating kahapon, Axel. Dumating kahapon yung van. Ngayon, alas 7, bukas na sila. Alam nyo ba yung laman? Nagulat ako kahapon yung mga remote control na mga... yung mga laruan. Kasi alam nyo naman, ako maliit pa ako. Meron din ako mga truck-truckan. Yung mga truck-truckan, tapos yung parang homemade truck-truckan. Tapos yung gulong ng ano, yung... Chinelas, bibilog-bilogin mo, gagawin mong gulong. Pero ito, hindi ito. Remote control. Makita natin, Axel. Diba? Para makita ng mga kababayan natin kung ano yung sinasabi ko dito. Meron nung, ano, yung, parang ganyang kalaki, oh. 300 pesos, o mas malaki pa. Mga kaibigan. Remote control, yung parang drone na, ano, lumilipad. Ganun lang ang presyo. Oh! Tapos yung mga candy, yung mga garapon, plastic garapon. Sandaan tatlong garapon na plastic garapon. Mga kaibigan. O, kahapon may namakyaw-makyaw na, eh. Pero may marami pa kayong aabutan. Oh, alas 7, bukas na sila. Bukas na nga ngayon. Lalo nyo yung mga bata doon, hindi yung mablablanko yan. Yung 100 ninyo, marami kayong madadala dyan. Oh, ay 50 pesos pa. Punta lang kayo doon at marami kayong madadampot-dampot doon. Meron ding ano, may nakita ko mga Chinese porcelain na per kilo na mga plato. Mga kaibigan. Chinese porcelain, mga plato. Marami, ha? Ayan si atropang MacArthur Asutilla nga. Nakalubong ko kahapon, namimili doon kahapon. Ayan, mga garapon, no? Gendis yan. Oo. Oh. So, kita-kits lang. Kung may panahon kayo, mamaya, o bukas. Oo, hanggang maubos yan. Mga powder sabon. Bueno, mga ka-tropa. Ate, ka muna nga pala. May babatiin muna tayo ng happy birthday, ha? Happy birthday kay Sir Hernan Libaw. Oo, at kay Dwayne Dalag, si Dwayne. Happy birthday din, sir. Birthday. At yung mga nagbe-birthday pa ngayon. Happy birthday po sa inyo, ha? Papel na? Happy birthday po sa inyo. Doon sa mga nagbe-birthday ngayon na hindi ko nabati, chat nyo lang ako para mabati natin yung mga gusto nyong batiin pa ngayong umagang ito. Bueno, mga kaibigan, pakitawagan si Board Member Ortega kasi siya na yung Committee on Agriculture sa sangguniang panlalawigan, hindi na si Board Member Aris Arsaga. Ito ay doon sa patuloy nating pag-subaybay na doon sa illegal fishing activity dyan sa New Guinlo, Old Guinlo at iba pang mga barangay na nakaharap dyan sa Malampaya Sound. Mga kaibigan, di natin titigilan yan kahit na wala nang nakikinig sa atin at yan lang tinatalakay natin, wala tayong pakialam. Ang importante, yung inumpisaan natin, matagal na to eh. Mga kaibigan, ay naipagpapatuloy natin dahil ang nakasalalay dito, yun pong mga susunod na henerasyon at yung nakasalalay dito, yung proteksyon ng Malampaya Sound. Food basket yan, hipon, alimasag, suwahe, tahong, mga tropa. Pero kung patuloy na sasalaulain yung lugar na yan, mawawala yung mga yamang dagat na yan. Board Member John, maganda umaga po, sir.
1: Aloy, isang mapagpalang umaga sa iyo at kayo mga tagapakinig. Mabuhay ka.
0: Ba talaga naman. Si Board Member John, lagi naka-Santon Gold Coffee Mixed to eh. Aktibo-aktibo, pambira oh. Talaga naman. Board, isa lang, no? Yung nailipat na pala sa iyo, no? From Ariston, Board Member Arsaga, tapos sa iyo, Committee on Agri. Yung bang kasi nakaraan, nag-public hearing kami doon mismo sa New Guinlo. Doon nagkayos-ayos na, nalaman na yung problema. Nais ko lang malaman kung may resolution na bang nagawa out of that public hearing doon sa problema ng illegal fishing activity sa Malampaya, Board?
1: Nung maidulog sa atin yung problema na yan, through the privilege speech of Board Member Toto Pineda and supported ni Board Member Anton Alvarez, ay inirefer ang nasabing usapin na yan sa Committee on Agriculture. At ating ipinatawag ang mga kapulisan, ang MAU ng Taytay, ang mga law enforcement agencies natin, BFAR, Coast Guard, Maritime, at yung PNP Command. Ngayon, nag-usap-usap kami doon at in-establish namin kung ano yung facts muna, syempre. Lumalabas na pumunta lahat halos ng mga kapitan na nandoon, umattend ng nasabing committee meeting. And isa-isa ko silang tinanong kung mayroon bang illegal fishing activity sa kanilang nasasakupan. And lahat sila nag-manifest na meron. At hindi yung iba ay sinasabi na hindi lang basta illegal fishing, kung hindi talamak.
0: Talamak, tama.
1: Meron pa nga daw iba na mas matatapang pa kesa doon sa mga law enforcement agencies na sinusunog pa yung mga bangka at talagang may mga baril pa.
0: Sakto.
1: So ngayon, sabi ko, ano ginawa ninyo bilang kapitan? Kayo ba ay nag-report sa inyong munisipyo? At bilang unang responder sa nasabing usapin niya, dapat ang munisipyo ay nag-take action. Ang katwiran ni Mau, na sabi niya, meron naman daw sa kanilang mga blatter naman sa kanila at may mga report sa kanila at meron silang mga few na nahuli. Sabi ko, hindi enough yan, considering yung laki ng problema na sinasabi. Wala ba ako sa buwatan dito dahil malaking industriya o malaking pera ang pinag-uusapan dyan? At sabi ni Mau, ang nakikita niya na problema ay yung hindi pa in place yung kanilang management plan pagdating sa law enforcement and apprehension ng nasabing illegal fishing. Okay. Tinanong ko si Coast Guard, anong ginawa ni Coast Guard? Hindi raw sila ganun ka mobile pagdating doon dahil bukod sa malaki ang area, malayo pa ang kanilang pinanggagalingan. Hindi ba po pwede ka ako na considering yung severity noong problema, ay dapat maglagay na kayo ng active na patrol doon sa nasabing area. So yun yung mga recommendations. So okay naman lahat. At sa aking pagtatapos, sa aming pagtatapos doon, akala ko okay na. At so far, wala naman na ako nadidinig na problema. Pero nalungkot ako nung mabasa ko ang isang dokumento na merong pinirmahan na waiver o salaysay ang mga kapitan na nagsasabi na walang illegal activity doon, previous, na, doon sa patawag ng committee. So nagulat ako.
0: Grabe yan.
1: Ang tanong ko sa kanila, bakit kayo nag-issue ng ganitong sulat na nagpapatunay na walang illegal activity at nandito kayo ngayon sa committee na sinasabi niyo na meron? Anong nangyari? Bakit merong mga sulat na inilabas na ganoon? So, sabi nila, that's water under the bridge. At ngayon ay lumalapit na sila sa provincial government. Kaya inatasan natin yung PNP natin, through provincial director, na tutukan na nasabi ko sa PIN at ang Coast Guard, ang Maritime at ang BIFAR na tuunin ang pansin yun. At ngayon ay nasa kanila na ang pagpapatupad. Alam mo naman sa atin sa sanggunian panlalawigan or any legislative body, is in AW legislation na lahat ng ating gagawin.
0: Okay. Kailan yung nag-manifest na yan, Cap? At ay board? At anong mga barangay?
1: Makukuha mo yan sa PNP. Sa provincial director office natin, nandoon yan. Yung kanilang yung manifestation nila na meron talaga. Pero may naunang sulat na wala.
0: Ah, okay. Kasi kung lalo yung barangay nyo Ginlo, kung may nag-manifest doon, si Kapitan Saldi, na walang illegal fishing, eh, hindi totoo yun. Dahil noong linggo, nandun ako board. Sumakay ako ng isang maliit na bangka, pumalaot ako sa harapan ng New Ginlo, si Chuminara. Eh, 15 mga bangka, bilang na bilang ko, nabidyoan ko pa. Nag-aarya ng hulbot-hulbot pang alimasag. Umaga yun, ha? Alas 9 ng umaga. Doon sa harap mismo, sa laot. At yan, matagal na talaga, 2017, meron ng panahon pa ni Mayor Salvame, dinulog na yan, napahinto, balik, napahinto. Pero ngayon, medyo lumalala siya. Ang nakikita nating problema, yun talagang magbabantay. Board, tama yung sinabi mo, yung Coast Guard dapat na andun. Ang dami nating sundalo dyan. Maglagay lang ng isang aluminum boat doon or tapos palit-palit, 24/7. Kasi ang operation nitong mga ito, 24/7. Ngayon, pinapaliwanag kung gaano nakakasira itong hulbot-hulbot pang alimasag, yung mga bubo nila, eh, nahihila nito. Tapos hanggang sagad siya, hanggang ilalim. Pati yung similya, damay. Mauubos yung alimasag, hipon, swahe natin doon sa lugar pag hindi talaga na-actionan na board.
1: Oo. So, ako naman, Kaluwi, imomonitor ko yung latest info muna yan. Ay kung patuloy pa rin ang illegal fishing activity doon, kagaya ng report mo, ay dapat ipatawag. Ilang buwan na ang nakalipas, simulan ipatawag sa sanggunian panlalawigan ang mga law enforcement agencies, lalo na ang MAW ng Taytay, eh, ano nangyari? Sa pinag-usapan natin, laway lang pala yun.
0: Bird, padalan kita ng mga video for documentation lang at para may basis naman. Willing naman to mga to. Actually, no, nakaraan nga eh, sila board member Aris, board member Toto, nandun mismo sa area para tingnan at ayusin yung problema. Mayroong mga nahati kasi board eh. May mga talagang pabor doon sa mga illegally, doon sa hulbot-hulbot na yan, troll. Mayroon namang hindi. Yung mga nagliligal lang na concern doon sa dagat nila na wag maubos pati itong mga similya na to. Tuloy-tuloy board. So, maganda. Maganda po yung mapatawag. Ano nangyari doon sa usapan?
1: Oo nga. At siguro Kaluwi, much better since local government unit ng Taytay is ma-interview mo rin si doon, yung kanilang MAW.
0: Oo, kilala ko yun si MAW. Ang sinasabi naman ni MAW, yung kanilang, para sa LGO, bantay Taytay o bantay Dagat Task Force, binubuo pa lang. Kaya wala pa yatang move sila. Inabisi ng mga nakaraan, di ba? May mga piyesta roon sa lugar. Pero yun nga, board, pinapaabot ko lang, pwede nating makol siguro yung atensyon ng, kasi mayroon ng mga ordinansya eh. Oo eh.
1: Implementation. Alam mo, kung di ako nagkakamali, simula nung pag-usapan sa sanggunian ang panlalawigan, sobrang na 3 buwan.
0: Oo nga eh.
1: Considering yung pangangailangan noong sitwasyon ng aksyon, dapat nasa local government unit yan. So si mayor dapat mag-take action dyan. Hindi naman po pwedeng ganun.
0: Kaya nga eh. Ang tinuturo naman itong mga LGU minsan, hindi, Pambi yan eh. Oo nga, Pambi. Protected area. Pero ang Pambi, under Pambi, yung umbrella organization, kasama yung LGU, barangay, tulong-tulong doon. Hindi lang naman, kasi yung DENR, anim lang yata sila doon. Ilibo-libong hektare sa karagatan yung binabantayan at pag-uusapan dapat ng... Kasi nakakaiabot, tinatawag nating protected area. Eh pambihira, alas 10 ng umaga, nag-aarya ng illegal doon. Protected pa ba yun?
1: Asan na yung mga sinasabi ng BIFAR? Asan na yung sinasabi ng Coast Guard na magiging visible sila doon?
0: Wala. Nagiging visible, paminsan-minsan, tapos wala na naman. Ang ano rito, alam mo, board, kung makapahinga to ng mga limang katulad ng Galunggong, di ba, or Suno, mayroon siyang close and off season, ito, pag nakapahinga to, dagsa yung alimasag doon, yung hipon, swahe, kung tama lang yung hulihan, sila rin na naman makikinabang, di naman tayo, tayo, bibili na sa palengke na galing doon yung food security, maganda sana kung may ganun board
1: Tama ka, Louis. Pero dapat yung mga mamamayan mismo ay makumbinsi dyan sa sinasabi mo. Oh. Yung ganyang katwiran. Pare-pareho tayo. Kasi unless yung community ay naniniwala sa atin na dapat pangalagaan yung kanilang karagatan, magkakaroon tayo ng suporta magmula sa komunidad. Pero kung yung komunidad mismo
0: yan
1: ay hati o hindi naniniwala at gusto nila talaga yung illegal fishing activity, ay talaga magsasuffer. Kasi kahit na anong galing ng law enforcement natin, bago nila mahuli yan, Kalui, sinasabi ko sa'yo, mas mabilis sa signal kaysa sa speedboat.
0: Kaya nga mas mabilis ng signal. Tama yun. No? Dahil bago dumating, wala na eh. Wala ka nang abutan eh.
1: Oo. So, sige Kalui, ipapanating ko kaagad yan. Tama-tama, magkikita-kita kami ngayong umaga ng mga board member sa North
0: yun.
1: Para meron naman tayong inter-district courtesy.
0: Opo.
1: Kaya banggitin ko sa kanila yan.
0: Opo.
1: Para iparating din sa ako ating committee.
0: Yun lang naman.
1: Baka kaasa ka, baka pag matuloy ang kanon, imbitahin kita.
0: Yan, tama po yun mga board. Dahil ito naman, pinuntaan ko talaga doon nung linggo yan. Ito ng mga local fisher box, padadalan din kita ng kopya ng mga hinaing nila, may mga umiiyak pa nga, no, yung mga legal to, yung mga magbabaklad, yung mga bubulang, yun yung mga nagrereklamo kasi ating nga kasi nga pag itong hulbot, mabilis lang board, pag area, pera agad, doon sa Malampaya pala, doon sa New Guinea, 250 yung ano yung alimasag, dito 400, di ba? So may kamahal. Mabilis ang pera Kumbaga sa hulbot, mabilis lang. Kung bubo, matagal. Arihan mo, kunin mo mamaya o bukas. Ito, oras lang, may pera ka na kaagad. Kung maka 5 kilos, 10 kilos ka kaagad
1: Sige, Bord. Sige, Galui. Ano ko yan, idudulog ko yan sa committee.
0: Okay. Bord, isa pa, may ipapadala ko sa yung ano, ito naman inabot lang dito. Sabi ko, ipablatter mo, nabasyo ng mga 9mm. Diyan sa may Apurawan, nakalimutan ko na yung sityo mayroong
1: Apurawan, ang mga sityo dyan ay sityo Bubusawin, sityo Daan, Apurawan proper, Landing.
0: Landing. Pakitanong mo nga kay Alison yung sityo. Mayroong isang bagong tayong parang simbahan doon na aalarma sila. Mayroong nagpapaputok ng baril basyo ito, parang anim to. Hindi naman firing range yun Ipabot ko lang sa'yo para may PNP ba ron?
1: Kalui?
0: Oo. Apurawan?
1: Baka sa area ko yan ha? Baka sa area ko, kasi yung area ko sa Apurawan proper, sa Santo Niño ay ginagawang firing range ng mga military.
0: Ganon?
1: Yung doon nakaharap sila sa dagat, doon sila nagpa-firing. Mga militaryo, mga sundalo. Doon sa harap ng beachfront ko. Pero ang alam ko, more than a month na silang walang activity doon. Pero hindi 9mm ang ginagamit nila, M16.
0: Hindi, 9mm. Tanda yung may simbahan bagong tayo ito. Nabanggit kanina, sandali.
1: Malayo sa akin, wala simbahan doon sa area.
0: Nga, bagong tayo ito. Ngayon, inaano ko lang, kasi yung mga residente doon, yung mga nagsisimba doon na parang may ilog, doon yata nagpapaputok, na-alarma lang. Pinabot ko lang sa'yo, baka para area of concern mo rin yan, bigay ko sa'yo mga detalye para
1: huwag
0: na maulit.
1: Please.
0: Sige, board, mamaya, pati yung basyo, padala ko na sa'yo.
1: Sige, Kaluwi.
0: Thank you, pa. Thank you, Board.
1: Okay, salamat. Mabuhay ka, Kaluwi. Mabuhay ka.
0: Thank you, si Board Member Ju Ortega. Anong sityo na nga yun? Ah, yung mga nagpapaputok ng baril dyan sa Purawan, ah, nireport ko na rin to kay Kapitan Dandan kanina. Doon na lang kayo sa firing range. Huwag na kayo dyan sa may mga kabahayan. No? Huwag na kayo dyan sa may mga kabahayan at na-alarm mo yung mga tao dyan. May PNP naman dyan, ha? Pakicheck nyo yung mga trigger happy. Wala nang ano ngayon, ha? Pag wala ka sa firing range, tapos kung saan-saan ka lang nagpapaputok, illegal discharge of firearms yan. Bawal yan. Oh, dyan sa may bahagi ng Apurawan. Sige. Ngayon, balik tayo dito sa issue ng illegal fishing activity sa Malampaya Sound, New Guinlo, no, mga kaibigan. Pinatawag ni board yung mga barangay daw doon na sakop. At mayroong daw nagmanifesto na walang illegal fishing activity sa Taytay. Ay, buhisit. Pag nakuha ko lang yung dokumento na yon, mamaya, papahanap ko yon. Sinong mga kapitan na nagsabi nun na walang illegal fishing activity dyan sa lugar ninyo? Depende siguro kung anong barangay. Pero New Guinlo, Old Guinlo, yung magkakatabing barangay, huwag nyong sabihing walang illegal fishing activity. Baka, teka, hihintayin ko muna, kukunin ko yung dokumento. Sino mga kapitan yung nagsabi nun? Kasi parang 6 weeks ago, nag-meeting daw sila eh. Sila board eh. Ha? Kagagaling ko lang doon ng Linggo eh. Magtatanghali, alas 9. Ha? Sa harap ng Sitio Minara, Laot. Dito ako galing sa New Guinlo, nagbangka kami, dalawa kami. Inabutan ko doon, nag-aariyay, 11. Oh. Bilang na bilang ko yon, mga kaibigan. Oh. Pakita mo ngayong bangka na ano, sabihin nila eh, nagbuburit-burit tayo dito. Di ako gumagawa ng kwento, pinupuntahan ko talaga yan. No? Mga kaibigan, kasi mahirap eh, may nag-i-illegal doon. Oh, saan? Tara, puntahan natin. Ha? Tingnan natin kung saan yung mga nag-i-illegal fishing na yan. Oh, Coast Guard, Maritime, alam natin na nanghuhuli talaga din sila. Ang problema minsan, yung resources, gasolina. Kasi kung magpapatrolya ka dyan araw-araw, gasolina, krudo. Yung manpower na andyan eh. Di ba? Pero yung gamit, yun ang problema. Ewan ko kung paano yan, pero alam naman natin, yung Coast Guard, maraming gasolina yan. PNP Maritime, may gasolina yan. Yung LGU, dapat bumak-up na rin dito, di ba? Kasi tinitingnan ko yung lugar, pwede naman siyang aksyonan, news director eh. Ha? Pwede aksyonan. Oh, sanang larga mo na naman. Pwede naman siyang aksyonan kaagad. Maglalagay ka lang ng tao doon, 24/7. Ayan, no? Dalawa lang kami niyan, ha? Nakasakay sa pump boat. Oh, mabilis-bilis lang yung pump boat na sinakyan ko. Mga kaibigan, tanggalin mo na yung ano ni board. Tapos na siya, di ba? Oh, umuulan pa yan. Ako nga na ordinaryong tao lang. Puntahan at galing pang puerto. Di ba? Yung deployment dyan, kung sino ang group commander dyan sa norte, di ba? O mayroon tayo, mayroon pa nga tayong task force Malampaya eh. Oh. pagtulong-tulungan ito. Huwag nating minamaliit itong usapin na ito. Matagal na to eh. Nagbibingi-bingihan na lang yung iba dyan eh. Yung barangay, ewan ko, si Kapitan Salde ng New Guinlo, surrender na yan eh. Di niya raw kaya eh. Ha? Di niya raw kaya bilang kapitan. No? Dahil marami daw. Sus! Grabe mga katwiran ah. Ako nga na hindi kapitan eh. Kahit di ako kapitan, kaya kong itaboy ang mga yan eh. Di ba? Ikaw pa na kapitan ka. Wala kang magawa sa mga yan. Anyway, yun ang ano niya eh. Surrender na siya. Surrender na raw siya eh. Di ba? Oh, ngayon, hinto ito mga to. Kahapon, pinamonitor ko doon, walang lumaot. Walang nag-arya. Meron yung mga bubo. Di ba? Yung mga pang huli ng, yung legal. Pero hulbot, wala. Di ba? Nakikinig yan sila eh. Pag tumigil naman ako kasasalita dito, atake na naman! Atake na naman. Ganun lang. Mabilis kasi pera dito, mga kaibigan. Doon, kung dito sa Sir Tony Magbanwa, si Sir Tony mahilig bumili ng alimasag to eh. Dito sa palengke, old new market, ano yan, 400 pesos to 400 to 500. Depende sa mga size, maganda, matataba. Doon sa New Guinlo, tsaka sa Old Guinlo at doong iba pa, ang bilihan doon, 250 lang. 250 pesos. Pag naglatag ka nitong bubo, mga kaibigan, yan, yung nakikita nyo yan sa kanan, yung parang basket-basket na yan, binibili yan, ginagawa, ginagastusan. Ang paing yan, tahong. Tapos may konting pabigat, yun o. Bato. Tapos may tali. Babagsak nila yan doon sa ilalim. Sagad hanggang doon sa buhangin. Hindi naman lumalangoy yung ano eh. Hindi naman lumalangoy yung alimasag eh. Sa buhangin lang yan, gapang ng gapang. Diba? Babi ng barangay model. Gapang ng gapang yan. Oo. Sagad yan hanggang doon. Ngayon may tali yan. May tali. Bibili ka pa ng tali, yung orange, matawag doon? Dubid? Oo. Para doon sa taas, lalagyan mo ng parang buya, doon siya nakatali. Para pag haharbisin mo na ng mangisda, sa hapon, hihilain na lang, hindi na siya sisisid. Kaya may tali. Bibili ka pa noon. Ginagastusan yan. Isang bubo, ilang metron tali bago ilulubog. Oo. Samantalang itong hulbot, ayan o, nakikita nyo, 4 yung butas. Ha? Mga kaibigan, mata. Eh, hindi na maghihintay na maghapon yan. O kinabukasan. Gusto nila mabilis na pera. Arya yung lambat. May pabigat. No? Ang ginagamit na panghulbot nila, yung bangka na mabilis. Maganda yung makina. Para pagka naghahabulan, sirit agad. Pag hulog nila, arya, mga kaibigan, hanggang ilalim yan ha, andar yung bangka, hihilain nila yan. Pati ito mga inaryahan ng mga bubo, tatamaan itong lambat na to, taob yan, sira. Kung may huli yan, lalabas. Di ba? Dama yun. Ito mga to, angat yung lambat, pag may kumagat na alimasag, kuha. Yung mga hindi good size si Milya, sasabit yan sa 4 yung mata, di ba? Para mabilis nilang makuha, pupukpukin, basag, patay. Iiwan nila yung malalaki. So hindi ka na maghihintay, alimbawa, 2 oras ka doon sa laot. Meron ka naka 3 kilos ka, magkano yung 3 kilos? Oh. 250 times 3. Oh, 500 plus na rin. Pera na. Oh, bukas naman. 'Di ba? Samantalang itong mga 'to, pagbalik nila, yung bobo nila taob na dahil dinaanan itong ulbot, mga kaibigan. Yan ang labanan diyan. Ha? Hulbot, alimasag versus bobo. Eh, mga bobo pala kayo. Diba? Gusto mabilis na pera. Oh, ngayon, ewan ko kung paano, wala tayong magagawa eh. Meron tayong sinusunod na bawal yan, active gear. Diba? Mm. At isa pa, yung karagatan na inaariyahan natin ng mga ganyan, eh isang protected area. Itatawanan kayo ng mga Chinese niyan. Ha? Tatawanan tayo ng mga Chinese niyan. Bantay kayo ng bantay dito sa amin. Yan nga 15 kilometers nautical miles from seashore na tinatawag ninyong municipal waters, hindi nyo mabantayan. Kami pa kaya. Di ba? Oo. Pakita nyo na dito na i-implement natin ang tama. Kasi kung ganyan na pare-parehas lang na, ay di, mag-illegal na lang tayo lahat. Sira ang dagat. Sino bang tatamaan yan? Sino bang magkakaproblema dyan? Hindi naman kami. Di ba? Kayo rin. Kasi kayo nakatira dyan eh. Ha? Ngayon, hati yung tao dyan sa area na yan. Doon sa New Guinlo, meron dyang mga nagbabaklad, legal. Ha? At doon sa kabilang barangay naman, kabilang sityo, mga illegalista. Hati nga yung tao. Siyempre, kung ikaw isang elective official, boto yan eh. Di ba? Saan mas marami? Doon kakakampi, siyempre. Boto yan eh. Di ba, mga kaibigan? Oh, yan ang problema. Malayo kasi yan eh. Hindi siya napapansin. Ah, ngayon, napapansin na naman. Di ba? Siyempre, area na naman dyan. Andyan yung Coast Guard, visible na naman yan sila. Maritime, visible yan. Huwag kasi kayong alis ng alis dyan. Marami na tayong mga tinatawag nating mga panukala, no, na ipasa. Ay, nandyan na nga yung ano, wag na lang yung mga resolutions. Mga kaibigan, from sangguniang palalawigan, yun na lang declaration ng protected area. Mga kaibigan, doon na tayo magbase. Meron yung internal rules and regulation bago ipasa yung protected area. Sa rules and regulation, mayroong nag-i-implement ng IRR. Sino yan? Yung membro ng PAMBI, sino ba yung mga dapat nag-i-implement niya? Maritime, Coast Guard, Barangay, LGU. Mga kaibigan, nung panahon ni Mayor Salbame, patid ni Mayor Norbert, nahinto yan ayon doon sa mga kausap natin. Sumulat sila, 2017 pa. Yung approach ni Mayor Salbame noon, eh sana, yun din ang maging, dahil kapatid sila eh. Diba? Kaya yung LGU, si Mau, Municipal Agriculturist Office, bilisan sana ninyo yung pag-create, yung creation ng Bantay Taytay para makatulong doon sa pagbabantay. Bantay lang ang kailangan talaga. Marami na tayong batas. Resolution, nandiyan na, protected area, declared na yan eh. Babantayan na lang. Babantayan na lang. Alam nyo kung legal lang, makapahinga tong malampaya sound na ito. Laban sa troll, laban dito sa illegal hulbot-hulbot na ito. No? At yung similya, maganda nga, lagyan ng close and open season yan eh. Katulad ng galunggong at saka ng suno. Di ba? Walang manghuhuli sa loob ng 2 buwan o 3 buwan. Kaya lang, hindi po pwede kasi walang hanap buhay itong mga to. Araw-araw, dyan sila kumukuha ng pangkain eh. Di ba? Panggasolina, pangkain araw-araw. Kaya pagka nag-open close season, pero pag halimbawa 2 months close season o 3 months, pagkatapos nun, sus! Sandamakmak ang alimasag. Big time! Ang mga tao dyan, kasi yun lang hanap buhay nila. Nandun sila sa tabing dagat lang nakatira. Di ba? Tahong. Yung tahong walang problema kasi yung tahong kinukulture dyan eh. Sa taytay. Alam mo pala, Bon, yung balat ng tahong? Ginigiling pala yan. Yung shell. Ginigiling ng pino. Hinahalo yan sa pagkain ng baboy. Calcium pala yan. Calcium. Ha? O, ngayon ko lang, kasi nakakita ko doon ang gabundok ng mga shell ng ano eh. Ng tahong. O, yung tahong pala, pagka pinino mo yan, giniling mo yan, calcium pala yan. Mga kaibigan, pag sinabi mong pugad ng tahong, malampaya yan. Walang problema yung tahong kasi kinukulture naman yan. Nakatayo eh. O, sa ilalim. Ito lang ang problema, yung hipon, yung swahe, yung alimasag. Mga kaibigan, 3 months, lalo kung 1 taon, walang hulihan. Di ba? Oh, bawal manghuli, lagyan ng off. Bakit kaya hindi nila inano yan? Ano? Off and close season, baka maubos, paramihin. Sus, after 1 year, or 5 months, or 3 months, ang lalaki na ng mga alimasag na yan. Pera yan, ginto yan eh. Yung paikot ng malampayan na yan, grabe yan. Nandyan yung talagang pera. Paparamihin mo lang. Huwag mong ubusin doon sa illegal na pamamaraan. Yun lang naman yung atin. Pero sabi nga nila, wala na. Ano na lang yan, yung mga salisalita. Old school na lang yan. Ito yung bago ngayon. Ha? Holbot, holbot, alimas. Dito, mabilis ang pera. No? Mga kaibigan, hati yung mga tao dyan. Katulad ngayon, may hearing dyan. Itong mga kabilang partido, gustong patalsikin yung si Pres Emily. Si Pres Emily, leader ng Fisher Folks dyan sa New Guinlo. Legal yung kanila. Legal. Yan, bubo, baklad. Yun yung mga tao na may umiyak pa nga eh. Nandiyan pa ba siya yung umiyak, Bon? Ah, yung umiyak, yung isang babae, napaiyak siya nung ini-interview ko eh. Ah, dahil isa doon sa mga nagpipinance. Kasi pag walang kinita, tapos nasira nitong mga illegal fisherman na to yung kanilang mga panghuli ng alimasag, tapos walang mahuli, lugi! Eh parang nagtatapon ng pera, kaya medyo napapaiyak siya. No? Ngayon may session dyan sa barangay, pinatawag daw. Pinipetisyon tong Pres Emily na tanggalin. Itong Pres Emily, sinusulong niya yung legalidad ng paghuhuli ng alimasag, hipon at iba pa. Eh, hindi ko alam kung sino yung nagpipetisyon. Eh, sabi, mahigpit daw siya. Natural, pagka merong asosasyon, merong tinatawag na bylaws. Di ba? Pag may bylaws, yun yung Biblia mo ng isang asosasyon eh. Pag wala yung karagulo. Oh, may sinusunod na bylaws. Natural, kung ikaw ang presidente, ikaw ang namumuno, ikaw ang chairman, ha? Eh, ipapatupad mo para walang gulo. Ito, member o membership, define member. Ang membro, ganito, ganyan. Dapat may matidiyos ka, ganyan, ganyan. Member. Oh, ano ang karapatan ng membro? Ano ang pribilehiyo ng membro? Yung mga ganun sa bylaws eh. Di ba? Oh. Paano ka tawaging paano ka tawaging original member at paano ka matatawag na miyembro? Di ba? Oh. May mga ganun. Mga kaibigan, pero kung patatalsikin mo yung isang presidente nang dahil naghihigpit siya dahil yun ang bylaws, bawal ang illegal, patatalsikin mo para walang pumupuna sa inyo. Oh, hindi naman maganda yun. Kaya mamaya, kung merong hearing dyan, no? Ripasuhin ninyo sa barangay, hindi ko kayo pinangungunahan, kung ito ba eh, legit member at ano ba, bakit gusto mong patalsikin yung presidente na gusto namang gumawa ng mabuti at doon lang sa legal na pamamaraan ang paghuhuli ng mga alimasag, swahe, hipon dyan sa malampaya. Nang dahil pinagbabawal niya yung illegal dyan, ipatatanggal mo? Di naman tama yun, bro. Oh. Ito yung sabi ng umiiyak na residente ng New Guinlo.
2: Ito kami para alamin yung sitwasyon ninyo. Yung illegal fishing ba rito, tuloy-tuloy o nawala?
3: Tuloy-tuloy po, sir. Kami po, sir, kasi nagkakoleksyon ng alimasag. Dati po, sir, daan-daan yung alimasag na natitimbang namin. Ngayon po, sir, ikot na namin yung malampaya. Halos 20 kilos lang po, sir, yung nakukuha namin. Kaya yung mga maniglaot namin nagdadaing po, sir. Pinakamataas na po yung 2 kilo, 3 kilo na laot nila. Ginagastosan din po yung sir nila. Kasi kami po, sir, yung nagpaluwal ng bukatot nila, lubid nila. Tapos halos hindi sila po makabayad ng panghanap buhay nila kasi nga nauubos ng troll, holbot. Yan po ang ano namin, daing namin. Sana po, sir, na ma-actionan din po.
2: Bakit po kayo napapayak?
3: Ay, kasi po, sir, nalulungkot lang ako eh. Sige po.
2: Anong dapat gawin po? Anong dapat gawin ng gobyerno?
3: Sana po matulungan din nila kami na magkaroon ng bantay dito, sir.
2: Araw-araw ba o...

0: napapa. Yun lang naman ang gusto nila. Bantayan. Magpare-parehas na lang. Total, makakaganda ito dun sa dagat na yan eh. Malawak yan eh. Diba? Malawak. Dadami pa. Pero ewan ko ah, ito lang yung komentaryo ko. Ngayon, kung ayaw niyong sundin at ipipilit niyo yung sa inyo, abay, sa inyo yan. Ah. Pero pasinsyahan ah. Pasinsyahan. May nahuli na nakaraan dyan, mag-ama. Ina-inquest. Ah, nagpiansa. Pag tinamaan kayo ng mga yan, nahuli kayo, mag-inquest, saka kayo magsasabing dapat din na lang, di ba? Pasinsyahan lang. Eh ako naman, kahit magsisigaw ako rito, eh, kung hindi nyo naman susundin, eh, o hindi naman kayo makikinig, wala namang problema yan. No? Pinaparating ko lang doon sa ahensya, sa PAMBI, sa DENR, sa Maritime, sa Coast Guard, ha? Sa provincial government, sa municipal government, na dyan sa Malampaya, New Guinlo, tuloy-tuloy ang illegal fishing activity. Yun lang naman, masama ba yun? Alas 8 na, magbabalik si Bullseye!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam, walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul-sapul ang bawat Bullseye!
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Call your doctor.
3: Bili sa mga butika.
5: Samphone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muring, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Xanthone Gold Coffee Mix.
7: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Xanthone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Xanthone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Xanthone Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Xanthone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Xanthone Plus Gold araw-araw.
14: Ang kape ko, Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Xanthone, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Xanthone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
15: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.